0: Ni ang bukti sa peso kung itandi sa dolyar o gubang salapi sa kalibutan ining mga gutua.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 30 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 8 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 29 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos o 52 centavos. Saudi real 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 80 centavos.
0: Samtang nga dunay atong ipaapas pagpahibaw gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated nga ang ilang mga alagaran kabahin sa dampas o part sa Poblasyon 3 makasinati o pagabalda sa aga sa tubig karong alaon na ang takna sa hapon hangtod sa alas 5 ang takna sa hapon. Inyo nabati ang balita sa Tire Queen Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service sa Dan Binancio Pinting ning dakbayan sa Tagbilaran. Ugagig panapus sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitech, ani ay mga pulong sa kaalam.
1: Itugyan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo, salig kaniya ug tabangan kaniya.
0: Mao kadto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo nabati paguna dinhi sa numero unong istasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, sa nga ni Arnold Lucas. Kini si Atoy Kosap.
1: Kiniusap si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kumplitong mga balita dinhi sa DYRD, mayong buntag, at angi ang nagaunang tulumanon dinhi sa Bohol. Meet the Mayor, nga mabati sa dili madugay. DYRD, gisaligan. Takna sa DYRD ang friend mo forever, alas 8:03 na.

0: This is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
1: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
0: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
0: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
2: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas fast pas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
1: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
3: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
1: This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
10: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron natabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
5: Unilab yan!
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
13: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
14: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
15: 3 times faster.
14: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
15: New Alaksan Extra.
14: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
15: New Alaksan Extra,
14: extra paspas, extra galing.
16: DTX 500.
17: DTX 500, napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: dilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Age Care
1: versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pag yun og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
16: Mayong adlaw mga Boholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certificate nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Boholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

nga nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin doon sa Holy Name University, diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa og palit na.

fiesta sa taga-barangay Tip-Tip. Diha, murag traffic yun ro, no? Traffic-traffic na raba nagikan sa dao, samot na nigabot na dud, anadud nga fiesta. So, happy fiesta nila ni Mayor Junine, no? Kaberte, mag-fiesta. Mga sila ni June Besa, happy fiesta ninyo diha sa tanang mga taga-tip-tip karong buntaga. Hi, good morning to everyone, especially sa katong ato ang mga kanunay yung nagasuporta, nagauban ini atong programang Meet the Mayor, labi na sa 16th sa Guniyang Panglungsod, headed by our Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala. Yes, maayong buntag sa ilang SP Secretary, Ma'am Lynette Iba. Yes, thank you so much, Ma'am Lynette, for all your help, no? Grabe kaayo tanan na ito nga mga gipangayo nga tabang in support sa ito ang kalihukan sa city government para po sa kayuhan puhon sa city government. Gitabangan gita, always ready gita nga ito ang SP Secretary Ma'am Lynette Iba. Hi, good morning also sa ito ang 16th Sangguniang Panglungsod. Councilors, no? Jose Floro Plongplong Rinca, Gian Besas, Timoteo Tim Butalid, Butchie Zamora II, Leonides Idiay Borja, Fausto Bebot Budlong, Agustinos Dodong Gonzaga, Merrick Blanco, Charles Cabalit, o Councilor Gemma Inting, and the only rose among the thorns ni siya, no? Pero very active kayo. Hi, Ma'am Gem. Hi to, sorry, Biben Inting, no? Ang ato ang ang kauban pod sa tuang amahan sa distrito 1, Congressman Babayap, no, kani sila ni Sir Ondoy Borja, mo ni sila yung mga si D1 og si D2 ni sila. Mo gini sila na adere, mo ni sila tabang-tabang pod, no, ni Congressman Babayap, no, sa yahang mga lakaw pod kung dili available ang atoang amahan sa distrito 1, mo gini sila madali-dali pod, no, og hangyo ni Kong Baba, no, para maka-represent in behalf ni Kong Baba. Also, hi, good morning sa Liga ng mga Barangay, ato ang mga barangay kapitan headed by Liga ng Barangay President, Honorable Joseph Sagaral. Mayong buntag ni mo, Kon Sagaral, ingon man sa imong kapika sa kanibot, Ma'am Emma, mayong buntag, diha sa Barangay San Isidro. Unyang ato ang mga SK Chairman, no, sa nagkadayang barangay, kay kaning ato ang mga kabatanunan rabakaron. Gikuana ni sila, gicapacitate na, gitabangan ginis sila sa ato ang pinalanggang mayor, no, nga ma-empowered ginis sila kay sila raban ni mga sumusunod nga mga lideres na topohon, no, o maabot dari sa tagbilaran. Headed by our SK Federation President, Honorable Mafinorin Klimakov, Barangay Tip-Tip. Yes, happy fiesta daan ni mo diha, no, Honorable Mafinorin Klimakov. Murag daghan dito magtapok ni mga SK chairman ug mga kagawa daan ni later on. Also, I would like to say hi, good morning sa mga atong department heads and heads of offices, no, atong mga employees sa City Government of Tagbilaran, headed by our City Administrator Alvin Luis Acozar, no, og ingon man atong Chief of Staff Ma'am Kathy Torimocha, no. Mayong buntag ninyo sa itong mga kugihan, no, ng mga empleyado sa City Government. Labi na ning karon, grabe kayo ang trabaho gyud sa tuang taga City Engineering's office, no, headed by Engineer Chudoro Istoke. Happy fiesta, Sir Chody. Murag busy kayo si Engineer Chudeo na ga-prepare sa fiesta, no. Happy fiesta, Sir Alvin Luis Acozar. Murag ipadunggan-dunggan ba. Anyway, hi, good morning sa tanan pod, no, nga naminaw nato diha karon ato ang mga ka-TFs diha, no. Happy birthday diay pod ni Priya karon, no, ang unikaiha nila ni Doc Juvie og ni Prince Malwenda Echeverry, no, si Priya Malwenda Echeverry, no. Grabe ra ba kay ni ka smart pod nga bata, no, and very witty pod kayo. Happy birthday ni mo Inday Priya. Hi to Manong Undoy, no, nga murag padulong na to, galawig na to, padulong ron mo tambong sa birthday sa iyang apo, no. Hi to Auntie Yo and Uncle Jimmy. Yes, daghang salamat kayo sa inyong pag-imbitar na mo,

0: Theo, ha, Uncle Jimmy. Hi to Ate Belen, Kuya Boy George, maayong buntag ninyo, Zion Norman. Yes, maayong buntag to Doc Janine and Giovanni. Hi to Pio. Yes, og ihang mga si Mama og si Ate ni Pio og ni Inday Queenie, no. Hi to Ate Arlene, Kuya Thanks. Belated happy birthday to Azzy, no. Nag-birthday siya the other day. Maayong buntag and happy birthday. Hi to Kagawa Jerry Kahis. Naminaw daw ko na siya naragod sa Pikas Lawak. Nga may nagtimon niya itong programa. Ingon man ni Sir Eric Ihok. No? Hi to Jack and June, to Balot and Lourdes, to Doc Joanna and Prince, Yako and Jijay. Yes, mayong buntag ninyong tanan. No? Daghang salamat sa makanunayan niyong pagpaminaw niya itong Meet the Mayor. Niya. Also, hi and good morning, no? Sa mga batch 79ers, no? Yes, oo. Batch 79ers of Holy Name University. Nga naakaroon, gibisita gid sila sa batch 79ers ambassador, no? Si Carl. Yes, niya. At the same time, kanang gakuan na po sila, gakaraw na po sila, no? Kaya mamingin nila, ha? Mamanilahang pang-unwind ko, no? Mm-hmm. Yes, mayong buntag ninyong tanan. Anyway, hi and good morning sa tanan nga mga naminaw na to. Naminaw na to karun sa ato ang mga radyo, no, sa unsi sa isintay uno nga dial sa inyong radyo DYRD og ingon man sa atong hookup station, no, sa DYTR 1116 na kanang 1116 nga dial sa inyong mga radyo, no. Anyway, also sa katong mga naglantaw na ta kuno via Facebook Live DYRD Bohol ang kasaligan, mayong buntag ninyong tanan, no, niya. Ingon man, ang katong naay naglantaw or nananaw na to karon sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga TV live ta karon at Channel 6, no, sa BCCTV. Og ingon man, sa unsa na ito, Sir Eric, sa Radyo Hagna. Oh, mapaminaw na ta sa hookup station, Radyo Hagna. Og sa ilang cable TV pud sa Hagna, no, sa Channel 9 sa Hagna Teleradyo ba to? Unsa to? Sakto ba ko? Nabaguan ko, no? So nagka-wider na gyud, no, ang atong coverage nining atong programa sa Meet the Mayor. So murag hapit na gyud ta whole Bohol, no, nga makit-an sa ato ang mga TV. Anyway, before moving forward, no, kay napud tay very special guest karong muntaga. Gi-invite gyud nato ni siya kay aron nga atong mahibalan unsay mga importansya karon sa mga kalihukan, no, labi na sa atong panglawas diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. But before that, ato siguro hang niuon, no, Kagawa Jerry og ingon man Sir Eric sa pagplay sa vlog 293 nila ni Mayor Jane Yap og ni Congressman Babayap aron makita natong unsay mga kalihukan sa mga niaging mga semana nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babayap. Sir Jerry, Sir Eric, palihok ko sa vlog 293 nila ni Mayor Jane Yap and Congressman Babayap.
1: Kanyate, kumusta ang lugar?
2: Mayo, sir, mayo.
1: Okay, no?
2: Mm-hmm. Kumusta, sir?
1: Oh.
2: Kusong na yung lugar, Adria?
1: Mone, balik ka sa Island Bohol, Panglao.
2: Wabang kita yung nakon sa
1: ayo ba? Sa best kanyang isla, Adria.
2: Pero ngunong diri mo ko nang bidala?
1: Tungkol kay diri ni mo makita ng mga pusik na panganod ka na ibang mga dagat. There's a party in the streets in the cities on fire.
2: Lu?
1: Lu, kayo, klaro, anak.
2: Ay, style mo, sir, bulok. Bulok ganito, dadano.
3: Maingat lang ka na itong tanan. This is John, this is Nair Babayap.
4: This is Jania. Welcome to vlog 293. Unang update na to ang pag-congratulate ni Ko Babayap.
5: support kay mahimo siyang vice chairperson sa Committee on Appropriations. Dako kayo iyang role sa atong national budget ug makatabang siyang tutukan ang development sa unang distrito sa lalawigan sa Bohol. Proud yun na kayo kay unang termino pa lang niya ug gihatagan ug gitahasan na siya aning responsibilidad sa Committee on Appropriations. Congratulations!
3: Salamat kayo sa mga kaubanan sa pagsali. Diretso na yun ta sa Committee on Visayas Development na adito mga kadagkuan sa TESDA. Ilabi na ang ipahingusgan yun na to. Pusot-pusot na po ang mga graduations na to sa TESDA at the same time sa pagpagdawat na to sa mga estudyante.
5: Padayon ang atong mga road network development, road concreting, and of course, naana po ni siya street lighting and drainage component. Gitrabaho nato ang Kabawan Tip-Tip Manga Road. Dako ni siyang tabang sa pag-decongest sa traffic sa Tagbilaran City ug development nga barangay base. Excited na ko kayo aning kalsada. Usa sa pinakataas na kalsada ang atong ikongkreto. Karong tuiga, as promised, ako yung gituman ang akong saad.
3: Proud kayo mga Pilipino karon kaning champion yun sa Washington DC, Alex Ayana, congratulations! Diretso punta sa lungsod sa Antiquera para pag-inspect po sa mga ongoing projects dito sa Barangay Kinapunan o Barangay Danao. Di ata karon sa lungsod sa Antiquera, Barangay Kinapunan, kay puno yun kayo o pangandoy. Muna, nagsugod na yun ka ang ato ang multi-purpose covered court din. Sa dugay kayo nga panahon, makahimo na yun tag isa kadako nga pasilidad para sa mga activities sa barangay. Dili lang sa sports activities, kundi apil na po mga kalihukan, apil na ang eskwilahan kap, kay naaman diha po ang eskwilahan din na sa Atbang, so magamit na gini yung mga activities ni Mopohon. So, congratulations kay nasugod na ang project. Salamat!
6: Salamat.
3: Diagya punta sa lungsod sa Antiquera, sa Barangay Danao. Nagsugod na po ang ilahang multi-purpose covered court. Tadugay gihapon nga panahon, wa sila nakahimo o isa ka covered court. Karoon na anay guwapo nga facility ang mga lumulupyo dinhi sa barangay. So, congratulations sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay Danao, lungsod sa Antiquera.
5: Naghimo po tao sa ka-feeding program in partnership with Barangay Buoy and Buoy Elementary School PTA. Nalipag yun ko kaayo sa mga estudyante. Itagaan yun na itong priority ilang nutrition. Ubusan ni sa tutukan na ito under the Yapala Administration. Ikasubo yun na ito ang balita. Aning panaw na ang ato kapitan sa Mangga, si Kap Nilo Lumantas. Ug dito ta sa Misa. Salamat kayo sa iyang pamilya, sa inyong pagpangga o serbisyo nga gihatag sa Barangay Mangga. Kap Nilo, naon minimo, and thank you, jud kaayo sa imong serbisyo sa atong barangay sa Mangga.
3: Once again, condolences to the bereaved family. Personal gitna ning turnover sa wheelchair dito sa lungsod sa Cortes ni Sir Rogelio M.
5: Gi-recognize ang support sa Tagbilaran City dito sa Region 7 31st Police Command Relations Month. Salamat kayo, Regional 7 PNP, and congratulations, Tagbilaran City. Gipakita gyud nato atong suporta sa mga OFW ug ilang dependents diri sa Tagbilaran City in partnership with OWA, PESO, and DOLE. Back-to-back ang atong mga oath-taking sa mga PTAs, Teachers Association, Parents Association, and Student Government. Dito ta sa Cogon National High School, Dr. Cecilio Putong National High School. Congratulations sa atong mga pesyales ug andam tang makitinabangay para sa pag-asenso sa atong mga public schools. Successful kaayo ang culminating activity sa ato ang CDRMO National Disaster Month. I-recognize po nato ang mga barangay nga dunay outstanding disaster preparedness projects. Nimbisita nato ang bag-ong regional director sa BFP Region 7 ug ato pong gipakita gipasigarbo ang pinakanindot nga Tagbilaran City Fire Station. Gipakita po ni Kong Babayap ang iyang suporta sa pagdugang ug pagtukod sa mga fire station sa tibuok First District. After 20 years, nabalik na gyud diri sa Tagbilaran City ang Regional Taekwondo Competition. Congratulations sa tanan natong mga winners sa Region 7 Taekwondo Competition.
3: Nag-turnover og blessing sa Loon Super Health Center. Diretso ta sa lungsod sa Corelia para sa ilahang turnover sa kalsada sa Kanangkaan. Ug ning support po ta sa Cortes de la Paz Pickleball Tournament. Ug pa-congratulate nato sa lagi bag-o ang ilahang mga facilities dito sa lungsod sa Antiquera. Ug ning tambong po ta sa Loon sa Barangay Kansubayon sa ilahang assembly.
6: ang atong pagsuporta sa Barangay Madangog sa lungsod sa Kalape, pinaagi sa paghatag og libreng tupi, manicure, pedicure.
5: Congratulations sa bag-o na pong business establishment nga ga-open sa Tagbilaran City, diri sa Barangay Taloto. Bisitahon nato ang Borja Dental Care Clinic at bang ni siya sa St. Peter. Congratulations, Doc Borja!
6: Kung din higuto bang ito ang vlog, Ascenso Pamor Diwan.
5: Ascenso Pamor, Tagbilaran City. At ikapunay!
0: Mau ka to mga igala ang vlog 293 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Baba Yapo niya. Nindot kailan tawo no, kay puro kalambuan no. Not just sa Tagbilaran City, pero gipalapdan na nga to sa Distrito 1, tungod sa ato ang amahan sa Distrito 1, Congressman Baba Yapo niya. Lami po kay paminawon kay daghan po nga mga businesses, no, gawa sa mga improvements, infra projects, no, na yung mga kanang health center, mga bagong giturnover nga roads, nga nindot na kaayo dito sa Corelia, kato mga gym, and tanan no nga mga kalambuan no para sa nagkadaiyang lungsod ingon man sa Tagbilaran City, lami gyud kayo paminawon no niya. Isa ni ana pod diri sa Tagbilaran City, daghan na pod kayong nagbukas nga mga newly open nga mga negosyo no, mga investments nga gibubo diri sa Tagbilaran City. So thank you kayo sa trust and confidence sa atong mga investors, mga businesses nga bagong nag-open. Labi na itong Borja Clinic, Dental Clinic, no? Unya ingon man, nag-open na po ng bagong Jollibee, no? Ikaduhan ni siya nga drive-thru nga Jollibee diha sa J. Clarin. So, muragdaghan, kigtintasyon na to, no? Nga kaon-kaon, no? Nga kanang tungod sa to ang fast-moving life na marapag maingon po tag drive-thru na lang ta kay kapoy na kay magluto, no? So, murag padulong nagyuntaan ni murag mga kanang mga stateside dagdating, no? Nga mga fast life na kayo, no? So, pero di na to kalimtan nga magpahulay gihapon, ha? Anyways. Hi, good morning sa mga naglantaw na to via Facebook Live. Ma'am Betty Matiga Humawid to Ma'am Nelda Maghinay Nayona. Hi, Ate Nils. Good morning. I miss you, no? To Juanita Colajara. Yes, maayong buntag. Hello, everyone, no? Always gawin daw ang tama. Of course, no? Let's do our best to do good, no? Anyways, unya, speaking of mga kalambuan, unya, mga daghan kayong sprouting nga businesses, isa sa pinakadako kayo, paspas nga ni sprout nga business diri sa Tagbilaran, ingon man sa Bohol, is kaning atong mga pickleball. Moragati. At pangutanon na din itong guest later on, nagdula na ba nig pickleball, no? Anyway, nanakoy kuyog, there a very important guest this morning. Anyway, but before that, sa ito ang pagtimbaya sa ito o pagpaila-ila sa itong special guest, tanawon sa nato ang add-to-tag nga vlog ni Mayor Jane Yap. Tanawon na ito kung saan na po'y bago nga pwede na itong add-to-tag tuan diri sa Tagbilaran. Sir Jerry, Sir Eric, palihog ko sa Add to Tag Vlog ni Mayor Jane Yap.
7: Bilaranons, we're here at the newest pickleball court of Tagbilaran City, Cross Courts. 5 new silica courts, world class ang pagkagama yun. And salamat kayo to Sir Nelson Yu and his family sa pag-invest sa syudad sa Tagbilaran. Dugang na po ding economic activity sa itong syudad and dugang pickleball area list nga inyong anian. Importante yun ni kaayo, labi na namo ni Kong Baba Yap that we use pickleball as also our family time. So kaninyong tanan, ako mong gi-encourage to come and visit and try Cross Courts here located ni sa Barangay Dampas, padung sa Barangay Hall. So, kita kids, mag-pickleball na ta!
8: Since this is a world-class facility, importante kayo nga world-class players. Good, ang mudula mo na si Mayor Jane Yap. Yung una mudula ane kay world-class player naman siya sa pickleball.
7: At putag, Cross.
0: Yes, mga igala, mao to atong Add to Tag feature karong buntaga with Mayor Jane Yap. O niya gikuyugan gid siya ni Congressman Baba Yap, no? So, mao na ito ang mga add-to-anan. So, nadungagan na po 5 courts, no? Cross courts, no? By the Yu family, no? Tigun sa kanini Mayor Nelson Yu, no? Nga mayor sa una. Junel, day, no? June. Okay. Anyways, no, so di na natudugayon, no, kay karong buntaga murag nindot unya taas-taas po ning atong paghahisgutan unya ato gining invite atong very special guest this morning though naa siya sa studio pero di lang nato ipakita kay masing mo manlong mo makita mo gagoy na ay kalag ghost ulo rin makitaan tungod lagi sa tong green screen do no? So nya naka green man pod kay tagbilaran biya color of green, color of life. Anyway, di nato dugayon pag welcome ang atong guest this morning. Welcome ang atong guest this morning, no? Though na siya si Resolud sa studio, pero muna, di lang nato ipakita. Ang iyahang guwapa lang a picture nga kanang ga-smile pa siya. Murag bago pa man siguro na doctor. Ani si Doc Jaya, no? Yeah. No other than our very active, very resilient, mayingon ko, amiable gihapon ni siya, pero strict, no, at the same time, no, very pretty, walain, ang head nato sa Tutag Bilaran City Primary Care Facility, Dr. Jaya Pondok. Doc Jaya, mayong buntag, and welcome sa Meet the Mayor.
9: Good morning, Ma'am Dai. So good morning sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Grabe kayo eh. Mayingon naman ko, anig, a woman of few words naman ni Ron si Doc Jaya, pero marag unya inig hisgot ani sa iyang mga hisgotanan ang importante kayo, marag daghan yun kayo ni siya ika-istorya, no? Kay mauginiyahang kanang profesyon, no? Isip doktor nga magbantay sa safety, no? Labi na sa mga kabataan since kani si Doc Jaya is pedia man siya, no, pediatrician, no, niya I don't know unsa niya hanggi gispilagi specialized pohon-pohon na nag-eskwela man siya pahilom-hilom lang niya tong silent but very active worker. Anyway, naa karon si Doc Jaya. Doki, no, invite gid kanamo karong buntaga tungod kay gusto namo nga mapalapdan, no, nining Meet the Mayor, mapalapdan ang kahibalo, no, para mapahibalo nato sa kadaghanan. Kaning gitawag nato karon nga very unsa man ni kanang di man pud tawgo natong hype, pero importante kaayo nga atong paghisgotanan about measles rubella. Kaning ato ang paghimuon or gihimo na gyud, di ba, gi-launch na ni supplemental immunization activity, no, sa not just sa city Tagbilaran City but whole a whole Philippines, no, nationwide gid ay ni siya, no, mo din ning gi-launch diha gyud taga DOH ani, no, 7 pag-launch ani sa niaging semana ba to, Doki, or just last Monday?
9: Just last Monday.
0: Oh, last Monday. Anyway, so Doki, tungod ka importante man kay ni take it away unsa ni about ning measles rubella, ato ipasabot ni sa kadaghanan labin sa mga ginikanan or guardians karon nga naminaw unsa ni ka importante ang immunization nga program unya ngano mampod.
9: Yes, good morning, Ma'am Dai. So ang kaning measles rubella supplementation immunization, na supplemental immunization activity, ato gyud ning gipahimo every 2 to 3 years, no? It's only done when there are cases, confirmed cases of measles. Because ideally dapat mawala na gid na siya with the vaccination, no? So pasabton tanan, no?
0: Sige, please.
9: This is different from flu vaccine, because flu vaccine you give it every year because there are different strains. However, the measles and rubella, when you're given 2 doses, you dili na unta ka mabalikan, no? So manay mahitabo. However, there are 5% of the population given, posibleng gihapon silang matakdan, but ang pagtakod sa ilaha, dili na magrabihan sila. Oh, nine na thing na, no? That's why you also see reports, oh, my child had it, 2 doses, but then unluckily, nakuha niya, no? But at least, ang naara niya is ang kanang rashes ra, no? So, wala ginadong sa hospital, wala dyan nag-pneumonia.
0: Grabe, oh.
9: Dili good bati ang iyang case. May numdum po tayo, ingani po to sa COVID. No? So, no, before the vaccine starts, medyo daghan jud kayo tang mga fatalities, no? But then when the vaccine was introduced, makita nato nga decline gid siya because naay protection, no?
0: Yes, tinuon.
9: So mo natong gi-advocate kay ideally when we talk about vaccines, dapat gyud na 95% of the population matagaan. to develop herd immunity. Balik na punta sa herd immunity, yes. Oh, di ba?
0: Ipasabot na to ni kay.
9: Yeah, herd immunity.
0: Kaning herd raba kay o makakwanta ni nara ni sa mga sheep, sa mga goats, ana.
9: So muna atong gi-think kay, if we reach that percent, we don't need to really upsun pa nato tong 5%. Kay 95% naman ang ato yung i-target. Nga ang katunguban nga dili pwede kay naman yung mga population no nga with the doctors kuan dili pwede tagaan sila no so they are the ones na ma-protected nato, so meaning in the event na og ingon ana ang atong ma-target, hunahunaon lang nimo nga dili ma-restrict ang atong movement no, so those are the things na kuan, and then dili pud ta maguol sa ato ang healthcare system na ma-overwhelmed.
0: Yeah
9: so remember ti remember Ma'am Dice no, atong pahinumdum ni pahinumduman sa mga tao nga infectious mangud ni siya. So makuha ni nato airborne mo nang tigdas hangin.
0: So paspas kay siya
9: paspas ang spread ani which is literally hangin no. Katong COVID kay may matag close room ra ingana even in the outside and so pwede gini siya. Mo nang tigdas hangin ni siya. So mo na nga ato ginang gi-advocate nga hunahunaon nato nga dili ta gusto nga part of our population or most of our population will be affected because dili gid siya kaya sa atong hospitals.
0: Doki, for purpose of clarification no, kay naghisgot man ka og 95% and 5%, kinsa man ning 95% nga dapat nga ma-immunize unya kinsa man ning 5% nga possible nga matakdan no or nga gi okay ra, wala gi-allowed nga dili ma-injectionan, pero dapat protektahan po, Doki.
9: Yes. Kaning 95%, actually, ang target lang gid nato ani, Ma'am Dice, is katong population nga vulnerable kayo sa mga kanang vulnerable kaayo sa mga kanang severe maigo sa severe measles no. So very vulnerable mo ni nga na identify ang 6 months to 59 months.
0: Ah, kanang mga bata mo na nga naman taana, di ba? Murag ako na immunize.
9: Agitatanan, actually agitatanan. Pero mo na giingon nila nga una agi naman mi ani but we had it. Naigamay nga percent nga for an individual nga dili igyud siya fully but if matakdan siya dili siya magrabihan. Morgina nindot ana.
0: Actually naka-experience ko ana, murag ako maka-attest ko ana nga na-injectionan man ko niya pagka natakdan ko og measles kanang nag-rushes, katul-katul, gihilantan gamay, pero dali rapod siya nawala.
9: Yes, so dili ka madung og hospital, dili ka magabrihan. So tinood. Those are the things. And also, mo-clear po ko, Ma'am Dice, nga lahi po ni ang measles sa kanang rubiola infantum, ha?
0: Unsa
9: or viral
0: siya?
9: Infantum, na mauning giingon sa kadaghanan. Mauni siya ang type sa kanang viral infection nga inighumani mo hilanat manggawas imong rashes. O ang measles mangod mudungan.
0: Mudungan
9: sa imong fever. Dili ingon nga ini kung mag-fever nimo magka-rashes ka. No, so mo na nga
0: lahi na
9: concept
0: pa,
9: different na siya. Ang kaning measles if you had it, of course mag-immune na kay lifetime immunity nga na no. But ang viral infantum kana magbalik-balik nga ini gilanat nimo karon, pagka after hilanat nimo mugawas imong rashes, so wala na siya limit. Pwede na siya kapila kag mag-ingon ana. No, so mo na i-clear na to kay usually manggood mag-explain ta nila makaingon sila rashes ditso nga na bitaw no. So but to cut the story short, Ma'am Dice, mura gyud ni atong concern karon kay naatay positive yun nga kaso sa Bohol no sa first 3 months sa tuig. So mao na siya nga og mahinumduman sa mga tao, do ko man mi ani sa kato akong 9 years old karon, pila na ka years wa man mi kay wa man tay kaso. No man ang natay gihimo nga surveillance, no? Kay ang ato manggong giapas ani dili ta malate, no? Kay kung mo spread siya, unsa pa may mabuhat nimo.
0: Yes.
9: Ni spread na siya. So mo na nga kabantay ka sa COVID gihapon sa una ka mag-containment ano, so nagyud tay contact tracing, no? So mo na mahitabo. So likayan nato para dili ma-overwhelm pa antong healthcare system ug dili masayang atong mga resources. Maoray yun na siya.
0: No,
9: so mo nang giawhag ginato ang parents do what man nato sila pugsa gipasabot nato sila kay ila gyud pud gihapong choice atong girespeto.
0: Yes.
9: So mo na ato ana, ato lang pong gilay sa ilahang if ever dili buhaton ni napud sila mga i-expect na mga consequences or possible na mga scenarios nga ila pong ma kanang ma masalama atubang inig in kaso man gani no so number one gid ana amo gyung gi-explain nga ato ang healthcare system or ato mga hospitals dili tanan equipped having an isolation area oh samot pa ang mga ICU no kay expected man gyud ni og ang individual dili vaccinated definitely magka severe pneumonia gina siya now severe pneumonia in measles nga individual or bata mostly gyud ana nila matubuhan, no? Ma-intubate, no? So, in tendency, kung intubate o gato tag-private, then you go to really kanang ICU. Now, the ICU, if you see the ICU, mom dies, di man good ingon nga, rooms na gina siya, wag ingon nga separate, di ba? So, ang mahitabo kay dili man good frequented kaayon yung mga infectious, no? So, dili good kay na siya mabutangan, no? So, mahitabo, ma-identify lag kwarto para dito siya ibutang. Pero if it is private, you have to pay for it.
0: Yes,
9: and then you have to pay for the nurse.
0: Yes.
9: Kay imong kay nurse, solely ragin na sa imo. Kay infectious Halan, man no? siya. Di man siya pwede mo balhin sa lain.
0: COVID, no?
9: So that is good pa nga scenario when you think about the private hospitals. Now come with the government hospital. So these are the things na nag-abot pa man gani, na pamanggani tanan sa ER, mag-unsa naman ito ang tano. We cannot risk the population nga dili infectious ang ilang cases. Ilayo yung kaon yung wanay laing mabutangan. Those are the things na luoy gid kaayo. So, muna nga kami, doctors nga nakaagimi ingon ani nga situation, dili pud miganahan nga madong ang mga mama, kaya di pud lalim, no? And then, ang amo pong mahibawan, wala manggood pud sila'y idea. Nga ingon ani ang madunga nila.
0: Yes,
9: so mo lang
0: yes.
9: kami mismo musulti nga ug magpaabot mo moabot og ingon ani ang inyong sitwasyon. Wa gyud tay mahimo. Wa nay mahimo gyud kay mao jud na siya ang situation, no? So that is why we're campaigning for this for prevention.
0: Yes, tinuod. Yes, quick clarification, another quick clarification, Doki. Sayod man gyud tanong nga kasagara gyud ani ang measles ani di ba nga mugawas kaning napatas atong mga bata pa gyud ta nga stage di ba bisag na immune na ta sa baby ta nya mugawas siya ako kay na measles ko elementary man ko no kay numdum man gyud ko pero is there a possibility nga kadto mga idaran na hamtong na doki nga wala sila ni agi og measles pagkabata nila. Is there a big possibility nga matakdan sila karon nga hamtong na sila like na nasa mga 60s, 70s, mga nana?
9: Yes. Kung wala gid sila history.
0: Oh,
9: mao na ato ang giapas po karon ti dais kay mao naman ni ang atong kuan is the eligible population na high risk, no? But we're not saying na high risk to ang nasa kantong dili high risk tong mga wala na tagaan pero man kay bawo na tagaan sila or di.
0: Yes.
9: And then
0: yes.
9: kay bawo pud ta nga ang vaccines before are limited.
0: Mm-mm.
9: No? And then dili pud siya ma-reach sa areas nga wala pud healthcare workers kay pati mga GIDA, no? So basically they go through their life nga wala pud sila kay bawo gyud ani og naa ba sila or wala ba sila. So it's only when igo sila diha nila ma-realize nga wala sila. So they can also have that same, no, impact gihapon sa mga bata kung unsay mahitabo sa ila. So mo na nga kita gaawhag gyud ta kay this is really for prevention, protection and para at least dili gyud ma-restrict pud atong movement, no? Dili nataganahan tong maabot tong situation na ma-restrict atong movement when you go from from the place nga naay mga cases to sa place nga way cases pangayuan ka kung naaba kay kuan. So it's something dili gyud siya kanang para nako healthy, no, in a way, no? So we prevent that, we've been there, so muna nga kami nag-awhag yun sa ilaha, no? So maupo na akong giingon nga daghang kayong question nga nganong naa may waiver. Wala di waiver.
0: Oh, may kay mo ni na mention.
9: Waiver, yeah.
0: Actually kinay like, nag-message karon ingon siya nga from Hagna siya doki no private message ingon siya nga kanang ma mangutan na mi og pati ba sa tagbilaran naa ba papirmahon ba og waiver nganong naa may waiver.
9: It's sige, not waiver. It's consent, informed consent.
0: Ah.
9: So ang among ibutangan ay imong ngani, imong kuani, nisugot baka nakahibaw kag unsay ni gihatag, unsaon paghatag, kinsay ni hatag.
0: Maayo kay mo nang klaro.
9: Maunay nga na, no? So tan-awon ninyo na rag kalis didto. Dili gyud na ingon nga ug mopirma kani lahi man gud nang waiver.
0: Basig fake news tong iyang nadunggan nganong waiver.
9: Yeah, ang waiver man gud. For example, when you get admitted, ang waiver is like okay kanang di pa kana kinahanglan mo uli, pero ganahan na ka mo uli, no? So pa waiver ron jud ka nga
0: against may
9: medical
0: mo.
9: Advice. Oh, mo na siya pero kaninili.
0: Oh,
9: ang kuan lang is nakasabot ka. Oh, nakasabot ka nga ang gihatag is kani. Oh, ang ihatag kani tusukon ani ingani ang pagkuan mao na siya ang atong waiver. Oh, dili atong consent.
0: Consent.
9: No, informed consent. So meaning gi-inform ka sa consent, no?
0: So may rag yung imong nahisgotan do. Kita timing yung kay kinadiri nag private message niya. Nindot kayo ni nga atong giklaro no kay kabalo na kaaning fake news kanang radyo baktas nga usahay makuwangan masubrahan. So may gyud ni nga giklaro nimo nga it's a consent, no? Informed pagyod ang term informed consent nga gipahibalog tarong sa hingtungdan unsang buhaton unsay proseso nya kinsa pagyud pirma na kinsay nagbuhat ana di ba doki yon nya unsay gi administer or gihatag sa iyahan, no?
9: Yes.
0: So inana klaro, so dili na ha mga katong naminaw nag-message from Hagna kay Pamhagna, nag-tanar man ko. Anyway, nanagyod, no, naisgutan ni Doc J yung informed consent.
9: Yes.
0: Nga, nakaibalok ka ug unsay gidapat sa imuhang anak. Di man yun siguro ni adult, basig parent ning nangutana, Doki, no? Pero, para masayod mo, unsa nay gi-administer para sa inyong mga anak, no? So far, Doki, diri sa Tagbilaran City, positive ba ang turnout sa kanang with regard aning ato ang gihimo karon nga kanang activity sa immunization, supplemental immunization?
9: Actually, dili gid siya positive, no? Mm. So, daghan gyud kay na-affected sa mga fake news, misinformation.
0: Ingana,
9: mao po na ang challenge na mo karon nga, amo gid silang gipasabot, no? Ako ginang giingon ti dais, wadyo may mamugos, wadyo tanan, pasabton ginato sila, no? So, we have to really, dili gita mo give up, pasabot sa ilaha, no?
0: Okay,
9: lisod man good po, na magipoy uban nga, syempre, dili po parihan na to, nga wala nakakita sa situation.
0: True.
9: Kinahanglan i-lay out mo ang situation, unsa, kay, ang uban, mula ginatong giingon, permi na to, ingnon sa ilaha, nga, ani pa ba ta, mulihok, kung natay makitaan nga kaso,
0: yes.
9: Natay makitaan nga pamilya na doon, giingon ani, so, nakakita na ta, sa unsay epekto ani, sa ubang areas, dili na nato ni, dapat, mahitabo sa atong lugar. So, mura gina ang among giingon sa ila. So, gabalik-balik, rajud mi, gabalik-balik, rajud mi. And then, honestly, good, Ma'am Dice, I'm so proud po sa ato, no? So far, wag yung puti problema. No? Kaya ang ato, yung mga healthcare workers, kabalo naman yun na COVID pa lang daan, kay bawo na sila, no? They're very trained, well-equipped dun on how to inoculate, no? So, pag-inject.
0: Yes.
9: So, kabalo na gid sila, ana. And then, of course, ang atong mga bata, they're comfortable also kay makitaan man na nila dito sa atong center nga inighatag sa routine immunization po nato,
0: wow.
9: No? So, muna nga, pasabton lang yun nato nga need yun na magtinabangay ani kay ubos siya, no? And in the event na mag-outbreak, this is the real thing, mag-outbreak, dili na po ng 6 to 59 months ang number of individuals nga target nato. Musaka na po na siya.
0: Ooh.
9: Ang ending na po na ani ang question, is the vaccine enough?
0: Enough, yes.
9: So, mo na maingong yung nila nga, di ta mo paabot, ana. No? Kay kaninga program, dili na yung mahimo kamera. No? So, kinahanglan magtinabangay kita. So, we always tell them, no? Sa inyong community, sa inyong lugar, you talk parents to parents, no? Kay kamura man gyud diha. So, mo ginaamong giingon sa ilaha, Ma'am Dice, no? So, I think, hopefully, no, napapatay pila ka weeks na we could reach this. Ang ilalagay sigig ingon kota, dili jud na kota ang 95%. 95% is dili kota. Dili ingon nga og daghan may kinahanglan may mukhaan ni, but you know that we need to reach that for the herd immunity. O even the immunization nato, kana bitawong gi-target, no, sa SGLG nato is 95% because that is the herd immunity, no?
0: Which
9: is maglisod jud ta na. But mauna ang reason why we do that. Oh. So hopefully masabta nila na this is something na for the benefit of everyone, mm-hmm. no? So magsige man gud sila ingon Ma'am Dice nga natoy mga news na mabasa nako. Do dili kay ko active og social media but ako'y mabasahan no nga they say that we're andam na ko noon eh para ipas yung mga bata i-eradicate maringana, no? So that is really a false information because honestly ang mag-una yun sa pabakuna sa amua kay di man dyan na ang atong mga eligible population na to pili raman dyan na siya, no? Ang mauna yun isang maka-afford.
0: Tinood.
9: Yes, those na. Are the things, no? Because they know man, no? Mamanaga na lang yun na sila. Og pwede ba may kay og dili ato yun sa private. But they are, no? So I told them, oh, can you imagine, will the parents risk their children na they can afford. And then here sa ato ang vaccine. So, sige na mo sila, nga kana lang daan, no? Makitaan yun ninyo, kita, gani mo, ganihan, ay nisudere, di ba? Anak og doktor, anak og lawyer. So, will they risk their children?
0: Tinood.
9: So, they can afford, they know well, so dili gyud. So, this is really something na you need to think. Oh, mana maingon sa ilaha.
0: O niya, ang atong encourage po, Duki, di ba nga, grab the opportunity while libre, di ba nga?
9: While libre.
0: Kanang libre pa siya niya while supplies last lang biya na, di ba?
9: Exactly.
0: So, after that, magbayad na kagmahal. Pila ba yung murag average nga kung magpa-vaccine ka ginani sa
9: some
0: private?
9: Some measles is 2,000 per dose.
0: Tiaw mo na. Tiaw mo na. O niya, gihatag ni siya sa gobyerno for free, no? Labi na diri sa Tagbilaran City. And ang ako alang is, atong tanaon ba nga, with the leadership of Doc Jaya, no? Iya mag yun ang gisugal ng iyang lisensya, no? Iyahang dungog, iyang pangalan. Iya ba nang isugal tanan nga para lang madaot na, no? Kung kani nga vaccine makadaot pa ni siya, no? So, more yun ay big question, ana, Doki, okay? Imo biyang lisensyang nakasalalay, yes. Imong pangalan, no? And with your integrity, isugal na ni mo tanan para lang madaot na, no? Ang mga bata, pidya pagyug ka, no? Mm-hmm. Mga bata, pagyug imong gispecialize. So, anyways.
9: Actually, Tidais, even the Bohol Child Healthcare Advocates, all the pediatricians in Bohol are supporting it.
0: Oh, no, so tiyaw mo na, daghan kay mo.
9: Yeah, even them would really say na, yeah, even sila man gani, di ba, kung ilang yung tanang i-advocate, so wala yung tanang mupalit sa ilaha. Di ba? Kuno naon lang ni mo, that's like, nabayas lang mga vaccines. But for them, they know this is what's best for sa mga bata na to. Mao nang ilagi na silang gi-encourage. Kaya kabawagin sila sa outcome, if dili gini siya ma-realize na to nga atong himuon gini siya. Mao na nga, lisod ka ayop gyud na ang mga false information mo nang ako lang yung maingon kampo lang gyud ta ani, no? So sige ra jud tag ampo na actually ma-enlighten sila,
0: yes,
9: maka-decide sila in the right way.
0: So those
9: are the things ampo na lang jud ta rather than to argue with them, no? So mo lang gyud na ato
0: di man gyud na to na maligayan, Doki, no, nga maingon man gyud ta nga natay mga katungod pero mo na isip kita nga nagserbisyo sa ato ang konstituwente. Ang ato apod is naputay katungod nga mo pahibalo, insakto nga impormasyon nga pahibalo, unya mo trabaho po sa dapat natong trabahoon, no? Kaya mo man ay mandates, mandato man na nato nga maghatag og kaayuhan, maayo nga serbisyo, quality services towards our constituent, labi na diri sa Tagbilaran City. Kaya mo nang usahay po makalibog po, Doki, no? Personally, mo yung kag dump if you do, dump if you don't, no? So, murag, asa mataani, no? Asa mataani mo lugar. Pero at least, kita sa itong konsensya, kabaluta, nga nagbuhat ng tinarong,
9: yes, buhat
0: atong gihatag, atong gipa-implement, unsay maayo para sa kadaghanan, no? Nga para dili pod madamay kay daghanan, mangyug kita mga vulnerables.
9: Yeah. Actually, Ma'am Dice, is needed gining vaccines when people go to immigrate sila sa lain country, migrate sila sa lain country. Mo skwela, mo appeal og mga kanang national team.
0: Tinood.
9: Actually, it's really true, no? Needed gina. No, kay og dili sila makapakita og ingon ana, they need to get it before they go to ano. So mo na gina kong giingon nga, there are lots of parents mudong sa amo, hala ma'am, dili na ni qualify di mong bata tagaan kay nako na kay siya wa man siya man tagaan sa una. So adto na gini siya sa private, no? So they have to pay it. No, so maingon gyud ko nga, sayang, if you got it before, dili na gyud na siya problema. But of course, ang mga schools, ang mga kanang trabahuan nila, no, mag-need gyud nga nana. No, so mo na nga mayon kunya. Ang ilang yun sometimes is fear. Fear nga tagaan og daghan kayong vaccine. So now I told them now kani nga tanan vaccine ipahatag nimo in 1 month time kadi kalarga sunod buwan og wala ani. So it's not safe because there are intervals in giving the vaccines, no?
0: Yung so, reaction sa body po na pag-take.
9: Muna yun, kung you're more risk than kanang good, no? Sa risk yun siya, harm than good sa bata. So, muna, sige na ko naiingon yun, Ma'am Dice, para maka-realize po sila nga, oh, bitaw, no? Umabot ani nga situation. It can really happen. And it happened.
0: Yes.
9: So, muna, atong likayan.
0: Bisan kita, gali, Doki, o magbiyahe ta sa laing lugar. Yes. Usay pangitaan, manggalita sa embassy, o kanang fully vaccinated ba ka? Na ba ka? Naka-experience ba ka ginani? O niya, unsa man, kumusta? Na-inana nga mga questions, Doki, no? So, mo na nga, inana ka-importante, bisag mo yung kag, di mo po, mimobiyahe kayo, sahay, kaya narabagin na yung mga pilosopo, bitong atabag, di mo po, mapila kong anak, kong mga inana, at least, athlete, ana. Pero, mo na, ang ato ragyod, anigyod, ang atong tuyog, tumong, is para protektahan ang ato ang mga bata og ingon man ang kinang tibukan sa ato ang kalikupan. Yes. Anyway, so Doki, murag nilapas ang gitag gamay. Lami pa kayong mag-discuss further, no? Daghan pa yung takong mga questions sa akong mind. But anyway, sa mga sunod na lang ang mga panahon pohon, animpuntuha ako na lang kang hatagan sa imuhang mga panapos nga mga reminders or mensahe sa ato ang mga listeners and viewers this morning.
9: Yes, Ma'am Dice, giauhag na ko gihapon ang mga parents, no? Mm-hmm. Na gihapon ang atong measles rubella supplemental immunization activity sa matag barangay health centers, no? Feel free to reach your midwives and nurses sa barangay as well as your BHWs if kato mga parents nga dugduha, dug na mo, no? Ayan ninyo da dugay-dugaya and then give the best good nga sa inyong mga bata, protection sa inyong mga bata, and it's the right also to get the best protection, no?
0: Yes.
9: So mora gina ako and then magtinabangay ta kay kini para ni natong tanan, no? So dako kayo nigtabang o wala nining kasuha para dili na gyud mabutang atong mga kanang resources sa other things nga supposedly kanang diri nga mga things, so mabutang gyud unta siya sa dapat magamit pa nato, no?
0: Yes.
9: So magtinabangay ta, and anyways kung naamoy mga concerns, giauhag lang po nako nga mudong sa tungdanan, no?
0: Yes.
9: You can write a letter. Do not post it on Facebook because we cannot solve things on Facebook, no?
0: Tinoon.
9: Or in social media, di natun ang masulbad, no? It will create something, no? Mats maayo o atong sulbaron
0: diretso
9: na siya para mahibawaan o asa yun dapit, no? Unsa yun na siya. So, maklaro yun na to. So, salamat. Mayong buntag, Ma'am Dice. Mayong buntag sa tanan o asenso pa more.
0: Yes. Tagan salamat kayo, Dr. Jaya Pondok, no? So anyways, no, nindot kayo mo nang importante kayo nga naa nakauban gyud nato si Doc Jaya this morning aron mas mapalapdan pa, no, ang kahibalo nining about sa measles rubella, no, nga supplemental immunization nga gihimo not just here in Tagbilaran City, not just here in the province of Bohol, but nationwide, no. So dili angay mahadlok, no, ug namoy mga pagduha-duha or naay mga confusions or naay mga nadunggan nga mga istorya nga dili maayo, mas maayong mobisita mo sa buhatan sa tuang Tagbilaran City Primary Care Facility aron mas mapalapdan ang inyong kahibalo mahitungod ni ani, no? So mo na nga daghan-daghan kayong salamat sa tuang very special guest this morning, no, nga maogi nakapa nakahatag, no, og katinawan, duga nga katinawan mahitungod ni ani unya katong mga naminaw nato karon sa inyong mga tagsa-tagsa ka radyo, sa inyong mga TV, sa inyong mga cellphone. Please, please tabang og spread sa unsay tinuod gyud nga balita, no? Labi na tong giingon sa atong gipangutanas tagahagna nga waiver daw ko, no, atong i-correct balik, dili siya waiver but inform consent, no, but pasabot nga gipahibalo ka og tarong before gi-administer sa imuhang anak ang maong vaccination. So I hope klaro tong ato ang gipaabot karong buntaga about measles rubella supplemental immunization program, not just sa Tagbilaran City, not just sa province of Bohol, but this is in the whole Philippines. Okay, happy birthday to Ma'am Brenda Paga. Yes, Ma'am Brenda Briggs, happy birthday to Sir Jeffrey Lantaka, Ontina, no? Mga kauban nato sa buhat diya sa City Government of Bohol. Hi to Pam, no? Pamela Ann Galliardo, happy birthday to you. To Sir Christoph Concon, yes. Happy birthday to Miss Marisa Cantoneros. Happy birthday, Onya, Ma'am Asuncion Epe, no, from the City Engineering's office. Happy birthday ni mo, ma'am. Onya, belated happy birthday yesterday. Ang ato ang very abtik kaayo, no, nga kagawad sa barangay Tip-Tip, kagawad ani Klimako. Yes, belated happy birthday to you, kagawad ani Klimako. And sa tanang mga nag-birthdays today from the City Government of Tagbilaran, gikan nila ni Mayor Jane Yap, ni Congressman Baba Yap, happy birthday ninyong tanan, no, mga senior citizens nato, tanan-tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan. Happy birthday onya. Ato po deng ipahibalo, no, atong pahisubo sa pamilya ni Ma'am Belen, no, Evelina Labley, no, ang tuan na ni kauban na sa tuang labaw makagagahom onya ang iyahang lubong di ay, no, karong umaabot nga Lunes dito ang misa pagahimuon sa Dao Church onya ang lubong dito siya ihatod sa Serenity. So sa kadtong mga kahigalaan, kauban sa buhat, ingon man kapamilya, naakaroon ang iyang haya sa iyang residence diha sa Barangay Dao o niyang iyang lubong pagahimuon karong Lunes pohon. So ano magita igong oras, ilapas na tagamain, behalf na lang sa tong beloved Mayor Jane Yap, daghan salamat kayo sa inyong pag-uban kanako karong buntaga, and stay tuned in for nagkahiusang Tagbilaran with Sir Alvin Luis Acosar. This has been Dice Arsenal Luspo. Daghan salamat, and as we say in Tagbilaran City, asenso pa more.
10: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
11: Meet the Mayor.
10: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
11: Meet the Mayor.
10: Meet the Mayor.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Hat na hatod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine or replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rub. Bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
5: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
6: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: TJX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
13: Redley's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Redley's. At huwag karoon ang Redley's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral ng Siyudad sa Tagbilaran.
14: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
18: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
19: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawhan.
0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa Tagbilaran.
15: Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
20: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagbilaran, maayong buntag sa tong mga suking tigpaminaw nitong programa ug welcome na usab sa lain nga Sabado nga ato ang pag-asawaan ang nagkahiusang tagbilaran. Sa ngalan sa tong regular anchor, our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar, kini si Kim Anob ang inyong makauban karong buntaga. And yes, tuguti sad ko no sa pagtimbaya ug maayong buntag sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang itong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab no sa ito ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors, ito ang mga office heads and department heads, and itong mga kaubanan, itong mga city hall employees nga naminaw sa itong matagsabado nga programa nga nasa ng mga tagsa-tagsa kapangapanimalay. Hello, hello, maayong buntag kaninyong tanan. O gilabi na usab sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Hello, hello, maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, maayong buntag usab sa ito ang mga tagbilaranons na to nga naminaw sa itong matag Sabado nga programa. Hello, mayong buntag kaninyo. O gilabi na usab sa itong mga 15 kakapitanes, ang ato ang 15 kabarangay ni ato ang syudad sa Tagbilaran. Maayong buntag kaninyong tanan. O dagan kayong salamat sa inyohang pakiguban, pagpaminaw ning ato ang matag adlaw or matag Sabado nga programa. Yes, no? Ako sa inyong makauban karong adlaw, tungod kaya nga to ang regular anchor, no? Nihangyo usab nato nga mooy mo kita sa mudano tungod kay naay importante nga pagahimuon or pagabuhaton, no, ang ato ang regular anchor mga higala si Sir Alvin. So mao nang busy sa siya karon kay pista man. Baka naman Sir Alvin, no? And of course, dagan kayong salamat, no, sa inyohang pakiguban pod, no, ning ato ang matag Sabado nga programa ug maayong buntag usab, no, nato ang tigtimo natong programa, no, ning si Sir Jerry Cahes, si Sir Eric E. Hook, and labi na usab sa ato ang Hook Up Station sa DYTR kay naka-live ta mga hinggala both, no, sa ato ang duha ka istasyon, ang DYRD and DYTR, sa ato mga live viewers and listeners nato, no.

0: di Bespiras, no? Bespiras sa ato ang barangay sa barangay Tip-Tip, no? Sa patron nga si Senior San Roque, no? Advance happy fiesta kaninyong tanan. And of course, sa dawis usab, no? Nagsaulog usab sa ilang kapistahan karong adlaw. Yes, no? So, sa itong mga sukindig paminaw, asa man mo mamiesta? So, amping-amping tano sa pagbiyahe, I know nga grabe ka traffic ang basa padungta mamiesta, grabe ka traffic no ang dalan kay daghan jud kayo mamiesta rong adlaw no tungod kay dawis fiesta karong adlaw o karong bisperas usab karong adlaw liha sa to ang barangay sa Tip-Tip. Happy fiesta Sir Alvin no. Ang ato ang regular anchor natong programa Happy Fiesta kaninyo sa tanang mga Tip-Tipano nato nga nagsaulog sa ilang kapistahan karong adlaw to Kapitan Jimenador Lantape to kagawad Anik Limaco no nga nag sa ulo gusab sa iyahang adlaw natawhan kagahapon nya karon bisperas pod karon sa barangay Tip-Tip. Yes no. And sa to ang mga kaigsunan nato nga mga viewers and listeners nato no, I would like to greet sa to ang mga suking tigpaminaw. Hello ug maayong buntag nila Jane Alfe Oracion, nila Michelle Jimenez, ni Anna Joy Moralia, ni Michelle Tamara Pancho, ni Ashley Dote, ni Princess Campesino og ni Arnel, Jerome Lopena and his wife no Yeda Ortiz Lopena, to Ate Wilma Grant, to Annalie Lofranco and Sam Lofranco no, to Ate Nisa and Kuya Tami Rilampagos, to Ate Rosalina and Kuya George Uduhan, to Kuya Melmon and Ate Joy no, Kuya Melmon Palumas and Ate Joy Lupoy, to Kuya Christopher and Ate Crystalline Luega, to Ate Marifed Dahab, to Ate Marjay Buhay, to Mami Grace Melgar, hello mayang buntag, to Wendell Rose Anoba and Noel, nila ni Amelin and Dudong no, ni Kuya Arlan Yap ug Ate Joy, ni James John Lanzaderas usab ug ni Dayan Inting, to Ate Annalyn Incidencia and to Kuya Binong nga naminaw sa tuang programa ito. And again maayong buntag usab ni kagawad ani Klimako sa barangay Tip-Tip, kagawad Inday Gisalan sa barangay Manga, kagawad Junray Aying and Ate Joy Aying no sa barangay Dao, to Edison Bapilar, to Jude Salibay, to Ate Florabel Guria, to Ate Kuya Floro Waton and Ate Norma Waton, to Kuya Raul Ragusta, to Tantan Termis, to Ate Cheche Termis and Kuya Borge Termis, to Paolo Antonio Sarabia ug ni Ate Paulita Bantol nga naminaw sa tong matag Sabado nga programa, ni Ate Norma Aranilia, hello hello ug ni nila ni Ate Mary Lou and Kuya Elmer Arat no sa barangay Talukto, to Kuya Benjamin Verula sa barangay Manga and sa tong DCPNHS Intramurals karong adlawan no na Ate Marimar Dos Pueblos. Yes no, maayong buntag kaninyong tanan. And so happy nga nakauban ta mo ning ato ang matag Sabado nga programa no, nga ato ang pagasawaan mga higala. And of course mayong-mayong adlaw usab no sa to ang tigpaminaw na to Ma'am Sarah Jane no, mayong-mayong adlaw kanimo ma'am. And yes, sa to mga suking tigpaminaw na tong programa, hello and amping ta kanunay no, and of course stay safe and don't forget to take vitamins po no para protection laban sa to ang mga kining mga sakit-sakit mga higala maski ubo lang, sipon ug hilanat. So manang ampingan nato at ang lawas matag adlaw. So aring puntuan mga higala, ari na ta sa to ang una nga mahinabi sa to ang programa ang ato ang officer in charge sa to ang City Agriculture and Veterinary Office, walay-lain kun si Dr. Carl Pradera. Hello Doc, maayong buntag ug welcome sa tong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa tong mga suking tigpaminaw. Doc Carl?
1: Hello Madam Kim, good morning. Maayong buntag ka natong tanan o sa mga suki nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga. Good morning natong tanan no, o have a great weekend.
0: Yes. Asa man ka mamiyasta, Doc?
1: Huwag pa kong invitation.
0: Yes, natay dawis, nabot tay tip-tip no, dul-dul na nato. But yes, Doc, no, dagan kayong salamat sa imuhang

0: panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit sa atong mga updates, programs and services nato sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Doc, unsa may mga programa nato diha sa City Vet nga pwede natong i-share sa atong mga tagbilaranons, Doc?
1: Yes, Madam Kim, no? So padayon gihapon ang atoang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa veterinary services nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So ongoing gihapon ang atoang regular nga pagpamakuna batok rabies sa matag barangay diri sa dakbayan sa Tagbilaran. And then aside from our regular vaccination schedule, pet registration, aduna po tayo ipahigayon nga mass insurance caravan sa 15 ka barangay diri sa Tagbilaran City, Madam Kim. This is in partnership with the Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So kani siya nga activity nagatumong gajud ni nga ato ang dadon ang mao nga insurance enrollment services duol nga to sa ato ang mga farmers, mga mag-uuma ug mag-iisda ug sa tanan nga mga qualified nga beneficiaries diri sa ato ang syudad. Of course, para makapag-provide po ta og mga information on available nga mga agricultural insurance programs and to assist no sa ato ang partner agency which is ang PCIC. So kani siya nga programa, Madam Kim, this again in partnership with PCIC, ato ang tumo og tinguhaan ni nga ato ang mapa-insure no ang ato ang mga farmers o mga fisher folks labi na sa ilang means of income or kanang sa ilang panginabuhian, especially karong mga panahon nga medyo dira tumasabtan sa hayno ang panahon, dagan sa panahon na isay nga kusugay ang uwan na yung mga panahon nga mubagyo. So para maprotektahan ang livelihood sa ato ang mga mag-uuma o mga maging isda, so we partner with the Philippine Crop Insurance Corporation. So ako alang ipahibaw no ang schedule sa maong mass insurance enrollment caravan diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So kani siya nga programa pagasugdan ni siya karong umaabot Agosto 24 or August 24. So at 8 in the morning until 12 noon dito sa Barangay Buol. Unya same date gihapon sa August 24, 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay Mansasa. And then on the following day sa August 25, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dampas. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Kogon. Sa August 26, sa 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 1. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Poblacion 3. And then August 27, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 2, unya ala una hangtod ala 5 dito sa Barangay Buoy. On August 28, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Talo-to, unya ala una hangtod ala 5 dito sa Barangay Ubuhan. And then on September 1, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dao, unya 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. September 2, alas 8 sa buntag, hangtod 12 noon dito sa Barangay Mangga. And then 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Tip-Tip. And then lastly, sa September 3, alas 8 sa buntag, hangtod alas 12 sa palis, dito sa Barangay Kabawan. So para sa smooth nga implementation sa ato ang mass insurance caravan, we respectfully request no sa assistance sa ato ang mga barangay officials nga ato ang ipahibaw no ang maong activity sa ato ang mga mag-uuma o mga mangingisda diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So by the way, kani siya Madam Kim nga program, wala ni siya ibayad no. So ang ilaha lang dadon ani is ilang valid ID lang pagpamatuot nga they are residents of Tagbilaran, and then they are also certified farmers and fisher folks diri sa ato ang syudad. So para sa dugang pang kasayuran mahitungod sa atong programa, so palihog lang bisita ang ato ang Facebook page ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. If naamo yung mga additional concerns, so pwede ra jud mo message namo sa among Facebook page or pwede pud mo bisita sa ato ang buhatan dito sa Barangay Tip-Tip duol sa Ihawan or sa ato ang slaughterhouse.
0: Well, that's good, no? Thank you so much, sir, no? Sa Doki, sa paghatod sa itong programa, kabahin sa ito ang insurance na ito, no? Sa itong matag barangay, labi na sa itong mga farmers and fisher folks na ito diri sa Dakbayan, sa Tag Bilare. And Doki, kabahin po sa ito ang kuan, no? Sa iyong programa, kinato ang pet vaccination na nakaschedule na ito sa buwan sa August, no? Can you share to us para at least mas itong ito ang mga pet owners na ito para ma-aware sila, kabahin sa ang schedule sa pagbakuna ug unsa man pod ang ilang pagabuhaton and requirements nga pagadalon during sa to ang pet vaccination nga naka-schedule sa ilang matag sa ilang naka-schedule nga barangay diri sa to ang Dakbayan sa Tag Bilaran. Doki?
1: Yes, Madam Kim, no. So again, as mentioned ho gini ha, so padayon ang ato ang pagpaningkamot, no, towards a rabies free city diri sa Dakbayan sa Tag Bilaran. That is why padayon jud ang ato ang mga veterinary services. So usa na ani ang gipanghingusgan nato ang ato ang pagpamakuna batok sa rabies. So ongoing ang ato ang vaccination schedule or atong vaccination program karong buwan na. So this coming August 17, dito ang atong pagpamakuna sa Barangay Tip-Tip, 2 PM to 5 PM. And then on August 18, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Poblasyon 1. Then August 19, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Barangay Mangga. August 20, 2 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. August 24, alas 9 sa Buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Cugon. August 25, alas 9 sa palis hangtod alas 12 sa Udto dito sa Barangay Mansasa. Og sa August 26, alas 9 sa Buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Ubuhan. So with regard sa specific nga venue sa maong mga barangay, atong giawag ang ato ang mga responsible for parents, no, nga maki-coordinate sa ilahang mga respective barangay officials para sa dugang kasayuran o asa specifically ang venue sa maong mga vaccination sites, no. Pero usually ani Madam Kim, sa kaning usual lang po nato nga area sa pagbabakuna, usually sa mga covered courts ani nila.
0: Yes.
1: Pero kung naay mga changes lang sa venue ani, so palihog lang atong hawagon ato ang mga for parents nga coordinate sa atong mga barangay officials.
0: Yes, that's true, Doc. And how about the pet registration, Doc?
1: Yes, so with regard sa atong pet registration, so kadong gipang mention na ho nga mga dates, no, o oras sa atong vaccination schedule, Madam Kim. So ato alang ning i-emphasize, no, nga dili lang ni siya purely vaccine or bakuna lang ang ato ang ihatag nga serbisyo ngadto sa ato ang mga for parents. So together with vaccination, rabies vaccination, aduna po ni siya pet registration. So ato ang giauhag ang ato ang mga for parents, no, nga iparehistro ang ilahang mga iro o iri, mga gipang buhi o nga iro o iring diri sa Dakbayan sa Tag Bilaran. So daghan kayong mga pamaagi kung saan nila makaparegister sila sa ilang mga pets. So if layuan na kita, mudawat matag walk-in clients dito sa atong buhatan sa Tip-Tip, no? So Monday to Friday from 8 in the morning until 5 in the afternoon. So pwede na dyan sila mabisita nga to sa atong buhatan para sa pet registration. So kung layuan na sila nga to nga magparehistro sa ilang mga pets, kadong gipang mention na nga mga dates o mga oras, Madam Kim, pwede dyan sila kaayo nga mo-avail po sa maong servisyo sa pet registration aside sa vaccination o sa purga or deworming. So all they need to do is, again, to present their pets, and then ang ilang vaccination records, ilang pet card nila, ilha lang dadon. O niya, ang bayad ani for annual nga registration, 100 pesos, or kung lifetime ka ng microchipping ato nga program, that will cost 400 pesos. So kanisiya is subsidized na nisiya, but package, total package na dyan nisiya ang ato nga program tungod kay apil na ani ang libre na ito nga pagpamakuna bato rabies, ang libre na ito nga purga. O niya, coming very soon na Madam Kim, no, kay kasabutang mao ni ang pinaki-in-demand nga question, no, or bangutana sa ato ang mga responsible pet owners diri sa Dakbayan sa Tag Bilaran kung ano sa ang schedule sa susunod na to nga schedule sa kapon og ligate diri sa Dakbayan sa Tag Bilaran. So hapit na jud, no, amo lang gi-work out ang ato ang preparations para sa next na to nga round of schedule. Pero ang target na to ani, so hopefully ang target na to will be this coming October 3 and October 4 pero dili pa mi maka disclose sa full nga details ani kay amo pa jud ning gipangandaman ang tanan from logistics nato ang atong i-invite nga additional nga manpower, pero ay dili lang mag-uol ang atong mga forbearance because rest assured na apat na next round sa mao nga libre nga kapot og lagi diri sa Dakbayan sa Pagbilara.
0: Yes, so that's true, no? So keep updated lang, no, sa mga posts sa Taong City Agriculture and Veterinary Office nga Facebook page para ma-aware ta sa mga dakang mga programa o serbisyo sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Labi na usab, no, sa Facebook page post ni Mayor Janie, kaya na po na ito i-post ang uban pang mga detalye usab, no, para daghan ang ato ang outlet sa paghatod og mga impormasyon, no, sa ato ang mga dedaiyang mga programa og serbisyo sa atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And Doc, can you share to us kabahin nga ito ang nadawat nga awards sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office? So, unsa man ni Doki?
1: Ah, yes. So, we are very happy, no, and proud to share, no, sa kaning maong recognition nga nadawat sa buhatan nato sa City Agriculture and Veterinary Office, especially through sa ato ang kauban sa buhat, no, ang assisting technician nga si Ms. Melanie Paano. So gi-recognize ang atong opisina pinaagi sa atong empleyado isip outstanding assisting technician sa kaning gipahigayon nga suhid sa malampusong mag-uuma og mangiistang bul-anon 2026 kani siyang programa gikan ni sa Provincial Government of Bohol through the Office of the Provincial Agriculturist last July 15, 2026 dito sa Bohol Cultural Center. So ang ato ang buhatan, ang kabo, no, is especially to, through ni Ms. Melanie Paano as the assisting technician. So kita ang recognize, no, this is because ang ato ang beneficiary, ang Mangga National High School na 4-H Club, sila may maong nakadaog sa first place sa kaning outstanding young farmer 4-H Club nga category. So isip head sa maong buhatan, dako jud ni siya kaayong recognition para nato, no, sa pag-ila sa ato ang importante nga contribution, no, nga labi na sa atong mga pagpaningkamot sa atong mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura. So kani siya Madam Kim, gipakita niini ang dako nga papel sa atoang mga agricultural technicians sa paghatag og technical nga giya or kanang guidance, pagbansay, pagmentoring o sa suporta sa mga batanong mag-uuma o mga miyembro sa 4-H Club. So nagpakita usab kini sa ligon nga panagtambayayong tali sa Agriculture and Veterinary Office o of course sa DepEd, no, sa atong mga eskwelahan sa pagpalambo sa kahibalo sa agrikultura, kahana sa pag-uuma o paghatag o dugang ang mga opportunities sa ato ang mga kabatonunan. So dugang pa Madam Kim, kini nga recognition, mahimong inspirasyon po ninamo sa office, no, nga amuang mapadayon ang pagsuporta o pagiya sa ato ang mga urban gardeners, especially sa ato ang mga batanong mag-uuma o sa mga miyembro sa 4-H Club nga magpadayon sa pag-apil o pagpalambo sa mga kalihukan sa agrikultura. And we cannot do this one without the strong and strong nga support jud, no, o padayon nga suporta sa ato ang lokal nga kagamhanan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So dako jud namong pasalamat ni Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap, no, ni Vice Mayor Adam Hala o sa Yapala Administration sa ilang gipakita nga padayon nga suporta, pagdasig o paghatag o oportunidad alang sa pagpalambo sa ato ang agriculture, especially again sa ato ang mga batanong mag-uuma diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, again, shout out, no, sa ato ang partner from Mangga National High School, especially ni Ma'am Pablita Cabarles o sa iyahang mga estudyante na padayon gadyod ang ilang mga inisiyatiba para ma-sustain ang maong nga program, kaning 4-H Club nga program diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And hopefully, as an assistant technician, ato apon mo siyang ma-replicate sa uban pang mga eskwelahan diri sa ato ang syudad.
0: Yes, dagan kayong salamat, Doki, no, sa imo ang mga kipaambit di sa itong programa, kabahin sa mga DDI, ang mga programa o serbisyo sa ito ang pagamhanan o diha sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Ano, I hope, no, nga nakuha na ito ang mga listeners natin, labi na sa itong mga pet owners, labi na sa katong dimension, nga schedule, nga vaccination, no, and insurance, no, sa ito ang mga farmers and fishery folks na ito, nga ma-avail na to ato ang mga DDI-ang mga serbisyo sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And Doc, gamay na lang oras ka nabilin sa itong programa. Doki, mangayon na lang yung mga pahinapos ni mo nga mga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw. Doc?
1: Yes, so again, no, so daghan kayong salamat, Madam Kim, for inviting us nga ato ang mapadayag ang ato ang mga programa og serbisyo kabahin sa agrikultura og sa mga veterinary services nato sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So padayon ang amo ang pagpaningkamot, no, nga maka-provide ta sa mao nga mga serbisyo sa ato ang mga mag-uuma, sa atong mga mangingisda, sa ato ang mga fur parents diri sa dakbayan sa Tagpilaran, because aside from animal welfare, no, so usa pud ni sa mga lakang atong gihimo para pag safeguard or pag protekta sa ato ang general public batok sa mga nagklase-klase or kikiyang nga mga sakit, no, karong mga panahon na. So again, daghan kaayong mga pamaagi nga ato ang maatong masabtan or mahibaw-an og unsay mga programa og serbisyo nato sa ato ang opisina. So ato ang giawhag ang ato ang mga urban gardeners, mga mangingisda, ato ang mga fur parents, no, ng mga tag-iyahan o mga pets diri sa dakbayan sa Tagbilaran nga pagbisita sa ato ang opisina dito sa Tip-Tip Dolsa Slaughterhouse, ang City Agriculture and Veterinary Office. So na-aduna ongoing ato ang mga programa o serbisyo, apil na ani ang ato ang rabies vaccination, pet registration, purga, no, microchipping, no, or kana mga basic nga mga health checkups. So mo na yung mga programs and services na to ongoing sa veterinary services. Unya, with regards po sa ato ang agriculture and fisheries nga sector, so padayon gihapon ang pagpanghatag nato og mga interventions, no, mga garden inputs sa ato ang mga interested o mga dedicated nga mga urban gardeners diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So for more details, again, active kaayo ang ato ang Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So bisitahan lang na siya from time to time, kay dito ta magpost na dagkim og unsay mga kasikaran o mga lakang atong gipangbuhat mahitungod sa atong mga program o serbisyo para ma-update po ang atong mga katawhan. So, daghan kayong salamat o mayong buntag.
0: Yes, mga higala, mao kato ang ato ang officer in charge nato sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office, walay lain kundi si Dr. Carl Pradera. And of course, I would like to greet also, no, sa atong mga suking tigpaminaw, mayong buntag to Ma'am Doris Kaluyong, watching and listening sa ato ang nagkaiusang Tagbilaran, to Sir Artemio Pagong. Hello, hello. Maayong buntag. And of course, to MJ Vlogger, no, nga nagtanaw sa ito ang programa. Maayong buntag usab ni mo, sir. And of course, maayong buntag usab to Ma'am Marisa Varquez Cartoneros, MVC, no. Maayong buntag to Ate Salome Ugatiapak, no, nga nagtanaw usab sa ito ang programa. Hello, hello. Maayong buntag kay ninyo, no, sa ito ang mga online viewers nato niya to ang programa nga nagkaiusang Tagbilaran. Again, maayong buntag kaninyong tanan. And again, no, mapasalamatan kay ta ni Dr. Carl and sa iyahang panahon, no, nga gihatag diri sa tong programa para maka-share sa ato ang didaiyang mga programa og serbisyo sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And yes, no, and later ato sa mahinabi ang ato ang information officer nato sa ato ang buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And I guess ready na ang ato ang information officer, no, mga higala via phone patch ang ato ang usa ka registered nurse and information officer sa tumbatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Walay lain kundi si Sir Rubin Culpa. Hello Sir Rubin, maayong buntag ug welcome sa atong programa ang imong pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
2: Yes, Ms. Kim, usa ka maayong buntag na atong tanan. Sa kami mutan sa atong mga hindi paminaw ng programa na to sa kada sa bulo dili sa atong sugat sa Tagbilaran sa lalawigan sa Bohol sa tanang maabot sa atong programa sa atong City Health Officer Dr. J. Pondok sa atong very supportive Mayor Mayor Jenya sa atong Distrito 1 Congressman Congressman Babaya po sa kamay buntag na atong tanan.
0: Yes, mayong buntag sa Rubin and kaganina sa no during the Meet the Mayor at usab na hinabi no with Ma'am Dice Arsenal si Dr. Jaya Pundok o karon ikaw na sad ang amo ang mahinabi as information officer para makapaambit usab sa atong madadaiya mga programa, serbisyo o mga ongoing activities and programs nato sa ato ang buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility and of course ilabi na sa paghatag og update kabahin sa ato ang mga nahuman na no karong buwan na nga mga activities nato diha sa yung buhatan sa TCPCF. Sir Robin, unsa man ang ato ang ikasibya sa atong mga Tagbilarano?
2: Yes, Ms. Kim, for the month of August, dedicated na ito siya sa mga activities sa health na ito. No? Naghimo ta o capacity training, no? Refresher training sa itong mga BHWs, mga existing BHWs. And by next week, natay new BHW training sa mga bago nga nakuha ng mga BHW na ito diha sa mga kabarangayan na ito. And then, we are also naghimukod ta og Peronol atong Lunes nag-launch ta sa Ligtas Tigdas kaning MR or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa atong City Hall Atrium kunya na ato tay paghimuon karong August 24 nga take the safe sex pledge ang pag-initar sa atong mga kabatanungan apil na po ng mga minyo na to sa paggamit sa ilang kaugalingon nga ma-inform sila na dili sila musunod ang mga premarital sex, no? Kundi na po tayo paghumuon na Family Health Day, no? Family Health Day sa ato ang mga representative sa 15 kabarangay that's going to be, I believe, no? If I'm not mistaken, that will be on August 31, 2026. That's a Monday, although holiday sa pero ako nang ituyo tungod kay ano panahon na matapok na po ang mga membro sa pamilya madala na ito niya sa atong City Hall Atrium para ma-edify na ito sa programa na available na mahatang na ito sa atong Tagbilaran City Primary Care Facility. But for the whole month of August 15, ito binang-dedicate sa paghatag o edukasyon, paghatag na ito o mga saktong mga informasyon para sa paghatag na ito sa Digtastic Gas, kaming sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Mm-hmm. Only mga activities na ito, may scheme na itong ipagbuhat karon.
0: Wow, well, that's good, no? Dagang salamat sa inyohang buhatan sa pagpahiluna sa itong mga dadaiyang mga activities and programs na ito sa itong buhatan sa ito ang Tagbilaran City Primary Care Facility. And Sir Robin, kaganina you mentioned kabahin sa mga BHW sa paghatag nila o training, no? So, unsa may purpose na ito, ani? Sir Robin, nganong ito amang gi-strengthen, ang anong gitagaan na ito o training o paghatag o programa nga ito ang mga BHW, unsa may tumong o tinguha na ito ani Sir Robin?
2: Yes, Ms. Kim. Ang mga BHWs ang kaabag yun na ito sa pagbantay, no? Pag-ilokan sa mga katauhan dahil sa health institutions sa ito mga health centers nga. Sabi bang kita nga, digital ng BHWs inclined to health, hindi po sila properly capacitated sugod sa una, tungod kay kana sila dili mo sila graduate sa mga healthcare nga mga or medical allied medical care nga mga kurso. So para mahimo silang masinato sa mga buhaton sa health, no, mo na nga ato silang i-capacitate, ato silang gitubuan sa unsa gitang goal, no, sa mga BSW yung pinaagi sa BSW nga app nga of 1995 sa Republic Act 7883. Kaya ato po silang gi-edukar sa unsa ilang angay buhaton. Yeah. O sa so, unsa nga pag-atiman ilang mga pasyente diha sa ato mga tasutan sa healthcare center, kung sa po ilang mga buhaton sa panahon nga mag-imo na sila o assist, no, sa panahon nga naitong situation, ang pagpapakuna, o donate-donate, o mga healthcare activities niya sa atong barangay, i-betway, nangkibukod ka o mga return to the station, part mo rin sa ilang training, at ito silang i-exam, and making sure na ilang post-test, makapasatid sila, and indeed, tanan sa ilaha sa ako ang mga existing base of use, they were able to pass, no? Sa ako ang bihimo nga capacitation training, para at least in that way, no, ato na silang mapalambo, matagan o kanang empowerment na sila yun, legit na mga bisa bilibra sa pagkasatag sa kabarangay. Luoy lang po ang ubang, dili po tanan ng LGUs nga makahimo ang ani ni Steam na mapasalamatan kita ni Ben Jin Yap ang sa pag-supervise ni Dr. Jepon Dukay on a yearly basis ni Miss Kim, ato mga bisa bilis, ato ginanggitraining niya. Di man gid kali kayang nga naay mga lapses sa ilang pagbuhat sa ilang mga trabaho nun diya sa ako mga barangay center, but on a monthly basis, ako na silang gi-mentor, gi-monitor, gi-coach Miss Kim para ma-improve ang kanilang mga skills.
0: Yes, manang saludo kay ko sa itong mga PHWs na ito dito sa Dakbayan, sa Tagbilaran, no? Sa ilahang suporta, sa ilang mga trabaho. Kay di, lalim dyan po, Sir Ruben, no? Ang trabaho sa usa ka PHW and PHW. Manang shout out and of course, saludo kayo ko sa ito ang mga PHWs na ito dito sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Ug mayong buntag po, no? Sir Ruben, sa itong mga listeners na ito, ang mga PHWs na ito dito sa itong Dakbayan, sa Tagbilaran, nga naminaw o nagkauban na ito sa ito ang matag Sabado nga programa o karong adlaw, no? Hello, hello, ug maayong buntag ganinyong tanan mga BHWs. And Sir Ruben, unsa pa may dagan or unsa pa may mga activities and programs nato or upcoming activities nato diha sa tubuatan sa to ang TCPCF. Sir Ruben?
2: Yes, Ms. Kim. So, tuguti ko kay murag sat man nga isu karon ang pagpabakuna nato sa ligtas tigdak kanang measles o rubella nga vaccination. So, daghang mga nanggawat na mga false informations, fake news nga nakita nga nato sa atong social media, no? Ang keso, amatil ng mga tao, isumaw na yung mga buhato nato nga dili ka mong pabakuna. Actually, ang pagpabakuna nato sa measles and rubella scheme, dili ni sa Pugos, bata sa health education, una nato ihatag before ta magbakuna. Kaya ang measles o rubella, dugay na yun ni na formulate ng bakuna. I believe it was in 1963 when they developed ang measles vaccine. Only ang rubella was developed in 1969. At nalisensyahan ng duha na pwedeng magamit sa katauhan in 1971. So for the past more than 60 years, it's been there. And gigamit natin sa pagpabakuna sa ating mga bata. Although sa pagsugod ang inixin, medyo hindi ka-afford ang tanan. Okay, mahal din sa mga bakuna ng scheme. I believe it was in 1990 na strengthened yun nga ang tanang mga bata before the age of 12 months or kung 12 months na sila, kumpleto na sila sa at least 2 doses for measles and api na ang rubella in the 1 year. Now, ang nahitabo ang mga scheme kung kinahay mga outbreak. So, delikado man po nga doon ay matakdan sa measles and rubella tungkol kay ang kalinga klase ng mga sakit, parang siya niya. Mulukad niya siya pinagin sa hangin niya. Pusog niya siya makatapid ng team. So, mauna nga, ang atong gobyerno, no, we are actually not just being doing this ato ang sudan sa pagdarang sa Galing sa Bola, Tibo Pilipinas. This is actually being done in the whole world, no? We are being supervised by the UNICEF and the World Health Organization. Kaya ay mga outbreak sa rubella o rubisos na kusog mo niya makatakot ni skin. Muna nga, ato binigipang humusgan kung niya atong hindukar ng atong mga gilikanan, no? Na kung doon ay mga kalibog, pwede din na sila mangutana sa ato mga rightful and mga legit na mga healthcare providers o workers. Tungkol kayo sila may nakahibaw sa unsa epekto ani ni skin gani, nalakunahan mapuntaanin during 2021. I believe it was in 2021 tungkol kay naman to'y there was, I believe, kanang surge of measles cases sa ato ang naso at yung time na mo naghimo po na ato MRC niya. Yeah. Kaning bakuna ni Skim, just to let Abula know, it has been there for more than 50 or 60 years. Yeah. Ihatag na ni nato kanunay, no? Yeah, daghan din yung bawas ng mga fake news or false information niya sa social media punya ang kasagaran na pagyan ng post ang ini scheme kay mga bloggers. So, bigin sila mga healthcare workers, bigin sila mga doctors, bigin sa nurses, o niya magkuha na po sila sa mga information, niya magkuha na po nila nga makita na dili po sila bounded by evidence, dili sila evidence-based, dili po sila nagkuha o mga factual information, mauna nga, mas maayos din yung mag-utana pa sa atong mga legit na mga sources of information, which are our doctor, our nurses, and our midwives, makahatag na ito o dugang pagpalambot sa pag-dibuhat ni scheme. Mga itong dibuhat na rin ni scheme, at sulit na din ano, ito nagsugod pa og noon sa atong 8 August 10, kaya mahumanta sa August 28. Ang ato lang likayan ani ni scheme is mag-subbot o mga false informations kay kung di po kakaabot sa akong herd immunity, ang mahitabuan niya, napaging chances na high outbreak o nakasugli sa matatakod, we don't want another lockdown o dinaktaganahan niya. Alam po yung ma-restrict niya rin nga dili usundan po ito. That's ang cases sa measles and rubella. Ako po ipa-tama ni scheme na we are not letting every parent or every individual undergo a waiver. It's actually not a waiver. Mentioned earlier ni Dr. Gia Punto kay in 2019, 2021, or 2023, kusama sa sanghatang ani diha sa atong mga kabarangayan.
0: Mm-hmm.
2: It's just a consent, an informed consent. Inform na to ang magbibigyanan na maghatang kag bakuna. Inform na to kung asa gihatag na to ang bakuna. Inform na to kung kinsa ang naghatag ang bakuna. O inform na to kung unsas ang klase ang gihatag ng bakuna. Maulang na miskim. Wala kita waiver nga kung maunsa ang mga pasyente nato asagdan. Wadili ka mga labot party na sa ito ang process nga naatay AEFI team. Unsa ng AEFI? Adverse effects following immunization kay sa dili pa na ito makunahan ng pasyente at ang silang pagkakasun anemia o niya. Dili pa po na ito palakon after 15 minutes kaya ito mag-obserbahan ang mga bata. And then in the event nga na ay mga reactions, no, mga minor reactions, na mahita po after sa atong pagbakuna rin, kita may manubag ang miskin, kita may mo assist nila kung saan na ito pagkasak up, kung saan na ito pag-treat. So, mo na itong iklaro miskin nyo, wala kita ng pasagad, kaya kay bautan na sa mong bakuna, kung ako ka magpabakuna sa mga private na mga clinics, it was 2,000 and above. Sa ito ang isa sa mga FSB.
0: Yes, daghang kayong salamat no Sir Robin sa pagpatinaw ug pagpaklaro no kabahin sa ug pag-share sa information kabahin sa to ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRSIA no alang sa to mga tagbilaranons na to no nga ato ang kini nga activity nga tong gibuhat diha sa tubuhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And Sir Robin, sa laing bahin usab Sir Robin no, kining kabahin sa to ang bukas program, can you share to us sa to ang mga sa to mga katawhan nato diri kabahin sa to ang bukas program. Sir Robin?
2: Yes, Ms. Kim. Padayon gihapon ang atong serbisyo sa bukas. No, services. Bukas stands for Bagong Urgent Care and Ambulatory Services wherein atong i-check up ang ato ang i-consult ang ato mga pasyente. Hindi na sa maglangan-langan. As far as I'm concerned, no, daghan lagi magpa-set up sa 2A, okay, we are open from 8 in the morning up until 10 in the evening next game. And yeah, we are open from Mondays to Fridays except lang during weekends and holidays.
0: Mm-hmm.
2: So, having a consultation with scheme, you agree, no? Mas maayog yun nga kita kay kapit naman sa Universal Healthcare pagdala dita sa ito ang PhilHealth nga MVR or maski ang PhilHealth ID. Pwede na po ang electronic ID kung naamo diha. Yeah. Kanini scheme, this is open not just for Tagbilaranons but also for those who are living in the first district of the province of Bohol. Kung naay masaan na taga second district o third district, medyo na ito po dalibaran in terms of pagpakonsulta. Kay wala gintay, dili kita mapubre nga, dili kita mag-provide o konsulta ni scheme. So, kaya na ni scheme, lihatag na nato niya na kay possibility nga malibre ng ating pihat, no? Malibre na ito ang laboratory, x-ray, o mga tambal, basta na lang kay Kinhagpay. Kaya sunod na ta sa ating Universal Healthcare, ito is ang tanan ng recovered for PhilHealth. Mauna, Ms. Kim, no? We are also conducting for Ms. Kim, napadayon ta sa ato ang schedule sa ato ang mobile clinic for senior citizens sa ating mga tagsatag sa kabarangay. Let me mention Miss Kim mo po sa schedule na ni Miss Kim o asa na pita o kung pangurasa kay ng sugod na taani ni atong semana. So, for next week, which is August 18, that is schedule dito sa Barangay Buol sa alauna sa hapon. Sa August 19, at dito sa Barangay Poblacion 1 sa alas 9 sa buntag. Sa August 20, naka-schedule niya sa Barangay Tanuto sa alauna sa hapon. Sa August 25, naka-schedule sa Barangay Mansasa sa alauna sa hapon. And then August 26, dito sa Barangay Manga sa alauna sa hapon. And sa August 28, doon naka-schedule sa Barangay Kubon sa alas 8 sa buntag. Once again, pwede din sila mangutala sa mga senior citizen presidents anime scheme o diha po sa atong mga tagsa-tagsa health center kay naamang yun ni mauni ang mga panahon ni Skim nga mag-consult sa atong mga senior citizen, no? Kanya na po yung mga follow-up check-up sa ilaha, no? Na po regular monitoring o check-up sa ilaha kung doon na sila yung mga ipang maintain ng mga tambal o niya. Mauni ni Miss Kim ang panahon nga mag-distribute na sila mga maintenance medication. Kung niya, sa aning nga panahon ni Skim, no, kung itong mga daily updated ang ilahang Fit for Life na booklet na itong ihatag sa ilaha, pwede na itong i-update ang inyong scheme o niya. Kung nga ay mga good news sama sa na-improve na ang kondisyon, no, hindi kung napita mag-double check ang doktor kung ang dosage sa ilahang patambal, usbo na ba, anang babaan na ba. So, mauling nga, we will take this opportunity, no, na mo-avail ka ang kondisyon. Libre ni siya. Ngako lang ani ang pagsabog na maadto ta sa ato mga venues this week.
0: Yes. Naging kayong salamat, Sir Rubin. And I know, dagan ka pag isulti, no? O isibya sa itong programa. Pero gamay na lang oras nga nabilin sa itong programa, Sir Rubin. Dagan kayong salamat sa pag-share o paghatag o impormasyon alang sa mga tag-Bilaranons kabahin sa itong mga didaiyang mga programs and services sa Tag-Bilaran City Primary Care Facility. Sir Rubin, before ka naman let go, mga ilamig mga pinapos nga mga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
2: Yes, Ms. Kim. Atong panghinapos na mensahe sa atong katawhan, kanunay nga mag-amping, kanunay nga mag-impir niya sa atong panglabas o palibot. Kunya, as much as possible, no? Mag-duo lang kita, mag-utana lang kita sa mga legit na sources of information, sa mga kadudahan ng mga pangutana nga nasa atong pangisip para matubag na itong tarong na nagilipod sa mga false information or fake news na kumakuhan. That would be all for now, Ms. Kim, and a sense of amoy, Tag-Bilaran.
0: Yes, dagan kayong salamat sa mga panahon o oras nga gihatag diri sa itong programa ang ato ang information officer usab ka registered nurse o nalangin ko di si Sir Rubin Culpa. And mga higala sa dili pa na to tapuso na itong programa, I would like to greet also to Ma'am Arita Humamoy, Ma'am Betty Matiga Humawid watching from Poblacion 3, to Miss Kai Kai Casinillo Bayukot, no, nga nagtanaw usab sa itong programa. Hello, hello ug maayong buntag kaninyo. And yes, sa itong mga suking tigpaminaw, no, dagan kayong salamat mga higala sa inyong panahon ug oras nga gihatag diri sa programa para makapaamin sa mga katikaran programa ug serbisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tag-Bilaran in our updates and developments diri sa itong dakbayan sa Tag-Bilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban na usab kita mga higala sa sunod nga Sabado sa lain na usab ng mga katikaran, programa ug serbisyo sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tag-Bilaran. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, ug sa ato ang regular anchor sa tong programa, ang atong City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Kini si Kim, ano, mingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma, Tag-Bilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tag-Bilaranon. Dagan kayong salamat kay tanan as we all say in Tag-Bilaran City, a sense of amor.
3: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tag-Bilaran. Nagkahiusang Tag-Bilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Strong sa una, herba, strong karun.
5: Ako
4: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.
4: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Agay! Sakita sa kong lawas runoy.
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Agoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexino Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Vina, duha sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
13: Strong sa una!
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
17: It's true.
16: Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers.
17: It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
18: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahik ra! Myra girl good! Ikaw sad!
17: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suwayin na!
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kinahanglan sa bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Mao ang generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Purified drinking water. Life together.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink

sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug puhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
4: Radyo Merkado, Radyo Merkado, inyong mga huna-huna among ipahiluna. Radyo Merkado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado, Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
5: Igala, kamusta? Mayong adlong Sabado, kanintyong tanan, welcome na sab sa inyong kinaham nga tulumanon matag Sabado. Radyo Merkado, diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna pizza. Kinsi karon mga kaigsunan sa kalendaryo, piyesta karon diha sa lungsod sa Dawis. Malipayon nga pagsaulog sa kapistahan diha sa tuang Birendila Asuncion. Karong adlawa mga kaigsunan diha sa lungsod sa Dawis. Happy, happy fiesta. Mamista batani, basiga madugay ta. Anya na tulitang gabi, makasuroy aning itong mga kaigagawan ba? Ha? Ala sige, happy happy fiesta sa nato mga suki nato diha sa Dawis. Uguban pa nagpiesta nato karon ugma San Roque po diha, San Roque Baclayon diha sa San Roque Tangkasan Norte. Uguban pang mga San Roque nga mga chapel sa ug mga dlawa naapod dito sa San Roque Villa Limpia Luway Bohol. Uy, daghana dito ang imbitasyon ani. Ala sige, atong mga panghinaot ang tanan nga naminaw nato karon na mga suki nato dini sa atong dakbayan, dini sa atong lalawigan na og sa gawas sa ato ang lalawigan, gawas sa atong nasod nga naka-online. Welcome sa atong tulumanon na dinhi sa Radyo Merkado.
4: Nang paminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga huna-huna among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
5: Aragkada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan. Kinigihapon ang inyong higala sa kahanginan TIBS Bong Bulyeser solo flight takaroon. Wala pa diha ang atong partner nga sa Jerry Pabi. Isguta mga kaigsunan, bahin yan yung bakuna sa tipda sa rubella. Mga kaigsunan din ang atuang buhatan sa provincial health. Miingon mga kaigsunan nga gamay pa kaayo ang nagpabakuna. Target nila mga kaigsunan karong bulan sa Agustong maabot nga ito nga 123,000 kapin ka mga bata ang bakunahan. Apan ang record nagpakita nga mga 7,000 palang mga kaigsunan gamay ra kayo ang nagpabakuna. Tungod kay matod pa nga hadlok ang uban nga magpabakuna. Tungod kay nahadlok sila ang mga post sa Facebook. Mga sunaw, unsa kay buhaton sa gobyerno aron magpabakuna gyud ang mga kabataan, aron ang mga ginikanan ilagong ihatod ngadto sa mga health centers aron mabakunahan ang inyong mga huna-huna. Atong ipahiluna, tawag kamo sa atong mga linya sa cellphone sa 0998-954-3778, 0964-932-6383, 0952-558-2760, 41130-235-3353 and 5103-092-501-007. Atong text kamo number 0947-870-1262 sa

0: Viber 0921-848-4573.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
0: Mesols mga kaigsuunan, mo kini ang kahadlukan po sa atong mga kabataan. Kaniadto, kita pa'y bata, gi-injectionan ta, mga kaigsuunan, gi-bakunahan ta. Aron maligo ng atong lawas, musagang niining maong sakit mga kaigsuunan na tipdas rubilya. Diin kung dili ka mabakunahan, dakong chances mga kaigsuunan nga mulala ang imuhang kaso. Ang bakuna dili sigurado nga dili ka maigo, apan kung mabakunahan ka mga kaigsuunan, dako kayo ang puruhan nga malingon ang depensa sa imong lawas nga mubatok sa maong sakit mga kaigsuunan. Mao nga atong gobyerno naning kamot nga mabakunahan ang mga kabataan, kay kung dili mabakunahan na makatakod ning maong sakit mga kaigsuunan, kung ikaw maigo niini, dali ra ka maigo, dali ra ka madaot, dali ra ka masakit kung dili ka mabakunahan. Mao ang gobyerno naning kamot mga kaigsuunan nga unta mabakunahan ang mga kabataan, kay kung dili magtakod-dakod unya ang hadlok mga kaigsuunan basin og lisod na sagmon, kung daghan na sila sa ngatanan nga makapanakod da mga kaigsuunan. Apan nagproblema ang atong mga buhatan sa panglawas tungod kay gamay ra ang misanong mga kaigsuunan. Mao nga karong buntag basin og ang atong mga igsuong nagpaminaw karon, makatampo mo sa inyong mga hunahuna kun unsa gyud angay nga buhaton niini. Unsa gyud angay nga buhaton sa gobyerno mga kaigsuunan nga ang mga ginikanan mo sanong sa pagpabakuna sa ilang mga kabataan. Sa niaging Huwebes atong nahinabi mga kaigsuunan ang happy sa buhatan sa Provincial Health si Dr. M.M. Uy, din iyang gihimo ang maong panawagan nga unta magpabakuna ang ato ang mga kabataan, nga unta ang maginikanan ilang bitbito ng ilang mga bata ngadto sa mga health centers aron mabakunahan. Ato sa paminawon kining maong pamahayag sa ato ang doktora, ang Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy.
2: Salamat kayo sa opportunity, Sir Tibbs. No? So, sa atong mga mama, papa, nanay, tatay din ha, mga caregivers, atong mga children, no? Kanang, please ayaw kahadlok sa vaccine. Kung naamang gani mo yung mga pangutana or hesitancy, adto dool sa inyohang mga doktor or sa mga nurses, kay they have the information, they have the correct answers sa inyohang mga pangutana or sa inyong hesitation or sa inyong mga kahadlok. Kay lisod og anak ta sa Facebook magbasi, no? Kay ang mga nagsigi bayag tagawtaw din ha, these are not even mga medical kanang trained people. No, bawag diin po nila ng ilahang ipakatag ng mga false nga data, false nga mga picture, no? False nga mga incidents. So, mauna nga atong i-emphasize nga kani siya dili ni kay daghan na ba pumuingon nga nung kugson man, dili ni pugsanay ha, wa ta mamugos, maubitaw nga mag-istorya una ang health worker ug ang mama before tupukan, kay para makasabot ang inahan, mamuhatag siya sa iyahang consent, so ma-brief kung unsay angay bantayan, makuha ang medical history sa bata. So, things like that, anha na mahitabo with our health workers, your trained health workers. Dili na nato makuha sa Facebook. Mauna nga, kanang adto mo sa inyong center, maski hesitant pa mo, total, inigabot ninyo dito, dili man na injection na diretso ang inyong bata. You still have the kanang power to say no kung after all the kanang explanations, dili jud gapon makumbinse, dili mo pugson. But this is, we are highly recommending jud, no, as health workers, me as a doctor, as your provincial health officer, we are recommending nga pabakunahan jud unta ang atong mga bata, no? Mas tagaan ninyo kabugaton ang amo ang gipang storya kaysa kanang naa sa Facebook, because gipang tun-an jud namo ni, no? And we in the healthcare, what good ni mag sana aspire og kadaot alang sa ato ang katawhan, alang sa publiko. It is always the good health, no, of the public ang ato ang kanunay nga gi-aspire. So hopefully, stop na tag sige paminaw anang Facebook. Kung naamang ganit mo yung nadunggan, nga makapahisitate ninyo, pakigstorya, pakigsusi dito sa ato ang mga health centers.
1: Radio Mercado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna.
0: Mga ito mga kaeksunan ang pamahayag ni Dr. M.M. Uy, ang ito ang Provincial Health Officer na nawagan. Oh, mihangyo, mga kaeksunan, way pugsanay, matod pa. Oh, way pugsanay, mga kaeksunan. Pero mga lagi, kung madaot ang katilingban, kaya mga tao dili magpabakuna. Saon naman ni nato, mga kaeksunan. Ala sige, mga sano, timpla. Unsay inyo hapong ika-rekomendar baka nga aksyon ngahimuon. Aron masiguro na to ang panglawas sa mga kabataan o masiguro na to ang panglawas sa katilingban, mga kaigsuunan, pinaagi ni ining pagsanong sa panawagan sa gobyerno nga dapat magpabakuna ang atong mga katauhan, mga kabataan, mga kaigsuunan. 29 minuto sa manakalabay ang alas 10 sa kabuntagon na dinhi sa atong tulumanon, mga kaigsuunan, mudawat sa inyong mga hunahuna o ato kanang ipahiluna diha sa kahinginan. Doon natin unang caller. Okay, saram itong unang cooler na ito daw. Nawa daw, ha? Sige. Line na 1, mga kaigsuna. Nasa line 1. Una na itong cooler, karong buntag. Hello, mayong buntag.
3: Mayong buntag, boys.
0: Mayong buntag, Mr. Cooler. Welcome
3: mayong
0: sa itong
3: buntag,
0: kulum. Yes, sir, mayong buntag.
3: Murag, butante na po ning subject ka ni boys.
0: Nindot ka ayong isigutan. sige.
3: Lapsamot na, boys, kay... Vice Mayor, Bakasluway.
0: Purbida lagi?
3: Oh. Purbida. Daku, adyo-adyo ni mo.
0: Daku kayo...
3: Obligasyon, ane, Vice?
0: Ang saon, musunod ang mga tao?
3: Oo. Kuan mag-uto, Vice? Sa tinuod lang, lisod man po ni explain God o alang-alangon o studio.
0: Tinuod.
3: O, kaya nga, no? Daghang magpanagana ba? Kay, kibawa naman ka nga, kining mga scientific discoveries kay di bitaw sa zone explain by
0: tinuod
3: dili sa zone unja ang kamatuoran pod sa tibuok kalibutan by 20% raman sa mga tao ang giandak nga bright o 60% ang average 20% ang mga bulok
0: lisod
3: so lisod jud explain by pero naa naman ta ani karon by di ato na dyan i-explain o pinakasimple ba, bais ba?
0: Okay. Kanang masabdan sa mga tao.
3: Kanang masabdan sa ato mga iksoon kay di po lagi lalimpod.
0: Dili yun.
3: Labi na o minus punta o kanang pangagpas ba sa panghitabo. Kung magunang sa sayuran sa ato mga iksoon, bais, kining bakuna sa measles, 152 katuig ni usa na perfect.
0: 152. Dugay rin ay kaayon din, no?
3: Perting dugaya ang studio, ni Bas, kay mo man ni usa sa kinaunahan nga bakuna nga di paningkamutan ng mga diskubre sa tibuok kalibutan. So, na-perfect na siya 152 katuig atong 1960s pa.
0: Okay.
3: Oo. Kuan man.
0: World Health Organization ni sir, ha?
3: Sa tibuok kalibutan ko na. Oo. Amo ning lisod sa sabton tungod kay di buta putaan na advice aning bakuna. Kay dito mo kuning mag-una sa mga nasod sa Europe, sa Amerika. Nga na ba? Pero ang kamaturan ni Bas nga ni, atong i-explain kay ang atong mga igsoon, saan lang yun nga makasabot pod. Ang tendency ko ay bias ng bakuna, madlok ang sagarang mga parents kay na ay mga sana tabi-tabi ba?
0: Tabi-tabi sa Facebook.
3: Facebook. Unsa, huwag takay ba po dog? Unsa po yung abilidad ang nag-upload sa Facebook?
0: Tinood.
3: Unsa, musundog po itong uban.
0: Unsa po yung abilidad sa mibasa?
3: Unsa nang kibasa. So, daghan ang adyong complications ba?
0: Complicated yun.
3: Pero nga naman ito, bias, kailan lang na ay mga numero aron dali ba ito, sabton, bias?
0: Okay.
3: Ang sa tinodana, sa ilang study yun, since pila katuig na nakalabay, naagyo'y tendency, bias, nga usa sa kada 360,000 katao, one out of 360,000 people, kaya di man kay bibis sa good device? Sa mga idara na pwede maghihapon ane.
0: Oh, okay.
3: Oh, pero ang ato lang, yun na mga bata kay, mo may mas vulnerable.
0: Vulnerable. Mm.
3: Pero ito, letan ng tao, nga wakbukunahay ane, vulnerable.
0: Okay.
3: Oh, so, usa sa kada 360,000 katao nga mabakunahan, na ay chance, chance pa na, guys.
0: Mm.
3: Na ay chance nga mo experience o kanangingon nila, guys, o immune system hyperaction, munang term.
0: Okay.
3: Kana bang sitwasyon sa ilang lawas nga tingali, dili bitaw ka adyo ligon anang mga adlawa.
0: Okay.
3: Unya ma-injekan sa bakuna, mupaspas kayo o pangsyon ang immune system, hantod nga mura bag hyperaction ba o makinda pa ba is, mo-overheat ba?
0: Mo-overheat, oo. Oh.
3: Mo-overheat ang lawas.
0: Mukayot o
3: kusog o kuyok. Tao, murag, muna itong inong makonvulsyon ba daw?
0: Mm.
3: Musigang mata, mamatay.
0: Mm.
3: Oh. Pero ang tendensya na, 1 out of 360,000.
0: Okay.
3: So sa kada 360,000 katao nga bakunahan,
0: nay usa.
3: Nay usa nga nay chance. Di po sigurado.
0: Di po sigurado.
3: Mm. Oh, nay chance.
0: Mm.
3: Ang lahat ng kasulti, guys, dako pag chance nga maigo tas kilat kaysa maigo tas sa immune system hyperaction.
0: Mas dako pa, ha? Mas
3: dako pag chance nga maigo tas kilat.
0: No, mas peligro pa ang kilat kaysa kuan,
3: mas peligro pa ang kilat kaysa bakuna.
0: Kaysa bakuna.
3: Kaysa sa kilat, guys, kay 1 in every 320,000 man katao ang probability nga maigo.
0: Maigo. Kani 1 to 360,000.
3: 1 every 360,000.
0: Oo. Oh.
3: Mm.
0: Hadlok pa ang kilat, no?
3: Hadlok pa ang kilat
0: kaysa
3: bakuna.
0: Mm.
3: Dako pag chance nga maigo kas kilat kaysa mutirik ang imong mata tungod sa bakuna.
0: Tungod sa bakuna.
3: Oo. Oh. Karon po, guys, aray na po ito sa benefits. Pero yung kaso lang, sa tinuod, ating ibutan lang, guys, bakit na di malasan, nga may tabo doon ang usa, ang mutirik, sa 360,000 katao, ato lang yung ibutang nga usa, murag di malas, ito sa santawa na.
0: Ato lang maingnog, di malas, bunyago
3: oh, na ito, di malas. Murag bagdat, siya natong nan ba?
0: Siya natong nan,
3: oo. Oh. Pero kung dili ta magpabakuna, o ato lang ibutang ba nga 0.01% ang madamage tungod kay wa magpabakuna, ang 360,000 nga tao bais nga wa bakunahe so 0.01% naas mga 360 kabuok ang mamatay
0: kundi magbakuna
3: sa hangga or sa tipdas 360 kun 0.01% ra ang matipi minimum so buta na to nga 0.01% ra 360 ang matipi pila may ganansya na to 359 itong ganansya. Kay di mamatipi itong 359 o nagpabakuna pa. Pero di mabakuna kay minimum mamatipi mo ito sila. So yung naanaw na ito pagtanaw. Kinalang magpunibayas nga i-explain ganyan sa taga-health pod. Saka nang kinalang naab ito ang mga figures bias kay sa tinood lang lesson magkatusabton kung dugo dyan mo figures.
0: So, laktod pa kasulti, kung atong himay-himay yun eh, laktod pa kasulti, bisan pa ang bakuna mo, tabang na sa pag-boost sa immune ba, system sa ato ang mga kabataan to fight the disease, no?
3: Yes.
0: Na ay tendency nga, ang uban nga tagaan ni ini, imbis nga matabangan sila, mura na hinuon sila o mabiktima tungod sa bakuna.
3: Na ay chance.
0: Na ay chance.
3: Which oo is, nga. Mga ito, 1 in every 360,000.
0: Most likely, katong mga vulnerable, katong ilahang lawas, dili, nanay mga sakit-sakit daan.
3: Oo,
0: kaya kaning bakuna, sa hong pagsabot, kaning bakuna, sir, kagaw niya nga isod sa itong lawas, mantingali.
3: That's correct. Liunhan ba?
0: Liunhan. Butang nga kagaw.
3: Karoon, lawas, inigabot sa anak nga klase nga kagaw, di na makurat.
0: Di na makurat.
3: Mupahit na, kaya nanay may antibody.
0: Antibody. Murag, nahog po ni siya, o sa tambal pa ni mura-mura ni antibiotic.
3: Oo, yan na ba nga, pag maigo na kaanak ni Dja, di na ka matumba. Kahit naan naman ni Mudaan. Sibi, ang imong systems, preparado na ba? Tuwag kay, na naman kay antibody, ang imong immune system nanay pandagang ba? Mm.
0: So ang
3: bito makurat.
0: So ang buhaton sa gobyerno ni ini aron dili malikayan ang kinsa nang 1% kinsa nang 1 dapat dili man punis la automatic nga inigdas bata dito tupukan dito so ila pa man ang interbiyohon tan-awon ug kaning bata angayan bag bakunahan kini mga masakit na bata.
3: Then pa man bay.
0: Oh.
3: Okay.
0: Na may mga bata nga masakit na dahil imo pa yung tusukan na ini murag basit o makumpetitin
3: murag dakog chance
0: kaya
3: so, example pa ng mga bata bitaw nga gibuntis bias nga ang inahan bisyosa ka ano
0: oh.
3: Sige lagmadyong sige tabako sige inom dakog mag chance nga huwik ang bata na
0: kinood
3: tas turukan pa na imo nga huwik sila impas patatas sa sikwatis ha.
0: So kinahanglan nga maminaw gud sila sa health authorities kay di
3: maminaw gud sila nga explainan man sila ani jud kay di magumuto nga di kamao explain ni mga taga health advice kay basic man kayo
0: ang hadlok ani sir kay kun imo namatikdan murag daghan na og follower ning Facebook nga kun na relihiyon pa ni ba daghan ang nituo ani maong relihiyon na sa Facebook unsaon ni mo ni dakong dilema ni karon sa atong katilingban. People tend to believe, kay, no, sa Facebook than the authorities. Unsa ang mga
3: problema ba? Kay ang mismo ang nag promulgate sa Facebook ba nga program si Sean Parker. Yung interview siya nga unsa may mga konsultian ng Facebook nga imo maning mugna. Ingon lang siya nga manginawat lang ko nga di ni mahog sa kamot sa mga demonyo.
0: Maulagi?
3: Maulagi yang pahayag. Kaya kung ayuhon nila ito, anindot yun eh. Pero kung mahug na sa kamot sa mga demonyo, naapoy kadaot. So 10 years after, interview siya balik. Unsa may imong realization. Ingon siya nga, dako og porsinto nga nahug sa kamot sa mga demonyo.
0: Purbida, no?
3: Oo.
0: Money hadlock.
3: Money bias nga. Paspasan o counter sa itong mga government officials and employees. Labi na nimo kay Vice Mayor ko ka.
0: Mo lagi. Muna mga tao na tas mga tao ko sa buhaton. No?
3: Okay. Dunay suroy ni mo sa barrio bias mo tanam. So gani.
0: Dunay ni text na to dire. Dapat pugson jud kuno ning mga ginikanan nga ilang mga bata kay kun dili pugson makahatag man ni kuno og mukuyanap ang maong sakit kay magtakod-takod.
3: Tinuod na ba pero under sa atong sitap gus gobyerno kadi man ta makapugos jud pod.
0: Nganong gipugos man ta panahon sa COVID nga pinaagi sa no vaccination, no travel, no entry. Oh, di ba?
3: Dili ta makapugos magpagkun na pero naa tay mga paagi.
0: Naay paagi nga mapugos. Kay ngano mao man to pugos man gitong hitabo sa COVID kay ngano di makaka-travel di kakasul
3: tinod na usa sa mga criteria ni pwede mo ingon ang gobyerno nga di mo pabakuna di mo enroll sa grade 1 ang mga anak mga anak ba
0: mga ingon anang nabdapita no
3: kay aron nga mo kuan jud mo action jud ang ilang uba kay di magutak kay bagod unsa poy kuan sa mga parents uban.
0: Basta no, gahuwat pa ni sila nga pareha sa COVID nga mga matay ba? Usa pa ta makahuna-huna nga angay gyud ta magpabakuna.
3: Ingana magina kasagaran ba pod?
0: Og wa jamoy worst scenario murag dili pod, na.
3: To see is to believe man pod noon ang atong kuan.
0: Moro na panahon pong panahong digong, daghan yung nangamatay, mo nang daghang mi surrender. Kay nakita man jud nilang naa gyud nangamatay. Ha? Sa COVID nakita nilang naay nangamatay, mauna nga nagpabakuna.
3: Gapila,
0: Jod. Karon, kay... Huwatun ba na ito nga dunay mga matay?
3: Under sa atong sit-up, kay Dikman, Jod, diat ang dimos nga mahimos gobyerno ka na, kay manjong kanang i-inform na ito ang taman-taman. Nga, kang ilang gipili, kumbensido sila ba, kanang insakto, Jod. Kay Dikman lagi na ito, mapagos, para sa obang mga socialist republics nga gujuron, Jod ba? Ato kay kubinsiron man.
0: Kubinsiron. Recommend ra ang term gali sa atong PHO head. Mo recommend me, ha? Recommend, ha?
3: So may evaluate ko na nila po ang mga bata, anak, nga kinsara ng angay nga indikan karong adlawa kay nagtanaw nila ang bata po luja ka
0: dyan. Di mga angay.
3: Di mga angay.
0: Ibalik sa lang ni. O, labi na gihilantan. Paayuhan sa lang ng hilanat. Yung humana ni ato na nga kung anon. Murag anak kaya tahay, no?
3: So balik-balik ko lagi rin na ito, bias kay aron nga makasabot ang daghan.
0: One person dies out of 360 or dili dies a chance of ko ano experiencing immune system hyperaction matod pa nimo ha. Out of 360,000. So buti pa sabot gamay ra kayo. So mas dako ang chances nga mamatay ta kung na dili magpabakuna.
3: Ang problema lagi og di magpabakuna dako magchance. Mo nay atong sangyag yo jay wa may lain ko tong mahimo pod bias. Kana ra mag may anak kana mga realistic ba nga mga explanation. Unya ani sa media mo pud ni magsugod bias.
0: Mo na nga ato gining.
3: Diha man sa media nala ko mo og diha pos media mo bakod ni.
0: Oh, diha ni sa media. Lahi lang tong usa kay social media no.
3: Social media mo
0: tong. Dunay text diri ya, sir. Labon bitaw na og mga sakit mo dong sa health center ka mangayog tambal unya dili mo sunod sa programa sa gobyerno.
3: Ingana. Mo lagi na. Okay. Mo lagi pod kay di papod maigo. Di pamampod.
0: Di pod.
3: Nga
0: dili mo tuo. Ja human adto ra gyud po sa gobyerno mo duol. Bale
3: mangayog. Ang problema ra pod ani ba sa tinuod lang ba? Sa wa lay lipod-lipod nga pagkasulti. Kita ra ba po mga pobre mo dili bitaw mo obil ka zone ba? Ang mga anak o mga kurtahan, ilan ang pabakunahan o voluntaryo? Ang uban gani anak mo bayad pag nilibo aron bakunahan lang.
0: Bakunahan.
3: O ang ayon ni ang kita mga pobre mo gahig o gyud.
0: Kita nga buhay ikabayad og mga daot tag hospital og maunsa ta maoy gahig o.
3: Maoy gahig o.
0: At katong mga dato nga naay ikabayad og mga hospital ganigkaw sa ilang panglawas.
3: Na kinilang daan bakuna. O ato kas private mga 2,500 ang usa ka tupok ani. Karon libre.
0: Libre.
3: Yana ra good.
0: So,
3: mo lagi nga kinahanglan pod og balik-balik og explicar bias mo nga tingali bias kini imong programa basin og maarang-arang ang resulta ni bias.
0: Basin o gadili na 7% ang gamay kayo ang turnout. Nagamay 7,000 pilar to ka percent gamay kayo point something ra no?
3: 0.01% itong butang na to nga 0.01% ang matipi o di mabakuna mo lagi itong maka dagino tag 350 ka kinabuhi. Kana kon 0.01% ra. Pero ang problema ani bias kay kasagaran ani kay ang herd immunity ani kay 95% man.
0: Mao na kadang herd immunity mao na giltan-aw sa tuang Department of Health no
3: kay. That's correct.
0: Kay kung daghan na kaayo ang dili magpabakuna o masakit sila, dali sila makatakod o unsa ba? Daghan ang madaot.
3: Kay og 95% ang makapabakuna, wa nay viral o bacterial overload ang 95% sa mga tao. So kadtong 5% nga wa sa magpaturok, gamay na lang chance ang matakdan. Kay wa na may viral o bacterial overload ang 95%. So generally mura nag safe na, mura nag 100% na tanan.
0: Jamunay virus ga soroy-soroy.
3: Ana nga particular nga disease.
0: Correct.
3: Dunay
0: ni ingon dire, bais unsa man ang imong caller karon? Scientist na, mananagna na o patutuo lang.
3: Yeah. Adi pa sayang test ni sayang. Pero kining ato bais kay. Kuman ang bais kanang kinugi ba bais?
0: Kinugi. Ngaduki-duki.
3: Para sa kadaghanan bais. Salamat bais.
0: Salamat Mr. Caller.
3: Thank
0: salamat.
3: Thank you.
0: Salamat. Okay.
1: Radio Mercado. Ini yung mga huna-huna among ipahilo.
0: Sayang testo mga kaigsoonan no. Pugihan to magduki-duki mga kaigsoonan na. He had a figure no. Nga gipresentar na to. Dili tumugna sa yahang pangisip kun dili iha putong inutingkay sa mga study mga kaigsoonan. Makuan man na to. Magkugi ka og research na man mga kaigsoonan no. Mga data nga makuha nimo. Okay, padayon ta. 47 minutos. Sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Another caller on the line. Line 1. Hello, Mayong Buntag.
4: Yes, Mr.
0: Yes, Sir Patrick, Mayong Buntag. Ang atong pangutan na karong buntaga, Sir Patrick, unsa kahay buhaton pas gobyerno aron gyud magpabakuna ang mga ginikanan sa ilang mga bata?
4: Okay. Very good question, guys. Wala na ko bisa. Adi sa may marulis opinion, guys. Now, we put on that, guys, mga tanap ng guys, pila may nawahi ko pag-interview sa doktor ta bais
0: hindi
4: mo pila may edad na rin bakuna bais ako i-review na bais kay kanang bakuna pila limit sa edad na bais
0: pila edad no kanang mga infants pa man dali actually kanang dapita Sir Patrick honestly no wa na ko maklaro po na pero ang bakuna bisa kinsa may maigo ano adult or young
4: I am ready for whatever vaccination is kuan bais ready ko na magpa-kuan pa ko na bakuna pero ang ako lang is pila ka ang edad ano sige lang at least we will monitor on that bais okay bais kaya akong pag opinion ako bais more or less opinion military style na ako bais the information and dissemination bais no is useless if ng ato mga barangay official o ginikanan dili mo follow ni dili mo follow ni so ang ato na is pugsong yun.
0: Kung saan mapagpugos, Sir Patrick, mapugos ba na to?
4: Of course. Ang mga official na mo speaker na bais, by puro ko, speaker lang ko sila nga mauni, mauna. Total, na may ko na, may mukuyugan ng mga taga-rural health, siguro. O taga, kisay na assign diyan, napita. Narabay panultihon bais nga, prevention is better than cure.
0: Tinood, diba? Oh.
4: O para makulang, og qualified ko ang napita, din, magpagpakuna ko. Narabay panultihon bais nga, may panultihon bais nga, those who were not afraid to die are fit to live. Yes, of course, diba? Ako na, kay nga na, di ba tamadlo ko sa diya, di magpabakuna ta. Pabakuna ta. So I'm sure nga.
0: Naamang ko'y gisulti sa Facebook nga makadaot ko no, Sir Patek. So dili, tamutuog yun ang Facebook.
4: Oh, of course, ba? Winong da ng Facebook bais, kay nga no? Na yung mga binuang na, mukarga, muapil yun. Mauna na, mauna yung gingo nga, kalmargin yung sobra na itong kalibutan nun, mga high-tech na kayo, so naagay mga binuang gapon mo sa napita pa. So barik ko na ko, bais. Atog yung pinagi sa itong mga barangay official, ipurok-purok lang na, huwag na itong na yung mga membro uban po sa kuan, rural health, atong pugsun ang mga ginikanan.
0: Okay. Pugos, salamat, bais. Salamat, Sir Patrick. Salamat. So,
4: naibon talaga.
0: Oh, so pugos po. Kailangan pasabdon yun tingali. Usa pa po na pugson. Pugson pagpasabot mga kaigsunan, no? Kaya ang uban lagi nato mga kaigsunan mas mutuo sa Facebook kaysa mga otoridad, no? Mauna ni karon, no? Daghan sa muna gi Facebook kay mailingaw sa mga katawhan karon. Ala. Oh, naghatag nila kalingawan dili ng cellphone murang adto dito mo daghan sa mong mutuo, no? Motong dunay miingon dire sa ato ang text dire. Kung masakit mo, adto mo patambal sa Facebook. Hala. Kung masakit ko no, adto mo patambal sa Facebook. Mabuta na, mga kaigsunan. No, napoy text ganina nga, maulgiag, gobyerno gihapon mo doon, mga jugtambal, kung mga igo nagsakit. Na? Unja, og na gobyerno mo tambag nga muna ibuhata, dili mo to. Oh. Muna ang text dire, mingon, adto mo pangadyo og tambal sa Facebook. Ha? Kung masakit mo, naay mga parent, dili pa bakuna sa ilang mga bata. Sa Mr. Sia nganong nang panmakuna lagi sila sa pag 9 months o pag 1 year sa bata nga maura man unta na mga bulok man na sila oy ayaw nagbulok kay nabiya disod nang bulok na yung mga ginikanan nga kinsa man gupoy ginikanan nga gusto ilang bata mamatay madaot masakit wa jam mo no sumuna kun dunay mga pagduda-duda muna nga atong tagtugutan pong ilang hunahuna. Pero musalig tas gobyerno kaya ang gobyerno wa na mangining mohimo programa aron madaot ng katawhan no nagpugong na siya sa dakong kadaot kay kun dili magpabakuna ang mga kabataan oroy og maigo ta aning measles karon dali ka masakit ni ini magtakot-takot na kay daghan ang wa magpabakuna so mas maayo mo tong daghan tong nabakunahan kay ang virus gamay ra siyang gasoroy-soroy gamay ra si Jangga libot-libot no pero daghan ang masakit daghan ang galibot-libot nga sakit so daghan ang maapektuhan halos kitang tanan maapektuhan mao na ang role sa gobyerno mga kaigsoonan pugngan ang pagkuyanap sa sakit ha pugngan ang pagkuyanap sa sakit we have to understand that no that's the role of sa ato ang gobyerno pugngan ang pagkuyanap no dili man dili mapugngan nga masakit ha? Pero pwede na ito mapugngan ang pagkuyanap. Kaya kung mukuyanap na ang sakit, apektado na tang tanan. Apektado, maguba yun na itong kinabuhi. Dili lang ta kanang mamatay sa sakit, Muhunong ang kalihukan sa tao. Basig mo balik ta sa unang panahon nga para sa COVID-19 nga gapudyo oratas bay. Aron dita matakdan sa hingkuyanap nga sakit. Ekonomiya, tanan, maapektuhan. Gobyerno mapurdoy kay si mga tao kasigi nagdawat og ayuda. Nga way abot ang atong gobyerno kay ang mga tao nagpudyo oratas bay. Dita mo sugot nga mubalik ta anang panahon na, no? Para sa COVID-19 nga mangipudyo ta sa bay tungod kay naay hingkuyanap nga sakit. Mo na papel sa gobyerno mga kaigsoonan ang DOH, no? Kasagaran mo abot na magdata gadireng na sila kanunay og unsa man hindaghan ba ni magkuha na sila kanunay statistics kay mao na tan-aw nila kay mao na ang numero mo'y muhatag nila giya. Uy, nagkadaghan naman ni. Uy. O mo na nga naay lihukon, no? Aided by figures ng ato ang mga leaders sa panglawas mga kaigsoonan. Mao bitaw nga nabantay mo sa ato ang mga health centers na idaghang mga nurses diha nga they are not organic sa LGU. Empleyado na sila sa DOH sa national. Ang role nila ni ana to sa pag-monitor sa mga sakit. Aron mailhan nila unsang sakita nagkagamay ba ni, nagkadaghan ba ni, just like TB. Diha, gi-monitor na sa gobyerno ang TB. Hantud nga na papas gyud or negligible na gyud kayo ang kaso sa TB. Tungod kay gitutukan, gi-monitor niya human gisunod kanunay. Niya human dunay intervention, tambal tanan gihimo sa gobyerno. So nawa gyud ang TB, no? Mao gud po ning measles, muna nga gi-monitor, naa man jud maigo ani muna nga ang action sa gobyerno atong bakunahan kay aron ang makusgan ang bata mo sagang sa sakit kun moabot na. So that's the role of government mga kaigsoonan. Nang kamo kay adto mo mamutuo sa Facebook na kun mga sakit mo adto pud mo sa Facebook lamang pud patambal. Adto pud mo pangajog tambal sa Facebook, no? Adto mo adto Facebook na sakit ko kay hingtuo ko nimo taga ikog tambal be. Masakit og gobyerno pud mo dong gihapon, ha? Muna nga kay mutabang tagpagpasabot, ha? Tinuod man mga kaigsoonan nga kining gobyerno nato sa lawayon labi na karong panahon, ha? Bahin sa flood control and everything, wa na magpasabot nga the whole system is bad, no? Kaya musalig gihapon ta natili part of governance nato nga wa ta moangay bisag asa man kang dapita sa kalibutan na amang yun na mga kaigsoonan nan kun imuhang bitbiton ng imong kasuko sa gobyerno nga di ka musalig tungod kay naay mga anomalya diri unya di na ka musalig lisod na, oh? Kita ra gihapon madaot ni anak kun nagtuo ka nga it's good for you nga di na ka mutuo gobyerno so waye og mga sakit ta og maunsa ta og maadyo ba jud nato na, no? Kay there are wala magpasabot nga kun dunay nagsakit nga portion sa ato ang gobyerno sakit na tanan, oh? Bahig panglawas we should be very careful about that. Gobyerno jud magihapon ato masaligan kay nagtuo ni mga kaigsoonan dili murmuryo ning gihimo sa atong gobyerno, no? It's a years, decades, centuries of research nang gihimo nila ana to perfect the approach, the intervention nga ang himuon mga kaigsoonan. Hala na pa. Sir, good morning. Kanang bakuna sa mga bata, maturukan mga bata pag humana ay mamurot-burot lagi. Way mana kadto na matay bata, maturukan man to. Ug mutuo ta atong color ganina na ay 1%, no, of the 360,000 nga posible maigo mga kaigsoonan. So tanawon tingali ana ang panglawas sa bata sa wa paturoke. Naa man gyoy kanang murag kanang singan anang reaksyon atong lawas, no? Just like bakuna sa COVID-19, no? No, naa may namurot-burot pang uban, even my wife, no? Pag bakuna niya tong Dimbak siya na ay murag nang gawas-gawas nga burot. Pero wa man madaot kadtura man, no? Naa man gyoy murag naay mga side effects gamay ba? Pero largely makatabang na, no? Makatabang na, no? Ngano mo ingon man nga ipapugos unsaon na lang atong kaugalingon? Kaugalingon na kabubuton. Palihog lang ko sabta lamang po ninyo in taon ng mga kuan, no? Ugwa na gud ta mo angay bakuna, okay ra man tingali po na. Importante lang man pod nga sigurado ta sa ato ang desisyon nga maayo ba na para nato o maayo ba na para sa atong katilingban. Kung ang inyuhang bata dunay murag sakit unsa ba na diha, mangutana ka sa mga nurses o angay ba ni bakunahan ma'am nga mura man og luya kay dili man na bakunahan nila, no? Dunay mga diferensya kay tinuod namangoy side effects ginagmay basta dili makaya siya ang lawas kung ang bata do na bakay sakit, no? So ikonsulta sa mga eksperto na, no? Expert mo to sa doktor, sa nurse, dili sa Facebook. Moora gyud nay atong gikuan, pangutana mo sa doktor. Adya mo tuog Facebook, doktor, kay mo tubag ang doktor, mo tubag ang nurse ninyo. Ayaw ana Facebook, ha? Good morning sir, mayong buntag kanimo ni Ma'am Betty ni Artemio pag-ong listening to sa Plaridel, Misamis Occidental. Oh, diha ta 1 month kapin ago, ha. Diha sa Plaridel. Oh, si Ray Descalyar, katong caller dili to scientist. Scientist to siya, matul pa niya. Oh. Sige. The caller presented kanang statistics, 1 of 360. Kamo nga wa mo angay bakuna, present also your data. Nga sa gipang bakunahan pilay na nga daot, pilay na nga matay. Lamay go po nang aron atong i-compare ba. Kay pagtuor man ning ato dapat do natay mga data kay mao man ay maghatag og kalig-on sa atong argumento, no? So nahibaw ba mo sa mga gipagbakunahan kay nangahadlok man kata, pila may nangamatay sa gipang bakunahan? Do na ba mo statistics sa 50 ka gibakunahan, mao ni nangamatay, naa ba mo ana? Wa pud mo jamo, di ba? Unya ditso na mo kasuko sa bakuna nga wa gani mo igong ikasagang nga mga statistics ana. Ang ato rang huna-huna gadyod mo ay nagduma ani karon, no? So lameng maadyo nga mag-research po mo ginjaw, ha? Pag-research po mo, pila may nangamatay nga gibakunahan, o kana, wa po dyan mo, ha? Naaman dyan epekto ang bakuna, dili dyan na mawa. Just like COVID-19, doon naman to'y mga epekto, daghan ang hadlok. Ako, pila ko gibakuna ito, first dose, second dose, na? Tungod kay hingsalig, tas gobyerno mga kaigsuna, no? Muna itong buhaton na taron, musalig tas gobyerno. Di ta musalig tayo ng ubang porsyon sa gobyerno na to, bahin na ng project, pero bahik pang lawas, musalig ta. No? Kay, di ta musalig bahin sa gobyerno, anong maadto pa matag health center, mga jog tambal o masakit ta, o dili di ta musalig sa gobyerno. Ha? Sa may tigad to, uwa di ta musalig, ayaw na mugdog health center, o mo manggaling ron, uwa mo musalig o gobyerno, ayaw na mugdog health center. O, ato mo sa Facebook, kay, o Facebook ang inyohang isaligan, ato mo dito. Pero kung doon na mo'y kalibog, pangutan na mo sa mga expert, doctors, nurses, kay ilaham na nga butang mga kaigsunan. Warate oras. Ako na lang magpasalamat ka rin yung tanan sa inyong pagpaminaw o pag-apil ng atong tulumanon karon na adlaw nga Sabado. Once again, happy fiesta to Dawis, sa guban pang nagapiesta, mga kaigsunan. Hangtod sa sunod Sabado, mga kaigsunan, dinhilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon, walay lain, ang numero 1, DYRD. Dagan salamat. Kini si TIPPS. Happy weekend. Kanatong tanan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Afford pa.
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair girl, strong ka
5: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagodiang panlungsod sa tagbilad. Programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya og pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagodian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagbantay sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagodiang panlungsod sa tagbilaran.
2: Maayong buntag nga natong tanan. Welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takda sa Sagudiaga panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Agosto 15, 2026, inyong ubos nga igala Ray Tutas, magiguban ka ninyo sulod sa usa ka takna aron sa pagatud sa mga impormasyon o kalihukan sa Sagudiaga panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinanguluhan ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala at pagtibaya sa mga miyembro sa 16th Sagunian Panlungsod, nila ni Floor Leader Konsehal Jose Floro Rinca, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Tim Botalid, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Jim Ainting. Ingon man, pagtibaya usab nato kang Konsehal Fausto Bimut Bunlong, Konsehal Agustinos Dodong Gonzaga, Konsehal Bojie Zamora, Konsehal Leonides Edeborha, Konsehal Giancarlo Besas, duha ka mga ex-officio member. Sa Liga ng mga Barangay, si Kapitan Joseph Sagaral o sa Sagunia Kabataan Federation President Noreen Mafia Climaco. Pagtibaya usab nato sa atong Saguniang Panlungsod Secretary Ma'am Lineth Eba, ang atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Mayor Gene Yap o First District Congressman Baba Yap. Pagtibayan nato sa mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Luis Acusar sa tanan ng mga empleyado ga opisyal. Ingon man sa 15 ka mga barangay dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran nga gipaluhan sa mga barangay kapitanes sa mga miyembro sa sanguniang barangay, mga panginaot gikan kanila sa tanan nga mga tagbilaranon, bulanon nga nasa atong Dakbayan og lalawigan sa Bohol nga namo sa kahimsog og kapiskay sa inyo mga panglawas karong mga takna. At usab itimaya og maayong pagpaminaw og maayong pagpanikaisikay sa tanan nga mga drivers, labi na sa atong mga tricycle drivers dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, mga bulanon nato sa Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan, labi na sa atong mga kaigsunan nga mga overseas sa Filipino workers. Kumusta kamo og welcome sa atong tulumanon takna sa Sagunian Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa dipata mo padayon mga higala atong itimbaya og happy fiesta. Happy fiesta sa atong silingang lungsod. Lungsod sa Dawis nga nagsaulog sa ilang kapistahan karong adlawa mga higala, no, mao'y katumanan sa kanang lungsod sa Dawis mga higala og diha sa barangay Kantaungon, lungsod sa Luon na sunod-sunod na po ning fiesta mga higala, no, dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, inighuman sa kining lungsod sa Dawis, na po'y fiesta ang lungsod sa Panglao, ang silingan po sa Dawis mga higala, ang lungsod sa Panglao sa ilang patron na Senior San Agustin, o basta ang pista gani o Panglao mga higala, di po takalimot nga pista po, dungan po ni sa daghang po mga bulanon dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mapunay fiesta kay Senior San Agustin po ang the city of golden and golden friendship, no, ang Cagayan de Oro City mga higala, fiesta po na onya ang September, ang September po mga higala, gauna diha ang Luon, onya gasunod ang Dimyao, gasunod na hapit na onya magtuloy-tuloy na po na mga higala, no, ang fiesta season mga higala, onya atong itimbaya day tuod, no, o gamayong pagpaminaw mga higala, no. ang ato mga barangay kapitanis din sa atong dakbayan sa atong Bilaran. Minaw na to karon, no? Si City, si barangay kapitan Arvin Bisara diya sa barangay Mansasa, o si kapitan Bert Tribulador sa Poblasyon 3, mga kaigsunan. Ang sagunay ang panlungsod, mga igala, nagpahigayon sa ilang regular session, mga kaigsunan, no? Ni atong adlaw Martes, Agosto 11, mga higala, diin usa sa mga gituki sa atong mga magbabalao din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, kinikabahin mga kaigsunan, kinikabahin na mga kaigsunan, no, sa gangsterism, mga higala, o kining pag sugyot, no, kining sugyot, mga higala, no, nga ibalik ning Citizens Army Training, mga igala, o CET, makahinumdum ta ni sa dihang high school pa ta nga apel ta adtong preparatory military training, PMT, Citizens Army Training, o CET, mga igala, kay dako po nigtabang, mga kaigsunan, no, sa pagdisiplina sa mga estudyante sa una 4th year high school o 3rd year high school ng CET. O niya, umusod ka sa qualifying course na mga igala, ang mga second year student to, no, mga kaigsunan, o niya, usani sa mga nakita sa ato mga magbabalaod, no, particular ni Consel Fausto Bibut Budlong, ang mga nagpasar og resolution ani mga igala, ang makatabang ni sa ato mga eskwelahan, no, dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran, na mga higala. Morning atong ipabati kaninyo o niya ato pong nahinabi, no, ang chairman po sa Committee on Engineering and Public Works, si Consel Charles Cabalit, mga higala, kay doon na siya yung mga report, no, bahin sa infrastructure project, ongoing infrastructure project o mga plano o gisugyot nga mga proyektong infrastruktura labi na sa atong mga kadalanan dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, tungod kay ang gisugyot, no, sa Tagbilaran City Engineer's Office, mga kaigsunan, no, nga dulaan sa 280 million pesos ang proposed budget para sa road project sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, for 2027. Kini naapil ni sa annual investment plan, annual investment program para sa sunod tuig, mga higala. Kini maong gipapunduhan ng mga proyekto. Dili mo ubos sa napulo ka mga road projects ang gipapunduhan, mga higala, para sa sunod tuig na mga programa sa atong kadalanan, mga kaigsunan. Morning atong ipabati kaninyo. Atong unahon ang pagbabati, mga higala, ang tipik sa regular session sa konsiyo sa atong dakbayan sa Tagbilaran, kabahin sa sugyot nga pagbalik sa Citizens Army Training o CET.
3: Honorable Budlong is recognized.
4: Thank you.
3: Number 248-26.
4: Thank you, Honorable Chair. I move on omnibus motion, propose resolution number 248-26 and propose resolution number 249-26. On 248-26, requesting the Sangguniang Panlalawigan of Bohol, under the leadership of Honorable Vice Governor Pacifico Nicanor S. Besas Jr., to support the call for the reinstatement of the Citizens Army Training or CAT and Youth Development Training YDT in all schools upon the recommendation of school principals and guidance counselors to instill strong moral character, self-discipline, and a sense of responsibility among students. On proposed resolution number 249-26, respectfully seeking the active support and legislative sponsorship of Honorable John Gisnel Yap, representative of the 1st District of Bohol, Honorable Maria Vanessa Cardona Omintado, representative of the 2nd District of Bohol, Honorable Christine Alexi Tukmo Bisas Tutor, Representative of the 3rd District of Bohol for the enactment of measures advocating the reinstatement of the Citizens Army training and youth development training in all schools upon the recommendation of school principals and guidance counselors to instill strong moral character, self-discipline, and a sense of responsibility among students. Whereas the Sangguniang Panglungsod of Tagbilaran recognizes that the holistic development of the youth requires not only academic excellence but also inculcation of discipline, moral character, leadership, patriotism, and civic responsibility. Whereas upon collective assessment, the school principals and guidance counselors of Tagbilaran City have strongly recommended the reinstatement of the Citizens Army or CET for fourth-year high school students and youth development training.

0: nai mamarigla, unya aside from that, Honorable Chair, wa nai respect, nai unom ka mga, according to the principal, unom ka mga maestra ang naka-receive of death threats, and then ang city paid na assistance sa guidance, gingnan og sumbagon. So this gangsterism problem is very rising in schools, Honorable Chair, particularly in Dr. Cecilio Putong National High School. So the Committee on Peace and Order and Public Safety, Honorable Chair, invited those principals, including the assistant principal in Cabawan. So that's why we discuss all this, and they recommended nga ato nagyong unta ibalik ang CET on YDT, because they learn nga di nagyod makontrol halos ang mga bata, meaning to say mursukol na sa mga maestra. So they recommended nga ugmahi mo magamatag recommendation, or we will pass a resolution nga makwanta ni matagad ng ilang problema. So we also have that kanang recommendation, Honorable Chair. We after the meeting or during the meeting, ang mga kwan, ang atong kapulisan, kinahanglan nga mo trabaho sila nga ma-identify ang mga leader sa gang. That is intelligence gathering, so that we could pinpoint who are the gang leaders of these gangs sa mga eskwelahan. And then aside from that, diha pa'y mga recommendation nga mga kaning symposium ang mga bata, and then also to include the kanang parents, because they learn also nga ang kasagaran sa mga naay problema nga mga estudyante, ang mga dysfunction ang ilang pamilya, meaning to say broken families, etc. Wa nay pagtagad ang mga ginikanan niya, kuno og tawgo nila ang ginikanan sa eskwelahan, moingon ra og bahala na mo sir sa akong anak, nga anak ba. So bahala kung saon niyo niya, which is dili kuan. So mo nang we are passing this resolution para nga makuan gyud og nabay possibility nga mabalik na kay, according to the assistant principal in Cabawan, karon gahimo sila og grupo nga gitawag niya Grover, nga mura og a sort of kaning CET, daghan kuno kayo mga pil nga interesado, meaning to say they wanted discipline gyud sa kuan unta sa schools. Mao na nga og ato ning mabalik unta ng CET and YDT, maybe the students should be respectful to the teachers and even to the elders, Honorable Chair.
1: Okay. Is this also the consensus among all the schools, like the other private schools and the other public schools in our city?
0: Actually,
1: or
0: only in
1: or ang Bulhay lang?
0: Sa kani most common is public schools, Honorable Chair.
1: But ang nagsuwat og letter ang taga Katorang Bulhay.
0: Bulhay, yes,
1: but
0: Bulhay.
1: The other public schools have
0: the same problems also, like in San Isidro, Mansasa, all these public schools, they have the same problems.
1: Is this also their recommendation to reinstate Citizens Army training, or ang Bulhay ray nag
0: recommend? They got the sentiments also from other principals, Honorable Chair.
2: Chair.
1: Yes, Honorable Botanic.
3: It would be better, Mr. Chair, no, if the school board would have a resolution on this, kay apin man parents, ano, diba? Parents, teachers, para na mas stronger ang iyang kuan nga madungog sa itong mga mabalaod sa national, siguro.
0: At least, actually, the president of the PTA were there, I think two or three of them. They were there during the meeting, and they have also the same sentiments nga ilang i-kandak unta og kanang symposium, not only the children or the students, the learners, but also the parents. So mao gyud na ilang sentiments ana nga wa nay respeto kuno kayo ang mga bata.
1: Okay.
0: The other members of the committee also could say something.
1: Who are the other members of the committee? Yes, Honorable Borja.
2: Yeah, thank you, Mr. Chair. We were surprised, Mr. Chair, learning from the our resource speakers during this committee meeting regarding the situation right now in our different schools. So I think we need to address this. I think the recommendation of General Budong is one among them, and the approach should be we should not leave it to the schools, especially to the teachers, but it should be a community-based approach. No, we even requested that because this suggested that one of the effective way of disseminating information is mga for persons with authority nga mao mo musulti dito sa ato mga classrooms, no? And probably we will be requesting the punong barangays, no, ang ato mga barangay kagawad, because they are persons in authority. Ang mga bata makita dito, especially aning ato mga elementary bitaw nga ang ilang mga kapitan, ang ilang mga kagawad is so much involved on this information drive. Malako kay ni katabang, no? I don't know, based sa akong experience sa una, kung bisitaan, bitatag mga persons in authority sa ato mga tulungaan, we give respect, no? We give honor to them. So I hope this is one strategies, no? Among the many strategies nga mong gidiscuss, Mr. Chair, to address on this. Siguro akong during that committee meeting akong ginyan nga I think this problem is not only limited to the city of Tagbilaran, no? Siguro the incidents that we heard mga reports like atong itabo sa Tacloban, no, mao lang to siguro hing butog yun, hing gawas, but little did we know right now, especially aning sa social media, Mr. Chair, na yung mga games kuno ana mga bata ron nga mao maka entice or maka invite nila, no? So grabe yun ang influence sa social media bahin ini kaning mga games kuno sa mga games ana Councilor Rinka ya si Bao baka na mga dua ME na kana galing dua nga scatter maka kuno mga scatter mga ML wala. Kaawat Councilor Blanco, mao ni mga new millennials na to nga councilor, no? Kanang scatter galing maka-adik mo na, no? Kanang sugal. Councilor Blanco, are you familiar with that game?
4: Mr. Chair, we cannot relate with Honorable Rinca because during our time the technology wasn't so much a distraction during our time kay magduwa-duwa kay basketball sona. We were good students during our time, Mr. Chair.
2: I was just asking if are you aware of that mga dua?
4: Yes. Although I think just to add about the situation, Mr. Chair, it is very difficult because although even a few years has passed since we were high school with Honorable Rinca, but we could say that times are very different between when we were high school and now because there's a lot of distractions. Social media is a two-edged sword. It could be a huge help in terms of education, communication, but on the other hand, there's also a lot of things that media also, social media also is bad influence to the youth. So we also have to take that into account and palagi ang appeal ni sa kalisod o challenge na to ng mga public servant kung saan na to na pagtabang sa itong kabatanunan na mabalik ilang pagrespeto o pagtahod sa ilang kwan to their elders and to others. Thank you, Mr. Chair.
2: Yeah, I even shared during our committee meeting, Mr. Chair, I don't know, familiar mo. Dito kung sa Japan, 2 years kuno dito ang mga tinunan, Mr. Chair, mga eskwela o good manners and right conduct. Mauna yung eskwelahan nila for 2 years. Kanto mga gagawin bata nila before mo until sila grade school. So imagine, you could just imagine 2 years while lang itulo sa mga bata, good manners and right conduct. Monang, I think this problem is not only limited for us to discuss, but siguro ang ato mga kadaguan, labi na ang ato mga school administrators, no, sila may aware good sa situation during their meeting siguro, or ilang mga regional meeting or national meeting, ilagyo nang i-brought up dito nga we need to do something with our curriculum sa mga kabataan. Kay balik ito, one of our resource person shared, no, nga 6 years old nga bata ko, no, ilang gikuha agduaan. Unya, nasuko na ko, no. Muna ba, bayulinti ang bata ba, 6 years old. Nya, ang the way how he reacted ba, na-surprise ang katong teacher kay 6 years old at that. Unya, nga na ang yung reaction. So, in short, yung sila nga, in-diminish na yun ang kuan, itawag na ito, respeto, ro, nawa na yun ko, no, ang respeto sa itong mga kabataan, and the teachers mismo, no, maka-notice na dito sa ilang mga tulungaan, Mr. Chair. So, siguro, this is one crisis that we need to address sa itong mga tulungaan, Mr. Chair. Thank you.
1: Yeah. Yes, Honorable Sagaral.
5: Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. So, I strongly agree with Concejal Fausto Budlong and support his legislation restating the CAT and YDT. Since atong experience po sa kunta sa CAT o kining ROTC, dako kay kinigtabang kay ang self-discipline ni mo, labi na itong mga CAT sa na kay compulsory yung kamo training sa preparatory training sa ato military. Unya, as I've noticed sa ato mga kabarangayan, bisan sa among barangay, ang ato ang mga high school student, kay high school naman yung junior high school, kay senior high school, murag lax ra kay sila with regards to kanang self-discipline kay during free time nila, murag magtapok-tapok ra gina sila. Nga kining kat mangod sa una, namo ginay time nga murag mag-drill-drill sila na nga madisiplina gid mga bata. So I strongly agreed na nga kining proposal ni Concejal Budlong is to be reinstated sa ato mga student kining CAT o kang YDT. So maayo siguro na nga plano para at least ang ato mga kabataan doon nag like accountability in terms of kining sa ato ang discipline po. Kay murag kuwang na karon, Mr. Chair, mo na nga itong mga bata. Dali ra kayo mailad ba aning mga kaliukan po sa mga grupo-grupo sa mga kabatanunan. So, that's all, Mr. Chair.
1: Yes, Honorable.
0: Actually, it's not from my end. It is the recommendation of the principals. And those also, even the PTA presidents were there during the Kwan. So, I will just take action on their recommendation. Who knows? Dunay mahimo po ang atong mga congressmen, representative. Thank you, Honorable Chair.
6: Mr. Chair,
1: curious
6: lang gamay, kanang magkukupag meeting ang pagpatawag. Kanang, saan mo na if makuhan na na ito, Concejal Budlong, makita na ito ang mga leader, ba sa itong makuhan nga sanksyon na na? O tayo mga, sa itong mga mahimo, nga mga kuhan na mapradin na sila mag-usob?
0: That is a police matter already. Kaya usually ko, no, ang mga di man gyud manug-an ang mga kuan, di manug-an ang mga members sa gang o kinsa ilang mga leaders. Mao nang atong gihangyo during the time nga sa meeting, committee meeting, ang atong mga kapulisan, they will gather, they will do intense information gathering para ma-identify na ang mga kuan. And then, it's up to them kung saan na nila pag-solve ang mga recruitment on gangs. So, yung that is a police matter already.
6: Wawaya mo tayong mga mahimong sanksyon or sabi ko sa itong mahimong nga kuan na kung if ever makitaan ba na ito, masakpan yun ba para maundang yun ang mga yana. Di ba, last year, gatuyok-tuyok na last year sa mga eskwilahan.
0: Yeah. Yes.
6: Diyan na tayo nakuha niya. Karoon, may balik na po. Bingan na bang muli.
0: Honorable Chair, I have a draft ordinance on this. Wa pa lang ato pang gi-refine. Even I submitted or I give copy to the principals for their kuan pod opinions, no, unsay ilang kuan. Once we have that ordinance, maybe we could penalize.
6: Okay. So, kaya naman god, ang realidad mo, kaya naman tinuig na nga, kuhan ba? Balik na problema ha, kuhan. Nang, last year, last year, yan na to. Kaya karoon, na po, usba na po. Magbalik-balik na lagi na siya nga kuan na itong mabawaan niya, masamnay makuanan, basao na kaya na.
0: You know what, according to the guidance counselor, there was a time, few weeks back nga, day upat ka mga batanon, mga babae para bagyod, gasuot o kanto ko nung t-shirt, the same design sa t-shirt nga gigamit pag shooting sa Tacloban. So they were wearing all those t-shirts. And yeah, they asked the guidance counselor the list of Suhay gang. So mo itong wapo nila tagae. So nga na ang kuan ron sa mga gang sa mga eskulahan. And I heard from them that even in Central School, they have at the elementary age pa, grade, gasugod na ng gang until they reach Bulay or sa Sicilio Putong.
6: Okay. Okay, nga na, kitahay ang sanksyon sa eskulahan, paundangon, so mga out of school youth na po siya, so balik lagi po siya, kaya muna po yung mabadlong na po niya, nga na ba, tuyok ang kuhaan sa ako na ito. Ganyan nga yung problema ha. Ganyan lang, sir, nagtabangan na itang tanan na ito, sulbad na ito ni.
1: Okay, I just have a few questions, Honorable Budlong. Ah, yes, Honorable.
7: Okay, thank you, Mr. Chair. Ganyan, in addition, no, during sa discussion, Mr. Chair, alarming kayo ang gisulti sa principal o sa ilang guidance counselor, no? Kay panagsara kayo nga ang teachers mo report gyud direct gyud diri sa ato ang sa LGU. Ilang yung i-mention dito nga ang mga estudyante halos tanan ha. Wa na gyud respetar ini panguli. Banggaan ra kuno ang teacher nga magpatunga. Kwintaha ko na. Lahi gyud kuno kaayo sa una nga makakita kuno maestra, good morning, good afternoon. Karon pila ka teacher sa ilahang school no gipanghulga na unya sakto tugingon ni Consul Budlong no nga naagi intervention nga himuon usa ana katong ibalik ang kat at least na ay makita nila unsa ang kabililhon ang respetar ba kay sa giingon na lagi sa mga teacher nga wa lahi ni gyud kuno kaayo the same principal ha sa senior high dito sa Kabawan. The same principal, misulti gyud sila nga maol gihapon ang mga problema gyud gabalik-balik. So na mention man nila nga gabalik-balik na ang mga problema at pagsugod sa klase. Ming suggest po ko nga sa atong pag-meeting nga kinahanglan gyud nga naay action before patingali pagsugod sa start sa klase. Nanatingali tayo mga himuon nga process ba nga malikayan unta na nga mga paagi anti-bully then aho pong natanaw nga mura man na o kinahanglan nun bitaw ditso tingali atong action sa atong LGU mo pa gawas gyud og executive order sa atong mayor nga di man usar ka agency ang mo gunit gyud ani multi-agency siya, apil na ang mga police, mga underage man eh, napoy DSWD, parents, teachers, daghan sila. Mauna nga, whatever nga recommendation nga ilang mahatag, ma-actionan dito sa mga agency nga concerned. So, suggestion po nina ko to the presiding officer, no, nga, I hope nga maabot na to sa atong Alandong Mayor, nga muhatag siya og executive order nga mo gama og create siya kanang group nga mo usulbad nining maong kaso. So kuan kayo ni siya kanang kinahanglanon dito nga himuon di pwede dugay-dugayon kay mo makita na mo no pag meeting nga bisig si Consul Budlong kaingon gud dito ibalik na to nang kat ibalik to garo nahibaw mo ta na nga giwa na tungod na utro na ang mga estudyante. So, angay yun na i-action, Mr. Chair.
1: Okay. Yes, Honorable Besas.
8: Thank you, Mr. Chair. In addition, Mr. Chair, no, nag-iskot mo tao, disiplino. As parents, we consider schools as our second home para sa itong mga bata, but discipline starts at home. Kung unsa ta sa tuang balay, mo-reflect ina sa tuang mga bata. So kinahanglan gid siguro dili lang tayo ingon magunahuna sa disiplina sa tuang mga anak, gawas sa tuang balay, sud sa eskwelahan, kay dire gid mismo sa tuang pamilya kung unsa ta, kung kamauta mo disiplina sa tuang mga anak, mo-reflect gina outside sa tuang panimalay. So angay siguro i-consider nato ang ipatawag nato ang PTA and also kanang mga concern nga mga parents nga naay mga bulay og ugutok nga mga anak nga dili gid nila madisiplina kay isod man pud og ato pong iasa dito sa tuang mga maestra, which is kay bao man ta nga budisiplina na, pero kita as ginikanan isod pong pasagda na tuang anak og atuang kay bao ta nga dili maayo, ora pud og dili po nato insakto, dili nato badlungon. Kay lagi ang disiplina nagsugod gid sa tuang panimalay o dili sa eskwelahan. Ang atuang ang teachers nato is second parents na nasa tuang mga anak, pero kita mismo ginikanan mo disiplina gid sa tuang mga anak. That's all, Mr. Chair.
1: Thank you. Okay, yes.
4: Mr. Chair,
1: yes.
4: I would like to second the sentiments of Honorable Besas, Mr. Chair. Although I'm glad that he mentioned it because I'm not a parent myself, pero it is true good na we children spend more time at home than at school ba. So I think as time goes on ani atong gi request or na support usab ito mga further actions bitaw together as a whole, we need to work hand in hand together. Dili magsilbi na sa kitar lang ani sa LGU, dili po magsilbi sa eskwelahan ra, but discipline should start at home. Diba? Majority of my colleagues here are parents already, parents also. So that's also very difficult, Mr. Chair. I think in ituyok sa panahon, we also need to think of steps and actions bitaw, Mr. Chair. Identify na to ng mga members kitahay sa mga gang nga na apil ang parents ipatawag po na to po. Kay di man ay makaya kita rin mo disiplina. At angay po tayo magtabangay. My point is I just want to second the sentiments of Honorable Besa that in the future, usapay mga future steps ato, resolutions or denounces in order to para gin madisiplina na kabutunan na angay po ito, huna-hunaon po ito ng ginikanan bita po, Mr. Chair. So, thank you.
1: Yes, Honorable
3: Besa. I've heard plenty of suggestions, no, recommendations, and sentiments. Maybe we might as well refer this to again to the Committee on Public because we are tackling the YDT and the solution for YDT now. So,
1: we
3: proceed with the and we might as well refer this fair, the suggestion of Honorable Kabalit, Honorable Besas.
1: So are you saying to defer the approval of this?
3: No.
1: Okay.
3: Padayon pero ano lang mga suggestions, ma'am. Make it why can't we make it a motion? Okay. Into motion.
1: Yes, no, nasulti naman adugay naman ito na-discuss about juvenile delinquency. Yun nga, this is a very complicated issue and deep issue, no, nga needs, nili lang niingog ma-resolve in just one legislation or one policy. Medyo kahingan lang yun o long-term ni siya nga solusyon. Dili lang niingon nga makasakas agyo na to o sulbad kaning juvenile delinquency. And it is not just local but national ang problema nga juvenile delinquency. But I'll just try to focus on this resolution. First, siguro, no, there are a few technical problems, no, kaning fourth year high school student since K-12 naman taron ang pasabot ani is grade 10, you know? Okay, so actually grade 10 students ang pasabot ani dili fourth year kay K-12 naman ta, so dili ni senior high o kuano o kanang junior high ang pasabot ani aning fourth year high school student nga si AT ta.
9: Mr. Chair, before there was no senior high and Guan junior high.
1: Pero karon na taron nagsulyo.
9: Mo lagi so nato ana.
1: What do you mean when you say fourth year high school students? Is this senior high or grade 10?
9: Grade 10.
1: Grade 10 siya.
9: Grade 10 magyud.
1: So grade 10 o grade 9, grade 7 to 9. Okay. And then also my question is kaning Citizens Army training, well, it was actually cancelled or na-usob nita, na-restructure ni siya, no? Way back 2003. ang karon is citizens advancement training, di ba? Mm-hmm. Naman ta karoy CAT gihapon pero ang tawag ana citizens advancement training, meaning naagi po tay CAT which also gives a bit of murag discipline sa mga estudyante, also gives them
9: regis no wala man siguro na kana advancement training in same siguro,
1: citizens advancement training
9: wala na
1: CAT or katong kuan mo siguro na imong pasabot sa CWTS man imong pasabot CWTS di ba but ang akong nahuna kay is napagihapoy CAT pero nako na convert na siya to citizens advancement training sa high school students from what I learned nga naagyapon siya pero lahi na ang yang form. Are you talking about going back to putting high school students in military uniforms, doing basic military drills, basic military training? Is this the because mo man ay citizens army training god, but right now na evolved na siya, wala na yung mga basic military drills, but there are development, youth development training sa high school nga does not involve basic military drills, meaning mag formation sila, magpalit sila ng mga uniforms, military uniforms, magmarcha-marcha sila sa ilahang kuan. Is this the thrust of this resolution to again subject the grade 10 students to basic military trainings, basic military drills, Honorable Budlong?
9: Yes, Honorable Chair, before they could, you know, when I mean this will be again reinstated, the DepEd could modify nga dili gyud nga pareha sa una nga they will wear the uniform etc. Ang ato lang nga duna unta gyoy training nga leadership nga yes. Mosunod silang commands nga na para mahimo respectful sila sa mga tao, mga elders. There's no kuan gyud no question before kay murag yung disiplinado ang mga bata kanya do. That's the essence of this training. Pero not anymore those things nga mag undergo sila og some sort of kanang marcha parsa drill yun nga tactical inspection,
1: yes, etc. Kuan sa notion sa citizens
9: not
1: army
9: anymore
1: training,
9: that they could modify the training nga mahimong just the same nga naagyoy discipline unta nga ma-impose nila.
1: Okay, so I thought that was the principle, that was the murag intent ani nga resolution is to again go back to the old katong old nga system wherein you subject high school students to military drills and katong mga formations, uniforms, and then magkuan sila, magmarch, and all the other military trainings, basic military trainings. Okay, mo man ni ang ako.
9: They could modify no
1: ako notion sa citizens army training, and in fact I think that would be this will be how it will be received also by mo po ni ang mahimong reception kintahay siguro sa mga tao nga mga parents nga ibalik ang mga when you talk about citizens army training, you're talking about katong military drills, mga tactical drills. Wala na ROTC also. CWTS naman.
9: Dili na ROTC, Honorable Chair.
1: Ah, okay.
9: Pero dili compulsory.
1: Ah, dili.
9: Optional.
1: Yes. Oh, na optional din.
9: Optional.
1: Murag na ay mga colleges nga gi na gi ilang gi himong mandatory sa mga students ng ubang mga courses no mag ROTC
9: like criminology mandatory sila
1: ang uban CWTS So murag si WTS may kuan. But that's in college. Mo po ako ang kuan kaning regarding sa kuano nga basic military drill, mga mobalik sa mga basic military drills ang ato. So any more suggestions or questions or manifestations?
2: Yeah, I guess also kaning ato mga schools mo massive recruitment sila aning mga boy scout. Boy scout ba kami, Mr. Chair?
1: Oh, boy scout. Nagi po boy scout o girl scout. Boy scouts and girl scout.
2: Dami itong boy scout sa wala.
1: Okay, any more questions, manifestations? The chair hears none. The motion for the approval of PR number 248-26 and PR number 249-26 on second and final reading is hereby carried.

0: Hello. Adik, mana? Mana? Boy, no. Mau to panghigala, no? Ang ipik sa regular session sa sagunayang panungsod o ang atong pagkiginabik ang Konsehal Charles Cabalit, ang chairman sa Committee on Engineering and Pag-Torch, no? Sa ginagawa. Atong pabuton mga higala, no? Ha, kining plano sa atong dakbay sa Dilaran, ang plano nga pag-asimito at sa mga kalsada din sa atong siyudad sa atong Dilaran. Kining noong road project o mga construction project mga higala, usan sa mga prioridad sa administrasyong Ginyap o Vice Mayor Adam Relison Hala. Walang tayo, mga higala. Atong pagkasalamat sa inyong magkananayon na pagsunod sa atong talimanong takda sa kanyang panusod. Ato na ngayon o dining happy fiesta, ng happy fiesta. Diya sa Barangay Titit o mga dalawa, may tutuminaw ni Kagawan Anik Limakup. Salamat kayo, Kagawan, no? Parang sa ubang adlawa mga igala. Ngayon sa nga ito, may tutuminaw ni Kapitan John Ramon Duroy diya sa Publisyon 2 ng atong dakbayan sa Tagbilaran o CPG Suwe Dr. John Turalba. Namin ang sabi natin karoon, no? Si Kanik Kunsihal Elvizer Odoy Borja o sayang anak si Sir Charles Borja dito sa New Jersey sa Estados Unidos. E niyo mo sa Megala sa kanunay Ray Tutas, nagkasalamat ka ninyo, ipunapit hanggang sa sunod sa mga dito. Unis sa pagkakaroon ng takna sa sagunayang panusod, mangod po para sa banan.
1: Inyong nabati ang takna sa sagunayang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon matag adlaw sa Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa unto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Peach!

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong garoon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Pag umatake ang rheumat arthritis.
5: Paulin niyo metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
6: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
8: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials, alang sa balay, o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply, o mutaod sa bildo, o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
18: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
19: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa.
16: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
3: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing husgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Kahit itanong mo sa doktor,
3: alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gikabinaw sa katawang

Sa atong balita sa kauluhan, adunay indoroso si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga best candidate sa 2028 presidential election. Kinsa kaha ang report sa UNTV News.

0: We've not come anywhere near that. So the time will come, the time will come.
1: Ipapaubaya rin niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang istratehiya sa pagbuo ng mga alyansa.
0: But of course, I have a political party that I belong to. That political party, the PFP, is going to make its alliances with other parties, and how that ends up in terms of the actual joint candidate with other parties, or if not, our own candidate.
1: Nais ni Pangulong Marcos na maipagpatuloy ang anti-corruption campaign ng administrasyon at ang kandidato na kanya-anyang i-endorso ang magpapatuloy sa kampanyang ito na kanyang sinimulan.
0: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
1: Hindi rin nababahala si Pangulong Marcos sa mga naglalabasang survey kung saan nangunguna si VP Sara sa presidential race sa 2028 elections.
0: I don't really worry about surveys. I don't really, because I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make.
1: Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
2: Sa doga balita sa kauluhan, himuanan og arma sa Colifero Italy, mi buto, inoon, walay nasamdan o naangol, kay walay tao ang lugar. Ang report sa UNTV News.
3: Kaso! Sa Italy, isang pagsabog ang nakuhanan sa isang ammunition factory sa Colifero malapit sa siyudad ng Rome. Ang pagsabog ay nagmula umano sa powder pressing department ng pagawaan. Ayon sa ulat, walang nasawi o nasugatan dahil wala umanong tao sa bahaging pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Croatia, umabot na sa tourist town ng Omis ang wildfire na nagpapatuloy sa Croatia. Agad na nagsilikas ang mga residente at mga turista na nagbabakasyon sa ilang resort at hotel at nasunog na rin ang mga sasakyan. Ayon sa deputy mayor ng Omis, malakas ang hangin kaya mabilis na kumakalat ang apoy. Patuloy ang mga awtoridad sa pag-apula sa apoy habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At sa Hawaii, patuloy sa pagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa southeastern Hawaii. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mahigit 9 na oras ang itinagal ng pagbuga ng lava na umabot sa taas na 500 feet. Ito na ang 53 episode ng pagbuga ng lava sa nasabing bulkan, na isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency si Hawaii Governor Josh Green punsod ng paparating na tropical storm Lala sa kanilang bansa, sakali ring umabot ito sa hurricane category. Payo nito sa kanilang mga mamamayan, mag-ingat at agad ng maghanda at maging alerto sa magiging lagay ng panahon.
4: Please be very careful. It's a significant storm. And I'll give you updates as we go.
3: Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
5: Rexinoforte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
5: Rexinoforte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
5: Rexinoforte!
4: Maunang discarding nako, discarding bisdak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan na to, sir?
10: Paul Mercado, diyan ni sir.
9: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX500.
11: DTX500. Pumali sa mga butika.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Mga kaila, welcome na sab sa lang edisyon sa programang Bohol Light
3: at your service.
2: Ang sagya pa ng Michelle. O sa tamang sugod sa itong programa at sa gud nga yung timbaya tamang sukin tipe minaon din sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, bayong adlaw nga ka ni mo, Sir Jomar. O nga sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon matagsimana Bohol Light at your service. Maayong adlaw ka na itong tanan.
2: Yes, Ma'am Michelle. Ang niya kining itong programa gimog na magyun ni para sa itong mga konsumidor din sa 15 ka barangay. Ar matagan sila tukmang impormasyon diligid mismo sa itong buhatan, Ma'am Michelle.
3: Yes, daghan kayo tag mga gipang prepare karon Sir Jomar nga atong ilatad nga sa ato mga customers ang kabahin sa update sa atong operations ug ilami na gyud sa kanang nasinati sa atong mga customer karon Sir kining gitawag nato emergency power interruptions tungod sa mga declaration or implementation of the manual load dropping.
2: Yes, MLD yes. Sa NGCP.
3: Yes, o sa NGCP.
2: Before tamo kanang lakbit na ng mga tapika ma'am na ni participate sa Bantawan, di ba? So nag-end na atong Bantawan, Ma'am Cheryl.
3: Yes, ang Bohol Light booth diha sa Bantawan Food Park Sir ato nang gitak-op no sa nilabayng Lunes Agosto 10. So dako kayo atong pasalamat ngan ha sa tanan nga ni participate sa mga pakulo sa Bohol Light diha sa atoang Bantawan Food Park din atong gid silang gitudluan unsaon paggamit sa atoang mga third party collecting partners. So kita manghinaot nga sa atoang mga consumers nga karon nakahibalo na uy na dai daghang paagi unsaon pagbayad sa Bohol Light. So ato na kining gamiton ato kining pahimuslan tungod kay convenyente kayo kini Sir Jomar. Mm-hmm. Dako kini og tabang para dili na sila mugasto og pamasahe alang sa pag-anha sa opisina o pagbayad sa ilang mga billing statement na tagbulan.
2: Yes, atong hatagan o kasayon atong mga consumer Michelle para di na sila magsipagdong diri sa opisina para muli niya, no? Kay kanang dati mga third party collecting partners dito.
3: Yes, unya dakupod gini na to og opportunity sir tungod kay atong nahatagan o kanang break ang ato ang mga customers na instead nga dadto sila sa Bantawan kay Makaon normal man gid na no mudong dali do Makaon and then ato pod sila nahatagan og kalipay tungod kay mahapit lang sila sa boat sa Bohol Light then naa sila chance sa win sa ato ang mga gipang andam pod nga mga papremya
2: di lang kaon ang gidong nila dito but syempre
3: mudong
2: okay around maka hibalo sila sa kanang mga dugang information sa Bohol Light kun do na sila mga pangutana bitaw Michelle di ba. So,
3: yes,
2: dako itong opportunity na ito, Ma'am Cheryl.
3: Yes, o doon na kita yung mga staff ang gi-assign dito, Sir Joe, nga pwede po makatubag sa ilahang mga pangutana.
2: And yes, next topic nito is itong MLD na gihimo sa National Grid Corporation kun NGCP, Ma'am Cheryl.
3: Okay, yes, so nga na sa itong mga consumers, labi na gyud ka itong mga apektado nga mga lugar. Ang buhatan sa Bohol Light, as per request by the NGCP or the National Grid Corporation of the Philippines, sa nilabay nga pipila ka mga adlaw na kasinati kita og mga emergency power interruptions due to implementation of the manual load dropping. So, kung adunay mahitabo, sir, nga manual load dropping, kini nagpasabot nga gamay lang ang supply sa kuryente nga nadawat sa ato ang lalawigan sa Bohol diin ang NGCP mo ni siya ang naghatag og timing kung pila ang ilahang matransmit. This is sorry to ensure the system reliability sa usa ka distribution utility. So mo na nga ha sa tong mga customer din sa Bohol Light aduna kitay gipahigayon nga mga 1 hour emergency interruption to different areas. So aduna kitay mga post diha sa Bohol Light nga Facebook page kung asa nga particular nga area ang affected. So ato kinig yun nga gi-facilitate para sa information nga ha sa ato ang mga katawhan. Dili sila matingala nganong kalit nga nawadan sila o kuryente ana nga particular nga oras. So mo na no nga ato ang pahinumdum lang nga sa ato mga consumers isip tabang nga ha sa ato ang power grid kung nagamit ang mga appliances or nakasaksak ta nya dili necessary nga pwede ra atong palungon to kindly unplug yun. Aron sa ingon na makatabang ta nga makasave sa to ang energy.
2: Yes, Ma'am Cheryl. Medyo dakog-dakog yung epekto ng mga nahitabo karon sa Central Visayas, Ma'am Cheryl, no? Kaning MLD, manual load dropping sa NGCP. Kay kung makita na to sa official Facebook page na doon yung mga yellow alert, red alert.
3: Yes.
2: So, dako nag epekto nga to sa mga distribution utilities, from Cheryl.
3: Yes, o kung makita na to, sir, nga dool nagyuda sa shortfall sa atwa na supply, that would be the time that the grid will declare manual load dropping.
2: And of course, no, kung doon na yung mga ingana, mga good is, ang buhong light official Facebook page, mo update mo po sa sistema, sa atong diri sa operation gyud di sa dakbayan sa Tagbilaran kung dunay advisory pod ang NGCP.
3: Yes sir, nya gani sir na atay mga group chats sa tanan nga mga barangay dinhi sa Tagbilaran City ato pod na silang gipang sendan og mga mensahe nga gikan gyud sa ato ang official nga tighatag sa information and then atong gi-encourage pod sir nga kinsa tong wala pa na miyembro sa mga group chats per barangay to kindly register no or palihog og ads sa ato ang mga silingan paryente kay galaan nga tan-aw nato dili pa miyembro sa mauna GC kay para mas paspas ang atong pag-disseminate sa atong mga information.
2: No, muna, importante yun ngayon, mabawan nga to sa itong mga konsumidor kung unsay updates, no? NGCP and the Boholite. Kung dunay na mahitabo nga mga kanang updates sa NGCP, mu-update sad ang official Facebook page sa Boholite. Kung dunay scheduled power interruption, kung dunay unscheduled power interruption, mu-update sad ang Boholite, Michelle.
3: Yes, updated kita ni Ana.
2: Kung dunay mga ingana galing emergency, kung pwede po mo mutawag sa customer service sa Boholite, of course, Michelle.
3: Oh,
2: no?
3: Yes, muna usa sa atong encourage gid Sir Joe nga nasa atong mga consumers nga kaduna sila mga kanang kabalaka, aduna sila mga pangutana, mo-send lang gid sila og message diha sa official messenger account sa Boholite. Or di ba kahatawag sa ato ang 24/7 hotline mobile number at 0920-960-2372 aron matubag na itong gilayo, no? At least kung unsa ila mga questions, mahataga na ito o tukma nga explanation.
2: Yes, all information gikan sa Kuan Magod Boholite na ana ma-air galing na sa radio, di ba? Doon ay mga information or sa itong social media account. So katong itong mga konsumidor, ilabi na diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, kung gusto mo mga updates, bisita lang mo sa official Facebook page sa Boholite. And next, Michelle, kining naidugang advisory po ang Boholite, no, kita. Kining ancillary service cost. Unsa man siya, okay, Michelle, mag-uni.
3: Yes, sir. So, usa na siya sa ito ang buot i-inform nga na sa ito mga customers nga ang Energy Regulatory Commission. Doon na sila'y bago nga gipagawas nga resolution, sir, stating that all distribution utilities kinahanglang i-segregate nila ang kaning gitawag na ito, transmission cost. No? Sayod kita sa ito ang billing statement na atay mga component of the electricity rates. So, na atay generation cost, transmission cost, distribution, and other charges. So, kani sila, mo ni sila nag-compose. Niya naana sila yung mga line item diha sa ato ang mga billing statement. So, sa sugod sa bulan sa Agosto, Sir Joe, ang ato ang mga katawhan kung atong tanawon ang ato ang billing statement under sa transmission cost na atay new line item nga nakatag as ancillary service charge.
2: Okay.
3: So atong i-emphasize sir nga kani siya nga line item or kani siya nga cost dili ni siya bag-o ha kay basin maingon pud uy lain na pud ni existing na ni siya under sa transmission charges.
2: Transmission related costs.
3: Yes, okay. Segregate lang, gibuak lang siya unsay component ana niya, which includes the service ancillary. So mo na nga atong lang yun ang gibutang para makita pila man di ay ang amount para ana nga line item. So kung nakabantay ta sir sa atong billing statement, daghan gyud siya og mga sub items bitaw, no? It's because unbundled ang rate sa Boholite, meaning to say kung unsa ng mga prices or unsa ng mga figures na din ha, nakabase yun na siya as approved by the ARC.
2: Ito yung pasabot mo siya lang, kaya basig itong mga kasubiro doon yung mga pangutahan na madugang ba ni sa among billing? ang madugang rais katong di ay ancillary service charge na dito
3: mabutang. Line item only. But this is not an additional cost.
2: This will not affect sa inyong mga billings.
3: Yes, the same ra na siya gihapon sa mga billing statement nga na-receive ninyo kaniadto, only that we are showing the line item, maragibuak ang under sa transmission cost.
2: Again, no additional charge sa itong mga billing. Additional info,
3: another information, sir, para sa itong mga consumers, no, kung nakabantay ta, lahi-lahi manggiyod ang rate na to every month. So, ato lang yun nga emphasize, Sir Jumar, na ang pagka-utro-utro sa presyo sa kuryente matagbulan, it's because lahi-lahi po ang presyo diha sa gipalitan na to sa merkado sa kuryente.
2: WISEM na to.
3: Sa WISEM na to. Shall we say, ang generation cost, doon na kinifactor nga nakaapikto, like sa mga na-experience na ito, ng mga manual load wrapping. So, kung ubos ang supply, taas ang demand, meaning to say, mas mahal ang presyo ana sa merkado sa kuryente. So, consequently, maka-apekto na siya sa generation cost. Mo na nga atog yung bantayan, nga every time, every month, nga doon ay changes sa presyo sa kuryente, it's because nakasagaran yun sa presyo nga nautro-utro due to generation cost.
2: Yes, and muna, Ma'am Cheryl, no, ang itong mga information nga itong ipadangat nga ito sa itong mga konsumidor sa itong episode karong adlaw. And of course, dili na ito kalimtan sa itong mga konsumidor pagpahibaw nga mugamit sa inyong mga sa itong third-party collecting partners.
3: Yes.
2: Sa GCash,
3: Paymaya.
2: Yes, okay. Paymaya.
3: Ito ang mga online banking like BDO, Metrobank, BPI, PNB, or sa bisan unsang nga klase sa online banking nga pwede na itong magamit. Ito na ka ng pahimusla na itong gamiton. Kay para ma-feel yun ninyo ang konveniente sa karon na nga panahon.
2: Yes, and of course, kung doon yung mga inquiries, ay gud limot og contact sa atong official customer service sa Bohol Light, sa atong official Facebook page nya Bohol Light.
3: Okay, thank you so much, Sir Jomar. Additionally, sir, no, ato ding inform po datong mga katawhan nga ang electrification program sa Bohol Light nagpadayon. So, giauhag na to ang tanan nga wala pa nakasumiti sa ilahang mga application forms na pagitanugan diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga kaban or tagsa-tagsa ka mga envelopes din ha. To kindly submit it to Bohol Light aron ma-line up na to ang ato ang pag-facilitate sa electrification program nga ha sa atong mga kabaranggayan.
2: Yes, thank you, Ms. Cheryl. And that ends our program sa atong episode karong adlaw. Sa gihapon kini si Jomar Piquet.
3: Ug kini usab si Cheryl Paga sa kanunay magdasig kaninyo sa pagsunod sa atong tulumanon matag simana.
2: Sa Bohol Light,
3: panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon ug programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life at your service.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ako ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mare! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
1: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Agay, sakita sa kong lawas runoy.
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

0: responsible.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
8: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastic o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
15: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
16: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
17: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsaman ang inyong mga balatian, kita-kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
4: Balita ug impormasyon gikabinaw sa katawhan.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kag kumustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad niya itong mga suwat kag sa ginabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. August 15, 2026, lines watan po na sa nang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalan, Marian. Stand by, Marian. Alas mo sa wating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.

atong dakong pagtimbaya sa tanamang gatanaw sa atuang live, of course, sa mga gapamina po sila mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Again, stand by Marian, alas sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumisan.

itago na lamang ko sa pangalang Marian. Kung unsa man ang akong naabot karon nga kalampusan ate, utang na loob ko kini sa usa ka tawo nga minsan nahimong parte sa akong kinabuhi. Usa ko ka probinsyana ate nga napadpad ni sa Cebu City para manimpalad. 16 years old pa lang ko ni atong tungura ate. Fresh graduate sa high school. Ang akong kinabuhi puno sa kasakit o kalisdanan ate Nov. Nagdako ko sa akong mga apuhan sa akong mother side ate. Pitumi ka managsuon ug ako ang ikaupat. Sayumi nga nailo sa amahan. Ug pagkamatay ni Papa, nananghid si Mama nga manarbaho. Iya mi gibilin kang lolo ug lola ate. Apan wala na siya nagparamdam. Human siya milakaw. Silang lolo na ang nagbuhi ug nagpa-eskwela kanamo ate.

naay prutasan ang among apuhan. Ug para makatabang ni sa among mga apuhan, mamaligya usab kami og mga prutas sa sidewalk ate. 9 anyos pa lang ko sa dihang ningbiya si mama. Nanginahanglan pa og ginahan para mugiya og maamuma kanako sa akong mga isur. Tinuod niyo hula aming pasagdi sa among mga apuhan. Apan lahi ra gyud kong kauban namo ang among mga ginikanan ate. Hangtod nga miabot ang laing pagsuway sa among pamilya. Nipanaw si Lolo ate. Kalit ang iyang pagkawala. Ug tungod ni adto, ang among tulo ka mga magulang miundang sa ilang pag-eskwela. Wala sila nakatapos sa high school at enough. Ug mas gipili nga muundang para tabangan si Lola sa prutasan. Samtang ako ate, bisan on sa panamo kapitos, gitapos ginako ang high school. O sama sa akong giingon sa unahan, sa edad nga 16, nahiabot ko din sa Cebu City. Una kong nakasulod sa Osaka kananan, isip dishwasher at enough. Hangtod nga nahimo kong servidora. Apan tungod kay walay klaro ang sweldo, miundang ko. Nangita ako og bagong trabaho. Pagsawa madugay, nakasulod ko sa usa ka thrift store. Isip tindera ate. Mas giganahan ko sa akong trabaho kay gawas ng inadlawan ang sweldo. Libre pag yun ang paniod to. Buutan po ng among amo ate. Nagrenta ko og boarding house nga duol ra sa akong gitrabahuan. Ug ang akong landlord ate, tawag ko na lang nato sa pangalang Francis. Nasa sa iyang early 30s. Ang ilang residence tapad ra sa boarding house. Bed spacer lang ko ate. 2,000 ang bayan matag bulan ug 6,000 kabuok sa isa ka kwarto. Buutan si Francis nga landlord ate. Kay dili siya masuko kung naay maulahi og bayad. Kung dili pud ka bayad, musabot siya. Ang iyang asawa usa ka OFW at inove. Na ako'y napansin kang Francis ate. Naay mga higayon nga masapna na ako siyang magtanaw na ako. Apan wala na ako kinigyatagan o dautang pagsabot. Unang Pasko na ako sa among boarding house ate, ako ra isa ang nahibilin sa among kwarto. Kay nanguli man ang akong mga kauban. I-invite ko ni Francis mag Noche Buena sa ila ate, kauban ang mga boarders nga wausab nanguli. Nagkayayaan nga mag-inom, bibo kayo mi ate, nanganta pa mi sa karaoke. Ug human sa buto-buto sa alas 12 ate, hinahinay na pumingming balik sa mga kwarto para mo pahuway. Isa-isa naming nananghit kang Francis ate. Apan pagkataod-taod, nabati na ako nga naay ning sunod na ako. Paglingi na ako, si Francis di ay kini ate. Nagtuo ko nga mulabay lang siya sa akong tungod. Apan,
kining sulod siya sa akong kwarto kauban nako ate.

pagkahuman. Iya kong gisandig sa pader o gihalukan. Gihablot niya ang akong kamot o gidikit niya sa iyang short. Ramdam na ako ang kainit o gagahi sa iyang pagkalalaki at inov. Kalit kong ka nagpanik ate, gibawi na ako ang akong kamot o ako siyang gituklod. Apan iya kong gibira padulong kaniya. Hangtod nga nagdikit ang mga lawas ate.

higayuna. Gihablot ni Francis pag-usap ang ako mga kamot. Ug iyak ini gusulod sa iyang short. Nakurat ko ate. Apan deep inside, na-excite ko. Tungod lagi kay pareho ming nakainom, pareho ming naging marupok ate. Mismo sa akong kwarto, nahitabo ang tanan. Buta nga wala na nako nalikayan. Pagmata nako wala na si Francis. Ang nabili na lang, kundi ang sobra kagubot na akong kama ate, na naapay spot sa mga dugo sa hapon ug beddings. Kay lagi, kiniman ang akong first time. Itry ko og bangon ate, apan sakit kaayo akong tibok kalawasan. Wala na ko kadumdum sa among harutan ate. Pagkataon-taon, may balik si Francis sa akong kwarto para kumustahon ko. Ignan ako siya nga halos dili ko katindog. May katawa lang siya ate. Maton niya wild kuno kaayo ko og saba kaayo. Naulaw ko atinog. Mura ko og kandila nga natunaw. Gidad-an ko niya og init nga sabaw ate, para kuno painit sa kuntian. Bago siya gigawa sa kwarto, iya pa kong gihalukan sa kong abil. Ug pili yung kining niigol nga nag-enjoy siya. Atinov, di buok adlaw kong nagkulong sa akong kwarto para mo pahuway. Ginadadaan lang ko ni Francis ang pagkaon ate. Apan, mabinantayon kayo siya sa iyang mga lihok. Pagkagabi, Atinov, doon na nasay nahitabo tali ka na mo ni Francis.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghang salamat, Marian. Alang sa imong suwat tampo og ingon man sa atong mga suking tig subaybay ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Marian, dili lalimang imong kaagi isip bata nga nagtubo sa kawadon. Pero tungod sa imong dakong determinasyon, maokay nang nagtuklod kanimo sa pagpadayon, sa pagpangita og paagi. Aron di lang gyud ka maundang og eskwela. Maokay ni ang angay natong panaminan. Especially sa tanan nga mga anaa sa sitwasyon, anaa sa kalisod, anaa sa kapobrehon. Nga kung gustuhon lang gyud nato, naagid tay kanunay nga paagi nga makita para makalampos ta. Og tuod man, usa si Francis sa nakahatag kang Marian og oportunidad. Apan alang kanako, dili saktong kaisulti nga si Francis ra ang hinungdan sa imong kalampusan. Tuod nakatabang siya, pero ikaw ang naningkamot, Marian. Ikaw ang nisulod sa trabaho, ikaw ang nag-skwela, ikaw ang nagtuon bisan kapoy. No, ikaw ang ni-graduate, ikaw ang nagdala sa imong kaugalingon hangtod sa imong trabaho karon. Ayaw ihatag tanan nga credit sa imong kinabuhi ngadto sa usa lang ka tawo. Kay tuod man, si Francis ang mihatag sa hagdanan para kanimo, Marian. Apan ikaw ang milihok para makasaka kaniana. Anyway, before tamo lang sa unahan, ato sa ning ipang acknowledge ang ato mga suking tig subaybay. Tuod no mga higala, pasensya kay sa kontingog. Murag na overwhelmed ni sa concert kagabi sa Cuse. So grabe ka amazing ang performance no as always. Usa sa mga iconic nga OPM band diri sa Pilipinas ang Cuse band nga nagperform kagabi sa Phoenix Valencia. So ako no usa ko sa mga nagsundo sa airport no, naghatod sa hotel, nagplus star sa so medyo kuan ko na overwhelmed ma akong lawas, na overwhelmed sa kabibo. So mo ni siya ang resulta karon. But anyway, please bear with me. Eto, ito yung acknowledge. Hi from Jasmeow20. Hi DJ Nova. Shout out kang Justin Fuentes watching from San Diego, California. Always watching your live. From Paolo Brian Montes watching here in Zamboanga City. Ate Noves, Ang importante nakatapos sa pag-eskwela ug naa na sa maayong estado sa kinabuhi si Marian, ang Ginoo na ang mahibalo sa tanan. Hi to Eman Hangad, watching from Zamboanga del Norte. And from Ramilin Alvarez, a shout out sa Mansugod family of Sinuda Kitato Bukidnon. Shout out to Marielle Baisak of Bahumpandan, Dumaguete City. From Porferia Bernal, hello Ate Nose, always jud ko maminaw ug matanaw sa inyong live. Kay ganahan kay ko, shout out sa Bernal family ug Amparo family watching from Bulawan, Gindulman, Bohol. Eto pa tinuod. Or tinuod yun nga na ay mga tao ang umuabot sa itong kinabuhi aron usbo ng atong kapalaran from Dondon, Gakutan. Shout out to Hazel Paliasa watching from Barubo, Surigao del Sur. Hi to Marie Ilacad watching live from Aloran, Misamis Occidental. Shout out to Alvin Macabenta watching here in Ozamis City. From Pet Galinzoga, shout out to my mama Aideng Rabago Galinzoga na always naminaw si DJ Nose from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat Ate Nova. Grabe ka inspiring ang story ni Marian. Bisan daghan ang kalisod sa kinabuhi, wala gid siya ni unda sa iya mga damgo from Maricel na Mokot. From Christian Panaginto, medyo komplikado ang sitwasyon nilang Francis ug Marian. Apan dili gyud ikalimot nga dakong tamang si Francis sa iyang kalampusan. Hi to Raymond Dumayag of Barangay Apupong General Santos. Ingon man kang Lisbeth Kaunsag of Molave, Zamboanga del Sur. Maayong wala niya gisayang oportunidad nga gihatag sa iya. Maugid na isakto. From Arvin Colina of Pagarian City. Hi to Saysay Hinaon watching from Tagum City. Shout out to Marlon Humawas at Inos always watching and listening here in Tayasa Negros Oriental. Diligid lalim ang magdako nga walay ginikanan. Bilib kay ko sa imong kaligon sa kasing-kasing Marian from Jerome Saklayan. Dagan kay salamat sa inyong tanan o kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisad lamang sa atong Sincerely at Arlene Facebook page. Mga igala, balik tao man lamang sa pipila ka pahinumdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
7: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakujud kayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nuns Corn Coffee.
9: Nang dili magudki ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nuns Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa padaghan kay salamat Marian sa musuwat kaagi sa kinabuhi. Marian, dili nato i-romanticize no ang sinugdanan sa inyong relasyon ni Francis. At that time, 16 years old pa lang ka. Bago pa kagikan high school, no, vulnerable, nag-inusara sa syudad. Ug nanginahanglan og security while si Francis mastigulang imong landlord ug naa siya sa posisyon nga mas daghan og power og resources kaysa nimo. Huwag ang unang nahitabo-tali ka ninyo, base sa imong gisulti, wala mag-iklarong consent. Misukol ka niya, no? Imong gitukmod, imong gibawi, imong kamote, na ay resistance nga nahitabo, apan eventually, sa iyang pagpamugos, ni give in ka, huwag nakuha niya ang imong pagkababay. Remember, sa tanang mga babay, especially minors, no? It is never okay to treat women like that, especially minors. Magbisan pa nga sa ulahi na kasi nati ikaw og attraction og nahimong mutual ang inyong relasyon. Again, Marian, dili nato usbon ang kahulugan sa unang panghitabo. Tungod lang kay nahimo kang attach kaniya pagkahuman sa tanan. Importante kayo ni Marian nga ang pagka-excite nimo sa usa ka bahin sa nahitabo dili automatic nga nagpasabot nga okay na ang tanan nga nahitabo sa sinugdanan. Huwag dili pud kinahanglan nga magdumot ka para ma-recognize nga adunay boundary nga nalapas. Apan ang pinakalisod nga parte sa imuhang istorya kay tungod nahigugma ka kang Francis. No, si Francis nahimong espesyal sa imuhang kinabuhi. Tungod kay siya, naa siya sa usa ka specific nga chapter sa imong kinabuhi. Siya ang tao nga mitunol og kamot sa imuha sa panahon nga nanginhanglan ka og tabang. Wa nga dili lang siya imong gihigugma. Usa pud siya sa rason sa imong pagbangon. Ug maunay rason nganong lisod gyud siya kalimtan. Aban Marian ang kamatuora. Usahay ang pinakadako nga gugma nga atong mahatag sa usa ka tawo. Mao ang pagdawat. Pagdawat nga dili gid mo pwede. Pagdawat nga igo lang gyud siya milabay sa imong kinabuhi. Pagdawat nga naanay na nag-iya gyud sa iha. Ubang pagdawat nga human na, natapos na. Once again, daghan kayo ang salamat kaninyong tanan o karon kay wa na mataigong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Stand by! Alas sa itong Health Educations Program kaubad gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausapas ang ngala ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala at Nova Banyel. Alang sa itong tulumanon, sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
4: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, NANS Corn Coffee.
5: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee sa akong asawa,

0: nga say dili sa kayo sa mga ubang dating iha nang scope lang yon maayo ang iyang pagtulog iyang pagbawas okay man dili gyud niya gamit og ubang kape kay kana jo nang scope amo ang gamiton Christmas dinyo dire sa kapang libungan ug kutabato
1: kini si Ate Arlene ayon for healthy happy living nuns mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
3: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, ala sa tuhet education program ning Adlaw Sabado. The first kauban na to, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education's program.
0: Siyempre, alang sa mga mangutana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Okay, una pangutana, Ate R and Doc John, na ako'y hubag sa akong kinatao. Dugay-dugay na ni siya, Ate R and Doc. Mubuto siya, pagmuda ko kaayo, sakit ra ba kaayo inigbuto, mubalik na pod. Unsa man ni siya tabangi ko, please.
2: Okay, Ate Arlene, so mo kini mga ano, mga infection na siya, Ate Arlene. So,
0: kung babae,
2: i-check sa nato kung kiniba siya is resulta sa sinatawag na STD. Mm-hmm. Or pwede po na magbisita ka sa
0: doktor.
2: Sa doktor or sa health center kay para ma-assist kung kiniba siya is ordinaryo lang na infection or kinitawag nato na mga STD, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Pero for the meantime, mga kanans,
0: STD means sexually transmitted disease.
2: Yes. So, mm-hmm, kanas siya, pwede nimo nakuha sa imuhang partner.
0: Mm-hmm.
2: Okay, mga kanans, ang first natong pagabuhaton sa iya ha, of course, tagaan nato siya mga antibacterial.
0: Okay. Kaya
2: infection man siya, mga kanans, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So first, iwas muna tayo sa mga pagkaon na makapalala or makapadako sa paghubag niya.
0: Mm.
2: So, pariyo sa ginatawag nato ng mga, of course, mga canned goods, mga acidic na mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: Including na po, mga kanans, no, yung GMO kung pwede iwasan. Kaya lalo na hubag-hubag mangod siya.
0: Mm-hmm.
2: So, dali siya mag-aggressive, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Okay, iwas muna tayo. And then, vinegar also is iwas kita, mga kanans.
0: Okay.
2: Para na po sa iya mga juicing na dako kayo ikatabang sa iya, mga kanans, no, to increase sa iyang immune system.
0: Mm-hmm.
2: Particular yung mga white color na mga vegetable, mga kanans.
0: Okay.
2: Or mga root crops.
0: Mm-hmm.
2: Pareha sa, okay, yung garlic, maganda. Garlic, radish. So, mm-hmm, kini siya na combination. So, pwede kung garlic, garlic lang siya. Kung mm-hmm radish, radish. Combined with, mm-hmm, pwede i-carrots, din lagyan mm-hmm ng lemon, din honey, kay para mas mulami yung lasa niya.
0: Okay.
2: So, pwede na siya imnon up to 3 times a day, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So, aside sa mga juicing, mga kanans, kung gusto yun ni mo, mas convenient para sa imong part, mga kanans,
0: mm-hmm,
2: eh of course dili mangit nato maano no na naamangit ay mga obligasyon matag adlaw or mga
0: okay
2: trabaho.
0: Mm-hmm.
2: So pwede pud ka makainom og Cervic Care Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
2: Okay, Cervic Care Herbal Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, okay.
2: So load na sa 15 days or 21 days depende, mm-hmm, sa type sa infection, mga kanans. Kung
0: okay
2: simple lamang na mga infection, mga kanans, mga 7 days to 15 days, makita mm na ni mumukuyos na yung hubag.
0: Okay.
2: So 3 times a day. Then sabayan og non-serba capsule.
0: Mm-hmm.
2: Ang non-serba capsule na siya ay anti-proliferative properties at mm-hmm the same time, magpa-boost siya sa ato ang immune system.
0: Okay.
2: So take ka 1 capsule 3 times a day, good for 7 days or 15 days. Kung medyo lala yung infection, kung nagkakaroon ng fever yung pasyente, okay, mm, up to 21 days yung pag-inom sa Nance Herba Capsule. Then we recommend also na kung naa kay activated charcoal,
0: uh-huh,
2: i-poultice ni po na siya, mga kanans.
0: Yes, but pasabot, katong activated charcoal, ibutang, pwede ito ni mo inapkin.
2: Yes, kung mm-hmm magabasaon na ni mo siya.
0: Mm-hmm.
2: So, when that time
0: butangan na, o gajoy gihapon to?
2: Pwede po siya, Ate mm-hmm Arlene. So, when that time na medyo basa na siya,
0: mm-hmm,
2: ibutang mo sa tela,
0: mm-hmm,
2: then parang gawin mong napkin siya, mga
0: oo,
2: kanans.
0: Oo, butang sa tela, tapos pwede ni mo inapkin.
2: Yes.
0: Para nga suyo po niya, Doc.
2: Yes, katong mga nana niya,
0: mm,
2: dali niya maipagawas. Kaya kung
0: okay
2: dili magud mo gawas yung nana, mga kanans, mm, mo na magsigig sakit.
0: Mm.
2: Mo na mabatsyagan ni mo yung mga panghubag or mm mulmul.
0: Mm-hmm.
2: Tungod na siya sa nana. So kinahanglan yun na mga nana mo gawas kina siya. So sa paggamit sa activated charcoal poultice, masuyop to niya, mga kanans.
0: Okay.
2: Then pag, of course, kinahanglan po na yung paghugas, mga kanans, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So we recommend ang paggamit sa Nance Aroma Feminine Soap, yung sabon para sa mga kababaihan at the uh-huh same time makatabang siya para ma-increase yung normal flora. Yung
0: okay
2: normal flora, mga kanans, mauna sa yung gahatag depensa
0: mm
2: sa private area sa mga kababaihan para mm dili magkaroon ng infection.
0: Okay.
2: So kung masyadong mababa yung normal flora sa babae,
0: mm-hmm,
2: diya na mag-multiply or mudaghan yung mm mga bacteria or viruses. So,
0: okay, nakit
2: pareha sa imuha.
0: Mm-hmm.
2: So, diya din mabantayan mo na ay mga bukol, na yung mga hubag-hubag,
0: mm-hmm,
2: sometimes na ay nana sa sulod. Kaya in that time, yung infection mas nidaghan sa mga kanans. So,
0: okay,
2: mokini ang ato ang rekomendasyon sa imuha.
0: Okay. Ati R and Doc Jan, matod pa sa doktor nga rin kanako, nephrotic syndrome ang sakit sa akong anak. Karun, ngulitaw na akong anak, 22 na siya, magsige reklamo akong anak, wala daw mudag ko iyahang batiis og mga bukton. Ako pangutana, ipikto ba ni sa, aha, na siya gisulti din nga.
2: Okay.
0: Dok, karon ga vitamins akong anak o ga okay, Centrum Advance.
2: So, namangot siya gina, ano no, yung mga immunosuppressant na mga medication. Katong i-mention nimo, mga immunosuppressant na siya.
0: Okay.
2: So, makapaluya sa ato immune system. At the same time, kung long term na nimo siya ginainom ni siya, nagina sa epekto sa ato ang kidney mga kanans.
0: Okay.
2: Okay?
0: Pero Dok, matod pa niya, ang iya ko nung anak, wala ananag ko ang iya mga batis
2: yeah, so,
0: o mga bukton.
2: So, mga adverse reaction na mga, sa mga medication mga kanans. So sometimes pati yung mga nerves nato mga kanans nagkakaroon ng mga panggahi siya ba.
0: Okay.
2: So kinanglan nato na pangpabuhi po at the same time mutabang po kita sa iyahang kidney na mas mo improve yung pagsala niya, pagdetoxify niya sa dugo sa pasyente. Kay kung dili mangod niya madetoxify, dili niya masala pag ayo yung dugo nimo. Yung giinom nimo na medication, yung adverse reaction mas the more nimo ma-feel, mas the more nimo siya ma-manifest kumbaga. So mo nakaroon na experience pati yung mga tiil nagkakaroon na siya ng mga deformities or medyo nigamay na siya mga kanans.
0: Okay.
2: So sa iya ha, of course yung gina-recommend ako mga kanans no, kung pwede lang iwasan mo na yung mga acidic na mga pagkaon or mga pagkaon na makapabugat or makataas sa hugaw sa dugo.
0: Okay.
2: So kadalasan yung mga karne talaga, so medyo minus-minus, dili man siya kinahanglang yun na totally yun na undangon yun yung mga karne. Kundi small amount lang ang kinahanglan ni mo siya.
0: Okay.
2: Okay? Kumbaga minimize lang.
0: Okay.
2: And then mga fatty foods kung pwede likayan sa. And then mga kanans yung mga processed foods, iwas talaga.
0: Okay?
2: Yung mga processed foods, mangod mga kanans, naamugod siya yung mga chemicals na bugat kaayos sa ato ang kidney. So in that time mga kanans, yung kidney na tuloy po kaayos siya.
0: Correct.
2: So muna siya until such time yung kidney ni mo mga ano siya mo tawagan na mukuyos na mukuyos. Then ikaw nagkakaroon
0: kana bang magsigig sakit ang bat ang dok hinungdan niya na kidney gihapon?
2: Possible siya Ate Arlene. So i-check nato yung sa iyang history. Kung nakita nato na siya gapanghupong din na sa mga ginapang inom. So there is a possibility na yung kidney yung naay problem yod. Pero kung nakita kita nato na wala man sige pang inom and then ma-trigger sa when the time na bugnaw yung panahon or pag grabe yung activities niya. So meaning to say possible siya nagkakaroon lamang siya ng mga osteoarthritis.
0: Okay.
2: So or sa mga kasukasuhan ng mga problem. So sa imo ha, ginarecommend ako sa imo ha, no, na kinahang sa in terms sa juicing, mas dako ikatabang sa imo ha, yung mga green leafy vegetable juices.
0: Okay.
2: Kaya kinahanglan man nato pang pabuhion, kinahanglan nato i-improve yung oxygenation, kinahanglan nato yung chlorophyll kumbaga mga kanans. At the same time, kinahanglan po nato yung vitamin B complex or mga B1 or the thiamine to improve sa imuhang mga kaugatan. Then of course, yung mga B2, yung mga folic acid, yung B12, pang pa-improve po sa ato ang mga kaugatan. So, common sa mga green juices mga kanans and common yud sa ato ano yung malunggay juice dako kayo ikatabang yung red kamote tap saluyot juice maganda siya. So lagyan lang nimo ng lemon para medyo nice something twist.
0: Okay.
2: Dayon honey kay para mas mulami siya. So pwede siya nimo imnon up to 2 times a day or 3 times a day yung pag-inom.
0: Okay.
2: Kung gusto po nimo na mas convenient na kay mas convenient na pag-inom na at the same time na ma hakuha nato yung kinahanglanon sa atong lawas lalo na yung protection pag repair sa ato ang mga cellula sa atong mga kaugatan sa ato ang mga kidney para dili magkaroon ng mga deformities. So we recommend to take Nans Herba capsule. Okay, so sa Nans Herba capsule ang imuhang imnon mga kanans 2 capsule 3 times a day kinahanglan nato yung massive repair sa mga kaugatan sa imuhang kalawasan para dili manggagmay ang imuhang mga tiil.
0: Okay.
2: Kay once manggod na mukuyos yung mga ugat nato mga kanans, mauna siya yung mga tiil nato, mga kamot nato, diri na magsugod na dili niya maka-provide siya og enough na mga muscles. So in that time, mugamay gyud siya na mugamay iyang mga kamot og iyang mga tiil. Kay less man yung blood supply.
0: Okay.
2: Kay yung ugat niya is luya man, ni kuyos man yung ugat niya. So dili makadaloy insakto yung dugo. So in this time, we recommend Nans Herba capsule 2 capsule 3 times a day to improve sa blood circulation, to improve sa elasticity sa ato ang mga kaugatan kay para mas maayo yung sirkulasyon sa ato ang dugo kay para makabuo na sad siya or makabuhat siya og mga bag-o na mga muscles, mga tissue kay para mubalik na og insakto ang imuhang lawas. Kumbaga maundan na siya yung mga kamuti mo, yung mga tiil nimo to make it more proportion sa imuhang lawas mga kanans.
0: Okay? Okay?
2: So Nans capsule 2 capsule 3 times a day and then para sa imuhang dugo, para pud sa imuhang kidney, maproteksyonan we recommend to take UAID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ati Arandok dyan na ako'y bukol sa tiyan, dako na siya karon. Wala man ako ni gipa-check up kay sa sinugdanan, wala man ko'y gibati. Wala po na ako gipa-ultrasound ate. Gahi siya. Karon medyo na ako'y namatikdan mo. Busog siya karon, mura ko og buntis. Unsa may angin akong buhaton, Dok. Mahadlo ko pa-opera from Jane of the Pitan City.
2: Okay, Ma'am Jen. So, i-check na to, Ma'am Jen. No? Mas mayo doon ta ko ma-ultrasound siya.
0: Mm.
2: Kay para makita na to yung placement sa bukol sa imuhang lawas.
0: Mm-hmm.
2: So, pwede man gud ni siya na sa imuhang tinai. Pwede man po ni siya sa imuhang matres or ginatawag na to mga mayuma.
0: Mm-hmm.
2: Pwede man po siya sa imuhang ovary. Or ginatawag na to na mga ovarian cyst or polycystic ovary. Okay? Kung nakabantay ka na okay lang ang imuhang menstruation, wala gid say problema, regular imuhang menstruation, so meaning to say, dili sa reproductive organ yung problem nimo. Either naa sa imuhang intestine. Kauban po sa mga symptoms na sometimes nagkakaroon ka ng problem sa imuhang pagkalibang, sometimes nagkakaroon ka ng parang butod, medyo kasukahon ka, gapangasom ang imuhang kutukuto, dali ka magluya. So, meaning to say, more on sa imuhang digestive system, either sa small intestine or sa large intestine na naa sa bukol. Pero kadalasan, nagkakaroon talaga ng bukol, dito ginasya sa large intestine mga kanans. Okay?
0: Mm-hmm.
2: Sa atong mga colon, ginasya, very common, nagkakaroon ng mga bukol. So, ginarekomenda ko kung naay mga bukol sa iyang mga lawas, first, iwas ka sa mga GMO or genetically modified organism kay
0: okay.
2: Makapa-aggressive man siya sa pagpadako sa bukol. If you say GMO, mga kanans, no, yung mananap, dali mudag ko ang iyang mga muscles, ang iyang mga tissue,
0: mm-hmm.
2: which is dili siya normal sa ato ang body system, kanang kalit-kalito na pagpadako.
0: Mm.
2: So, yung mga bukol-bukol sa atong lawas is abnormal na siya ng mga
0: okay.
2: tissue.
0: Okay.
2: So, kumukaon kita sa mga type of protein
0: mm.
2: na modified, na gipapaspas o padako, so yung bukol na ito po, paspas po siya na mudako.
0: Okay.
2: So, iwas kita sa mga GMO. Then, sa mga juicing mga kanans, no, we recommend sa imuha, yung type sa mga juices is color violet
0: okay.
2: or black in color. Okay, like sa mga grapes, mga berries, mas maganda siya mga kanans. Okay,
0: mm.
2: mas darker yung color sa prutas or sa gulay, mas maganda sa imuha. Kaya mas taas ang level niya sa ginatawag nato ng mga anti-proliferative properties mga kanans. Okay?
0: Mm-hmm.
2: So kung make it more convenient sa imuha na sad, na gusto ni mo na naagid kay Imnon na mga herbal
0: mm-hmm.
2: para sa pagpakuyo sa mga bukol, okay, we recommend to take Nan's Herba Capsule.
0: Okay.
2: Kung bukol sa lawas, 2 capsules, 3 times a day
0: mm.
2: ang pag-inom. Sa imo dako man, so 2 gid ka kapsula. Pero kung gagmay-gagmay pa lang siya, so pwede lang 1 capsule, 3 times a day. Pero kung dagko na gyud ang bukol nimo mga kanans, kumbaga more than 10 cm na siya, yung bukol, ma-feel na gyud nimo gid siya, mabatsyaga na gyud nimo siya.
0: Mm-hmm.
2: So we recommend to take Nan's Herba Capsule, 2 capsule, 3 times a day yung pag-inom. Then sabayan dayon og UAID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom para mas limpyo yung dugo, para dali niya ma-repair. Kung ang imo problema more on sa menstruation,
0: mm-hmm.
2: na irregularities, din na yung mga apul-apul na yun, itumitom, din mm-hmm. na yung mga something smell or mga foul smell or mm-hmm. isog yung baho niya during mm-hmm. menstruation,
0: okay.
2: Then mabantayan ni mo na ibukol siya mga kanan sa imuhang puson,
0: mm-hmm.
2: mas ginarekomenda ko na ang imong iuban sa pag-inom sa NANS ang
0: okay.
2: Cervicare Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
2: 1 capsule, 3 times a day until makuyos, mawala yung bukol sa imuhang lawas. And then mga kanans, kung sa matres, iwas ka sa mga fermented or mga vinegar kahit makapaluyag yun siya sa matres sa babae.
0: Okay. Ati R and Doc Jan, unsay akong buhaton nga gusto ko mutig-ab og usog. Apan, maglisod kog tig-ab og time na sa akong pupo. Apan pag-abot ako sa CR, dili siya magawas. Maglisod kaayo pagawason ang hugaw. Unsay angay kong pagkabuhaton.
2: Okay mga kanans, constipation pa rin yung problem niya. Okay, so inom og Nan's corn coffee, pwede imnon 2 times a day, buntag og hapon yung pag-inom. Then take Nan's Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, then inom og daghan og tubig para dili magkulang ang tubig sa atong lawas. Kaya ang atong lawas, pag naay mga kakulangan sa tubig, ang main source of water is naa sa atong colon. Kaya ang atong colon naa diya yung ginatawag nato na goblet cells. Goblet cells are responsible for water absorption talaga yan. So pagsuyop lagi na ang iyang tubig. So naay kakulangan og tubig atong lawas didto sa colon niya, kuhaon yung tubig na kinahanglan sa atong lawas, mga kanan. So that's why we recommend to take a lot of water. Kay kung makwaan og tubig ang sa colon, usually yung hugaw nato mugahi pud na siya. So diri na maglisod na kita sa pagpagawa sa ato ang hugaw, mga kanan. So ginarekomenda ko na inom og daghan og tubig, and then take Nan's Corn Coffee 2 times a day, then Nan's Herbal Capsule 1 capsule 3 times a day, then 8 more mga green leafy vegetable or mga gulay or mga prutas. Dako kini makatabang para sa imuhang fiber, mga kanans.
0: So Ati R and Doc Jan, unsay maayong herbal nga imnon nga mukupos ang kidney? Si Parsing Pirocho kini sa hingog.
2: Okay, mga kanans, ang pangutan na first is ngano ni kupos yung kidney. Importante mga kanan, sa bawat pasyente, makaibalo sila sa hinungdan sa ilahang mga sakit. Okay, dali raman magsulti na maokin ni ang imuang imnon, maokin ni ang imuang pagabuhaton. Pero mas maayo mga kanans na mismo ang pasyente makahibalo kung unsa ang hinungdan ngano nagkasakit siya. Ngano ni kupos ang iyang kidney, ngano nagka-problema siya sa iyahang kidney. Okay. Of course, unsa ba ka importante yung kidney? Ang kidney siya ang nagalimpyo sulod sa atong lawas. Tanan hugaw sa atong lawas, tanan mga metabolic waste products sa atong lawas, ang kidney ang nagalimpyo. Ang kidney ang nagapagawas. Kay kung dili niya mapagawas yung mga hugaw sulod sa atong lawas, unsa ba tiyon sa pasyente? Irritable, dali ra masuko. Ikaduwa, nagkaka-insomnia yung pasyente. Pangatlo, dagan mga panakit-nakit sa iyahang lawas. Pang-apat, mga kanans, talagsa kumusingot siya, katul ang iyahang singot, mga kanans. So maokini yung mga, of course mga kanans, maglabad ang iyong ulo, magsakit-sakit ang iyahang ulo, mga kanans. Maoka na siya yung epekto pag mudaghan na yung hugaw sa atong dugo. Paano ba nato mabawaan ni kupos na atong kidney? Of course, magpa-check sa ato ang mga laboratory. Like creatinine, blood urea, nitrogen. Pag na-check sa atong blood urea, okay, taas na kaayo. So meaning to say, humina na ang imuhang kidney. Nagaluya na siya. Okay, so mo to say yung mga pamaagi para ma-check kung kamusta ba yung kidney na to, mga kanans. So, Dok, unsa ba mga pagkaon? Nabay mga pagkaon or mga ilimnon na makadaot sa kidney? Yes, naa siya. Of course, yung mga pagkaon na mga acidic, na like mga artificial juices, even yung mga soft drinks, makataot nisa sa mga kidney, mga parat na mapagkaon po, o mga tambal, mga synthetic medication, mga drugs, na mga chemicals. Sigurado gina, halos na tanan sa mga drugs, makadaot yun sa kidney, mga kanans. And then mga kanans, lack of water intake. Isa po na siya, na sa mga hinungdan nga nudali madaot atong kidney. And then the last, but not the least, always stress ang imuhang lawas. Okay? Dok, nga naman dok, kung always stress di ay. Okay mga kanans, yung stress, kung kaya na ito mamanage, may mo kitang productive. Okay? Then dili makadaot sa ato ang lawas. Pero pag dili na ito mamanage yung stress sa ato ang lawas, mga kanans, sigurado, mukupos ang imuhang kidney. Mugamay ang imuhang kidney. Kaya nga naman, pag mataas yung stress hormones, ideally mga kanans, ang cortisol hormones taas, ang resulta, makapangkupos siya sa mga kaugatan sa tibuok lawas naton. At the same time, pati ang imuhang kidney, mikupos po na siya, mga kanans. Kung magsigi-sigi ka kupos sa imuhang kidney, then taas po ng ato ang pressure, ana, ang ato ang kidney, bugbog serado siya, mga kanans. Muna siya, dapat kahit balo kita, mag-manage kung paano nato i-manage yung stress. Small amount of stress, mas maganda to make it more productive. Pero too much stress, hindi maganda, mga kanans. Okay, para sa mga pasyente na may mga problema sa kidney, we recommend first, minimize muna sa pagkaon sa mga karni. Lalo na mga laban-loob, ulo sa isda, gagmen isda, ginamos, bagoong mga parat. Iwas muna tayo, mga kanans. Kay dili pa makatabang para sa imuhang kidney. Kaon sa ta sa mga pagkaon na more friendly, mas gaan sa imuhang kidney. Pareho sa mga gulay, mga prutas. Pero kung taas na imong kriya, din itaas na po ng imong potassium, minimize kita sa prutas, mga kanans. Kay magka-hypokalemia kita, mga kanans. So we preferred more on vegetable juices, mga kanans. Okay. Next, sa mga herbal niyang pagkaimnon, of course, UAID Herba Capsule, 2 capsule, 2 times a day, 2 sa buntag, then 2 sa gabi, para ma-repair yung na-damage sa iyang kidney, kay para mas mugaan ang trabaho sa iyang kidney. Kaya ang kidney, pag magsigis siyang trabaho na trabaho, ang pag-repair sa imong kidney, less. Kumbaga, ang repair sa imo, dili kayo siya ma-repair. Pero kung mugaan ang trabaho sa imong kidney, so dili kayo siya trabaho, so yung kidney ni mo na ay panahon para i-repair ang iyahang kaugalingon para makarecover siya mga kanans. So kumbaga, yung workload sa imong kidney, ginapagamyan natin siya. So by taking UAID Herba Capsule, dako-dako na kaayo ang ikatabang para sa imong kidney mga kanans. So 2 capsule, 2 times a day yung pag-inom. Then of course mga kanans, kinarecommend ako na isabay sa pag-inom ang Nans Herba Capsule. Kaya ang Nans Herba Capsule, kaya balo na kita makapag-improve, makapagwapo sa daloy sa dugo sa ato ang mga kalawas. Makatabang siya para mga buhi ang mga gagmay na mga kaugatan. Which is, yung kidney ni mo, pag nikupos yung kidney ni mo, at the same time, yung ugat na sa imong kidney, nikupos po siya, mauna siya, nagaluya ang imuhang kidney mga kanan. So karoon na itong inabuhat, ginapatabangan na ito na ma-repair ang mga naguba, mga nakupos na mga ugat, kaya para mas guwapo, mas lami yung daloy sa dugo sa ato ang kalawasan. So magapang pabuhi ba sa mga kaugatan sa atong body system mga kanans, particular na sa imong kidney. Mauna siya, nga nung ginapainom na ito o ginasabay na ito ang Nans Herba Capsule kay para mas guwapo yung blood supply paingon sa imuhang kidney. Pag guwapo yung blood supply paingon sa imong kidney, taas yun yung chance na yung kidney sa pasyente na maka-recover o makabalik siya sa normal niya na trabaho mga kanan. So take Nans Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang ato ang pagpainom. Then too much exercise hindi maganda para sa naay mga kidney trouble. Okay? Exercise lamang around mga 15 minutes, lakaw-lakaw lang siya. Kana siya enough na siya para ma-activate ang ato ang body systems, ang ato ang mga circulatory system. But too much exercise makadaot sa ato ang kidney.
0: Ati R and Doc Jan, nag-inom ko og Nans ug UAID kay sakit ang akong tuhod, gamot-ngot for 4 days unsay angay buhaton ani gahubag manggihapon, please tambagi ko, do na bay pagkaon nga gibawal?
2: Okay mga kanans, ginarekomenda na to mga kanans na first is kinahanglan na to na siya ipa bone realignment or ipa massage. So gamit ka og Nans liniment oil para ma-improve, para matanggal, mabungkag ang mga uric acids sa ato ang lawas mga kanans. So i-hot compress din, mas maganda. And then we recommend also to continue lang ang pag-inom sa Nans Herba Capsule o UAID Herba Capsule mga kanans, kay para maipagawas niya, ma-facilitate yung mga uric acid sulod sa ato ang lawas. So continue lamang siya, makita nimo after mga few days, mawala naman yung mga panakit-nakit nimo sa imo mga kasukasuhan or yung mga pag-ngol-ngol. Kung magakini siya, it's a part of the healing process ang imuhang nabatsyagan karon mga kanans. So continue lang until malimpiyuhan ang imuhang body system. So take Nans Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day. Og ang UAID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene and Doc Jan, ask lang ko ba kung what ang ay buhaton? Akong bat ang masakit jud siya panahon nga padung na akong regla. O sa may angay kung buhaton kay nagpahilot na ko, maulang man gihapon akong gibati.
2: Okay, kanamangon siya mga kanans. No problema man na sulod sa matres. Dili man na problema sa imong mga joints, sa imong mga nerves. No, dili na niya ang problema. Kung magpahilot kita, ginapahilot na to kay tungod na ay problema sa iyang mga joints, sa iyang mga ligaments, sa iyang mga nerves, sa iyang mga smooth muscles. Pero dili na siya sa imuhang matres. Okay? So kanang imong pagpahilot, lahi na siya na kaso nga no gina-apply na to yung pagpahilot. Sa imuha, episode of hormonal imbalance or nagkakaroon ka ng dysmenorrhea. So ang imuhang imnon, Cervicare Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days. Makita ni mo, tingala na lang ka, gidugo na ka, pero wala gyapon ka sakit ang imuhang batang kay tungod, na-address na yung problema sa imong hormones. Take Cervicare, 1 capsule, 3 times a day, good for 28 days.
0: Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Educations Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po ho sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbo na ko, Nans og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nas makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas. Ah.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-herba capsule.
0: Kaya yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan gika sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa ato mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinakaimportante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
0: And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. para sa Mega Man Gold Coffee. Ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nang's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Punasa Season 7.
5: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Manzasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
14: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Down!

ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin diyang tanan. Welcome na sab, dari sa to ang pagpanag-uban sa programang Balong Dago. Kumusta og? Maginaot lang tangana mo sa kadasig kakondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Sabado ba? August 15, 2026. Alas wildo. Sana apay magkuha sweldo ba? Og atong tigmo 2,800 kauhaan og walo ka mga sundalo sa gingharian bisag or di mudagan bisan pagrakrakan. Muna may galaan atong pangutan na ha. Og onya babuta atong giandam kung adlaw nga nasa jud ba kamo. Nasa jud ba kamo mga akurimaw. O niya to unang lingaw-lingaw may gala 5. O pabutang duha para makumplito ha mga kurimaw ha. Ay good day mayo pagpamina dahil kang kuya Brian Uro sala si Sikior. Boss good ba mayo may hapon ni boss. Good hapon boss ha. Mayong pagpaminaw, nag-text siya kahapon. Si Kuya Brian Uro. Sa mo ang anong siya, balik mo diri, boss. Wapa may schedule, boss. Wapa may schedule, boss. Okay, magsugod na tayo diri sa ito ang pagpanag-uban.

0: bago magkano yan
1: agad. So may pagaling ni Manoy. Pagaling ka kigwana.
2: Ayaw!
1: Kinamdong ko sa una bata may galagikigwa. Bagis yan. Ato na lang yung pagaling ay. So may pagaling na to. Nakong kigwa.
2: Ayaw!
1: Pagaling naman kigwa na.
2: Ayaw!
1: Oy, Kuya Brian, uro! Asa last is secure, mayong hapon niya muli, Kuya. Oh, mayong hapon niya basta. Ang driver nga pinakabutan.
2: Ayaw!
1: Agad rito may gala sa mga tubag. Agod PM, mabalaw ang tubag kay monumento sa mga sundalo. O gikanda ni Eric sa may Sikatuna Street. Ang

0: Dahil pa nga tumaga, bulan sa February, ayan, pizza 28, Zodiac sign personality, gikan ni Eric, si Katuna Street. Aga good PM Balong, ang tubag sa muntik mo kay tungod sa kasaysayan, saging harian sa mga sundalong bato, nga monumento din mudagan bisa pagrakrakan. Gikan ni Eric, si Katuna Street, Cebu City, ayan, og di apayod. Ang tubag, mga sundalong monumento, ayaw kadagan ni Eric, ayaw kadagan na. Buwan sa February 28, mudagan sa February 28, rana og di na mudagan sa 30 og 31. Daddy ni sa bulyugan. Daddy daw, sa bulyugan. Ang tubag, bulan sa February, ay di na mudagan sa 30 og 31. No. Aga padayon tama siligan. Dere lain pang tumag. Akong tumag bulang Gyapo sa February. Aha. Aga abyod. Tumag ayaw kadaghan na agoy. Oh. Kadaghanon magmaayo. Disqualified magdaghan og major. Adyo ko dagana, okay? Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag, ana, abuyan sa February, daddy, ni sa bulyugan, yapon. Daddy, ang kayang palagoy, daddy. Og adlaw, og pizza sa buwan sa Pebrero, Alfredo Cosi, Poblacion. Tabuilan, Cebu. Ayan. Akong tubag kay February nga bulan. Gikan kang 531. Og manaw tubag imuntik mo kay sugod o rak-rak sa pizza 1 sa Pebrero hangtod sa pizza 28. Rak-rak adlaw Alfredo Cusi. Poblasyon Tabuilan, Cebu. Kumusta mayong pag paminaw din ako. Aga lang ang tubag tigmo kay sapatos bisan pagrakrakan ang sapatos di na mudagan kung waiti sa tao nga magsuob yan mapuduyaha may gala yan pa di na mudagan bisan pa o rakrakan kung waiti sa tao gikan kang 010. Okay, dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang kulot sa Bohol. O kining magtayon, kining tatay o nanay ni Balong nga bata may gala. Nasudlan niya dito sa inang wa manira ba? Nasudlan nga nag-ismering hoy.
1: Ala tay, tay.
0: Oo, unsa man doon?
1: Unsa man ang naakang nanay tay?
0: O ka na doon, kandado na doon.
1: Kanang imuha po tayo, nagbitay. Mao na yabi doon. Gablihan ako kandado ni nanay mo. Ay, mao ba tayo? O tayo, ayaw kumpensa tayo.
0: Ano man?
1: Na-duplicate si Ninong Henry.
0: Ano man?
1: Nakitaan ako, iyang gablihan gihapon ang kandado ni ni nanay. Ayaw kumpensa tayo. Na-duplicate si Ninong.
0: Panira lagi mo.
1: Saman mo nga.
0: Di mampu mo manira. Kunot daw may galas buhol. Kumusta di ako? Bulot? Ha? Nakita nung kulot. Aga akong tubag sa imutig mo, manong kay sapatos, Alma Drinang, Nangka Balamban, Cebu. Kumusta dia, Alma? Nangka Balamban. Lao tubag tig mo kay Tangki Digira, Nido Bakos ng Buanoy, Computer. Wap, agabon. Balong si Pipi Nakilan, panadtaran tubigon buhol. Ang tubag si

0: Mo kay bulan sa Pebrero agoy di upload picture sa 28 ka mga sundalo from Eileen Yana Antikira Bohol. Mga taga Antikira Bohol, maadyong pagpaminaw ninyo. Kita mo atong waiting seat na gudyod o kabadyo na gudyod o waiting seat. Bulan sa February kay 28 day at 28 days naman, Idroy ng Cebu. Kumusta niya, Idroy? Kumusta mang sugbo? Lain pang tubag. Akong tubag lang. Ang kalendaryo nga February 28 nga ako minsan siya. Yeah, pagod. Akong tubag. Permanent teeth. Why hingo lower og upper kay tag 14 man kada linya og mausap bisan unsay ihungit sam nang buhol computer sam wa pagyapon sam wa pagyapon nakasalapay og law koy mo tubag digmo bulan sa Pebrero Philippine nakila panadtaran tubigon buhol ayan. Kumusta mga taga-panadtaran at tubigon Bohol? Lang mauli imong number sa Visayas. Yes, 518. Gikan kang 518, Miguel Rotanas, 518. Tubag na ko, tigmo kay 28 ka sardinas. Girakrakan o kaon, huwag mo dagan. Julieta ni San Jose, Bayawan. Kumusta mga taga-San Jose, Bayawan? Agnaw ang tubag sa tigmo kay bulan sa Pebrero. Kay na ay 28 ka adlaw, silbi mga sundalo bisag rakrakan. Di gyud mo dagan. Gikan daw kang Natos, Bayawan City, Negros, Pioto. Wa ay paghapon na to. Kumusta man kanya na to? Lang tubag kay bulan sa Pebrero. Okay. Nato gyapon, Bayawan, kaisa lang. Kaisa lang, ilabay na to. Ang tubag tigmo kay dili mo dagan. Kayog kadaghanan na to. Para di ka makuan. Para di ka ma blacklist. ang tubag daligsik na balong sa botong lumbangan. Ili. Ayan. Di pagyod. Ang tubag kay nagpugas og mais. Bulan sa Agosto, ili ng lumbangan. Lahit pang tubag. Lahit tubag, imtig mo kay balay sa mga anay. Julita ng San Jose, Bayawan. Wa ay pagyapon. wap agapon mga kurimaw. Og Julita may galas, lahit pang pasiaw. Gikan daw kang Disa Maygal na si Kihor. Kanto si Tikling Maygal na nga bagong katabang ni Tikla o ni Balong. Kanang Tikling, ma'am, bagong mangi kang katabang na mo dahi, karong panahon na dahi kinahanglan magtipid ta ha. Yes, ma'am. Kanang magtipid ka gamit og tubig, magtipid po ka gamit og kuryente, ha? Yes, ma'am. Paglabay sa isa kasimana, wa may trabaho iyang ma'am. Kay trabahan talaga si Tihol, may Lunes, Pingo, Bernes. Pagkasabado, atikla, atikleng, ma'am. Imong gituman ang giingon na magtipid, kuryente, tubig. Yes, ma'am, ay. Kana ganing wa ka, ma'am? Magkaon, minister? Usara ka plato among gamiton. Magsalo rami para usara yung gason. Kanyang maligo, magdunga na lang big shower, ma'am. Kanyang mamalong big suga para tipid. Okay ba, ma'am, akong pagtipid, ma'am? Ayaw! Ayaw! As kagyod, noong tipiran. Kaya mga 11 lang sir, magsalo naman lang sa usog ka plato. Maligo, magdunga naman nag-shower para way usik ang tubig. Anya, para way usik o kining kuryente, mamalong pagsuga maligo. Malong pagsuga. Okay, padahal yun ito. Tipid, magugahago. Tipid ah. Aga, bulan sa Abril, Kuya Kay, Bernisan tumana, dili mana mudagan ang Ginoo. Kay Pasi, pugi ni sa Billy Hermoso, ah, Billy Hermoso o sa Negros Occidental, ha? Ang tubag lang kay Ulana o Taligsik sa Butong Lumbangan, Ili. Oy, Ili, kumusta ang Butong Lumbangan, Ili? Ah? Aga, lain pang tubag, ayan, akong tubag, anang tigmo ni mo balong? Oho. Ayan, long tubag pizza, kalendar yung buwan, Pebrero. Oho. Gikan daw sa Bohol. Wa ay pagyapon. Ikaduang lingaw-lingaw, may gala. Uno. Pabutang usa. Last. Long lampinig na og mga bulog. Si Waray Bugarot ni. Anang tayasan ay Waray. Waray Bugarot. Buwan sa Disimba lang. Adlaw sa Pasko kay daghan man ang mga pabuto. Ang mga tao dili jud mudagan kay mag-fireworks man. Angelica Nilong, Toledo City, Cebu. Computer. Wap agabot. Ha? Dayon. Bola na sa Abril, Kuya Kay. Benisanto mo na, Kuya, okay? O, gikan daw kang pugi sa Billy Hermoso. Kumusta man, Billy Hermoso, pugi? Ha? Pugi son. Bulan gyapon sa Pebrero, Simi ng Bohol. Ayan. O, taga Dumaguete, sa siya. Law, tao na nga, nangiti. Ha? Waray Bunhok ni Tayasan. Nangiti na itim, Waray ha. Taga Dumaguete ni Junior ni. Masa may ato ni Mundo GGR. O, ayaw ibuwag, imuang tubag sa mga address ba? Aga di apagyod, balong tubag na ko, anang tigmo ni mo, mga bunga sa lobi, Clarita taga Batad San Remigio, oy kumusta niya? Batad San Remigio, kuya ako anak bulan sa Pebrero na, piyuto. Wap aga po. Aga balong, ang tubag anang, imong tigmo kay Kaguran. Kaguran daw. Kaya pagyod. Posporo kay 48 na kabuok kay og kaditon di Jud Mudagan. Naman sod Angelica Nilong sa Toledo City. Kumusta niya Toledo, Angelica? Kaya pagyod. Tubag buwan sa Pebrero. Pebrero 28. Walabot ko nung 29. Ang tubag balong kay Madjong kanang mupilit sa sinina. Ah, Madjong? Mupilit pa yung sinina ng Madjong. O kanang kuhan. Itawag ka na. Okay, pizza 28 sa Pebrero. Gikan daw kang Jimmy sa Consolacion, Cebu. Kumusta ang Consolacion, Jimmy? Ah, okay ra. Law, bola sa Pebrero. Okay, gikan sa Talibon Bohol. Kumusta mga taga Talibon? Talib nga libon. Talib nga libon. Ahog tubag kay Fiesta San Agustin, Pizza 28 sa Sakyan di Oro. Daghan pamuto, Wing Sulabar, ng Bohol. Uy, Wing, kumusta niya, Wing? Kabalo po kakapista niya, Kagayan. Dungan, mas malin siya bukid nun. Valencia City. Law, tubag kay Saging. Kumusta mga taga? Bohol. Ahos na balong. Computer. Wap-a. Gihapaw. Ang tubag tigmo balong kay mo nag-uyab gikasa sa buwan sa Pebrero 28. Nya nagbuto-buto kay na fireworks. Wala nanagan. Ang katawan kay nalinga o sila tanaw sa fireworks. Eileen nang daan bantayan. Kaya kung siya nagbuto-buto. Nagpakasal ba ya? O, oh, naging magbuto-buto. Ako ang tumagan along kay Adla along sa flag it raised from Joseph ng Sikihur. Amang kadapit sa Sikihur Joseph. Oh, Maria, San Juan, Lasi. Sa may ubang lugar di gani? Ano man na naka-municipality niya? Ingon si Kuya Kuya Brian Oro. Og law tubag kay kalendaryo sa Pebro. Pebro. Og lain pang tubag. Ang tubag kay Pusporo 48 na Angelica ng Toledo City. Computer. Kumusta mga taga Toledo? Cebu. Ang tubag noong kay Silhig na Tukog. Sa Balaylong, Nonoy Nilong. Kumusta mga Nilong? Di panyood. Buwan sa Perero. Pinisisimo sa Bohol. Anong Perero man yung pinisisimo? Ha? Og, ang tubag anang tigmolaw Silhig. Balay, Nonoy Nilong. Tagasa, tagadiin mang kanoy. Ha? Ang tubag mo lang kay Pusporo, kay isa lang, adyaw ko daghan na lagi. Ha? Adyaw ko daghan na pat, para di magbalik-balik. Balong bola na sa Pebrero. Okay, Dudo ng Bugo. Oy, Do, kumusta man ka niya, Do? Sa Bugo, Cebu. Og, tubag tigmo, Aninitas, RD sa Bugo, Gapon. RD, Bugo Gapon. Ay, RD. Aga, palayon, tama sa ligan. Dito sa ito ang pagpanaguban. Lain pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Monique Buhol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh,
1: nai good news bay.
0: Unsa man?
1: Si PBBM ba?
0: Isa si PBBM?
1: PBBM.
0: Ano man? Diba, sa una ron na giingon nilang Duterte nga magpa-polical test?
1: Anong drug test sa buhok ba?
0: Oh,
1: nisugot na siya ba?
0: Uy, nisugot na?
1: Oh, nisugot na siya, pero...
0: Ano siya pero?
1: Makigdungan siyang sara, pulong, og baste.
0: Nisugot na daw si Bibi. Pero makigdungan siya ni Sara Basti og Pulong. Apila na sa hanilit. Si Bato may gwapo eh. Polikol test. Ako pa ang PBBM, di ba ginakuan mo siya nga magpa-polical test? Pao-pao siya ka ng kiss-kiss, gid ba? Kaya naman akurot lang gid itong buhok. Sinaw pre kang bato. nakasbato rin. Sige rin mag-ingon ang NBI o CIDG nga nara ko na sa Pilipinas.
1: Ah, ngani, dapit ngani. Di mamumudakop niya. Mayra mamugtari-tari. Og illegal nga sigarilyo.
0: Lang akong tubag. Akong tubag lang. Firing range. Ada isa 544 dito pa Street Cebu City. Ayan. Dito ang address. Diyan pa dyan, balaw akong tubag. Okay, tubag na ko balong si Muhang Atig mo. Ayan. Akong tubag lang. Anang imong atig mo, month of February. Regardless unsang tuig, June of Sibulan. Regard, in English, ang bagay ko nung regardless ni Muhang.
1: Napoy regardless ni mo. Agalong ang akong tubag ang imong tigmo, Lara. Mga ngipon. Computer. Regardless. Aga balaw akong at tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak longkay. Uh-huh. Bala sa magasin. Naghanagod 28. Ha? Glock din na. Akong tumaglong anang imong tigmo. Kuto sa ulo. Wa ay paghihapon. Direta may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang nasod nga walay military, way army ba? Matod pas gihimong pagduon, ang nasod nga walay military dito kuno sa Costa Rica.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul, yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansibang ang gigamot mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilid sa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jo Nance Coffee among ang gamiton. Pwede niyo diretso sa kapahing libungan ug kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga lapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo kay Gladys sa tuang pagpanag-uban.
7: Kanang dre, mangumpisal ko dre.
8: Sa may nabuhat ni mo sa anak.
7: Akong gitanggap, akong boardmate nga mimis kayo, lamion kay ko dre.
8: Oo, oh, niya.
7: Sa Loises Banyo dre niya, tanggal niya ang gitupis ng tawil, dre.
8: O niya?
7: Gitanggal niya ang bra.
8: O niya? Susunod?
7: Wala na, dre. Kinag-brown out naman.
8: Ay, kabuang ng kurente. Wa klaro. Wa klaro servisyo. May na iparadyo. Ha? Wala ay klaro na.
7: Wala, Drake. Brown out, man.
6: Katapos sa Kibili, may galas, kurimaw, numero 2. Ah, kumplito na, ha? Wala tayo oras, salamat kayo sa pagpabinaw. Sa Lunes na sa Buhon, og happy weekend.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tana.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua para sa Kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas o Mindanao sa Not Alone Program of Elevate Movement Incorporated o 1 year na siyang MX3 Believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
6: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
5: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
6: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: GTX 500!
13: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Ango Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: Mga igala, mayong hapon o mayong palis ka natong tanan. Welcome sa atong kinaham nga tulmanon matag Sabado, Democracy in Action, AKA, Saksak Sinagol. Welcome ka natong tanan o sa ngalan sa tagdumala. O tag-iya ni manong tulmanon ang bitirano nga komentarista sa atong radio o print media, si Bob Galero. Kini niyo ubos nga higala, idibora, makiguban niyo ng 30 minutos ka takna nga tulumanon. Welcome ka natong tananog. Ako i-greet dahil si Mariluz Lamban Galero, ang mahal ka pika sa atong Uncle Man Bob Galero, nga kanuna yod, no? Nagpaminaw o kanuna yod close guarding sa atong amigo nga si Bob Galero. Sa akong co-pilot dire, ang atong kugihan, o ma-uptake nga kagawad sa Barangay Dao. Jerry Cajes, pre, mayong palis ka niyo na, pre. O atong indibaya, usab ang atong mga kaigsunan din sa atong pinalagang dakbayan. O una sa tanan, atong i-greet, no? Ang atong multi-awarded mayor, the first lady mayor, and the youngest mayor din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, multi-awarded mayor, Mayor Jane Yap, mayong paapon ka niyo, Mayor. Ingon sab sa atong ma-uptick nga Vice Mayor sa atong Dakbayan's Tagbilaran, Attorney Adam Relson Hala. Ingon sab sa atong amahan sa Distrito 1, ang atong kanhi Mayor sa Dakbayan's Tagbilaran ug karon ang atong gisangunan, no, sa 1st District Representative sa Lalawigang Bulanon, Congressman Babayap. Sa akong makaubanan diya sa 16 sangunang panglungsod, akong itimbaya, no, ang atong majority floor leader, Councilor Plongplong Rinca, nga taga distrito sa Buol. Ingon sab ang atong kunsihal nga taga Barangay Cugon, City Councilor Gian Besas. Ang atong igsoon usab nga taga poblasyon uno, no, nga last termer councilor, consistent din nga top notch sir gyud, no, sa atong konseho diya sa Dakbayan sa Tagbilaran, mao ang chairman sa Committee on Appropriation, Councilor Timoteo Timbotalid, anak ni sa former city mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang usab former governor sa Lalawigan sa Bohol. Ato i-greet usab ang atong higala nga taga distrito sa Taluto, no, City Councilor Attorney Buchi Sambora. Ingon sab sa atong kugihan nga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran, taga Barangay San Isidro, second termer akong former corps commander sa ROTC diya sa HNU Divine Word College, Councilor Pausto Bibot Budlong. Iyon sab ako i-greet ang atong igsoon sab nga konsehala diha sa distrito sa Bansaasa, taga Bansaasa, o bahagi kapika sa former City Councilor Bibiano Bibininting, Councilor Gemma Inting, usaka civil engineer. Usab nga taga distrito usab sa Bansaasa, mga igala, no? Ang among the most eligible bachelor sa Tagbilaran karon o konsehal sa atong pinalagang dakbayan, mao kani chairman sa Committee on Tourism, no, o Committee on Trade and Commerce, ang atong the most eligible bachelor, Councilor Merrick Blanco. Ingon sa batong igsuon diya taga Cugon, usaka inhinyero, Councilor Engineer Charles Cabalit, o gang atong bitirano nga konsehal, no, sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, kauban pa bini sa panahon sa kabataang barangay, ako KB, o niya siya regular councilor na sa siyudad sa Tagbilaran, usab sa atong mga salinggando o naghatag o wisdom, no, sa mga kalihukan mo niya sa siyudad sa Tagbilaran, veteran city councilor, attorney Dodong Gonzaga. O gang atong SP secretary, no, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Ma'am Lynette S. Iba. So, mauna ang among official family dito sa 16 Sangguniang Panlungsod o kantaran ito mga staff diha, no? Sa Sangguniang Panlungsod. Labi na sa akong buhatan, no? Si Michael, si Kay Ryan, si Irene, si Mamaluz, si Ayoy Paredes o si Judy. So, mayong hapon ka na itong tanan. O niya, nga itong mga department heads sa siyudad sa Tagbilaran, yung ipaguluhan sa atong city administrator, akong idol, Sir Alvin Acusar. Mayong hapon ka ni mo, Sir Alvin. Ingon sab sa chief of staff sa buhatan sa atong mayor, si Ma'am Cathy Torimocha. Ang tanan na itong mga department heads, no? Mayong hapon kanong tuntanan. Ang ato na yung mga kapitanis din sa Dakpens Tagbilaran, yung pangluhan ni ABC President o Konsehal Joseph Sagaral. Mayong hapon ni mga konsehal, Joseph Sagaral. O ang atong SK Federation President, si Councilor Mafe Climaco sa distrito sa Tip-Tip. By the way, mga kaigsunan, karong adlaw ay atong i-greet o usa ka malipayong pagsaulog, no, sa kapistahan sa atong lungsod sa Dawis. Ang atong mahal nga patrona diha si Birhen de la Asuncion. So akong i-greet dai, no, ang atong matik nga Padre Cora diha si Monsignor Jeffrey Balanog Nyor. Sorry, bagyo ta ka lahos diha kay labi-labi. Da big traffic, bumper to bumper, hingabot na dili dapit sa unahan pa sa NFA, no? At bang atong nindot kay restaurant diha, Terrace restaurant. Oh, grabe. Murag wa mo dagan to traffic. Daghan na kauban nato dito hing turn around, no? Nya kita kay mini architect Paul Duhig. Dito lang siya yung kaon sa Six Sisters. Okay. Labi-labi ko nung taasa sa din niya. Taas kayo kay gaabot yung gikan sa Este. Gikan po dire sa Tagbilaran. Unya. Na, dito ga tagbo sa Junction. Yung sab, dire sa Cosue, no? So, pasinsya na dyan. Dito mo ko ng buntag, nakasimba mo ko 6:30 in the morning. Kauban ako ng akong inahan, no, si Mama Bilen o kakong asawa si Joey, simba may 6:30 in the morning. Unya, daghan po na nambong. Unya, labi-labi po, no, daghan po na nimba. Ato di po i-greet ang atong talahoron nga mayor sa lungsod sa Dawis, Mayor Miriam Somailo. Mayong piyesta ni mo, og ni Kapitan, mga silingan, no, Josibel Somailo, ang atong kapitan diya sa Dawis. O sa tanang mga opisyalis, o atong mga higala diya. Labi na ni Parimer o ni Biti Iboho. Salamat kay Bay. Bay Biti o Parimer, no? Sa pamahaw. Lami ang pamahaw, gikang simba mga higala. Matag tuig, no? Kung tagang-tag mayong lawas, o nga naata din sa Bohol, degyuta musipyat. Humagsimba na to, at to gita sa balay nila ni Maribete, no, ni Bay Bete o ni Parimer Iboho. Yung sab sa iyang mga anak, no? O ni Manang Grace Bungalos. O sa tanang taga-Dawis, nang ibitar na to dahil si ang tutor family. Oh, ato karon gipaabot ta, baka magkalahos pa ta dito. Kaya na po tala yung mga kalihukan ng himoon karon. Si akong kauban sa BCBP, no, si Yune Kiada, oh, o ang iyang mahal nga kapikas, oh, sorry kay bro, di yuta ka lahos daron, no, kay mali ito yung nakakuha tag update nga bumper to bumper. Natunong mong kupo ni Kagawa Jerry nga Sabado ang pista sa ano tuwing siguro o Domingo ni maugya po ni sitwasyon. Mana nga tapasalamat na po taday atong 1 week ago, ano atong adlaw Lunes, dahil ay gasugod butang o harang Kagawa Jerry kanang karsada bitaw aning Old City Hall paingo na sa Causeway kay trabaho na unta sa Hussein Construction. Mauto nga dahil mga pipila ka concerned citizen mi tawag na to o diya ato gipaabot din sa buhatan sa ato pidalangang congressman Babayap kung mahimo karong sunod simana na no magsugod ang ilang pagtrabaho. So siguro pag-expect na no mga kaigsunan nga mag-reblocking na sa dapita sugod ugma siguro Martes no ang Hussein Construction mao may midaog sa bidding ug sila imo trabaho diha sa portion sa bang dalan kay mao ni sagad reklamo sa ato mga kaigsunan diha kay espalto bangun na siya unja og ma kaning espalto ang kontra gyud sa espalto mga higala is too big. So ana mo agi ng tubig diha ana mo patighog ubos sa balay ni pare Elmer no Chavez og trabaho ni aron himuong konkrito na kay aron hapsay na tong pagpadagang diha mao nang yangyo na to ang Department of Public Works and Highways pinagi sa buhatan ni Congressman Babayap mao tong giyoktaba nila no ang pagtrabaho karong maabot semana na no siguro karong Agosto 17 o 18 magsugo ng trabaho diyang dapita mga higala. So muna no, so daghan kayong salamat sa mga inibitar na to, labi na din ni Miriam og ni Ramar Tutor oh na ni na Mr. Graciano nga ang atong triathloner champion sa langoy dagan bisikleta nga champion po ni kaon ron diha kay to ah murag higdaan ko yang gipamistahan dito bao muuli ba ni di kuno siya muuli og di makadag bring house mga higala oh apil man na sa pista. Uy, di ko kalimot eh pre dispiras diron sa tip tip no Kapitan Jimmy Lantape maing pista ni mo dakap. Og ni Mafe Climaco nang imbitar dito nato. Og ang ha? Og si Ralben, matama si Ralben. Mga kapabungol-bungol ni atong city administrator pre. Idol. Mo happy fiesta ni mo idol no. Ah, ingon siya magginagmay ra kuno siya pod dagkog hiwa no. Nya nga to daing mayor de po sa kuan pre sa Sibilya. Oh, nga taga mayor ni Sibilya po na po siya ibay dire sa tip-tip, no? Si Mayor Engineer Junin Caberte. Oh, Mayor, mga to, karoon mo ito, gimitar mong classmate sa Bat 79 sa Divine Word College High School, no? Or ugba ba to? Oh, sa Intex, mato na to si Ibiang Ibal nga nangibitar si ang among class president, Mayor sa Sibilya, Engineer Junin Caberte. Oh, labi-labi ang pista mga kaitsunan. Tip-tip, pero no? Ugma, no? Ugma, may katumanan. Siyempre, mahal. Siyempre, patron to dito ba? Ikaw. Marang si Engineer Jerry Kais kumplito niyo. Listahan. Siyempre, nakalimot ko. Wala mo itong mura katong San Roque. Mga ba ito? Kung napakal iro? Mura. I-research ko na brebe kay masayop ta. Basta kayo kuhan, mura. Nakasimbam ko. Nindot nilang simbahan diha, no? Diha sa distrito sa tip-tip. Happy fiesta sa tanang taga barangay tip-tip mga higala nga magsaulog silang fiesta ugma pohong adlaw. Sa tanang to mga higala daw si engineer na ato si city engineer Tuesday is okay taga tip-tip din po to. Oh, tip-tip po na no. Engineer si Pruti, Engineer Pruti is okay. San Roque, no? Mga ba na, katong Santos nga, napakagiro, pre? Oo, oh, gitilapan na yung samad. Oo, oh, mauna. Oo, oh, mauna si. Pagko, ang listahan na, pre, kay, pispas-pas na ba itong piyesta na ito niya. So, si San Roque sa barangay Tip-Tip. O, tanang taga Tip-Tip nga nagpiyesta karon. Happy, happy piyesta ka na ito. O, si Kuan de Pud, pre? Si Kagawad Chito Mercado Guba no taga tip-tip na si pangibitar ba nato ne no sa barangay tip-tip o kinsa pa iuban diyan ito mahigala. Well, mga kaigsunan, ning mga nabili na itong gutlo, no? Ato di ay i-report ninyo, kaninyo, nga dito tas kauluhan atong adlaw Miyerkules, Agosto 12. Mitambong ta sa atong kalihukan sa Philippine Councilors League dito sa kauluhan. O atul sa pagbiyahe, gipahimuslan lang sab nato, no? Kauban sa atong talahoron o pinalanggang Congressman Babayap, of course, ang atong Mayor Jenyap, ang paghimamat sa atong kugihan usab, no? Nga mayor sa City of San Juan, Mayor Francis Zamora, nga parinte po ni Kapitan Francis Zamora sa Taluto, o ni City Councilor Buchi Zamora. O dito sa ilang munisipyo, no, sa ilang City Hall, giabi-abi ta sa ilang kugihan o ma-update ka mayor, gihuwat kita dito, labi-labi dito pre, atong gisinate dire kagawa dire, labi-labi ang inita, o dito, grabe, uwan, ingon tong taga Manila, pre, nga, usang simana na kung silang uwan dito, way undang, oh, mga tong nakita ta sa social media na to, sa Facebook nga, galanang, no, nga, grabe tong basura hingabot at ilang mga suba. Murag na trending to, no, sa atong social media ang kagrabe sa kadaghan kay basura, no. Unya daghan mga pagutana dito unsa hinungdan, well una ini kita, no, mga katauhan. Di ta man umangel, pasingilan lang tong mga politiko, pasingilan ubang tao. Kita mismo ang mga katauhan natay dakong kakuha na ninyo, di ta magbasta-basta bisag-asa na lang mulabay, no, sa ato mga basura. Mao na gatapog dito sa dagat. Mao na mga kaigsunan. Nya balik ta sa to pagbisita dito, gikalipay na to nang na renew ang atong sisterhood agreement sa siyudad sa Tagbilaran o sa City of San Juan. Unya dito, no, ang mga kadaguan usab na meet na to, pre, ang usas mga konsehal na dito si former PBA player James Yap. Asawa ba ni imong kumare Chris Aquino, pre? Oh, og ni bala katong basketball player pod. Aliado. Oh, taas mong player ah, no? Nitas picture sa Facebook da post man ni Mayor Jane Yap ng atong paghimamat dito. Nakita ta niya, nagpita pod ni House Speaker Congressman D, no? Dito po siya dito sa usa sa restaurant nga dito tanan ni hapon. Dito po mitambong po siya og lain nga social function. So gabot-abot pa dito, nakapahulagway po ta ni Congressman D, no, nga kuan siya kumpare ni sa atong higala si Dr. Herbert Nini Rilampagos, kay anak ni Herbert nga babay na minyo sa anak ni Congressman D. Oh, so mao na mahigala. Well, atong giisip nga malampusong tong atong pagbisita dito. Unya gani mga kaigsunan, pagkahibaw sa mayor sa Mandaluyong, pre, no, pare Jere, mi hatag pod siya, no, sa iyang kamot, no, nga gusto pod ang Mandaluyong City nga makig sisterhood sa Dakbayan sa Tagbilaran. Na-highlight mangunin atong syudad tungod kaya nga itong kasamtangan nga namunuan sa syudad sa Tagbilaran si Mayor Jane Yap, ang atong multi-awarded mayor, mao karon ang executive vice president sa League of Cities sa League of Cities, no, sa atong nasod nga Pilipinon. Mao na nga garbo na ito, no, bisag unsa kumpunin city ra ang Dakbayan, pero ang atong mayor maoy executive vice president. Ang presidente mao si Mayor Francis Zamora sa San Juan. So ingana na ka close, no. Gali atul sa abog gihimo nga dinner fellowship gikataho ni mayor, no, na nasa yang Facebook page, no, ang mga daghanan kay mga programa, daghanan kayo mga assistance alang sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. So ato tagag pribihiyo na lang ato mayor, bu update ka na tong tanan bahin ini mo na nga from time to time mag expect yun tayo mo ato si Mayor Jane sa kauluhan ubanan of course sa ato pinalanggang congressman babayap pagpaluap no sa mga project sa alang sa Dakbens Tagbilaran kay zero loan ta no zero loan ta watay utang pero daghang mga mihuras mga programa mga gipanghatag no nga funding sa alang sa Dakbens Tagbilaran labi na karon nga atong pinalanggang congressman usa sa mga vice chairperson sa very powerful na komitiba diya sa Kongreso, the Committee on Appropriation. Ug nakuha ni Congressman Babayap, 1 year pa gani siya, no, nga congressman sa atong distrito uno, kon D1. No? So, mao ni makaigsoon, we expect nga daghang mga proyekto nga mabubo dinhi, of course, with the influence sa atong congressman Babayap, no, sa first district, alang sa Dakbens Tagbilaran o sa Kinatibukang Distrito 1. O mga kaigsunan, maragiapas na sa itong oras, no, napatalaing kalihukan nga itong atimanon karon o salamat kayo nyo, sa iyong pagsubay o pagtubay yun sa atong tulmanon Democracy in Action. Sa ngalan sa atong main anchorman, no, ang veterano nga komentarista o kolumnista nga si Bob Galero o sa akong partner diri nga co-pilot si Engineer Jerry Cahes. Miyon kami daghan kaing salamat sa inyong pagtubay sa atong programa. O sa gihapon kami miyon. May God bless our day!
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon. Nagapalibog sa katawhan. Usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero, ang Democracy in Action Radio Show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan o kinabuhi ni musunod Island City Mall, Alturas Mall o Plaza Marcila. Nagbaligya o mga produkto sa pinakaubos nga presyo, polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa Dalan, Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan nga imutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Niusip Z Plus Forte. Niusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag Parex B araw-araw.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lindo tag-aura, one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
5: G22 here. Into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Mocha Frap 4.
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po.
10: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako salang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kay kana admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
15: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
14: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
15: Oh, mao ba mare?
14: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
15: Sige, Mari, ha? Sige. Dagdag-ig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugmadayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
16: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farix B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oo,

0: Age Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Mag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, mayo man siya mo nung nagsigisigin na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Mag inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay mayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dai mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dai inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day. Immuni.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DJX 500!
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
10: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
5: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Strong sa una, strong.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
20: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
21: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
22: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2025. DYRD. Number 1.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon aniya ang inyong anchorman.
1: All right. So, mga igsoon mga igala, mayong gabi, Bohol, mayong gabi Pilipinas, og mayong gabi usab sa atong mga kaigsoonang Filipino nga nagpaminaw kanato gikan sa nagkalainlaing bahin niining atong kalibutan, mga igsoon. Ako riyay si Police Top Sergeant Junald Abdusalam Kahis Abinido. Og muli payon kaming nagabi-abi kaninyong tanan sa usa-usab ka edition sa atong programa sa kapulisan, ang kapulisan karon. Karong adlaw, Sabado, mga igsoon mga igala, ika-15 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Og sama sa naandan mga igsoon atong isgutan ang mga pinakabag-o nga kalihukan sa kapulisan, mga programa sa gobyerno alang sa kalinaw ug kahapsay, mga pahimangno sa kaluwasan sa publiko o guban pang mga isyu nga angay natong mahibal-an isip responsableng lungsuranon mga igsoon. Apan sa dili pa kita mo padayon, tuguti kami nga ipadayag ang among kinasingkasing nga pasalamat sa Station DYRD. Ilabi kay Station General Manager Sir Peter De Harisco sir. Og of course atong kauban sa Pikas Lawak dinhi sa istasyon Sir Gerbert Tolop sir. Alang sa walay hunong nga suporta sa atong programa. Dako usab ang among pasalamat sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office nga gipanguluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. Mayong gabi usab kang Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla, atong Deputy Provincial Director for Administration mga igsoon, o kang Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, Deputy Provincial Director for Operations, o of course sa amo ang hepe, walay lain mga igsoon, si Police Major Joseph P. Joseph F. Lopena mga igsoon, Chief sa Police Community Affairs and Development Unit con Picadu. Mayong gabi kaninyong tanan, sirs and ma'ams, o mga og sa tanang mga opisyal o kabani sa Bohol Police Provincial Office, mayong gabi kaninyong tanan. Atong dawaton usab ang atong mga lokal nga leader nga nagpadayon sa pag-alagad sa katawhan, ang atong kugihan nga gobernador sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aristotol Aris Omentado, uban sa iyang kapikas sa pag-alagad o kapikas sa iyang kinabuhi, Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Omentado. Mayong gabi usab kang Mayor Jane Yap sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa atong 1st District Congressman John Gisnell Babayap. Usa ka mainiton usab nga pagpangumusta ngadto sa atong mga mangingisda, fishermen, mga mag-uuma, mga farmers, mga driver nga sweet lover, no? Mga sweet lover, mga mahigugmaon kayo na itong mga driver, mga igsoon. Atong mga magtutudlo, nga bisang gabi na nagtudlo gihapon, no? Mga health workers, mga engineero or engineers, mga negosyante, mga estudyante o sa tanang mga sektor sa katilingban nga nagpadayon sa pagtrabaho alang sa kalambuan sa atong lalawigan. Labaw sa tanan mga igsoon ug mga igala, usa ka dako nga mainitong gabi sa tanan natong sukintig paminaw mapalokal man kini o gawas sa nasod mga igsoon. Og syempre, no? Dili usab nato kalimtan ang akong mga igsoong Muslim. Labi na sa mga miyembro sa Salam Police Advocacy Group kon SPAG o SPAG Bohol Chapter. Kaninyong tanan, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kung sa ato pa mga igsoon ang kalinaw, kalooy o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala manaa kaninyong tanan. Mga kaigsoonan, andam na lamang mamati kay sugdan na nato ang atong programa. Oh? Karong gabi una mga igsoon, ato na usab isgutan ang pinakabag-o nga balita, mga kalihukan sa kapulisan, mga impormasyon nga makatabang sa pagbalig-on sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa atong komunidad. Kini ang inyong programa, mga igsoon, mga higala, ang Kapulisan Karun. All right. So tanawan ninyo, mga igsoon, kini na sa to ang right side, no? Ang atong bisita, gikan pa kini sa Municipal Police Station of Alburquerque, no? Ato silang pasagdan sa matag-usa, mga igsoon, sa pagtimbaya, no? Sa atong mga suking tigpaminaw o pag-introduce usab sa ilang tagsa-tagsa kagalingon. Arita magsugod sa chief no chief of BCR sa Alburquerque Municipal Police Station. Go ahead, master.
2: Mayong gabi, kanatong kanan. Ako si PSSG Andrew Hamunel, designated as PCR BCO sa Alburquerque Municipal Police Station. Akong panimbaya sa katawan sa lungsod sa Alburquerque sa tanang Naminaw, Mitanaw, worldwide via Facebook Live, Visayas, Mindanao, Kutob, maabot sa atong Sibya. Sa atong buutan, Provincial Director, Police Colonel
1: Patricio
2: Cambulo Digay, sir, mayong gabi. Gabi sa among newly installed Chief of Police, Police Lieutenant General Aton Bonnier, sir. Sa among mayor sa lungsod sa Alburquerque, Honorable Don Richie Bates. Sa membro sa Sangguniang Bayan, pinanguluhan sa atong Vice Mayor Dandan Samar, o sa tanang konsyales sa lungsod sa Albor, o sa akong mga kauban sa buhat, sa Alburquerque Police Station, mayong gabi ka na tong tanan.
1: Alright, so mayong gabi usab, Police Top Sergeant Hamuner. Master, kawa na ba ka? Minyo na ba ka?
2: Minyo na, yan ako ay tulok anak.
1: Oh, pagkanindutas. So, timbaya ako ng atong kapika sa kinabuhi. Kay...
2: Ako ay panimbaya akong kapika sa kinabuhi na nasa Tigbaw, Lubok, aron na nakatiman sa akong bulok ka mga anak. So, minaot nga padayon ka sa pang atiman o pag atong sa atong mga anak o pagpunibresyo sa katawhan.
1: Alright. So, once again, mga Sir Vegala, magkatong ang tingog sa atong Chief PCR sa Alburquerque Municipal Police Station. Thank you, no? Police Top Sergeant Hamuner. Alright.
2: Thank you, sir.
1: Nakay tapad, no? Ganin na rin ang kaistoryahon. Pwede mo nga mo introduce po siya sa iyang kagalingon o pagtimbaya usab nga to sa atuang followers, no? O listeners. Okay, go ahead, Master.
3: Okay, mayong gabi ka na itong tanan, no? Kodi ay si Police Top Sergeant Libby Mantala. Assigned as Assistant Operation PNCO sa Alburquerque Police Station. Ako na yung pagtimbaya po sa tanang katawhan sa lungsod sa Alburquerque, sa tanang Naminaw, o mga tigtanaw sa Facebook Live sa DYRD. Mayang gabi ka yung tanan.
1: Alright, so minyo na po ka, Master?
3: Yes, minyo na ko. Napukoy tulo ka anak.
1: Wow, pariho day mo. So timbaya ang imong pinanggang asawa.
3: Akong itimbaya ang akong kapikas sa akong kinabuhi nga si Ninya Suerte Mantala. Suerte jud kay ko nga siya akong asawa sa pangan lang daan niya. Suerte jud ko.
1: Pagka perfect gyud na.
3: Nya. Sa akong tulo pug anak, pangalaki tulo ka buk na ko anak. Laki tanan.
1: Laki tanan.
3: Oh.
1: Oh, kuya ro. Si... Nindot lang kay hari.
3: Sumusunod sa akong apelido. Kay kamera may Mantala sa Albor, so pinaghanon na akong Mantala sa Albor.
1: Lumad yung ga, nga taga Albor.
3: Dili, taga Dwiro ko, pero ako kasama may taga Albor.
1: Alright. So, mga Ikson, may gala. Once again, mao kato ang atuang tingog sa atuang bisita, mga Ikson. Si Police Top Sergeant Hamuner, o si Police Top Sergeant Mantala. Karong tataod, balikan tamo no. Nakuha sa aning... isibya kining mga pipila ka mga accomplishment sa Bohol Police Provincial Office. Alright, so balikan tamo. Mga Ikson, ato sa silang biyaan sa makarayo kay ato ning ibalita o atong isibya sa inyo ha ang mga pipila ka mga accomplishment sa Bohol Police Provincial Office. Alright. So niadtong Agosto 9, 2026, usa ka bypass operation ang malampusong gilunsad sa hiniusang puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Bohol Police Provincial Office o sa Tagbilaran City Police Station nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka 23 anyos nga lalaki sa Tagbilaran City. Ang suspek giila lamang sa alias Rubin o gikonsiderar sa kapulisan nga usa ka street level individual. Nasakmit gikan sa suspek ang gibanabanang 8.5 gramos nga gituuhang methamphetamine hydrochloride o nailhan sa Cebu. Nga adunay estimated drug value nga mukabat sa 50,800 pesos mga igsoon. Alright, padayon ta. Niyatong Agosto 12 usab, 2026, mukabat sa 56,440 pesos nga balur sa gituuhang illegal nga droga gihapon mga igsoon ang nasakmit sa managlahing bypass operation sa Municipal Drug Enforcement Team sa San Isidro og Duero, Bohol nga miresulta usab sa pagkasikop sa duha ka mga suspect sa San Isidro, Bohol niadtong alas alas 12 sa tungang gabi. Gipahigayon sa San Isidro Municipal Drug Enforcement Team ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Roldan Glenn Loman, officer in charge, and ang bypass operation nito sa Peroxise, Barangay Kandungaw, mga igsoon. Nasikop sa operasyon ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga giila sa alias Atong og residente, mga igsoon, Megala sa Kalapi, Bohol. Gikan sa suspect, nasakmit ang binabanang 5.1 gramos nga gituuhang shabu nga dunay estimated value nga 34,680 pesos. Lakip ang ubang non-drug items sa San Isidro, Bohol, mga igsoon, samang gabi, mga alas 11:45, laing bypass operation ang gipahigayon sa Duero Municipal Drug Enforcement Team. Ubos sa pagpangulo ni Police Major Hostofeno M. Hinayagan, ang Chief of Police dito sa Purok 5, Barangay San Pedro. Nasikop niini, mga igsoon, may galang usa ka 22 anyos nga lalaki nga giila sa alias Junjun og nagtrabaho isip motorcycle mechanic o mekaniko ni mga igsoon, may gala. Nasakmit gikan kaniya ang gimanabanang 3.20 gramos sa gituuhang shabu nga adunay estimated value nga 21,760 pesos. Lakip ang ubang non-drug items, mga igsoon, mga gala. Alright, padayon ta. Niyatong Agosto 13, mga igsoon, 2026, alas 1:55 sa hapon, usa na usab kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga ang naangkon sa Bohol Police Provincial Office. Human sa malampusong anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Provincial Intelligence Unit o PIU, Provincial Drug Enforcement Unit, uban sa Naguhoy Municipal Drug Enforcement Team dito sa Purok Uno, Barangay Malitbog, Daguhoy, Bohol. Nasikop sa mga operasyon ang usa ka 42 anyos nga lalaki din nasakmit gikan kaniya ang gibanabanang 18.1 gramos nga gituuhang shabu nga adunay estimated value nga mukabat sa 123,080 pesos. Lakip ang ubang non-drug items, mga igsoon, og dugang pa nasakmit usab sa mga operatiba ang usa ka caliber 357 revolver nga adunay live ammunition na ay buhing bala, mga igsoon, mga igala. Ang suspetsado anaana karon sa kustodiya sa Daguhoy Municipal Police Station samtang giandam ang mga dokumento alang sa tukmang mga kaso bato kaniya, mga igsoon. Alright, padayon ta. Niatong Biyernes, mga igsoon, gahapon Agosto 14, 2026, alas 5:27 sa hapon, 622.4 grams ang gituuhang shabu nga nasakmit samtang duha ka high value individuals ang nasikop dito sa Talibon, Bohol. Usa ka malampusong iniusang bypass operation ang gipahigayon sa Barangay Busalian, Talibon, Bohol nga misangpot sa pagkasikop sa duha ka high value individuals o HVI na recover atol sa operasyon ang gituuhang shabu nga motimbang og mukabat sa 622.4 grams nga adunay gimanabanang standard drug price nga 4,232,320 pesos, mga igsoon, migala. Ubing dakwa. Ang maong operasyon ay resulta siniusang paningkamot sa PNP DEG 7 no? O sa Talibon Municipal Police Station. Uban sa hugot ng koordinasyon o sa nagkalain-laing police units o mga katuwang sa ehensa sa gobyerno, mga igsoon mga higala. Ang duha ka dinakpan, anaanakaroon sa kustudiya sa mga otoridad o gikatakdang pasakaan o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidaig ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ang hiniusang puwersa sa mga operatiba tungod sa malampusong operasyon. Matod pa ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., nagpamatuod ang maong accomplishment nga seryoso ang Bohol Police Provincial Office sa padayong kampanya batok sa ilegal nga droga. Gipasiug daw sab niya nga dili muundang ang kapulisan sa paggukod sa mga nagpayuhot sa ginadiling droga aron mapadayon ang kaluwasan, kalinaw, kahapsay o kapsay sa atong komunidad, mga igsoonog, mga higala. Alright, so padayon ta. Niadtong August 11, 2026, usa ka bag-ong panimalay ang opisyal nga giturn over, mga igsoon, ngadto sa pamilya Raro sa Purok Uno, Barangay Uwak, Dimia, Bohol, isip kabahin sa ika 129 nga libreng alagad o balay project. Ang beneficiaryo mao si Tatay Jude Raro, usa ka mag-uuma uban sa iyang asawa nga si Nanay Mirasol o sa ilang tulo ka anak, mga igsoon. Ang pamilya Raro nakaagi og dakong pagsulay niadtong 2021 human nadaot pag-ayo ang ilang Pinoy anam tungod sa bagyong Odet. Bisan pa sa maong kalisod, wala sila nagpadaog sa hagit sa kinabuhi. Ilang giayo ang ilang nahabilin sa ilang balay o gipadayon ang ilang pagpuyo samtang naningkamot sa pagpanginabuhi. Nahimong posible ang maong proyekto pinaagi sa balay sa paglaom. Usa ka housing initiative o personal nga advokasya.

0: sa to, lamentado ang maong panimalay ngadto sa pamilya Raro. Uban sa presensya ni Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, ang ato ang Deputy Provincial Director for Operations, o ni Police Major Joseph F. Lopena, ang hepe sa Police Community Affairs and Development Unit, mga igsurong mga igara. So congratulations sa ato ang beneficiaryo, no? Na nakabalay na yun mo, no? Alhamdulillah. So mga igsurong mga igara, mao ka to, ang pipila ka mga accomplishment report, no, nga nakuha nato sa Bohol Police Provincial Office. Ato rang gipili mga igsoon migala tungod kay kung atong i-report gyud tanan, atong i-sibya gyud tanan, hurot gyud ang atong oras na ni mga igsoon migala. Time check, no. Ang atong oras karon alas 7:25 na mga igsoon migala. So atong tanaw nang nabay ni comment diri mga igsoon migala, no. Duna tay 18 na. O 19 mail na nga ang ato ang nananaw sa live. O ni abot ang 20. All right, so pagkanindo ta i-share kining ato ang live karon mga igsoon mga igala. Aron daghan ang makadungog, daghan ang makakita sa ato ang sa isibya karon sa ato ang bisita nga gikan kini sa lungsod sa Alburquerque, no? All right, so ato ang balikan ng ato ang bisita mga igsoon mga igala. No, once again, ang atong bisita mao si Police Staff Sergeant Hamuler og si Police Staff Sergeant Mantala. All right. So, ang Alburquerque, unique kayo ang ngalan, no, sa dungsod, Alburquerque. Unsa may kuan ana? Wisdom ana, nganong gitawag man siya og Alburquerque, no? Kaysa may mo nagtumpag na. Nganong gitawag man siya og Alburquerque?
1: Kanang Alburquerque murag sa kuha ng award man siya, ng murag sa Spanish pa ng award na kuha ng Alburquerque.
0: Spanish? Oo, bitaw. Klaro man kayo. No?
1: Alburquerque.
0: Alburquerque. So, kana siya, ang Alburquerque, gitawag po na siya sa inyong lugar sa Alburquerque o Albor. Tama?
1: O Albor ay lang kasagaran.
0: O Albor ano?
1: Isyo naman dito kon, walang kerke. Walang short na nila, Albor na lang.
0: Okay, kining bulanon, master. Ahilig yun eh, o putol.
1: Shortcut ba, shortcut?
0: Shortcut, no?
2: Alias
0: Albor kerke. Ang gawa, no? O mingon tag balay, himong bay. O, di ba?
1: Hiling, shortcut.
0: Hiling, shortcut ba? Mana, eh, nakanindot po sa ito ang pagkabulanon kay mag-imbinto tagatua, no? Sama sa
2: Albor. Masiguro na, ikon.
0: Sama sa Alburquerque, tawagon pong Albor.
1: Albor,
0: oo. Oh. No, pagkanindo ta.
1: Maura man siguro na ilungson nga di tiwason na ilagbasa. Kay ang uban, tiwason man yun na ilagong basa. Oh. Ang Albor, oh. Alburquerque, Albor dyan yung kasagaran.
0: Albora.
1: Oo, oh, Albora.
0: Bita, no? Naglibog po ko sa unang ano. Unsa man yung abasig lahi ko no ba? Sa una-una. Ang Alburquerque, ang Albor, usara di ay.
1: Usara.
0: Oo, oh, usara di ay. So, pila may kuandiha. Pila may barangay sa Alburquerque.
1: Ang Alburquerque composed of 11 barangay, so niya ang 5 barangay nasa coastal area dapat niya kuan po lang sa mainland sa upland na siya is Unom.
0: Mm-hmm. So wala isla ang Albor.
1: Wala.
0: Ah, alright. So ang Albor usab sikat usab sa kanang gitawag nato og asin tibuok,
1: di ba?
0: Asin tibuok. Di ko kabalo ana unsa una paggamit? Ikaw, master, unsa may imong ideya nakasuway
1: na? Wa ko kasuway po gamit ana pero sa hawng nadunggan sa mga katiguangan sa una no. Kanang gamito na anang asin tibuok sa una is magkuha na sila na og gamay ba kanang ilarang kiskison nga may uban nga kuno kay itoslo ang buton sa katino nang itoslo kuno magtimpla ka yana na ba kay dili mo to siya malanay
0: itoslo
1: dili kuno to siya malanay pero kato sa una wa pa to murag gisulod o kanang kuana imong sudlanan ba katong abtan ako sa una katong asin yon nga
0: asin
1: tibuok pa yon nga kanang moy pangbawnon nga itos mga kabataan sa una nga eskwela pusto no unas nga ipahid nakabot pa ko to pero moy lang ko lang na itoslo ko no dili ko no kaso kanang
0: dili kaso gasin
1: asin kay mula na ang kuha mo dito
0: pag ganindo ta no so usa na siya sa pag mo kuan ba pag mingon tag Alburquerque wasod sa atong unahon na ang asin tibuok

0: no? Oh, pagkanindot. So dili lamang kana siya sikat din hilang sa Pilipinas, kundi international. So congratulations sa nagdumala din, no? Hinaot nga kani na kanunay na magwan hangtod magunaw ang mundo. Nagyapon na
1: ato. Asin dibok, no? Sa Albor.
0: No, di na gawas ana na pabaylain na mga tourist attraction sa lungsod sa Albuquerque.
2: Ang kalamay
1: din abo. Ang kalamay, napoy
0: kalamay
1: sa Albor. Napoy kalamay sa Albor.
0: Kung naay kalamay sa Agna, napoy kalamay sa Albor.
1: Ninot ang kalamay sa Albor kay naay mane, pero tuwa sa Picas Bagol. Pero at least naay mane.
0: O kuya sa no. So pagkanindot ari ay, so gawas nga na ay asinsibok, nausay.
1: Napoy patamis baron, dili po kam dili kam high blood. Kay kuha napoy para patamis, pero hindi ka kam parat kay para high blood man. So napoy para patamis. Dili po kam diabetic napoy asin. So neutral ay mong kuan.
0: So kompleto.
1: Kompleto.
0: Kompleto yon, no. Ingon sila datoy naka testimony ba. Nga nigamit siya asin tibok, nagtuwa kuno siya og kanang nay isdang dako. Ang iyang gigamit nga asin, katong asin tibok, kaya ang masimong istorya.
1: Itoslo.
0: Itoslo. Hastang tamisa mong kuno ag sabaw. Ingko, di dito asin. Sugar na ito, gitamis man. Bitalami ko no, lami ko no.
1: Masig bitsin to.
0: Masig kalamay na ito, gitamis man. No? Ninindot ko no kayo, nindot ko no kayo diha. No? Kumusta man ang atong peace and order sa inyohang lungsod sa Albuquerque? Kumusta ang peace and order diha? Linaw ra ba?
1: So far sa Albuquerque, nagpabiling hapsay o malinawo ng maong lungsod. So, gani, maawa kay may tala kayo nga mga insidente nga may tabog yun diha. So, mingaw rin yun siya nga lungsod. Kumpos na po siya gilibin ka barangay. Actually, mingaw rin yun siya nga lungsod. So, mong daghan magpasahin diha sa Albor kay mingaw rin yun. So, kasagaran diha, itong hapit na mga retire, diha, pasahin kay mingaw raw niya, mga tao po niya approachable rin po. Kaya mo-cooperate po sa mga pulis. So, way problema niya sa lungsod, sa Albor. Ako niya po, nako, kung hapin ako 20 mil katoy, ako 12 katoeng niya sa Albor. So, diya ako sa Albor. Okay kayo diya sa Albor. Pinsa tong ganahan mo pa assign ng Albor, balay na mo sa Albor, kaya kinamingawan doon. O hapsay.
0: Kinamingawan, kinahapsayan. Nindot no, niya. Kumusta man ang relasyon sa PNP o sa atong komunidad? Mga tao nga lumulupyo na, kumusta man ang atong relasyon? Okay ra ba?
1: Okay ra, may problema. Ang mga katawhan nito sa Albor, cooperate na sila. Gani, during sa mga meeting nila, magbisita ko, isip ko sa ka-PCR, PNCO, magbisita ko dito sa mga kabarangayan, may problema. Approachable ang mga kapitan, unsay atong mga kinanglanon, muhatag sila, o unsay kuhan, mutabang sila sa mga programa sa kapulisan. So, bisan pa gani, mudong ka sa asang lugar, sa diyan, sa lungsod sa Albor, sa merkado, ang mga tao niya, musulti po sa tinod. Unsay mga pangutanan ni mga asa, tuluan kanila. So, way problema yun diyan sa lungsod sa Albor. Di ko magdugay diyan sa Albor kung di pa mayong mga tao diyan.
0: Grabe, no? Pila ka tuwing diyan?
1: 12 na ko katuwing diyan sa Albor.
0: 12?
1: Kapit kung maminyo, ano diyan, otro, wapa.
0: Kinakuan na niya, kina ilhanan na niya, 12 na yun, no? Oh, ilhan na po niyo kinsa yung mga badlongon diyan na pita.
1: Oh, ilhan ako diyan. Samot na kay akong partner. Pareha may kanang wapo po pahapay. Ilado. Ilado yung may mga katawahan.
0: Nindot na kay di na sudlay yun, no? So, mo ito, no? Pagka nindotan, nindot kayo ang relasyon sa PNP o sa komunidad diha sa lungsod sa Albuquerque, no? Alright. So, eh, hapsay man na ah. Unsa may kasagaran? Kasagaran na pang, mga panghitabo diha sa inyong area of responsibility. Kasagaran lang.
2: Sa Albor din, no, ang problema din naman diha is kanang amuang traffic accident. Kay National Highway yung guna siya niya. Dito sa mga lungsod sa Dika Padawang ng Hagna, Uduero, Padumuha, Tugtag Bilaran. Magdali, mostly labi na huwag ka ng Lunis bitaw. Magdali ng mga tabahan dito to Tagbilaran. Munang dito malikayan nga natin mo ka discuss siya.
0: Traffic accident.
2: Traffic accident. Moro doon ay kuwan ng mga traffic accident.
1: Kasagaran mo na tulid ang karsada, taas ng tulid ba? Kaya kuwan, yung magdali, mo na kasagaran doon. Yan na po yung uban ka ng mga iro. nga ipang kwan nga estrido nga
0: ipang kwan sa Kilid Kasada.
1: O Kilid Kasada ba kalit og labang nga bisan pag hinay radadan ang ubang mga motor pero ang iro kusog magayo. So maigo gyapon mo na ingon lang nga 40 ray dagan pero ang iro 80 man. So igo gyapon sa kwan disgrasya gyapon. So mo nang gipang kamutan utaw nga kada mga estrido niya ma
2: mahipos
1: mahipos unta na mo na usa jong ko sa Cidinti po dia sa Albor.
0: Meeting, no? Kusog pas dag, kusog pa mo dagan ng iro dahil.
1: Bisan pag 40 rang dagan sa maniho sa motor, pero 80 mang iro. Absan niya po.
2: Bangga niya po.
0: Absan, bangga niya po. No? Masa may mga kasagaran na kuanda involved sa traffic? Minor or pila kahigap sa edad? Na kasagaran lang? Mga
1: kasagaran mga dili kayo ang mga minor kay amo mang yugi kuana diha implementar mang yugi diha nga gibawal yo distrikto mang yun may kabahin sa Balaod sa 4136 ana nga distrikto yo na mga minor nga dili yo sila man maniho nya nga kandak man miyo kanang regular checkpoint po dana sa kuan aro malikayan nila nga kuan kasagaran diha yung mga trabahante unya mostly kanang kasagaran kanang mga nakainom
0: mahubog
1: kanang labi na kanang Sabado bitaw nga
0: gikanod
1: ba gikan trabaho niya manguli makainom moy kasagaran yon nga mga aksidente diha nga napoy uban panagsa makatog ana ba tungod sa kakapoy nga uban kasagaran yon ganang nakainom
0: mga nakainom
1: makainom mo yon kasagaran nga mga
0: babae way mga kasagaran babae nga na involved sa traffic diha
2: napoy
1: babae pero mga pero dili kayo sagaran mga laki, mga trabahante. Usahay ka nang magdali lagi. Kanang palingon ni Rista Bilara na nang siguro maliit na na magdali-dali sila o kanang padagan ba.
0: Rush hours.
1: No? Rush hour. No? Mga na kasagaran yun. Madisgasya diha. Mga na yung problema ko diha sa Albor. Kaya mga alos di po masiro diha. Kada buwan na di mga aksidente. Lagi yung
0: mga aksidente diha.
1: Samot na kung ang panahon mito ka nang sige 101. Dagdan yung mga
0: kumusta man ang kwan dia inyong implementation sa helmet? Strict ba?
2: Oo, amo strict gyud mi ang helmet. Every checkpoint na mo dito na mawala nga maka-issue mi og citation ticket tungod sa mga di mag-helmet.
0: Wow.
2: Kay amo mo nang parahon dud kay unang approach nimo is kita ko magud sa layo nga dili mag-helmet. So mo nang ma kwadro na mo mapara nga amo dun isyuhan para the next kwan magmuto siya di ako weird na siya nga.
1: Weird na.
2: Helmet dude kay. Diba na po ka nang magka-penalty ka. Sayang po kayo, di ba? Sayang.
0: Pila man po ay kuhan diya. Sa, kanang violation sa helmet.
2: Sa helmet sa atong lungsod sa Albor, 100 pesos. Pero, dako na yun. Sa kalitro na nang kuhan. Gasolina. Di ba?
0: Maduha.
2: Ayaw na kag-mahabta na nang.
0: Sa kalitro, sorry ay. Kay mahal na manero, no?
2: Sinta man
0: ng gasolina, no?
2: Layo na po kag-mahabta nang sa kalitro.
0: Ang sama diya, dili stricto ang klase sa helmet na full face helmet o required ba ninyo nga ang mga ang pagsuot sa helmet nga full face diha or okay ra
1: sa, ang sa amo dito wala kay wala may mo implement jud adtong total kadre nga
2: standard helmet.
1: Standard helmet nga full face helmet pero gibawal na mo to katong nay kada namo yuban magkuan ra murag bike para bitaw
0: magwang scout ra
1: so amo lang gikuan sila mga tawo diha mga katauhan kandak man mayo kanang mga bandilyo pod among ipahibaw sila nga giaware na mudan sila nga kasagaran man gud sa mga tawo no nga kuan ana ra isulob nila ang helmet kung makakita ang pulis.
0: Oo,
1: so among gikuan sila nga dili ang pulis inyong kaaway o bantayan kaya kami ana wala may ingon nga nayang ban may tawo ingon nga kami rang mga kuan kuno mga ultimo mo gikuan so dili na pasabot nga kanang gilisod-lisod mo ang purpose na mo ana is para safety, mao na purpose ana nga safety ang katawhan kay dako kayo diferensya gyud kung mag-helmet ka o dili ka mag-helmet. Kay once nga madisgrasya ka nya wa ka helmet. Dako jud posibilidad nga mapatal jud ka sa imong ulo ana. Oh, sa mo nang wakay buhok na unsa may dapat ni unang bis jon ires jon ang ispalto ana ini ka kuan imo so mo nang importante jon ang magsulo bang helmet kay kaso og mabuak imo mo kawas ang utok
0: na imasaw
1: di na lisod pang itaon kay naa mas helmet
2: sanggar
1: mas helmet pero importante jon ang helmet dili kay mo bitaw ang gidasig sila nga dili kay compliance ra kana magsulob-sulob tag helmet ipatong ra dire nga useless ra gihapon so mo nang during sa checkpoint. Bisang pagkasulo buong helmet, among yapon ng sitaw na mong istoryahan na umahin mo, ilat yun na to. Para sa safety, rapo na. Kaya dili, mga para mo, para rapo na ninyo. So, mo nang yawag yun na mo sila nga sulob yun ta sa prescribed ng helmet. Dili, kay makita na tagpulis, anak, sulob. Kaya na iuban, isulob sa siko ang helmet isuksok oh, na simbako mo si Gracia.
0: Delikado na.
1: Oh, mo na, delikado.
0: Delikado na, masangit na imo kuan nung edi ganin, nagliko ni mo. Masabod,
1: no? Masabod, oh.
2: Sikore masipte.
0: Sikore masipte.
1: Sikore masipte. Yeah.
0: Okay, pagka ninduta, no, sa inyohang istorya, bitaw. No, gusto na ako nga muhatag mo, kamundo ata sa tagsa mo, muhatag mo og mensahe, no? Message. Nga to sa ato ang mga biyahero, ato ang mga riders, no? O arita magsugod ni Police Staff Sergeant Mantala, no? Tagaig mensahe ang ato ang mga kaigsoon ng riders.
2: Okay. Kwan, kining sa mga motor dito ha, motor ko magbase una. Kay,
0: sige.
2: Kwan, kining, sa motor is, mamang gawin usas mo na, delikado yun, mag-disgrasya ta, manang importante yun nga, sakto ta sa, kanang, sangga sa tungo, helmet. Kung may mo standard, labi nag, pero mostly nakita nakupod nga, katong mga lagyo, standard mo nilang mga helmet. Kaning nasa duol ra nga mga lungsod sa tagbilaran mura po yung murag karami tang murag igor itungtong ng helmet sa uob daw muna nga gihangi po na nga dapat dalunta mag so tag standard helmet kay protection mo na sa tuwa nya magamping jud og nakainom sumayon na lang siguro og asa mo gainom adto na lang siguro
0: adto na to
2: kay kaysa og mobiyahe pa ka nya mahanginan ka murag delikado nya madisgrasya ka sa mong albor magtala na pud mi.
0: Record
2: na po sa among kwan. So, dapat safety ta.
0: No. Okay, nindot, no? Nindot ang imong mensahe, Master. Nindot. No. So, napangido ka o wala na?
2: Oh, sa mga, dili lang kayo sa mga motor po, no? Arin sa mga four wheels po.
0: Oh, kana.
2: Mostly.
0: Four wheels.
2: Ako, musita ko mga four wheels. Lagi na ganang, makita na ko nga, ang driver, dili magsuot o seatbelt. Muna ako sa prahon mo, issue po ko ang mga citation sa seatbelt. Okay, importante yung punis niya, di ba?
0: Importante na, no?
2: Kay, mostly, o sakyanan ka, kusugong magdagan, o huwag ka mag-seatbelt, o simpa ko mong disgrasya ka, mulusot po ka sa kuan.
0: Asa ka kapadong, lakot ka.
2: Kuan po, mas itong magsuot po ta, o mga sakyanan mga gani, seatbelt po, importante po na. Kaya mga po na yung makita po na mo. Nga, approaching pa ang sakyanan, nga gachik po me, makita na mo nga, suot ang kuan o wala. Muna nga mga prahon itong mga wala po.
0: Wow.
2: Ipasuot ang seatbelt. Misyo sa pulis.
0: So, pagka ninduta. So, klaro kayo na ang pulis, doon nag-uwin akong pagmahal sa ato ang mga lumulupyo. No? Lumulupyong bulanon. Di ba? Ayaw mo, mao itong mga atong mga riders, di ha? Nga, kinsa man itong mga maisyuhan mo o citation, ayaw lang mo kasuko. Kay kana siya, simbolo na sa among pagmahal ninyo. Di ba? Pamunay itong simbolo kanang nay muhatag ta sa ilaha og citation ato silang resibuan no unsa diha atong issue diha that is sign of love sa usa ka pulis di ba kung imo ra nang pasabya ba imo palabyon ra nimo so wa ka mag care
2: nang labay sa albor nabi nag magsuot ta kanig kuan
0: kay mulabay ganimo sa albor kita ganimo police staff sergeant Mantala ma'am kuan lang yon pag helmet mo kay sigurado jud mong isyuhan no. All right, so arita dire ni Police Staff Sergeant Amonera Mastera mensahe ngadto sa atong mga riders.
1: Akong mensahe sa mga riders no dili lang sa mga lumulupyo diha sa Albuquerque kundi sa tanana no nga before ta mo biyahe ato jong i-check una atong sakyanan or motorsiklo so naka, dili naman ni bago ninyo kanang term itong ang gitawag nila blue bucket so check na to na mga ligid, water, air,
0: ligid,
1: gas.
0: Water, air, gas.
1: Mora na ikuan, i-check na to na before tang biyahe. Ikaduha po, kanang mga nakainom, bitaw ta, na dili og mahimo dili lang jud ta mo biyahe siguro sung paway sa ta nga labi na katong napoy mga trabaho bitaw labi na kanang panggabi ang jute na yung mga trabaho nga panggabi sila so kung mahimo kung tanaw ninyo nga dili gyud kaya so mo paway lang siguro taw na mo idlip ta kadali kay lisod kayo within pila ra ka sikans na nga makalipat ka o makapiyong ka dako na kayo nang mahitabo ana so mo nang pahimangno na ko nga before ta mo kuan mo manihaw sa itong mga sakyanan o motosiklo nga make sure jud ta nga alerto ta kay para malikaya na to nang madisgrasya ta kay sayon man ta no nga kamo ayaw lang mo kasuko sa mga kapulisan na nagkandak og checkpoint dia nga sitahon mo nga moingon nga stricto kayo ang kami nag-implementar lang pud mi dili na kay para sa amo kundi para sa safety ninyo kay base man gud sa kuan sa dita sa kuan apil ang road crash sa pinaka naabilong siya sa top 10 nga ko sa kamatayon
0: tinuod na.
1: Kung sitahon mo na mo nga dili mo pa drive-on kung way mga lisensya mga registro ang sakyan ang ganam ko uban ko nga ng driver sa mga motor way mga lisensya bitawa kay ba baunsay balaod sa trapiko so mao na hinungdan nga mo madisgasya kay no overtaking mo overtake kay wa may mga seminar
0: so
1: dili na pasabot nga gilisod-lisod mo nga ko ang mo ang ibuhat ana is para sa safety kay imagine ninyo no nga nay uban nga gatinarong og maniho kay naka seminar sa saktong paagi nya nay uban nga patakala padagan na way kuan so ang hinungdan ikaw may nakaingon sa disgasya nila di ba sa muna nimo kamping pero nay uban nga gadanghag ra pod sa ilang pagmaniho maamo nga hapon ka so mao nang akong awhag nga kuan ta kanang likaya na to nga magmaniho nga nakainom nya i-check na to atong mga sakyanan kung pangsyonal pa ba ning mga break ane kay uro ining dagan o ba na dai so di na to matagna mangudang kwan so always tang kwan alert nung no, ja present of mind yung damag maniho kay wa na replay ra ba na tong kinabuhi so ala lang anang sinabtanay ra ta ang ibutang sa inyong hunaw lang ang kapulisan wa na yung nagpasabot nga gilisod-lisod mo ang amo para sa inyong kaayuhan o safety ra
0: wow. So, klaro kayo no, nindot kayo ang mensahe ni Police Staff Sergeant Hamoner nga to sa mga biyahero, mga isong. Klaro kayo nga, kinasing-kasing kayo. Salamat kayo, Master, no? Kato, nituhop yun to sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o huna-huna mga isong ng mga gala. Alright, so padayon ta mga isong. Arita si atong tanawon rin ato ang mga viewers. Uy! Daghan na naman yung viewers, 14,000 na oh. 14 million. Yeah, what 14 million, 15 million, no? Okay, i-share pa ni. No, i-share pa ninyo ni mga igsoon ni Miguel ha. Kaning ato ang live karon mga igsoon via Facebook, no? Aron daghan ang makadungog, mga kita, no? Atong i-shout out kaning ato ang mga kaigsoonan. Si Osias Cornell, no? Magandang gabi brother. Og Doors Kaluyong. Good evening mga sir. Good evening ko no. So good evening po sa imong ha, ma'am, no. Og si Gaw Densya Dayo. Mayong gabi mga sirs, amping mo kanunay, God bless. Wow. Pagkaninduta sa imong pagtimbaya, ma'am. No, kaninyong tanan nga naa nang tan-aw karon din hay sa imong live. Daghang kayong salamat kaninyo og ayaw mo biya, no. Kadaghan pa ta og pagahisgutan ni ining atuang programa. Time check, alas 7:47 mga igsoon ug mga higala. Alright, so padayon ta, dire sa atuang mga bisita sa Municipal Police Station of Albor. Kumusta man ang atuang accomplishment sa flagship program sa PNP gikan sa March ngadto sa August 2026. Kumusta?
2: Ang among accomplishment no sa March to August
0: 2026. Ang inyuhang sa droga
1: sa illegal drugs na may lima ka kuan operation conducted o niya na may lima pud ka arrested
0: dakpan
1: gyud ni kasuhan gyud ni sa illegal sa lost firearms naatay lima isa ka confiscated o upat ka surrendered o niya sa wanted person naabot tay lima from March to August ni siya nga karon nga tuiga
0: So karon nga buwan na naba moy na diha sa inyong presyohan karon. Gusto diya.
1: Na itulo duha ka wanted og one isa ka
2: RN965
0: drugs. All right. So druga. So na diha. So pila na naka sila ka buwan na diha nagpuyo.
2: Ang last nga presyo na mo sa tanang drugs is pag August 2 pa to.
1: Gusto niya ang kuan nay kanang sa wanted persona mo na nanay commitment order or
2: commitment
1: na karong Monday.
0: So karong Lunes. So mamahimo na pong bakante, no? Mamahimo na pong bakante ang
1: bakante
0: ang sudlanan sa Municipal Police Station of Albor, mga Isol Megala. Hinaot nga wala. Kay atong nakita ganina, atong nadungog, nga ang lungsod sa Albor, Hapsay, o Linaw ra, mga Isol Megala. Kumusta man ang ato ang Safer Cities Initiative diha? Ato ang Uplan Bulabog. Kumusta?
2: Ang Uplan Bulabog. activity na to sa Albuquerque Police Station, no? Taghan dyan na siya. Plan Bulabog, Plan Sita, napatay checkpoint. Ang checkpoint na to is sa EM natay usa, sa PM natay usa, ug gabi napatay usa. Plus Sita pa, Plan Sita ug Plan Bulabog. So mo na dili na to nga activity.
0: Kada adlaw
2: gyud na siya.
0: So
2: nang busy kayo mga pulis yun.
0: Kuan din ang Plan Bulabog kanang yung bang gi-implementar pag-ayo ang kanang gitawag nato og
1: Curfew sa minor. Implementar na ng kuhan sa curfew sa minor. Kaya na may municipal ordinance ang lungsod.
0: Naay ordinance ang lungsod. Ha? Nindot na.
2: Until 10 p.m. Dapat mga minor.
1: Mingaw. Pero so far sa Albor, suka datong i-implementar yun ng kabahin sa curfew. Mingaw yun. So maglisod yung pangita kani panahon sa alas 10 sa kagabi yun o kasa makita na yung mga tao nga bulabugon tungod sa kamingaw yun sa lungsod sa Albor. Kinamingawan yun. So gani ka nang magkandak may pot patrolling o mobile patrolling halos sa makita sa among posting sa kuwan nga may tao sa palibot. Mingaw na yun. Mga sugod sa alas 8 pa saka diha, mingaw na diha sa Albor. Ang mulabay diha ka na ng mga sakyanan nga pampasahiruan o kuwan. So wala po yung katambay gyud diha sa mga plaza baron ko. Usahay na diha sa pantalan kay namay pantalan diha. Kung kana ra pong nay mudunggo nga mga bangka diha nga na isda pero usahay kung tingmingaw o samot na kung maot ang panahon habagat.
0: Oh, labi na karon no.
1: Tingmingaw.
0: Murag habagat karon.
2: Mingaw.
0: Kumusta man ang atoang update diha, update sa drug clearing?
1: Ang update sa drug clearing nato diha sa lungsod sa Albor, no? So naam tayo ilipin ka barangay, declared na siyang barangay. Nayusa na nga barangay nga unaffected. Wala yun sila isa ka surrendere dito. Wala yun sila kuha na ito.
0: Usa ka barangay?
1: Usa ka barangay.
0: So mahog na siya sa drug free?
1: Drug free. Mahog o drug free niya. Kanang 10 ka barangay, declared na po na siya.
0: Declared, wow. So gamay ra yun, no?
1: Gamay ra man ang population yun sa kuhan, Albor.
0: Pila tayo population niya?
1: 11,000 kapen.
0: 11,500 kapen, no?
2: 2024 pa itong
1: census.
0: Di na gana. Buta na ito 15. 15. Pila mo kabuok na PNP?
1: 21. Upat kayo niyo pe, bali 25 may tanan.
0: 25.
1: O ang ratio naman is, ana, is 1 is to, o katong magbase sa dita nga 11,000 kapen, 1 is to 500 kapen, rapon, ang ratio. Sa isa ka pulis.
0: Gamay ra gyapon.
1: Gamay ra mingaw ra gyud nang. Mingaw ra gyud nang Albor. Sugod ang 20 mil ta katuig da.
0: Right. So as a chief sa PCR, no? Police Community Relations. Unsa may mga gipanghimo nimo sa mga barangays para mapanatili o magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa maong lungsod o area of responsibility sa Albor.
1: Ang among ibuhat ana is kandak may og barangay visitation onya during sa ilang badak meeting regular yun ang nakatin. So para ma-monitor na to unsay mga kalihukan nila onya kandak ta og mga series o symposium sa oh sa mga barangay, dili lang sa illegal drugs kundi tanan na bawse sa kabahin sa CICL onya tanan-tanan nga mga kuan magkandak mi dito para ma-aware pod ang mga katawhan o kunsa day ning mga balaod nga dapat na kuan nila para ma-mintelar o kahapsay gapon sa ilang barangay. So mo na imong gi pangbuhat nya. So parang mga tao po dito cooperative ra po sila mga kapitan na way problema mga secretary anytime na natay kanang pangayoon o natay mga hangyo kuan na po sila supportive ra po kayo sila sa atong mga programa.
0: Wow. So mao ka to no ang atoang tingog sa atoang Chief PCR sa Municipal Police Station of Albor mga igsoon higala. All right. So atong takna alas 8:54. Ato ang basahon kining ato ang mga kaigsoonan nga nadire nagtimbaya gihapon si Frederick Bungabong no tagaasa man na sila sir of course wa ni kanawahi siguro ni
1: mga kato ni siya ang kanang mga Hollywood actor ni no, si boy, Jason Statham
0: Jason
1: si
0: Statham
1: Dwayne Johnson
0: no mga artista ni nadire mga igsoon nga ala no si gikan sa municipality of Albor no
1: sara ning duha ka buwan ang makuyog sa isa ka gabi eh oh. Morning hapit na ni eclipse
0: so karon og si Birloy Bola Dako no Snappy Albor personnel good job
2: ako classmate na
0: si mga classmate
2: ako classmate
0: oh grabe oh classmate oh saludo saludo ko na siya mo Snappy kayo. Og si Christopher Mercado. Good evening sir. Buutan jod among police dire sa Albor. To serve and protect akong idol jod sila tanan. Wow, garabe. So nindot kayo ang resulta sa atoang mga kapulisan og relasyon sa PNP ngadto sa mga komunidad sa Albor. Og diapod si Victoria Gaslang Lodovico no mayong gabi ninyo tanan sir nindot kayo ang inyong mga pulong wow mashallah mashallah thank you so much og wala naman tay lain nga oras mga igsoon atong tagaan sila sa ilang mga parting statement no arita maguna ni kwan iyang mensahe nga paulahi ulahing mensahe o parting statement gikan ni Faces G Hamuner oh, go ahead chip.
1: Daghan kayong salamat sa naminaw o ng monitor permine ning tulumanaw no nga ang kapulisan karon so manghinaot mi nga sa kanunay magasuporta kamo sa atong kapulisan para mapabiling hapsay ug manilawon ng atong komunidad.
0: Wow. So mao ka to mga igsoon. All right, ikaw Police Staff Sergeant Mantala, mensahe. Katapusang mensahe.
2: Mo na siguro to kadto gisurya niya kay
0: Kapi Pesra.
2: Salamat po ko sa Albor. Tagtaon na po ko diha. Actually, ginahan po ko sa Albor. Mga nang diha na ko ni Puyo. Good kay hapsay. Huwag malinaw rin kayo ang Albor.
0: Alright. So, mga igsoon. So, mga ito mga igsoon, no, na ay mahuman magyunay nga ito ang programa. No? O mga igsoon, igala. O din natapos ang lang edition sa Ang Kapulisan Karun. Sa ngalan sa Tibuok Kapulisan, dinhi sa lawigan sa Bohol obo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo no hinaut nga magpadayon ang atong operasyon alang sa mas luwas malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako di ay si Police Staff Sergeant Avenido og si Police Staff Sergeant Hamoner og si Police Staff Sergeant Mantala gikan sa Municipality of Albor or Albor Municipal Police Station mga igsoon Megala. Nagpahimangno kaninyo nga ang tanang nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho mga igsoon kini usa ka panata hangtod sa sunod nga higayon mayong gabi kaninyong tanan og amping mo kanunay.
3: Way balinay DYRD kanunay.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: TTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2025. DYRD. Number 1.

0: po mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan, wala maduhi.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan nga sa sala, wala mabuling.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan nga ang higugmaon.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan nga katingalangan.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan sa maayong tambag.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan sa magbubuhat.
0: Iyan po mo kami.
1: Inahan sa manunubos.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga sa kaalam, ulay ingon.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga gitahod namo.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay kang sa mga kadayganan, giawit namo.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing gamhanan.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing maluloyon.
0: Iyan po mo kami.
1: Ulay nga labing matinumanon.
0: Iyan po mo kami.
1: Salamin sa kasantos.
0: Iyan po mo kami.
1: Tinugdan sa kinaadman.
0: Iyan po mo kami.
1: Hinundan sa amang kalipay.
0: Iyan po mo kami.
1: Kalis sa kinabuhing espirituhanon.
0: Iyan po mo kami.
1: Kalis sa kadungganan.
0: Iyan po mo kami.
1: Mabulukong kalis sa paghalan.
0: Iyan po mo kami.
1: Rosa nga dili matukid.
0: Iyan po mo kami.
1: Lantawan ni David.
0: Iyan po mo kami.
1: Lantawan nga garing.
0: Iyan po mo kami.
1: Balay nga bulawan.
0: Iyan po mo kami.
1: Arka sa kasabutan.
0: Iyan po mo kami.
1: Ganghaan sa langit.
0: Iyan po mo kami.
1: Bituon sa kabuntagon.
0: Iyan po mo kami.
1: Kaayuhan sa mga masakiton.
0: Iyan po mo kami.
1: Dalangpangan sa mga makasasala.
0: Iyan po mo kami.
1: Maglilipay sa mga naguol.
0: Iyan po mo kami.
1: Hinabang sa mga Kristiyanos.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga anghel.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga patriarka.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga propeta.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga apostol.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga martir.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga konfisor.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga ulay.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa mga santos nga tanan.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna gipanamkon sa waysala nga panulundon.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna gidalangan nga sa langit.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa santos yamat nga rosaryo.
0: Iyan po mo kami.
1: Reyna sa kalinaw.
0: Iyan po mo kami.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Patalinghugi kami Ginoo.
1: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
2: Kaluhi kami.
1: Iampo kami sang panginahan sa Dios.
2: Sa mga saad ni Kristo.
1: Magampo kita. O Ginoo ang Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated in partnership with Smile Train.

0: and Magnum Opus Clinic offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center, Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center, Bohol. Kasaligan mo.
1: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko, karong August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan, Kandihay, Bohol, Nestor D. Amora.
7: Thank you, Gilbert. Salamat sa pagpahigayon karong gabi na. Number one, no? Thank you. Mga kaigsunan nato karon ning atong programa ang kagamhanan nato karon laing yugto na usab ning atong programa ang kagamhanan nato karon dinhi sa DYRD. Mao ni ang ika-sinto o sintay-singko, murag ubay-ubay na gyud, taas-taas na nga higayon sa niining nga sibyahanan. Mura og mag 4 years naman siguro. Mag 3 years pa. 2003, mag 3 years pa. Good evening adto sa atong pinalangga nga gobernador. Good evening din na Gov, unya happy fiesta. Kadtuon gyud ko ganiha pero murag nabangog pa ko sa biyahe kagabi eh. Cagayan de Oro City to Hagna, grabe ka bumpy kayo. Uy, grabe gyud kasakit sa akong ulo kaganiha. Labad kaya akong ulo niya, wa gyud ko kaagwanta, nagpahulay gyud ko paggumana kog abot. Nidalikyat lang ko kadali sa usa ka lugar sa isla and then balik din ko sa Tagbilaran aron nga makapahulay. Good evening sa atong pinalangga nga Vice Gobernador Nick Besas. Good evening kanimo Vice. Good evening usab atong pinalangga nga Kongresista Vanessa Aumentado. Kang Kongresista Alexi Besas Tutor, good evening. Og ang atong Vice Mayor din ha sa munisipyo sa Kandihay. Good evening kanimo din ha, Vice. Murag nagkaduol na ang 2028 nga elections. Murag mangayo na ta og mga info gikan sa mga katawhan kung unsa gyud kinsa gyud angayan padaganon din ha sa ikatulong nga distrito. Murag, tagay ko na ko ninyo feedback din, Hibi, kung kinsay angayan na itong padaganon din ha sa ikatulong na distrito karon. Good evening, at to kang Ansoy Kumidoy sa Kanangkaan, Corilla. Good evening. Good evening, at to kang Clue sa, munisipyo from the municipality of Pitugo. Hi, sir. Nangaon, nikaon ka na. Oy, grabe pod na. Oy, grabe pod. Mura mag-grabe ka sweet. Good evening, at to kang former Kapitan Bernardo Perez. Ug kagtukang Aster Duisabas. Yes, Aster, nakauli na gyud ko kagani ha. Ganihang buntag. Nakauli na ko, and then doon na po ko ilakaw anytime soon. Balik na po kong Mindanao. Murag na double na nga itong trabaho, manggod, Aster. Pero kadtong pasaylo ako nga nalangan gyud gamay. Gamay lang gyud. Gamay lang pagpasensya, nalangan ko sa pagpadala sa inyong premyo sa GCash kay Pastila, daghan gyud kayo ang trabaho, Aster. Ngadto kang Tata Alfarero and Aster Duisabas, sent na po. Unya mga kaigsunan, palihog ko no, paminaw mo, next Saturday, sunod Sabado, doon na tayo murag dako-dako yun nga premyo atong ihatag. Courtesy gikan sa Elsiting Construction and Development Corporation, 5,000 pesos sa makatubag sa atong pangutana sa sunod nga semana. Pero tagaan tani og timetable ha, kanang dilipod kanang dugay nga magpaabot. The most is tulo lang siguro ka minuto. Sa makatubag sa sunod nga radio program, ang tanan ng mga pangutana gikuha gikan sa niadtong nilabay ikatuloron nga Sabado karon, adtong nilabay nga Sabado ug adto pag yung nilabay, tulo ka Saturday programs nako dito kuhaon ang pangutana. This is about the politician nga atong gipangga karon ug maayo. And then sa makatubag tagaan na tog premyo nga 5,000 pesos. Murag dili na gid siguro na nya mag-anam pag gid kadako mga kaigsunan kay nga atong mga sponsors ba. Grabe naman ka power karon ang mga sponsors nato. Good evening, ngadto kang Kapitan, former Kapitan Liagas, Julieto Liagas, ang pinakabuutan nga kapitan nga akong nahibawan sa tibuok Pilipinas. Nga wa gyud makasala sa iyang asawa. Nya ingon dayon ang kapikas nga ambot, mailag tinuod. Gaudani Salas, good evening. Kauban po nako kaganiha gikan sa Cagayan de Oro City ang akong igagaw si Andy Amora. Good evening kanimo Andy og kang sa akong auntie. Get well soon auntie. Good evening at to kang Aster Duisaba. Salamat kayo sa GCash. Maying gabi ka na itong tanan sa mga sakop sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Atong hatagag pagtagad mga kaigsunan ang atong organization kay baguhay pa lamang. Good evening at to kang Brad Arthur Kuha. Murag kung wako masayop, nagpadala si Brad Arthur Kuha o 50,000 pesos. Sa mga tanan ng mga Upsilonians karon nga naminaw, nindot kayo ni kay mura og pundo ni para sa organization. Pundo ni para sa organization. Nga diin, ang anybody nga nagkinahanglan og cash, si bisan kinsa nga nagkinahanglan og mautang kwarta, labi na kadtong mga brad na to nga nag-eskwela pa or kadtong mga brad or sis na to nga doon ay mga trabaho o niya nakabsan yun sa pundo, pwedeng mahulam ni ini apan doon ay gamay nga interest. O niya gikasabutan na sa organization nga kaning nga salapi, bisan pa o mudako kini, gamiton kini sa umaabot nga National Convention sa 2028 din sa probinsya sa Bohol. Thank you very much, Brad Arthur Kuha. Ikaw yun, usa ka manindot nga ehemplo sa organization. We love you so much, Brad. Thank you kaayo. Digyo namo ni kay Limtan ang imong kaayo Gani pa man ang buhol chapter, mapasalamaton gud kayo kanimo. Good evening adto kang Brad Dennis Yap, ang atong Supreme Grand Opsilon sa Pilipinas, ang deputy sa Northern Mindanao, just the same, Brad Dennis Yap. Sa Southern Mindanao, si Brad Julius Bel Castillo. Sa Luzon, si Brad Nash Mahmood. Sa Visayas, si Brad Adrian Ayan Satera. O ganto sa atong secretary, si Sis Leti Rigudon. Good evening. Sa Treasurer, si Brad Canobas del Castillo. Media Relations Officer, Brad John Kendrick Sumagaysay. O Business Manager, Sis Isidra Garcia. O National Auditor, Sis Bibinsya Pakinol. And buhol chapter sa nagpabilin ng atong Grand Supreme Grand Opsilon and Master Initiator, Brad Rizaldi Orungan. Good evening kanimo din ha, Brad. Murag na ako'y utang sa organization sa buhol. Murag 4,000 mantinga litol. Anytime this week, akong ipadala sa imo din ha, Brad. Deputy Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gistone Tunga, Secretary Sis Edlaine Feel. Good evening, Sis Edlaine. Welcome back to Buhol. Master Initiator Deputy Brad Axel Rose De La Torre, Auditor Brad Jamil Baba, and Brad Jerome Mansanay, and Press Relations Officer. To the Luzon Chapter, Grand Opsilon yan. Good evening, Tol. Anytime soon, mulupad na pod ko din ha sa Manila. Magkita-kita ta din ha, mga Opsilonians. Brad Melchor Gaspar, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Sis Ding Pakinol, Treasurer Brad Sis Ding Garcia, Business Manager Brad Donny Hassani, Auditor Brad Romel Tangmuan, Press Relations Officer Brad Flo Sumailo, Master Initiator Brad Ransorio, Event Coordinator Brad Rico Okod, and Board of Directors Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Discartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. Good eve to Ansoy Kumidoy. Kumidoy ba ni? Sa Kanangkaan, Corilla. Happy birthday to Brad James B. Tunga. Tol, happy birthday. Murag nalimtan man ko na yung pag-imbitar, Brad. O niya, happy birthday usab kang Brad Alvin Parian. Parian. Din he sa atong sa Cebu man siguro ni. Sa Manila, sa Luzon. Happy birthday, Tol. O niya, from Aster Doy Sabas, good evening Sir Nestor, timbaya ko ni Mayor Mir Arotsa diha sa Punsud, Maribuhok ug Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buhol. Ngadto usab kang Duki Pun. Ah, Doki. Perting limutag ina ko Duki. Sorry ha, ugma na lang nako ni ipadala ning imong request. Duki siguro 500, okay naman siguro ni Duki Pun. Sige, magpadala ko ugma para sa imong pampalit og tambal para makatabang punta sa imo. Good evening adto kang Jun Pasqua watching. Gaudensya dayo. Good evening Sir Ernest. God bless og amping kumbati Jun Pasqua. Thank you kayo Jun. Og mga kaigsunan, murag nindot kayo ni karon, magpasalamat. Jomar Daplin is also watching. Jomar, paspas na ang development sa subdivision nga atong gitrabaho din na sa zero subdivision sa Butuan. Pwede na siguro ta maghinay-hinay og dawat og mga kliyente and then coordinate lang sa ako kanunay so that atong maplastar ang pagpamaligya sa mga luti og mga balay. Jomar, thank you kayo sa imong pagtabang sa among duha ni General Barrios. Thank you kay Jomar. Magpasalamat po ko ni Attorney Rolando Gualberto Rolando Salisi. Dagang salamat Attorney sa imong pag-andam sa usak kadako kay nga kaso nga mubuto na din sa among probinsya sa Buhol. Thank you kay Attorney. Huwag yung kuilabot ani ha. Lain gyud ang nagbuhat ni ini nga problema. Apan gitambagan ko ni nga ayaw lang gyud ayaw ipadayon pero murag ni supak man pod kinahanglan magyud kuno nga ipadayon aron nga duna gyud masampulan so sige mao man kana hala padayon basta ako wa gyud ko ilabot ni ana ha apan si Attorney Manggod niingon man pod nga ato pod nang plastaron kay murag di na pod ko kauyon anang ang mga buhat dinha sa tung probinsya sa Buhol. Good evening adto kang Aster Doy Sabas watching live from Sikihor. Sikihor, balud kayo. Oh, Aster, naa day ka diha karon sa Sikihor. balud bitaw gabi eh, kanang pagtabok gikan sa pastilan, lipunga ginako gabi eh. Pagbangon, pagpangihi, murag ilambalamba ka sa mga kuan dito sa CR, pastilan. Watching live from Sikihor, Sikihor, balud kayo. Okay. Hinaut pontang maundang naning kaning grabe namang gyudning kahimtang karon sa Butuan City, nagproblema na dito kay grabe ang kainit. Grabe gyud. Ngadto kang Brad Rizal di Oronan sa tanan, paki-announce ko no tol sa tanan mga Opsilonians. Wala ni kuanha, wala ni daya, dili ni bias. Bisan mga Opsilonians nga mga estudyante or bisan og kanang mga nagtrabaho ng mga Opsilonians, pwede mo apil ni ngatong sunod nga Sunday nga pangutana. Doon naman tayo question and answer portion nga diin ang makatubag ni ini adunay premium nga 5,000 pesos. Brad Rizaldi, pakikanat sa atong organization, pwede silang mo appeal. Apan ikapasalig nako ay could guarantee nga si ang mo appeal ni ini maka premium 5,000 fair and square gyud ang atong tirada, walay daya. Si bisan kinsa nga makahatag og insakto nga tubag, not just coming from the Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, sa mga barkada pod ni John Pascua din ha sa Dakbayan sa Butuan, sa mga barkada pod sa atong mga trabahante din ha, pwede mo mo appeal. Apan dili ko makasiguro kung insakto bang inyong tubag, basta paminaw lang mo sa atong radio program. Kay murag dako-dako na raman eh, 5,000 ha, murag bibo na kayo ni eh. Unya tingali mo tabok na ni sa paingon sa 10,000 pesos. Hapit na, gamay na lang yon. Og mga kaigsuunan, anhita balik ta din ni atong programa karon ato ning hatagan gyud og pagtagad. Kaning bitong yay nangumusta man ning atong mga taga Pitugo, mga fans nato. So mga Pitugo fans. Ngadto kang Bimbim Poya watching from Bohol. Grabe bitaw kainit ari sa amuha. Bimbim, thank you kayo. Bimbim, try to make research sa akong duha na ka programa nga nilabay og karon kay mao ni ang atong buhaton sa sunod nga programa dinha nato kuhaon ang atong pangutana nga makaangkon og ganting nga 5,000 pesos. Breaking news, anhita mga kaigsunan sa mga dinagko nga mga balita dinhi sa atong nasod, tan-awa ra, approved na, murag gipasa na sa Malacañang. Pero wala pa aprobahe sa Kongreso, the lower house ug sa upper house, wala pa. And then gisumite na kini aron nga idusok kini ngadto sa lower house ug sa upper house kaning 7.2 trillion pesos nga proposed nga national budget para sa 2027. Nindot gyud no. 2027 budget 7.2 trillion pesos. Unya, mga kaigsuunan, kay kinilaging 2027, duol naman yun ni sa 2028. Dinhi mangyud kuhaon ang mga gastuhon para sa 2028 nga election. Posible yun ni, daghan ang nag-comment ni ini mga kaigsuunan nga syakuyon na pod, masyakoy na po ng 7.2 trillion pesos para magamit sa 2028 nga eleksyon. Mao ni karon ang mga comment sa mga katawhan sa tibuok Pilipinas. Hayahay gyud ning mga naa karon naglingkod. Hayahay gyud kaning mga naglingkod karon because bisag unsaon ninyo og pamalibad din na sir ay mininyog ilara. Sigurado gyud nga makatagamtam gyud mo sa kanindot sa 7.2 trillion pesos nga budget aron magamit ninyo sa 2028 nga elections. Wa man tay mahimo ni anak kay gamhanan man mo pero hinaut unta nga inigamit ninyo sa salapi labi na gang uban mo adtos pagkaon mo dako unta inyong tian. Kana bitong pagdako nga di na bitaw maulian, hinaut unta mo na manghitabo sa inyo sa inyong grabe gud ka pangakurakot ng mga pamaagi din ha. Hinaut unta mo na manghitabo sa inyo. Gikan kang Jomar Daplin ang tubig diri sa Butuan City, bisag walay awas na ibiling, grabe kayo. Unsaon man gyud na Jomar nga kanang tubig din ha, gihimo naman ang negosyo sa atong kanhi mayor, tulo ka termino nga mayor. Unya, wa kabuyag ang kasamtangan nga mayor karon din ha. Kanang si Inday nga mayor, wa gyud na makabuyag kay lagi. Siyempre, kauban siya sa krimen, nganong iya mang buyagon, o kauban man siya sa grupo, sana all. Muna din ha, Jomar. Kay nagpalusot o usak ka supplier kuno sa Butuan City Water District, unya bulk water supply, unya sila rin ay ito nga nag-supply, sila rin nagpahigayon, aron maila ang pangwarta sa tubig sa dakbayan sa Butuan. Former mayor, tingali na hinuklog na ka nga kung ako masayop, hinauton ta sayop ko, murag kaduha naman siguro ka na stroke sir, butuanon manunta ka, pariha man ta, kaduha, murag kaduha naman, hinauton ta, maghinahinay na po doon ta kagpaduol sa Ginoo sir, kay murag kung dili ganay ka magpaduol, basig makalitan no niya ka, inigmata na mo, ang imong nakauban si Satanas na. Kay maura ba yun na ang kasagari manghitabo sa mga politiko nga hangtod karon di yun maggibasol sa ilang gipangbuhat. Tungod kay nindot yun. Hinay-hinay lang kay ban na. Sigurado na po na nga masyumoy kap. Klaro yun. Tinood yun. Masyumoy gining 7.2 trillion pesos. Alang-alang magdinila na isyumoy. O ang nakap, grabe pa yun eh. Tinawaran niya. Confidential fund nga gastuhon sa 2027 sa atong presidente, opisina sa presidente, 10 billion pesos. So, kung ang iyang kandidato sa 2028, so naapailain na po nga confidential fund sa 2028, kung ang iyang kandidato pagka-presidente mo gastog 10 billion, sulbad na ang 10 billion pesos. Iagi lang kunuhay og confidential fund. Ala, patuyang yun mo, sir. Kay, muabot rag yun ang gaba ninyo. Morning, karon mga kaigsunan, kaning nang hitabo sa atong nasod bitaw, grabe naman eh. Di na yun ni, murag cancer na ni, gikan sa taas, paingon sa ubos. Hala, sikwat dito, tigbas dito, taman sa mga igo. Basta na ay matira, bira. Unya, mga kaigsuunan, ang ngilngil nga balita karon, grabe yung kadako kay nga istorya karon ng hitabo, kaning housing project bitaw sa Peoplesville in Davao City. Giangkon karon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ingon pa ni Madam Claire Castro ang ICC. Dili nigikan sa ako ha. Ako lang ning sundugon nga kuno ang ICC ingon pa ni Senator Amy Marcos, impactang kamunay sumpay sa CC. Impactang kamunay sumpay ICC. Dili gikan na sa ako ha kay base og birahan ta ning cyber libel. Tanawa ra mga kaigsoonan, giangkon sa kasamtangang administrasyon kining proyekto dito sa Davao City, kaning Peoplesville, kaning bitang housing project para sa mga pobre, giangko ni karon sa kasamtangang administrasyon. Motong ni pagawas og pahayag ang atong Vice Presidente Sara Duterte. Ningon taon siya nga nagsugod man na samtang siya pa ang mayor sa Davao City. It started when she was the mayor of Davao City. Unya aron dili bias, ningon siya, atong pasultihan na lang ninyo ang mga tao aron dili na ko may musulti nga gikan na sa ako nga trabaho, gikan na sa kanhing administrasyon. Pasultihan na lang ninyo, let the people talk and let the people speak kung unsa gyud ang kamatuoran niya na kay kining administrasyon naanad na nagpagpangangkon sa mga proyekto labi na kanang dinha sa Davao kay nindot man gyud ang dagan mga kaigsoonan sa mga proyekto dinha sa Davao City ang kuno nila aron nga moingon ang mga tao nga naa pud ay nahimo ang kasamang kasamtangang administrasyon sa katawhan sa Davao City. Apan mga kaigsoonan kinitanan bakak o grabe gyud ka bakak dakong bakak gyud giangkon nining administrasyon. Ingon pa ni Undersecretary Claire Castro, nagpakita ning mga dokumento. Nakasabot man ta madam anong mga dokumento? Development permit kuno July 18, 2023. Wow. Building permit application approved February 16, 2024. Wow! Certificate of registration gi-issued June 2024. Kanitanan nga mga pizza, building permit, development permit, o certificate of registration nang hitabo gi-issue sa sulod na sa panggamhanan ni ini karon nga administrasyon. But di man ta mailad niya na, madam, nasuhito man ta ka ng building permit, pwede man ang maulahi. Kanang mga trabaho sa gobyerno, mga permit-permit din ha, pwede man ang magsunod na, naguna na ang trabaho. Kay di man na basta-basta ninyo nga inyong tagaag penalty ang gobyerno, kay gobyerno man na, nahibalo man miniana, o dili ninyo pwedeng ilaro ng mga katawhan na because issued sa 2023-2024 kaning development permit, kaning building permit, application o certificate of registration, inyo na dayon ang proyekto. Mga kaigsunan, Councilor Tech Ocampo nag-ingon, ang planning nagsugod gayod sa termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Og tungod ni ini, nagsugod ang groundbreaking. Madam Claire Castro, paminaw gyud na ha, kay pitkan ko ginang imong dalungan ba. Nagsugod groundbreaking gipahiluna October 2022. Nilingkod ang kasamtangang administrasyon presidente nato, nilingkod og July 1, presidente na siya. Noon of June 30, ingnon lang nato July 1. Og mga kaigsuunan, ay kog ing na nga July, August, September, October, tulo pa lang kabulan og 20 kaadlaw, muingon na dayon ka nga namugna na dayon ninyo ang planning sama o nga proyekto. Wa man siguro na kasabot unsay planning sa proyekto. Kanang planning sa proyekto isulod na sa barangay, tawgo na siya og barangay 5-year development plan. Barangay development plan. Kung sa munisipyo, municipal development plan. Kung sa city, city development plan. Kung sa probinsya, provincial development plan. Pwede ning 5 years, pwede 10 years, depende na sa council nga mo approve niya na o depende na sa planning nga nagbuhat. Ay kung ing na Madam Castro nga paglingkod de presidente BBM October 2022 nakahimo dayon og groundbreaking. Ay kung ing na nga napupos na ninyo bisag tulo na lang katuig ang planning ni Ana nga proyekto. Ang approval baya ni Ana, Madam, nga proyekto, isulod pa baya na sa NEDA, National Economic and Development Authority, ipasok pa baya na sa mga planning sa barangay, paingon sa munisipyo, paingon sa siyudad, paingon sa national. Ay kung ing na nga nabuhat na dayon ka na ni Ana karon nga administrasyon. Ningon gani si Councilor Tech Ocampo, Konsehal ni sa Davao City, mga kaigsunan, it is impossible that in a short period of time, barely 4 months in power, wapagani kabot o 4 kabulan, nakamugna na sila sa planning stage sa mao nga proyekto. Buti pa sabot, dako nga bakak gayod kining pagpangangkon ni ining naglingkod karon nga presidente. O tungod niya na, doon nagigipang interview. Kay di man mamakak ni mga tao nga gipang interview. Katong gi-interview si Madam Maria Meldrina Tano. Paminaw ha. Madam Meldrina Tano. 2017 pa sila nagsugod og apply sa 4PH program. 2017 pa nag-apply ni Ana nga housing. Nahatag 2024 na kay nahuman ang programa, nahuman na ang proyekto, gihataga na sila og unit, apan 2017 pa in town nag-apply kaning mga tawhana. Wa pa man taon si BBM niya ng 2017 og sa dihang ni bisita ang atong kasamtangang presidente ni atong Hulyo 28, 2026, ingon dayon siya this is the best project, a good example of a good project, well-planned project para sa kayuhan sa mga katawhan nga Pilipinon, labi na dinha sa probinsya sa Davao, sa siyudad sa Davao. Mga komento, anitas mga komento, ha? Kay murag, wa nagyud ta kasabot ni ini ba? Anitas komento. Unsaon man taon nga ang kunon sa administrasyon kini nga proyekto sa Davao, nga kontra man ninyo ang Davao City? Gani pa man si Congressman Polong Duterte gikan sa pag-take over ni Presidente Bongbong Marcos, hangtod karon zero way gi-allocate nga pundo para sa iyang distrito dina sa Davao. Unya mo ingon mo nga tagaan ninyo budget ang Davao pinaagi niya ng housing. Unsa man nakadako kayo nga bakikaw kayo, sukwahe kayo sa kamatuuran nga inyong gipakita kaysa tinuod lamang suko manggani mo pag-ayo sa mga Duterte. Inyo na hinuong taganog pundo ang mga tao din ha. Nga posible man nga mga tao unya kung gikan gayud sa inyong pagpaningkamot, posible man gyud na nga dunay kalabutan ang mga Duterte o malipay mga katawan mo ingon tungod na sa pagpaningkamot sa mga Duterte. Unya inyong tagaan, wag yun ko kalimot sa samtang nahuman na katong Bukana Bridge, mga kaigsunan. Katong tulay ito sa Davao, maugi hapon na nanghitabo. Maugi hapon na nanghitabo. Katong tulay sa Davao, maugi hapon na nanghitabo. Giangkon, katong Bukana Bridge, giangkon gihapon. Gikan ang pundo sa China. Kontra ang China ni ini karon nga administrasyon. Unya, Davao pagyon ang gidapatan. Pagkahumanag, gidalig-dalig adto, kay niingon dayon, ni adto pudtua po dito ang atong sekretary sa Department of Public Works and Highways, perting pagkaangkon yun sa proyekto dito sa Davao City, kaning Bukana Bridge. Maupod ni karon ang kunon gihapon, maglisod manggani mo pagpahuman og mga classrooms, kanipakaha nga nindot nga pagkadumala o nindot nga pagkatrabaho, nga building para sa mga kapuy-an sa mga pobre sa Davao. Magmalasakit ka mo sa taga Davao kung tinuod nga inyo ka na. Di baka na inyong idapat dito sa Ilocos? Pastilan, sir, oy. Grabe naman inyong pamakak. Pastilan, paita po na nga kaming mga tao nga nagtanaw ni Ana, di man may mga buta, makasabot na ba yun may? Inyo na lang ilad-ilaron ang kunon dayon tungod kay nahuman, naana sa inyong kamot ang pag-turnover, inyo na dahing ang kunon nga inyo ang maong proyekto. Apan dili na tagdon kung giun sa pagsugod ang maong proyekto, kinsa ang nagpasingot, kinsa ang naningkamot. Pastilan ni mo, sir. Uy, kabuluyagon magigitawan ninyo ni. Wag yung ko'y gipangutana din eh sa atong probinsya sa Bohol, dito sa Mindanao, nga masugatan ako, akong pangutanon. Masakay ko og tricycle, magsakay ko og single nga motor, magsakay ko og habal-habal, magsakay ko og multicab. Taman sa makaistorya na ako, maingon, litsi. Grabe naman yun ng administrasyon. Hindi na yun masabtan. Ang grabe kapag pamakak. Maingon, panapod sila karon nga ni baba na kuno ang tandem ni Sara Duterte o ni Amy Marcos. In na kuno si Robredo o si Tolpo. What? Asa ka na nga survey? Unya karon nahibaw-an nga ang nagsurvey gikan dai sa University of the Philippines, natural favored gyud kanang duha kay di man gyud na sila gustog Duterte, kay nahibalo man sila pag makalingkod ang Duterte, hipos ang tanan, hipos gyud. Isa gyud ko sa recommend ana nga hiposa na gyud tawo na ma'am, kay di na gyud magtarong. Pastilan. Kay lagi, wa may ikapakita nga major infra project, mangangko na lang. Apan, Mr. President, ang mga katawang dabawin niyo, pero yung pangatawa, sige sa emo. I came from Davao City, I graduated from the University of Mindanao. Grabe yung katawa sa emo, sir. Grabe yung pangatawa sa mga taga-Davao sa emo. Wa ba uroy kahilasi nga patakataka na apay imong spokeswoman nga murag giango-ango naman siguro. Munya di mamugos ra bagyod nga ilag yung kuno ni nga proyekto. Purya gaba ni nga klaseng administrasyon nangatawa. Hasta ni mga katawan sa buhol nga nahibalo nga naghibalo man gyud ni mga katawan sa buhol nga di man gyud na inyo nga proyekto kay di man gyud na ninyo labayan og salapi kanang kana nga probinsya, kanang Davao City, di man gyud ninyo na labayan og salapi. Karon ang kuno na hinuon ninyo inyo nga proyekto aron mawala ang credit sa mga Duterte, pastilan pagkabakakon gyud ninyo, sir. Unsaon kaha ninyo na pagbuhat? Unsaon gyud kaha pagpalusot? Jerwin Inoncio is watching from Barangay 703 Zone 77 Remedios Street, Malate, Manila. Shout out watching here in Kuwait. Good evening to Kang Ed Calo. Good evening, Ed. My respect to you. Eduardo Calo is watching. Gikan Kang Emma Safari Duroy, asang sunog ron. Gikan Kang wa ko kasabot ani nga sinulatan. Shout out watching here in Kuwait. Uy, murag nga ako muning amigo, madam. Thank you kayo sa pagpaminaw. Murag mo ni ang nakasabay na ako sa barko, pastilan. Pagkagwapa ra ba, pero taman ra ta din na ha. Kay lisod pod, ung mopadayog dog sa unahan. Lisod yod. Mga kaigsoonan, anita balik-balikon ta ni GMA Regional TV News. Flood mitigation project in Tagbawan, Iloilo damage human lamang sa tulo ka bulan nga nakumpleto. Bulto nga unog yun unang atake. Tulo pa gani ka bulan na human ang maong proyekto, damage na mga kaigsoonan, flood mitigation project, flood control project sa Tagbawan, Iloilo. Ikan sa 107.7 Brigada Dipulog City, o sa kadalagita, gipatay, gilabay sa laing lugar. Dito ni nanghitabo sa Purok 2, Barangay Kudanding, Isulan Sultan Kudarat, madamong lugar. Under investigation na ni sa Isulan Municipal Police Station, ang pangalan sa babae in town mga kaigsoonan, padayon tanini, Jessica Jane Distor. Krimen dito, droga dere, droga dito. Unya mo ni inyong ipang hambog. RMNDX BC Butuan, giluba sa adik nga nabuang sa Tabuan Public Market, August 12, 2026. Attorney Rufil Fernandez Banyok, putol nga ulo sa Talisay, iya sa missing caregiver Pilar Saavedra sa Basilio. Caregiver, putol nga ulo, nakitaan sa Kansohong, Talisay City, kumpirmado sa DNA test, confirmed iya gyud sa caregiver ang maong patay nga lawas, ang maong putol nga ulo. Ang suspect, Romel Rinier Rojas, pag-umangkon sa amo, sikop, apil pagkasikop ang armas, apil pod ang ilegal nga droga. Mauni karon, mauni ang Pilipinas karon. Wow! Sa maripahan lang taan eh. Kung kinsay maatlan nga maiguan ng mga nagkalat nga mga adik, nagkalat nga mga killer, pasensya, kung kita'y maripahan, simbako yun. June Blog, Rina Jane Gulane, 22 years old, gipatay sa usak ka naghulam og kwarta. Naaparabataw ni gamay nga anak, wagi kahadlok. RMNDX BC Butuan, usak ka batanon, patay giluba, August 7, 2026, alias Long, 17 years old, biktima, sikop ang mga children in conflict with the law. With the law. Mga minor gihapon eh. Pastila, no? Sayon-sayon nun ragyod og luba ang tao. Onya sa Department of Budget and Management, mga kaigsoonan, kumpirmado, doon ay 107.4 billion nga funding para na po sa flood control project sa tuig 2027 nga national budget. Wow! Sana all! 107.4 billion kumpirmado na ni mga kaigsoonan sa Department of Budget and Management. Unya, ang bakakon nga Department of Public Works and Highways nanumpa, I swear to God, ako gyud ning paningkamutan sa Department of Public Works and Highways nga hugtan gayo nagpagbantay sa 107.4 billion pesos nga flood control budget. Kay ingon sila sa Department of Public Works and Highways, bawat piso ng pundo ng bayan ay gagamitin ng tama, wasto at para sa taong bayan.
8: ang mga animan ilaro na punta. Bawat piso kuno ng pundo ng bayan ay gagamitin ng tama, wasto at para sa taong bayan. DPWH mas mahigpit na bantay at pagmomonitor, siguridad sa proyekto, sigurado at matibay para sa mas ligtas, maayos at matatag na pamayanan. Naala, maumang kahana sir. Pag-abot sa Indeng, maingon dayon nga nasyakoy na pod. Diba, John? Nga to kang Brad Arthur Aster, do'y saba, sir, salamat akong i-text na imang GCash number. Huma naman ni Aster, napadala na nako kaganiha. Unya, si Brad Arthur Kuha, thank you tol. Joel Brad Joel Redocto, good evening, Brad. Good evening, Edgardo Tara. Good evening, Idol. Gibayran din ang upat kamarin sa ato pa. Nabahinan sila sa malitang kwarta. Aw! Sigurado yun. Unya kay nabudol man ni karon. Di naman sila pagawason. Grabe ng text-text sa ilang mga kaubanan. Nga wana, gipangkulong na midire. Mirisin ninyo, oy. O ang masamang balita, mga kaigsunan, ang utang sa Pilipinas, kuno, mulapas na sa 21 trillion in 2027. Ang government budget documents, ang mga dokumento sa budget sa Pilipinas, nagpamatuod nga 21.4 trillion na ang utang sa Pilipinas kung matapos ang 2027. O ang pait niini mga kaigsuunan kay this is equivalent to 66% of the country's gross domestic product. Buti pasabot kaning 24.4 trillion pesos kung 66% so naanis sa mga 30 trillion pesos lang ang gross domestic product sa country kay 66% man kini kaning atong utang. Equivalent to 66%. Ang nakasakit pagayod niini kay mao kini ang pinakataas nga utang nga level sa gross domestic product sulod sa 22 katuig na mga kaigsunan. Ang katapusang pinakataas nga equivalent sa gross domestic product ng hitabo sa 1993 panahon ni Presidente Fidel Ramos, 66.9 na recorded in 1993. Karon mga kaigsunan, 66%, 0.9% na lang ang diferensya. Matupngan na ang pinakamababa na nga debt ratio, utang, ratio sa utang sa atong gross domestic product, country's gross domestic product. Morning nang hitabo ni before sa Asian financial crisis. O ang pait kay ang gobyerno mangutang na usab og 3.304 trillion sa tuig 2027. 3.304 trillion pesos in 2027. Unya mao lagi ni ang ekonomiya dili paspas ang pagsaka, ang kita sa atong gobyerno kaning mga buhis dili paspas ang pagsaka, ang paspas ra gyud ang pagsaka, ang pagpangawat og ang paggasto sa salapi nga wala pa dinha bisan og unsaon nimo ingon nga kinahanglan magpugong apan di man gyud ni sila kapugong kay 2028 is fast coming ba. Mugasto na po ning mga lintik sa gasto sa eleksyon, wag yun tayo paglaom ni ini. 2027, 2028, musaka ang palaliton, ang kamahal sa mga palaliton, pailob lang tatanan, ipatulon ni kanatong tanan ng mga Pilipinon, ipatulon ni ining kasamtangan ng administrasyon. Hala sir, padayon yun mo. Basin radi ay og basin raog kanang inyong gibuhat, kaloyan rami. Kaloyan rami sa Ginoo. Basin di ay, maluoy rang Ginoo unya na ay manghitabo sa inyo. Mao na lang gid na. Unya, mga kaigsuunan, anita sa San Fernando, La Union, kining gidumalahan bitaw ni Congressman Paolo Ortega, karumbag ulang, grabe yung nga baha, pro-impeachment ni, against ni Kang Sara Duterte, kritiko ni sa mga Duterte, unya muulan lagamay, unya mubaha lagamay, unya ang baha sa Davao, dali rabayan mawala tungod kay insakto man ang ilang mga drainage, hinlo man ang mga drainage, di man pareha din na sa Manila. Muingon dahil singgit dahil ni Congressman Paulo Ortega, gibaha ang Davao! Wagid na ilaing makitan kining mga klaseng mga kongresista ang Davao Region. Pagbantay lang mo, sir, inig kami na po din ha sa Malacanang. Paabot lang mo. Unya, kining atong gikanay sa Arimin Cebu, ha? Kanay bitong gihisgot-hisgutan nga Mary Grace Piatos din ha sa Confidential Fund na kadawat og 70 mil. Gisaway yun ni karon mga kaigsunan. Kay usaka senador, kung wako masayop, nagsugod og R ang apelyido, nagsugod og T, 300,000 ang tip sa babae nga iyang gikauban. Kung ako masayop, 300,000 ba to o half million? 300,000 man siguro to. Mas dako pa na yung mga kaigsunan. Ay kung ing na nga gikan is pangpangita, gikan is pangwarta ni Senator. Tinigbas po niya kay nakadawat ba yung nigmalimalita po. Mary Grace Piatto, 70 mil ragil taon. Kaning Senador, perting dakuan na hatag niya sa uyab. May laki yun. Ang butasa ni Kaliwat, basig liwat ni John Pascua. Good evening. Bisag unsaon nila kap, ang kitawang Pilipino dili na nila malimbungan. Antonia Panimdim watching from Tangke City of Naga. And then Eduardo Calo, Kuya Nestor, good evening. Ed, thank you Ed. Ako ning pariente mga kaigsunan dito sa Butuan. Good evening at tukang Conrado Jr. Garcia Quieta. Good evening, sir. Basin matabangan ko nimo na ay giturn over diya sa station ni mga cardholder. Pitaka color black, Conrads. Ang pangan, ato'y so driver's license o PRC license. Pagka August 14 to nawala, around 1 to 2 p.m. Gasakay ko sa TBS Green, gikan Metro Banks, Carlos P. Garcia, North to UB, University of Bohol to Bicuyo. Unta matabang ko kakanamo, sir, important ka ito. Announcing sa tanan ng mga naminaw karon, doon ay problema si Ginoong Conrado Jr. Garcia Quieta. Kiturn over ko no diha sa station ni mga cardholder Pitaka. Naaba din ha, Gilbert? Naay giturn over diri? Naa? Card holder, Pitaka, color black, Conrad ang pangalan. Oh, sige, sige. Naako na yung driver's license o PRC license. Thank you, Conrad. Ito nang ipangita. Good evening at tukang Canso Tirol. Maying gabi, sir. Watching in Habitat, Tabalong. John Aziz Pascua. Thank you, John. Unya, mga kaigsunan, sa DXBC Butuan, usa ka 4 anyos nga bata, gihiluan sa iyang lola dito ni sa Bukidnon ng Hitabo. Grabe, no? Si Undersecretary Claire Castro, Madam, tanawaran ni unsa na naunsa na ning utok ni si Yusek, si ICC. Ikaw diha, Yusek ba? Pabuyag ka gyud, ICC na ra ba ang tawag sa imo ni Senator Amy Marcos? Di, manundog na lang pud me. ICC naman kuno ka, o niya, senador ganitong nag-ingong, ICC ka, kami pabakahan, ganyarami sa ubos, di, ICC po ka. Ang nangyaring baha sa iba't ibang lugar ay sinadya. May naglagay ng takip sa mga kanal para bumaha at isisi sa administrasyon. Makonsensya naman kayo. Pastilan, unsa kay nisuod sa utok ani ni Yusek Claire Castro, nga kuno, nagbaha ang Metro Manila, ang Manila, ang Luzon, nagbaha tungod kay gipangtakpan kuno ang mga kanal dito, gipangtakpan ang mga bangag kuno, gipangtakpan agianan sa tubig. Di na kuno kasulod og di nakagawas ang tubig, gipangtakpan kuno. Naunsa mutuo kahataan ning kadako mga kahaguan na laliman ba lang kag takpan nimo, perting daghan nga tawo imong suguon ana madam. Gani nang magkubkub ra mangani ka og napo ka kubiko nga yuta, perting daghana na mangani nga adlaw ang imong magamit ana og duha o tulo ra ka tawo. Basta lang gani mo ka baka akong kalami bagi ka ini pit ka ning dalunggan ani oy. Unya ningo pagit siya nga Marcos hindi papayag na maulit ang pag-abuso sa budget katulad umano nung panahon ni Duterte. Ni anapod. Mga kaigsunan, panahon kuno ni Duterte, giabuso kuno ang budget. Nga ni buto ang grabe nga pag-abuso sa budget kanay namang sa flood control karon naman wa man gyoy bisan usa ka timik niadtong higayon na samtang naglingkod pa si PBBM wa man gyud ta makadungog ni ana og karon itrapo na ni ICC sa kanhi presidente nga ang kanhi presidente kuno sa iya kunong panahon nagsugod ang pag-abuso sa budget og dili kuno likayan kuno nga mautro pa kining nga panghitabo ni ining kasamtangan nga administrasyon. Por Diyos, por santo, na unsa naman tao ng mga naglingkod nato karon sa atong administrasyon, nga unsa naman tao ng mga utok ani mga lampingasan. Laliman ka, napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ng DPWH at napakaingat ng DBM para kung anuman yung pag-aabuso nang nangyari way, way back na nakita na noon 2018 pa, ayaw pong mangyari ito ng Pangulo. Wow! Nabaniog karon, karon lang nang hitabo nga grabe ang kulata sa kwarta sa gobyerno. Grabe nga mga insertion ang labayan na hinoon ang 2018. Wa mang yung takadungog ana sa social media, wa takadungog sa mainstream media, wa mang yung ta sa newspaper na nakabasa, sa TV, wa mang yung ICC. Impactang unya na ang sumpay, kanang dili makonek. Pastila ni mo ma'am. Oy, Claire Castro. DOJ files 3 counts of grave threats against Vice President Sara Duterte before the Quezon City Regional Trial Court. Mga kaigsunan, gilisod-lisod na po na nga itong Vice Presidente. Kuno sa online press briefing ni atong Nobyembre 2024, ningon kuno ang atong Vice Presidente, nakakita na siya hitman nga mupatay sa Presidente, sa First Lady o sa House Speaker kung ang plano nga pagpatay sa iyang pagpatay kaniya nga kuha take her life magmalampuson. Mo na gitawag nila conditional kuno, conditional nga grave threat. Mga kaigsuonan, tungod ni ini gifaila na og kaso ang atong Vice Presidente. Background pag yun, ilan naman tanan ang NBI file complaints for both inciting to sedition o grave threats. Unsa naman yung paminaw ra mga kaigsunan, kanik tanan nga mga naa karon sa gobyerno, sultihan naman eh, mura ba ni mga papit bitaw, naon, unya pagkahuman, bantay mo, pag di ganit mo mutuo, tangtang mo sa inyong trabaho. So, muna ni nang hitabo karon sa ombudsman, sa NBI, muna ni karon nang hitabo. Ambot lang sa itong mga kasundaluhan o kapulisan, posible po na. Mga kaigsunan, complaint sa NBI, gifile, inciting to sedition, grave threats. Pero ang mga state prosecutors, gidismiss ang inciting to sedition. Ang nabilin, ang katulang tulok account sa grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code and the Cybercrime Prevention Act. Unya, 120 mil ang piyansa ni ini kada count, 3 counts man eh, so therefore 360,000 pesos. Apan, doon ay gipasaka ang mga depensa, defense lawyers, nag-file og motion to quash information, dili dawaton dito sa Quezon City Court, arguing lack of jurisdiction. Onya questioning the prosecution of a sitting impeachable official. Kay impeachable man nga official ang atong Vice Presidente, therefore a case cannot be filed against her as long as she is still the Vice President of this country. Tungod kay impeachable man siya. Mao ni ang depensa sa atong mga lawyers sa atong Vice Presidente. Og tungod ni ini, ang korte nagpasumite, gisugo sa korte ang mga prosecutors paghatag sa ilang mga comment. Mga kaigsoonan, klarong tataw man ni sa atong konstitusyon. Klaro man yun eh. Kanang impeachable official, dili ni mo kay ma-impeach man ni sila, dili ni mo sila pailan o kaso unless proven. Karon ilan na pong gi-bend the law. Bend the law. Dito sa Davao,

pan he is talking, nagsulti ni siya mga kaigsunan sa expertise about engineering. Meaning to say, nga wa man unta say maipakita nga papel o ebidensya o resibo nga nag-ingon ang usa ka engineer nga dunay findings nga kadtong mga nahugno nga mga building ang gigamit dito nga mga kabilya gikan niya nga planta o niya substandard. Wa man unta kay kung do na pa iya untang ipakita aron mutuo ang katawhan, diretso lang ni pamutbot pud ning atong NBI director. Pastilan sir matibag, nagkuros na gid mo din na sir, na balaka na ba ako sa inyo sir, kahila ko na gid ko nagtanaw sa inyo ba, kay mura ba og naunsa naman dai ning atong nasod karon, kining atong Pilipinas mura mag nangabuang na ning naa dinha sa taas, wa na ba gyud ni sila kasabot unsa na gyud tawo ning nanghitabo nila dinha, wa na gyud ni sila tungod ba ni kay kanindot gyud sa inyong kinabuhi mga malita nga moabot sa inyong sabakan. Maugid na among tanaw nga maugid bugtong nga hinungdan sir. Unya inyo dayong gukuron ang Dabaw, inyo dayong gukuron ang Vice Presidente, inyo dayong gukuron anybody, basta Duterte, birahan day ninyo. Ikaduha sir, doon na ba'y statement gikan sa tag-iya sa mga building? Nga, muna ang gisulti nga substandard ang gigamit ng mga kabilya. Ikatulo, doon na ba'y proyba gikan sa testing center? Like for example, din sa ato, kanang EB testing center. Doon na ba'y giingon dito nga gitestingan ang mga kabilya o found out negative, found out a positive gayod nga kadtong mga kabilya mga substandard? Wa man kay gipakita, sir. Abogado man unta ka, nganong di man ka makapakita niya ng dokumento aron mutuo pod ming mga katawhan kanimo, sir. Paliyo ko no, sir, eh. Taga-ekonomi ni Ana, kung naminaw ka karon o kanang imo mga lipores din ha sa imong opisina, kung naminaw ka ron, taga-ekonomi po ni Ana, aron mutuo po mi. Wa mangi finding sa usa ka expert, usa ka engineer, wa yun. Naabay engineer nga nagsulti ni Ana, wa mangi yun minadunggan. Mao ba ni sir ang kampanya siguro ninyo karon nga against sa atong kasamtangan nga presidente, mao na sad siguro ni. Gikan kang Lucina Baklayo, good evening sir Nestor, always minaminaw sa imong programa, God bless. Gikan kang Rex Denver, thank you Rex. Sara Duterte sa 2028, wow, unya. Good evening sa akong utol Remigio Amora, good evening tol. Watching from Habitat Tabalong, Kanso Otirol. Okay. Ben, sa pa ba na yun? Napa ba yung mga greetings? Paminaw mo. Kay Dunay tay ipalusot karong sunod nga simana. Usa ka nindot yun. Siyaro naman po. Di mo malipay. Ana, 5,000 na yun ang atong premium sunod simana. Nindot na yun tingali na. Makalipay na na. Unya, daghan na po mong mapalit nga manindot nga butang mga kaigsunan. Oh, be, wala na ba ilain ng mga comments? Okay, good evening sir. Basin mato. Okay na ni. Gilbert, wala? Naa. Wala? Conrado. Wala man. Unya, sa mga nakadungog ni ini, palihog ko no. Iuli ninyo din sa radio station kung doon na mo'y nakitaan nga cardholder, pitaka, color black, Conrad sang pangalan. Naay sulod to nga driver's license o PRC license. August 14 nawala. So, 15 karon, so kagahapon nawala. Og ang pait, Julie Tulyagas is also watching, Bernardo Perez is also watching, Jerwin Inoncio watching, grabing daghanan ni, thank you kayo ninyo. Sa atong mga suking tigpaminaw din ha karon sa Pitugo Island, thank you kayo sa inyong gipabot nga mensahe din sa akong cellphone number, thank you kayo. Nang hagad pagyod taon nga mamutong. Sige, salamat kaninyo din ha mga langga. Foreign direct investment inflows bagsak 64.7%. $210 million during Marcos administration na lang. $210 million na lang sa Mayo sa tuig 2026 ni sulod nga foreign direct investment sa atong nasod. May of 2025, $595 million. Karon mga kaigsunan, May of 2026, $210 million.

0: mamakak ang mga figures nga atong ginabasa dinhi. Kamong mudapig pa ni ining kasamtangan atong administrasyon, hala kuno tagaay mig insakto nga rason, bagsak ng ekonomiya, krimen diri makalilisang nga tirada sa oposisyon, makalilisang nga pangawat ngaway nga preso nga ana sa mga ana sa administrasyon, hala kuno tagaay ekonomi ninyo insakto nga rason, nganong mudapig pa man intaw mo ni ana. First 5 months of 2025, $3.27 billion. 2026 sa first 5 months, $2.178 billion. Bagsak ang ekonomiya. Unya, unsa pa may atong ipanghambog niya na bagsak na nga itong ekonomiya, kapakapa na in town, mas mo grabe pa yun ni sa sunod nga tuig mga kaigsuunan. Og, good evening, ngadto kang Tol Alan Toyko. Salamat Tol sa pagpaminaw. Alan Toyko, good evening Tol. Rizal de Oronan is again watching. Daghan pa man eh. Onya Tol, hinahinay sa mga taon na nagdapig anang inyong mga pander din na sa Butuan. Kaya murag murag wa na ginta magkasinabot ni ini. Perting luuyan na sa itong dakbayan. Makalilisang na nga kamo din ha ba sa Butuan ba? Pangwarta ragin ng inyong gianha din ha, kanang pagpapili ninyo, dili na servisyos katawan, pangwarta nga makalilisang. Kanus apa man tao ni kuhaon ni sa Lord ni mga tawanan ni, o kanus apa baka ni panggabaan ba? Kalami buntang mo abot na dayon, pero di man tamo ay makabuot niya na, paabot lang tao, mga kirig-kirig na. Kakayayay vlog, agay-agay, watching from Luway. Mga kaigsunan, wa naman tayo igong panahon na itong programa ang kagamhanan na ito karon. Magpasalamat ko kaninyong tanan sa atong mga suking tigpaminaw, sa akong mga bagong fans din sa Pitugo Island. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw. Inout ponta nga tagaan tagdaghan pang ang mga katuigan sa atong labang makagagahong. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa itong mga katawan. Pagpaabot nga ito kanila sa insakto nga panghitabo, mahitungod ni nga atong panggoberno karon. Mabitong gitawag nga itong programa ang kagamhanan na ito karon. Thank you sa tanan. Maing gabi ka na itong tanan. Dalaygon ng Diyos, mabuhay ang Pilipino.
1: Maukad to ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag-adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga pinuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Secret health alert.
1: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na ganda akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yung akong gimintin o ilain.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood or either naatay problema sa kidney, musamot ang atong problema. Or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan, lira. Mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu. Sa sundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods, mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish, mga higala. Imbis nga, mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Labi na yun kung ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat! Kung saan na ito pag ila o pagkabalo nga parat, basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawa ninyo, naiuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usag kahiwa rana. Usag kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitong dito, per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tupa usa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
4: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
5: Ricardo Alvidera.
4: Ilang taon na po kayo?
5: 75.
4: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
5: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
4: Noong
5: 7 years na ito nga nag-ato ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
4: Oo.
5: Ay, na-comply ko man. Tapos yung pagkaon na pag nalimaw ginbutang to, hindi ko iwasan ko na. Wala ganit mga 1 year ko rin. Tapos doon babako na ako. Tapos doon na ko yung nakulba ibala. Kasi doon doon na ako nakulbaan. Babako ba ako.
4: So ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-biomitis?
5: Naya, sige-sige din. Diya, kada weekly, kabakalik ko diya. Kaya ng 10 nga D3-bio, 10 nga mitis, 10 nga DTX, 1 week na yan.
4: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
5: Basta, 5 ba?
4: Okay, 5.5.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
6: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
7: Bulano!
8: Iway
0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras alas 9:39.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala, kumusta? Maayong gabi. Welcome na usab sa itong tulumanon na tagbilaran na by night. Karong adlaw nga Sabado, mga higala, pit sa 15 sa buwan sa Agosto. 2026, mag-uban-uban usab kita sa itong programa. Maghatol sa labing uhay mga pangitabo. Dinis sa itong lalawigan sa Bohol, mga balita usab, uban sa itong mga TBN reporters, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, o mayingon man sa itong mga suking tipuminaw karong gabi una. Sa dial sa inyong mga radio, sa online o sa Facebook Live, welcome sa itong Tulumanon TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Uluhan sa mga balita, karong gabi una. Kapin 4 ka milyon ka pesos kantidad sa shabu ang nasakmit sa usa ka bypass operation dito sa lungsod sa Talibon. Samtang sa laing bahin, padayon nga nanawagan ang Provincial Health Office o ang Department of Health sa mga ginikanan nga pabukunahan na ang mga anak patok sa tipdas. Samtang Bohol o Central Visayas nangulilat sa gidaghanon sa mga nagpabakuna. Gumikan sa mga sayop nga impormasyon sa social media. Uluhan sa balita, gikan sa Tambalanan. Alerto, Jun Gutierrez. Uy, Jun.
2: Yan sa araw, salamat lang. Nagabay sa mga suki at tumuminang nagsunod. Ganun na isang termunang tagbilaran by night. Atol sa kapistahan sa lungsod sa Dawis, usak ka lalaki na nagtanaw at bisko, gitunggab. Pidali siya ugdagan sa Diri sa Tanggaliaris Medical Center. Kinsalito di Monseres, ang friend mo forever. Basta balita, PYRD, sabigan sa balita.
0: Nagasalamat, Alerto Jun Gutierrez. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye, inyong abate sa Di Madugay.
1: Bilaran by night.
3: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
4: DYRD. Sniper ni Bay.
3: DYRD. Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Parayta may gala sa itong tulumanon, Tagbilaran by night. Welcome og mayong gabi. Kumusta sa itong mga suking tigpiminaw karong gabi una? Sabado mga higala, pit sa 15 sa Agosto. Happy Fiesta, lungsod sa Dawis. Og sa tanang mga nagfiesta karong adlawa. Og ugmang adlawa, magfiesta. Og sa musunod nga adlaw. Karong mga oras sa mga kaigsunan atong makauban sa atong tulumanon mga higala sa atong programa, magisgutag panglawas mga kaigsunan, no? Mayong balita para sa atong maayong panglawas. Naspikas linya mga higala si Doc Bri Balangis sa EXL Makabuhay. Mayong gabi ini mo, Doc Bri, Alin Doidora ni sa itong programa sa DYRD Tagbilaran by Night.
5: Mayong gabi, Sir Allen, og sa ito ang mga suking tigpaminaw. Maanta nata sa maayong kahimtang ng kanunay, labi na sa mga nagapamina ko sa program, samtang mag-discuss ta, no? Short about sa ito ang coming health caravan, Sir Allen, diya sa Bohol, this coming Tuesday and Wednesday.
0: Yes, Doc, no? So, mabati ang atong sibya ron sa atong mga sugin de Peminaw, ilabi na din sa Dakbayan Sigbilaran, sa Tibok Lalawigan sa Bohol, og maingon man sa atong mga listeners online, pinagis itong Facebook Live sa Tibuok Kalibutan, Doc Bri. Basig doon na kay mga pagpanimbaya po sa mga OFW, mga pinilangga na itong mga sanog, mga sana, tuas gawa sa nasod.
5: Oo, happy listening and live ba nabata sa kawan? Naba siya ano pod kanang video naka ano bata sa or ano lang da?
0: Facebook Live, Doc, naapod.
5: Ah, Facebook Live.
0: Yes,
5: oo,
0: Doc.
5: maayong buntag yun sa tanan og maayong pagpaminaw sa kanunay. Hope na atas kanunay kahimsog sa panglawas og gina-encourage ta mo nga magtuon kita kanunay kay walay lang investment nga maligunta is ang knowledge talaga. So labi na pod sa taga Cebu, I believe nga abot pud ta sa Cebu siguro.
0: So, yeah, yes, tama doc, ba? Yes doc, oh, sa mga pipila ka mga silingang probinsya sa Kabisayan.
5: Oo, okay. Daghan po tag mga relatives, kaila diha sa Cebu. Happy listening or viewing karong gabi una.
0: Okay. So, Doc Bri, dunay health caravan nato dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Mahibay mo na itong masayran o gasa particular dinhi sa Bohol or tagbilaran ang atong health caravan o kanusa?
5: Tagbilaran sa barangay Ubuhan karong Martes. Check na ko ha. Dilang. Karong Martes naata sa kuan naata sa barangay Ubuhan. Karong Martes na covered court yan.
0: Okay.
5: And then sa pagka Wednesday ana August 18 man na ang barangay Ubuhan covered court niya. Yes, August 19 sa Poblacion Dos Gym.
0: Okay.
5: Tagbilaran.
0: So 2-day event ni Doc Bri.
5: Yes sir Allen. Oo. Yeah. Okay.
0: So unsay mga mahitabo sa atong paghimuon nga health caravan sa barangay Ubuhan o barangay Poblacion?
5: Sa mga naka sa mga naka paminaw karon, no, amo mong ginaimbita mag-attenta niini tungod kay una naatay free health check-up, free health consultation, labi na sa lifestyle diseases o prevention nga dili ta ma igo aning lifestyle diseases. When we say lifestyle diseases, mga pinangga, kabalo ba mo nga, kabalo ba ta mga pinangga nga sa Pilipinas, kining gitawag, gikan sa 30 hantod si kwinta nga edad nga pangidaron, matag tuig, dili mo ubos 60 to 70,000 ka mga tao na matay sa Pilipinas. Anang mga idara? 30 to 50. Nga no, man, nagkataas or nagkadaghan gihapon ang naiguan yung laging mga kining gitawag kining silent killer, kining heart disease. No? So, ang number one nga hinungdan ana, tungod anig yung heart attack, unya ikaduha, aggressive kaayo nga mga cancer, labi na sa tinae, sa breast. So, mao ni ang mga sagad yun nga ginatubang sa Pilipino. O kabalo ba mo mga pinangga nga ang nasod sa Pilipinas tungod ani nga lifestyle diseases nga gipasagdan lang or siguro wala kay giseryoso. Dili mo ubos 1.3 or 2 million pesos ang magasto sa Pilipinas, ang mawala sa Pilipinas nga kwarta ni ana. Nga naman, tungod kay pag once premature death, no? Naapa silang prime ang ilahang pagkamatay, 30 to 50 nga edad. Prime pa yan eh. Makahatag pa na, makakontribute pa na o kwarta sa Pilipinas to economy. Pero sa panahon, mawa na sila. Based sa data, trillion ang mawala sa Philippines. Aside, ana, is dili mobos 500,000 pesos, 500 billion pesos ang magasto po tungod pag aning mga sakita. So aside sa nawala, napayog gigasto. So ing anak kadako ang bugat ning problema. So pero highly preventable ni siya. Ang gina-encourage nato ang mga constituents nato, mga community to attend this event tungod kay gina-educate nato, nag-share tag knowledge unya naman tay mga wellness practitioner, naturopathic practitioners nga muhatag nilag mga program, personal program unsa ilang buhaton para nga makatabang sa ilang mga maintenance, makatabang sa ilang gipangbati nga dali maulian. So ingon ni ana Sir Allen.
0: Okay. So mo na ang mga naglangkob sa atong health services sa puhon na Doc Bri, no?
5: At the same time, naay mga promo po ang EXL Makabuhay Plus. Maka-discount sila og mga prices ng mga pahalipay po. Nga na, Sir Allen.
0: Sa mga wapagyod mahibaw, o unsa ning makabuhay, unsay naa sa makabuhay, Doc Bri?
5: Ang EXL Makabuhay, nag-address siya number one, to address our stresses, na labi na kining ato ang kanibitang maglisod tagtulog, mamugin ay sagad mungod kaayo Sir Allen. Nga nung kinibitawang ma-form ang mga lifestyle diseases. Heart disease, cancer, arthritis, unsa pa nang mga sakit nato. Gumika na number one sa kulag tulog ng mga tao. Ngano man, naanad manggod ang mga tao nga matulog tag pila lang ka oras. Wala ta na igo sa quality nga time nga gi-required sa tong lawas. Ikaduha, sa right food nga time. For example, dapat itulog ano ta nato para makarepair tag insakto no. Dapat alas 11, pinakataas na nga bilar. Pero daghan kayong mga tao matulog tag alas 12, ala una, nga gamay na kayang insaktong pag-repair sa itong mga lawas. Mauna nga sagad kayo pagmata nato, kapoy ato ang mga lawas. Every time you see these symptoms nga pagmata nimo kapoy imong lawas, that means to say wala ka ka-repair kaayo. Kundi nimo na pasag kung pasagdahan nato na siya, muporma na siya og lifestyle diseases later on.
0: Okay.
5: So mo na nag-address sa EXL Makabuhay Plus, ginalimpiyuhan atong dugo, atong atay, then gina-nourish no sa ato ang system.
0: Yeah. So but pasabot unsa may pinaka the best imnon ang EXL Makabuhay Doc, gabi ba or buntag?
5: Kay... basically gwapo siya sa gabi para makatabang pagsuporta sa ato ang healing mechanism sa atong mga lawas. Kaya atong lawas itself manggod ang nagaayo gyud, naga-repair, naga-balance. Ang EXL Makabuhay support nourishment na siya. Now, kung naigibati, pwede po siya nato inumon buntag o duhapon for 1 month to 3 months straight, buntag o duhapon para dali makarecover itong mga lawas.
0: Yeah. So, capsule lang ba, Doc, nga EXL o doon na pa'y lain nga produkto ang EXL?
5: Na mga natural nga mga herbal coffee nga available po nga. Di ba, hilig kitag mga kape, pagmata na to, kailangan nato kaayo og mga init jud no para nga lami itong paminaw. Pero sagad wa na bantayan sa mga kadaghanan ang kape nga lang giinom tag-as kay mga caffeine. Kung imong i-research na Sir Allen, ang kape, yes, tambal ang kape, the grabe antioxidant, pero kung ang imong giinom nga kape taas og caffeine, igo gihapon ka sa caffeine, in the long run naa kay mga lifestyle diseases nga ato bangon later on gihapon, mga metabolic syndrome. So ang atong gina-recommend, gina-educate nato ang mga community nato nga mo try pud ta og gamit aning mga low ra caffeine no, insakto ra ang caffeine pero ma-energize ta pinaagi sa mga herbs, mga sustansya nga available sa ato ang mga kape. So mo na ang uban pag moinom ani bisag na kape, dili kabuhion. O niya, daghan kape karon Sir Allen, nga makapagabok sa bukog, bantayan nato na siya. O makapa-acidic, kaysa ito ang mga dugo nato. So ang ato ang EXL Coffee Mix, o atong Black Coffee, sa ato ang EXL, makatabang palikon sa bukog, lami pagod ang imong tulog. So man mo na makaingon ta nga, healthy ang ato ang coffee.
0: Oo. Nagisgot ka ganiha nga, pwede buntag o to hapon, i-take ang EXL. Unsa man eh, pwede bag capsule o niya kape o niya capsula po?
5: Yes, walay problema. Oo. Kay una, even bata gani, pwede makainom sa itong mga capsule. Ingana siya ka kining walay side effect, wala siya overdose. Kaya lang sa mga bata, no, labi na kung naay mga sakit sa tiyan, depende sa edad lang. For example, 5 years old, so pwede na tunga sa capsule, i-mix na ito sa tubig para nga mainom niya, or 1/4 sa capsule. So depende lang po sa kadakpon sa bata.
0: Yeah. Gawa sa pagtake sa EXL Doc, kung sa pay mga pamaagi aron malikayan ang sakit sa tao.
5: Okay, number one, no, kailangan ta magkaroon ng interest talaga nga. I-intend yun na to learn. Mauna bitaw nga nag-invest yun no, ang EXL company nga madungog sa atong mga radio ang mga lektura sa kahimsog sa panglawas. Imagine ha, sa edad nga mga 50 anyos, daghan kay nga ego diha, heart attack, dili maubos god sa mga 50 ang edad, 35,000 deaths, 30 to 35,000 deaths yearly anang mga idara na siya. Tungod kay gipang heart attack na, diabetes complication, diha magun idara kanang diabetes complication kanang sa 50 ang edad yun niya. Daghan sa nga stroke yun anang idara si Quinta. Although, daghan na po na stroke sa 40 edad o sa 30 edad pero mas nagkadaghan po sa si Quinta. Malikaya na siya pang i-follow na to ang insaktong lifestyle nga principle. First, on sa man nga lifestyle principle, insaktong tulog, no? kining dapat na atay 7 to 9 hours nga tulog. Then naputay exercise kada adlaw. Simple man na ining word nga exercise, pero wakabantay ang kadaghanan nga abi nilang exercise katunang mga nakas gym lang. Kana po deng gikan ka na human og kaon, dapat dili ka magpabiling maglingkod. Kay pag once nga human kag kaon, maglingkod-lingkod ra ka, magselpon-selpon, isa storya, mo apekta na na sa imuhang metabolism, mo pahinay na na sa imong blood circulation, mo pa apekta po na sa imong insulin sensitivity. Ibig sabihin, dili kay ma-process ang blood sugar into energy. So, mo na nga kada human og kaon, himuon yun na to nga practice nga maglakaw-lakaw, 10 to 15 minutes, ayaw lingkod, human og kaon. Then, dili matulog nga busog. Maginibantayan na to nga simple kay ni siya, pero dako kay ni siya contributor sa grabing mga sakit sa metabolism. So, mauna nga, magabi eh. Lami ba kay kaon, kaayo daghang pagkaon. Sir Allen, magabi eh. Tama,
0: correct.
5: Sir Allen?
0: Correct.
5: No wonder, paggabuntag, while lami ikaon, magkapi-kapi na lang uban. In the long run, mo create na siya og metabolic syndrome. Dapat manggod, paggabuntag, pasingot, para gana ang kaon sa pamahaw. Bahala sa gabi, eh, di na ka mo kaon kaayo nga naman. Sa gabi, mangguting katulog na manggod.
0: Mao.
5: Panagsa na lang nang magpabusog ng gabi kung nalantay mga okasyon nga mga kita sa mga family, barkada, anala, pero ayaw yun adlaw-adlawa po magsigilag barkada na lang po.
0: Okay. Sa pagkarong panahon na, Dok, usually ato madunggan nga ang number one killer disease is ang kuan man gining heart attack. Sa pagkakaroon, yeah. Unsay mga observation nimo, unsay mga number one killer karon?
5: Do you mean unsay number one nga
0: disease?
5: Yeah, heart disease talaga.
0: Heart disease, good. Uh-huh.
5: Sakit sa kasing-kasing. Mohatod sa pag-atake sa kasing-kasing. Dili unta ni siya mahitabo kung usaan na, no? Kaning dili ta mag... kana lagi, number one lagi na, kanang matulog na busog niya. At the same time, kanang kulag exercise. Dili hinginom tubig. Daghan kay nagainom og mga maintenance. Pero dili nagainom kay tubig kaayo. Labi na mga senior. Bantayanan nga ni kayo, kay mao po na siya mulid sa ilahang pagkaguba silang kidney, nga nung dili kaayo epektibo ilang mga maintenance o mga supplements o mga vitamins tungod kay nag-inom og capsule, nag-inom og tabletas, pero ang giinom, 1/4 lang sa basong tubig. Bantayay ko na, Sir Allen, kanang mga pasyente na to nga nag-inom og mga tambal, na, lado, isa kaladok, basta matulon lang capsule, di na nila hot doon ang daghan tubig. Maliban lang sa mga gi-water restricted na talaga sa mga doktor, nga, oy, bawal na dyan ka mainom daghan tubig tungod kay heart, na kay heart failure, kidney failure. So, ang sa mga, wala lang nag-failure nga mga kidney, dapat, kung mainom kag tambal, insakto kadaghan tubig mainom. Lili mo bo, 7 to 8 glasses a day ang imo ang inumon nga tubig. Labi na sa mga senior ha, nga dili kay uhawon kaayo, inom yun insaktong tubig.
0: Okay. Unya, katapusan na itong pangutan na, Dok, before takabuhian, kay sayod ta, doon na pa kay Kabilinggan, ugma pong adlawan, o busy kayo na itong Dok Bri. Unsay role, pinaka-importante yung pangutan na, unsay role sa labawang magagagahom sa panahon nga doon na tay balatian, Dok Bri?
5: Yes, of course, nabuhi ta pinaagi sa grasya gyud na ay gi-offer ang Ginoo nato og grasya tabang gani ang Philippians 2:13 kung ako nasayop ha. Sometimes manggod okay, basahon sa nato ang Philippians 2:13 ha. Ang Philippians 2:13 nagsulti gyud diha nga kanang ang grasya day sa Ginoo mutabang nato sa paghimo sa dili nato gusto. For example, nakabaluta nga mauni insakto, pero usahay ang atong kaluyahon, ang atong old wrong habit, bad habit, maugi mo pugong bitaw na to, kay ganan lagi ba? So, kailangan ta og discipline, but sometimes discipline is not enough, kay nga naman, mas madalag yutas kalami. That's the time, kung tanaw ni mo, di ni mo makaya, itry og sampit ang Ginoo. Lord, tabangi ko, tagai ko og will to do this, to do that, kanang akong nasabtan nga maayo, tabangi ko Ginoo. So, maugi na ang pinaka-importante nga, wala ta na nagko tungod kay sa kabright na to. Sir Allen.
0: Correct.
5: Nabuhi ta tungod sa atong simple nga pagtuo sa nagbantay nato atong mga ginikanan panahon mga bata pa ta.
0: Correct.
5: Pero sa panahon nga nahamtong ta wa na pud atong mga kining kalibuta kaning mga kini atong mga parents nato kaning yutanon nga mga tigtabang usay di nakatabang sa tuwa. Then that's the time continue nato atong pagtubo nga naay gisandiga nato ang ato ang creator gyud labaw makagagahom. No, ang pinakanindot sa Luke chapter 11 ug Luke chapter 18 atong tawgon ang at ang creator aning yuta as our heavenly father. Amahan nato. So gusto ang Ginoo di ay nga mo establish og relationship sa atoa og pinaka the best nga study sa siyensya nga ang pinaka gyud nganong sikreto mo taas imong kinabuhi mabot kag 100 kapin if you have good relationship sa imuhang kinabuhi.
0: Doc Bryce, salamat kayo sa oras nga imong giagahin sa tong tulumanon. Unya, imo na lang sigurong mensahe sa tong mga tigpaminaw sa tong programa o pag-invite no puhon sa ato ang health caravan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Doc Bryce, palihog.
5: So, mang-invite me sa inyuha mga pinagaha karong August 18 sa Barangay Ubuhan sa may covered court pag 19 karong Wednesday na napuntas di sa sa gito kayo, Barangay
0: Ubuhan. Ubuhan.
5: Poblacion 2 Gym. So pag Wednesday, Poblacion 2 Gym ta.
0: Okay.
5: So higayon na nato ni mga pinangga tungod kay at least mataga ang tag-program, makakonsulta ta, makapangutana ta. Nganong ingani man gibati nako, sakit akong batang, sibuhato nako. So ingon niya na mga pinangga.
0: Salamat kayo, Doc Bry, o gamayong gabiin ni mo.
5: Mayong gabi, Sir Allen. God bless sa tanan.
0: God bless. Thank you.
6: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bry Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bry Palange, kita kits.
0: Alas 10:03 mga higala, parayantas itong tulumanon na Tagbilaran by night. O niya itong mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasiligan Facebook. Mayong pagpaminaw ninyong tanan. Padangat lang mo sa inyong mga mensahe no, sa itong mga nag-tanaw o nagpaminaw sa itong Facebook Live katunibasahon karong taon-taon mga higala. Ang Provincial Health Office o ang Department of Health mga kaigsunan padayon nga nanawagan no makusgan ng kampanya nila gani nagpatabang pud sila nato sa media nga manawagan ngadto sa atong mga ginikanan nga pabakunahan gining atong mga bata 4 years old paubos nga mga bata nga especially katong wa pa na bakunahi batok sa tipdas no kay may ubos karon ang kining ni ang datos no sa expected nga gitarget nila nga tag maabot ko og 10,000 ba ni matag adlaw nga mabukunahan sa tibuok lalawigan sa Bohol or tibuok rehiyon mga kaigsunan. Ang Central Visayas, tibuok Pilipinas, nangulilat na agyod sa tumitumoy mga higala kung atong tanawon ng datos. No? Usas mga hinungdan nga nung minus or daghan ang wa magpabakuna, wa magdala sila mga bata ngadto sa mga health centers, ngadto sa mga barangay center o uban pang mga venue sa pagpabakuna. Gumikan aning post sa social media, daghan karon ang nag-post sa social media mga higala, nag-encourage nga ayaw pabakunahi ang inyong mga bata. Gumikan aning mga sayop nga mga impormasyon, asa po sila magkuha ani nga mga impormasyon? Siguro gumikan ni sa kuan pod, o gumikan pod ni siguro sa ni aging issues bakuna batok sa COVID pandemic mga kaigsoonan, katong sige bitog pamakuna sa batok sa COVID virus mga higala, no, nga daghan ang issue ato nga daghan kunoy nga matay, no, human injection ni dunay mga kining ni ang libuan, pila to ka million ang kinabuhi ang nangamatay mga kaigsoonan. Mao ni ang fear pod garon sa mga ginikanan, unya tiwasan or dugangan pod mga higala sa mga sayop nga impormasyon diha sa social media. Gipaklaro sa Provincial Health Office ni Dr. M.M. Oyog ni sa Department of Health nga kining bakuna batok sa tipdas, dugay na kayo ning gigamit, no, nato dekada ni mga higala, 1980s pa ni naala ning bakuna sa tipdas. Unya wa nay angay pamatud-an kon makaayo ba ning makamatay ba ning bakunaha. Gumikan kay bisan ako, bisan kitang kanang mga naminaw ron nga nabuhi paghihapon, nabakunahan man ta ani, no, sa tipdas, pero kaluwas Ginoo na pa manghihapon ta ron, buhi pa manghihapon mga doktor, ilhang mga anak nabakunahan manghihapon na batok sa tipdas mga kaigsoonan. Usa na sa kuan kining requirements pod or naana gid na naka kana bitong bakuna sa mga bagong inanak, no, apila ng bakuna sa tipdas ana. So naglibog ang mga health workers karon nganong daghan man ang nangahadlok, no, sa ilang pagduki-duki gumikan lagi aning social media mga higala nga gumikan atong dunay mga nagpost nga namatay ang iyang bata human na bakunahe sa tipdas, measles and rubella vaccine, no, nabugtuan kunos kinabuhi mga higala. Pero why ligong ebidensya nga ang bakuna bagay hinungdan sa kamatayon sa bata, no? Doon ay ligong ebidensya mga higala nga nataptan og tipdas, nga way bakuna batok sa tipdas. Mo na'y sigurado nga ebidensya na, no? Kay bisan kinsang mga health expert, bisan kinsang nga mga doktor, ilabinas mga pediatrician imong pangutan-on, dako ragyod og kalainan ang batang bakunado og ang batang dili bakunado. Kaya ang batang dili bakunado dali ra mataptan og sakit, no, halos kada semana, ha? Matud pas mga doktor, ang bata nga di bakunado halos kada semana dunay bation nga sakit. Ha? Kung itandi sa bata nga bakunado nga ligon ang panglawas, no, adunay protection sa panglawas mga kaisunan. So mao na karon nga padayon ang ilang awhag, no, sa atuang mga ginikanan nga dad-a sa health center ang inyuhang mga anak samtang libre pa ning maong bakuna batok sa tipdas. Kay kung dili na ni libre, mahal-mahal baya pod ang inyong bayaran ani ngadto sa mga private hospital mga higala, no. Unyang gikabalak-an pod karon sa mga doktor sa Provincial Health Office ug sa Department of Health mga higala nga kung dunay outbreak ba sa tipdas, ma-overwhelm ang atong mga kining ni ang tambalanan, no, basin unya ug simbakog magpuno sa mga pasyente nga natapdan sa tipdas, gumikan kay daghan ang wa mabukonahe, di maato sa atong mga health personnel ang pag-atiman sa tanang mga pasyente. So, ug dunay outbreak ani, dakong problema ni sa health sector mga higala. Morning sa pagkakaron, samtang sayo pa, samtang dunay programa gi-launch mga kaisunan ang Department of Health, awhagon nato ang atong mga ginikanan nga magpabakuna batok sa tipdas. Ayaw magtuo anang mga gipakatap nga mga sayop nga impormasyon sa social media. Kay kanang mga nagpakatap sa social media, kung masakit ang inyong bata o tipdas, mo tabang ba na sila ninyo? Ha? Mawara maghihapon nga, o di ninyo pabakunahan inyong mga anak, inyo ra maghihapon ng dadog tambalanan. So, inyo hara gihapon na nga kining ni ang sayop nga nung wa ninyo pabakunahi. Hinoon, dili man pugos no ang pagbabakuna ani mga higala kay wa mangay kuan balaod nga magpugos sa pagbabakuna ang sa pagkakaron gipaningkamutan sa atong mga doktor sa Provincial Health Office ug sa Department of Health nga daghan ang mabakunahan no sa ato ang mga kabatan-unan para maalagi no dubling protection sa katong duna na bakuna o niya sa katong wa pay bakuna mahatagan og igong protection batok sa tipdas mga kaigsunan. So dili makamatay no, ayaw magtuuan ng naa social media nga dunay daotang epekto ang magpabakuna mga higala. Sanglit ang bakuna magahatag ni og igong proteksyon ngadto sa itong mga kabatanunan. Nakatusong oras, doon na tayo 12 minutos sa milabay sa alas 10. Aritas mga balita, gikan sa atong mga TBN reporters, atong unahon ang mga balita, gikan sa tambalanan, usa ka lalaki ang may tanaw ni disco, gitripan, gidunggab dito sa lungsod sa Dawis at sa pagsaulog sa kapistahan. Atong paminawon ang detalye sa report ni Alerto Jun Gutierrez Guayjun.
9: Naidagat, just ng Gutierrez Medical Center, ang usa ka lalaki humakni na kaangkonog sa madinong baban, diya sa lungsod sa Dawis, ang biktima gipahila nga si Randy Abardone, 44 anyos, nagapuyo sa barangay Mangga, ni atuwa nga nakabay sa gularan. Sa tuwa na sa Iran, nagahapon sa malas 2 sis, ito nga gabi yun, nga kani si Randy, na-mispirat kini diya sa lungsod sa Dawis, particular yun diya sa barangay Tutulan Dawis. O si iya nga pag-adto at tulusan sa disco sa ilahan barangay sa barangay Tutulan, dito kini siya sa gawas nga bahin nga matud pa ni Police Master Sergeant na Malvin Inot, Police sa lungsod sa Dawis, nga kanukun ni sa gawas sa diskohan kini nga biktima o kalit na kini gidunggab sa wa mailing nga kitahapan. May nungdan nga gidali kining rescue kining biktima o gidagan dristo nga Galeas Medical Center o gatua nga sa ilan nga nakaanggog ni sama sa kilid o bisusi na ito karong gabi na nausap ko ni siya sa luwas nga kentan na at sususpek usap ni ini nga taga barangay Tutulan gisikop na usap ko ni sa itong kapulisan diya sa lungsod sa Dawis. Gikalam din yung tangan sa Galeas Medical Center kaya dito sa Gutierrez ang Friends Mo Forever Basta Balita DYRD ang Saligan Top Balita DYRD.
0: Daghang salamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report. Nagatusong oras doon na tayo 14 minutos sa milabay sa alas 10 sa kagabion mga kaigsunan no? Nagatusong oras at doon sa may tinguha sa Immuni Plus traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang Immuni Plus. Gihimo kini alang sa inadlaw-adlaw nga pag-inom kabahin sa daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman imong lawas matag adlaw. Maayo sab kini.
10: Hello.
0: Hello, may gabi sir sa DYRD Tagbilaran by Night program sir.
10: Oh.
0: Live ta sir sa tong tulumanon Alin Duidora ni sir.
10: May gabi da sir.
0: Yes sir, kinsa ni palihog?
10: Police Master Sergeant Malvin Inot.
0: Sir, dunay na dawat nga balita diha sa lungsod sa Dawis nga dunay nahitabong pagpanunggab, sir?
10: Oh, na sir ga sa gahapon na sir nahitabo.
0: Gahapon. Asa man ni dapitan nahitabo, sir?
10: Sa may poblasyon, sir.
0: Poblasyon. Okay. Unya kining kinsa may mga involved ani?
10: Mao ni sila si Kuan, sir. Kaning nganlan og
11: okay, check, oh. Ha? Kine? Unlock.
10: Ay, sa sira, kay nai daghan na customer na mo, sir.
0: Daghan customer, Deron.
10: Lagi?
0: Pero, sige lang, ay na lang nabasahan ng mga pangas biktima. Mga musta lang, tag-kumusta, mga biktima ron.
10: Ang biktima, nakagawas naman sa ospital, sir. Ngayari na ito ganina, sir. Pagbuntag.
0: Oo.
10: Kay, kuhaan siya mong file sa complaint against aning suspect.
0: So, ang suspect, nadakpan po ninyo?
10: Oo, oh, na. Yeah, there is another queen, sir.
0: Okay. Asa may igo aning biktima?
10: Naay sa mad sa buku-buku, sir. Duha niya. Naay sa bukton.
0: Oo.
10: Usa. Tulo ra, sir. Tulo.
0: Oo. Unsa may okasyon, sir? Unsa may kuhaan na ni hinungdan?
10: Ah, di hara na sa diskuhan, sir. Pero ang kanang gidunggam, sir, wala ginasa musul sa diskuhan. Hara daw na sa gawas.
0: Oo, gatano-tanaw.
10: Oo, tanaw-tanaw, ragot.
0: Kunya, gitripan lang. Maura?
10: Oo, nadasa amok-amok, sir. Na-appeal daw itong tanaw sa kuhan niya. Kining hubog lagi nga. Di na kailag tao. Taka na nagpanunggab.
0: Ah, so dihay, sawa pa ang pagpanunggab, dihay gubot nga nahitabo.
10: Oh, lahi na nga kuhan, sir. Murag na emosyon gamay ba na namuklamok niya.
0: So nadamay rin yung kuhan?
10: Damay rin, sir.
0: Why laing tao nga nadunggaban, sir? Kanira po?
10: Oh, kanira po, sir.
0: Mm.
10: Looy lagi taon kay wa lagi taon sa isa kay tanaw ra po taon.
0: So may gani kay okay ra po siya nagagawas dai sa ospital.
10: Ah, dili man kayo siya fatal sir man ba mabaw ra man.
0: Unsa may unsa may gigamit sa pagpanunggab ani? Na recover ba pod?
10: Oh, na sir. Recover man oh. Gamay ra nga kutsilyo sir.
0: Ah, gamay ra kutsilyo.
10: Mm.
0: So kining biktima hubog ni atol sa ay kining suspect hubog ni atol sa insidente pod sa iyang pagpanunggab.
10: Ana sir, hubog yun.
0: Okay. Sige sir, katulang, salamat kayo. May gabi.
10: Okay sir, may gabi sir. Salamat pod.
0: Okay, thank you.
10: Ako sa ato, ma'am.
0: Alas 10, this is Otso mga higala. So mauna diha, no? Basta doon ay disco, di gudbawa, aning sumbagay, nilubaay, dinunggabay. Ha? Ora og kauban na nas kuan mga higala, kauban na nas kalingaw kalingawan no, so labi nag do na poy mga maldito sa usa ka lugar nga og do nay dayo tripan pod no, kadto wa gyud to say wagi gihimong daotan aras kuan ko no gawa sa diskuhan gidunggab. Happy fiesta daways no, diha ila ni Gobernador Ares Umintado o Second District Congresswoman Banban Umintado nga nagsaulog pod. Nag-open house sila sa ilahang kapistahan. Diya silang balay sa Maribeles sa lungsod sa Dawis. No? Unya, dito pod ila ni Mayor Miriam Sumaylo nga nagsaulog pod silang kapistahan. O guban pang mga kwanya, mga amigong miga na ito niya, mga kaila sa lungsod sa Dawis. Happy fiesta ninyong tanan. Alas 10, 19 na mga higala. Dugang mga balita atong paabuton human sa pipila ka pahinumdom.
12: Agbilaran by night.
13: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depo ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o ato na sila ay sanang mga tindahan diya sa Jay Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klaseng ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon amaong Dumars Candlelight giya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: TransAsia Shipping Lines, padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro City kada Lunes, Merkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines, duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa Tagbilaran. O di baka kontak ka sa numero 411-1848.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering ko sir, Dennis sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pod ko, nya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pod ko maglipong-lipong sir. Sa una murag og hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud nga akong gina-
8: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako, Senorine Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan mag-ubo. Every time nga ma-action ako gubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganun siyang

0: Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics, that's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Enjoy FCB's double promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay at over 100 accredited merchants and institutions Bohol-wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number R7POH228N229, Series of 2024. See posters and print ads for details.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Sinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa

0: makabuhay. Reply jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Balita!

0: Parenta may gala sa itong tulumano, nagatusong oras, doon na tayo 37 minuto sa milabay sa alas 10 sa kagabion. Unya, parenta mga higala sa paghisgot sa itong mga balita, no, dinhis atong dapit kalabot sa ang sangguni ang bayan da sa lungsod sa Dawis ag hangyo pod ning adto sa sangguni ang panalawigan nga kon mahimo mo gama og mga lakang aron nga ang Dawis maapil sa pangalan sa proyekto nga Third Bridge kining Panglao Tagbilaran Offshore Bridge kay sa pagkakaroon maog yun na ang pangalan Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge unya tingang taga Dawis nga imbis nga dihas Dawis nitugpa ang tulay diha gasugod ang approach sa barangay Tutulan mga klaro kayo nga barangay Tutulan Dawis ang approach na wa ang pangan nga Dawis na unsa pagkaunsa ako ng mga gaysunan mo tong mga residente dito pagkahibaw nilang wa day appeal ang pangan nga Dawis ihangyo sila sa mayor unya ang mayor mo tong ani hangyo pod sa guni ang bayan nga atong hangyoon ang saguni ang panalawigan nitong kagahapon Biyernes sa dihang kining ni ang unsa ni nagpatawag og meeting ang committee ni board member Binlod aron gi alang sa paghisgot ni ini so project title pa rin na no ato na sayran nga kanang Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge mao panay pangan sa proyekto unya di pud na pwede usbon karon kay mao na may gipangan sa kuan proyekto nga mao ipunduhan kay kung usbon na balik na pud sa uno kay bawi taw ka og mga proyekto sa gobyerno perting kutiha mga higala. So dugay imbes nalangan na ng proyekto ha musamo tug kailangan kon usbon dayon. So ang himuon ana usbon na inigkahuman sa proyekto dunay ipalabang balaod nun si Congressman Babayap no? Ang i-appeal ang Dawis. So mahimo na ng Panglao Dawis Tagbilaran City Offshore Bridge. No, ang ikatulong taytayan nga magdugtong sa siyudad sa Bilaran ug Islas Panglao mga higala, no? So ayla mo kabalaka diha sa taga Dawis kay maapil lagi ng inyohang pangan diha. No? Balakang uban kay basin og di na ma-recognize ang Dawis ani, no? Miagi ra ba og kuan ang problema gyuta ng mga tagihan diha. No, kay ang uban ko no wa pamayri niya karon why appeal ang Dawis sa mga pangalan mga higala so mao na no atong pabuton pud ang action ni Congressman Baba puhon mga higala ha puhon og kining ni ang duna ni siya balaod nun nga ipasaka diha sa House of Representatives mga kaisuunan ha nagatusong takna doon natay 41 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Atong pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Gaudincia Dayo, may ngabiin ni Valerie Aiko. Good evening diha sa Antikera ni Dalia Vertodaso Kunkon. Good evening. Naminaw diha sa Cortes, Malayo Sur Happy Foundation. Matin Ausera Bulyones ika 113 ni Pedrito Porol good evening ni Annalyn Lamusti Sheras mayong pagpaminaw og maayong gabi diha. Arita sa itong mga balita pod sa kauluhan mga higala kining proyektong Paksilika issue ni kayo so ilabi na sa mga residente, mga ninimuyo sa lugar kung asa itukod ning maong proposed project mga higala Paksilika AI center mga kaigsuunan murag di man uplay dari ato palug atong i-forward ya Bert na kay messenger ya Bert nag-open ka nadara dako ni og dako ning issue ha mga kaigsuunan kay dito sa usa sa mga states sa Estados Unidos mga igala, doon na may gitukod po dito nga paksilika. O niya ang ilahang problema dito, na apektuhan ang ilahang supplies panubig kay kining AI center mga kaigsunan, mo consume ni og kining dakong volume sa tubig mga higala tungod kay mugamit man ni og cooling system no nga tubig ang gikinahanglan aning maong facility mga higala. So dako ning isyu pod dinhi sa Pilipinas kay kini gisuportaan man ni Presidente Bongbong Marcos sa iyahang suna mga higala ni padayag sa suporta bahin ani pagtukod og paksilika. So ang mga kining ni ang pipila ka mga indigenous groups no o mga IP leader sa lugar nga tukuran sa paksilika mga igala ni appear ni dito sa Senado para na magpadayag og hugot nga pagsupak aning maong proyekto. Ani atong paminawon ang balita gikan sa kauluhan bahin nini.
1: Hindi raw kinonsulta ang lokal na pamahalaan ng Capasterlac kaugnay sa pagtatayo ng industrial hub para sa Paksilika Initiative ng Amerika. Ayon po yan sa alkalde ng Capas na humarap sa pagdinig ng Senado. Bukod po sa maapektuhan mga sakahan at tirahan, mga ngamba rin ang mga katubo sa posibleng epekto ng proyekto sa libingan ng kanilang mga ninuno. Saksi, si Sandra Aguinaldo.
2: Pinsala sa mga lupain, kalikasan at kabuhayan. Ilan lang yan sa mga pinangangambang epekto ng planong pagtatayo ng industrial hub na nakafocus sa artificial intelligence sa Capasterlac sa ilalim ng Paksilika Initiative ng Amerika. Kaya tinututulan ito ng ilang grupo. Kanina, pinatawag sa Senado ang ilang opisyal ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga issue. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, nasa 75 pamilya lang ang maapektuhan nito. Bagay na itinanggi ng kinatawan ng Indigenous Peoples Community.
3: Ang census namin talaga dun sa Pangkawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami. 2013 pa po yung census nila.
4: Ang pinag-uusapan lang po kasi natin na 75 houses, isang sitio lang po na nasa loob po ng mismong proposed Paksilika site. Pero yung pong perimeter po nung pinakita nilang Paksilika site, dalawa pong IP communities ang katabi. And of those dalawang IP communities, 182 farmers po will be displaced.
2: Idinadaing din nila na maapektuhan ang libingan ng kanilang mga ninuno.
3: Paano po yung tinayo namin simbahan doon? Kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
5: Opo. Well, yan ho yung mga kailangan yung po natin. Yung
3: po ang pinaninindigan namin kaya ayaw namin pong umalis doon.
5: Ang barangay naman po kasi nila malaki. So hindi po sila aalis sa barangay nila. So iuusin lang po sila. Meron pong plot doon, may cemetery tayo doon. But hindi, 'di ba? Sabi nga po ni Senator Amy yung mga burial ground, hindi ho dapat talaga ginagalaw 'yan, no? Baka ma-identify naman, baka pwede tayo mag-maintain ng IP cemetery sa gitna nung facility.
2: Ang sabi pa ng Capas LGU, walang nangyaring konsultasyon.
4: Wala pong nangyaring consultation. Ang nangyari lang po ay I remember June 22, in-invite po kami for a meeting without specifying ano po yung agenda.
2: Nangako naman ang BCDA na pupulungin nila ang mga opisyal ng Tarlac at buong Region 3.
5: Sa 19 po, ang meeting ay buong Tarlac na po. Sa 26 po, lahat ng governors na po, mayors sa Region 3. So meron po kami, nakikipagtulungan po kami sa mga governors. So sila po ang nagbigay ng mga dates na.
6: If we want this to succeed, we have to have the support, di ba, of those who will be affected by it.
2: Pagtitiyak ng BCDA, may maayos na paglilipatan sa mga maapektuhan. Babayaran din daw ang mga magsasaka.
4: Bibigyan ng financial assistance na 300,000 per hectare. At tanggap na yun ng mga farmers.
2: Nilinaw din ng DTI at BCDA na hindi data centers ang itinatayo kundi manufacturing plants. May mga nababahala kasi na kung magkakaroon ng malalaking data center sa lugar, kailangan ito ng maraming tubig para sa cooling ng mga server nito.
7: Ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center.
8: So manufacturing po ito?
7: Manufacturing po, yung dun sa Clark.
2: Gagawa rin daw sila ng sariling source ng tubig at kuryente at hindi makikihati sa supply na kailangan ng populasyon.
5: Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. Sa isang ilog pa lang po yung tiningnan namin na sapat na po ay yung Bangod River. Inaaral na rin po ngayon yung desalination. Kasama rin po yun na titingnan ng mga investor na to yung desalination kasi sobra-sobra, wala na pong time problema kung sa dagat po manggaling naman.
2: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magandang oportunidad para sa bansa ang Pax Silica. Pero dapat masagot din ng gobyerno ang mga batikos tungkol dito.
9: Ako personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica. Pero marami rin po akong condition at caveats. Nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments po dito sa initiative na ito.
2: Hindi rin daw dapat maisakripisyo ang ating soberenya.
9: Dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Wala pong compromise ho dyan. Hindi ho natin pwede isa lang-alang po ang ating sovereignty o soberenya.
2: Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, dapat tutukan ang gagawing kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sagot ng BCDA, nag-uusap pa lang sila at wala pang nilalagdaang kasunduan.
3: Wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa. Hindi lamang dun sa tatlong probinsya, kundi sa lahat. Ngunit ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no?
2: Git din ng ilang senador, dapat matiyak ng gobyerno na wala silang tinatago sa publiko at walang lalabaging anumang batas bilang kapalit ng inaasam na malaking investment sa bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na di papayagan ang epekto sa kalikasan at pananamantala sa Pilipinas.
6: What we are interested in is to benefit our people in terms of jobs, in terms of investment into the country, in terms of the advancement of our capabilities, in terms of technology, in terms of our training, our reskilling.
2: Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
0: Mga tumaygala, ang balita sa kauluhan, galabot aning issues Pax Silica, no? So, suportado po ni Senador Win Gatchalian, no? Kung di ko nun mo invest there is Pilipinas at tunis laing nasod, unya laing nasod mo'y makinabang sa kuan po, balik nga investment there is Pilipinas, billion po ni mga higala. Pero ang epekto anis, komunidad, epekto sa kinaiyahan, dako po ni mga kaisunan. Kaya bisan unsang proyekto, mga higala, doon na mag-iikuan. Doon na manggay musugot sa dili, doon na manggay daotang epekto ni labi na sa kinayahan kay maguba manggayon mga kaisunan, no? Ha? Aritas laing balita, mga higala, grabing kusugas linog sa Indonesia, 7.7 magnitude nga linog mga kaigsunan ang mitayog dito sa Indonesia karong kaganihang buntag. Ano yung dugang detalye sa itong paminawon?
1: Ginulantang na malakas na lindol sa Indonesia. Umakyat na sa 38 ang kumpirmado na sawi. At base sa huling tala ng kanilang Disaster Management Agency, nakatutok si JP Soriano.
8: Tila dinuduyan hanggang unti-unting gumuho ang gusali ito sa Maumere Port sa Southern Indonesia nang tumama roon ang 7.7 magnitude na lindol. Namayani ang takot sa mga paserong nagtakbuhan papalayo. Kita rin sa isang video na kuha mula sa barkong nakadaong ang takbuhan ng mga pasahero. Habang may mga debris mula sa gumuguhong gusali ang nagbagsakan sa dagat. Ang epicenter ng lindol kaninang umaga ay sa dagat malapit sa Flores Island sa probinsya ng East Nusa Tenggara. Nang huminto ang pagyanig, dali-daling nagbabaan ang mga pasahero mula sa nakadaong na barko. Sinuyod ng mga rescuer ang gumuhong gusali. Isang bangkal ang nahukat. Naramdaman din ang halos isang minutong pagyanig sa mga kalapit na rehiyon. Dahil sa dagat nagmula ang lindol, itinaas ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Indonesia. Nagtala ng mga alon na hanggang 1 metro ang taas. Binawi ang tsunami warning makalipas ang 3 oras. Ayon sa Philippine Embassy sa Jakarta, walang naitalang Pilipinong naapektuhan ng lindol. Pero patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Filipino community sa tinamaang rehiyon. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
0: Alas 10:54 mga kaigsunan sa laing bahin, kining problema po nato deris Visayas, no? Kalabot aning sigig brownout atong na sinati mga higala. Gumikan is problema sa NGCP. Problema po sa mga planta o mga power plant mga kaigsunan, pero matod pa sa NGCP nga basing mubalik kunos normal, no, ang operasyon sa mga planta sa Visayas nga nakaapekto din sa itong lalawigan sa Bohol. Kabantay mo nga mo burnout lag galit, ha? Labinag panahon sa hapon ngatos gabi, dunay gitawag nilag manual load dropping, gumika na kay kuwang kaayo ang supply nga ihatag dere sa probinsya sa Bohol o ubang pangbahin sa Visayas mga higala. Pero matod sa NGCP, itong paminawan ni balita ang posibleng mabalik normal karong buwan sa Agosto mga higala.
10: Shutdown ng mga planta ng kuryente ang pangunahing dahilan ng sunod-sunod na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa gitna ng patuloy na pagtataas ng red at yellow alert sa Visayas at Mindanao grid. Sa tala ng grid operator, 73 araw nang itinataas sa mga alerto sa Visayas grid simula noong buwan ng Mayo, habang 4 na araw naman sa Mindanao. Paliwanag ni Attorney Cynthia Labanza, tagapagsalita ng NGCP, lalong napalala ang sitwasyon sa Visayas dahil umaasa ito sa imports ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. Kaya nang magkaroon anya ng mga power plant shutdown sa Mindanao, lumala ang epekto sa Visayas grid dahilan ng pagtataas ng red alert. Itinataas ang yellow alert kapag manipis na ang pasobrang supply ng kuryente sa isang grid habang mataas naman ang demand o kailangang kuryente. Habang ang red alert ay nangangahulugang wala ng sapat na pasobra at mas mataas ang posibilidad ng pagpapatupad ng rotational power interruption o brownout.
11: We were supposed to expect the last two big plants in TVI on this month, August 22 and August 30, and we're hoping that they will come back online. And assuming that no further plants go on unplanned shutdowns, and assuming that the plants in Mindanao regularize, then we should also see Visayas normalized by August 30.
10: Sinabi naman ng NGCP na hindi maaapektuhan ang supply ng kuryente sa Luzon. Gayunman, patuloy na binabantayan ng grid operator ang supply at demand. Inaabangan din ng kumpanya ang pagbabalik sa operasyon ng mga power plant na inaasahang makatutulong sa pagpapabalik ng normal na sitwasyon sa grid.
11: Luzon right now, hindi. Kasi we don't rely on imports from Visayas and Mindanao. However, you have seen in the past that when large plants go on maintenance, unplanned maintenance shutdown na sabay-sabay, posible pa rin matip yung balanse ng supply and demand. So, although right now, we don't see issue considering also na low on demand, we can never give assurances because we have seen that during times of low demand, nabawasan ng supply pag may mga malalaking power plant na mag-out na wala sa plano.
10: Tiniyak naman ng NGCP na walang naapektuhan sa kanilang pasilidad sa mga nakalipas na bagyo at habagat. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang
0: May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Dugang pa din ni Maricel Balani Onyes sa Puro 4 New Lourdes Cortez. May pagpaminaw ni George Felicilda Sarabia. Good evening ni Pedro Besas, ni Sias Dudong Hakulba. O sa tanang mga nag-view sa itong Facebook Live, daghan kayong salamat. Tuwantay oras maigala sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Salamat kayo sa mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa Kinitibuk ang Puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulup, uban sa itong mga TBN reporters. Kiniusab si Allen Duidora. Daghang salamat. May gabi. Keep safe. God bless us all.
12: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits!

0: sugta na taong kuday.
1: Huway diha, uy!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
4: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
3: DYRD, kinaham. Kanuna.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix you, sir. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao, imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matag bulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre. Aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana, pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-uba.
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water. Pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan, nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Aninasab kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Live kita karon sa ato nga Facebook, no, pinagi sa DYRD ang kasaligan Facebook, no, DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. So i-share ninyo, i-like ninyo aron mapaambit usab ang ato nga programa, ang ato nga tulumanon nga maghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato, no. Sa tanan nato nga mga kahigalaan nga nagatubay sa ato nga programa, hinautponta nga kamo anagyapon sa kadasig o sa kasibot nga nagpadayon sa pagsunod sa ato nga tulumanon. By the way, ato day nga pagtimbaya o good morning mayong pagpaminaw, no, nganha ni nang nila Nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho ug ni Dartsong Paho diha sa Consolacion Cebu nga nagasunod kini sa ato nga tulumanon. Ug usab mayong pagpaminaw diha ni Rico ug ni Malo Anthony ni Carlito Dudududoy, no, Amudya nga nagatubay usab sa ato nga programa. Ug usab diha ni nung Junior og ni nang Lisa, no, Inting nga naminaw usab sa ato nga tulumanon, no, og usab ato nga pagtimbaya sa mayong pagpaminaw, no, nganha ni Kagawadweng Ocea diha sa Barangay Mansa, sa ni Kagawad Dani Abiliana sa Kugon, no, good morning. Og usab mayong pagpaminaw sa atong mga higala, no, ni Sister Nida Rizio, ni Angke, ni Manoy Bene, o usab ni Edith Sanchez nga naminaw usab sa atong tulumanon, ni Dindo og ni Edsel Inting nga naminaw sa atong programa, o usab diha ni Judge Dudo Inting sa Tudela, ni Lando o ni Villa Sanchez, ni Brad Art o Tani Amuncio diha sa Baclayon, ni Baby Barry Quatro, good morning diha, mayong pagpaminaw diha, babes, no, o usab diha ni Judge George Cabalit o ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna o ni Judge Glenn Pergamino nga maoy gadako karon sa Bible Apostolate sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. O usab mayong pagpaminaw ni Brad Idilumba sayang Edelweiss, Radito Repair Shop sa Corner Tamblut o G. Clarence Street, hadool sa Kampo Naguhoy, ni Nung Bibin Inting, ni Nang Esther Daleng, ni Mr. Rezan Lumuntad, ni Brad Same, o ni Lilibeth Cal, o usab diha ni sa Klinista Family, no? I think, tuwa pa sila karon sa Norway, nganha ni Sipring o ni Claudet, no? Kagawad Sipring o ni Claudet, Klinista, no, ug usab diha ni Kapitan Lando Klinista diha sa Poblasyon Panglao. Good morning to nang sini sa Rabia Cabases ni Narlin inting puhas ni Boy Pilo Pumatong, ni Amon og ni Abet Pumatong, no? Good morning diha, og usab diha ni Manoy Ben og ni Bita Pumatong. Og usab diha ni Satong Mahigala sa Montanya Baclayon, sa Talag sa family ni Tikyo og ni Ma'am Flora diha, ni Engineer Bibot Apale, no? Good morning, usab diha ni Ma'am Che Gingging Uba nga nangatubay usab sa ato nga programa. Og usab sa itong Mahigala diya sa PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Floricel Podot, Captain Josue G. City, ni Ma'am Sisi Lumotos, ni Ma'am Flor Arancon, bisag may retire na, og ni Ma'am Inday diya. Good morning. Og ni Engineer Jose Suilio nga nangatubay usab sa ito nga tulumanon. Ni Nuno og ni Marilyn Paumi, good morning. Tatong may galades man sa Katipunan, no? Katipunan man sa ni Vidya Rimonador Biloy, Esther og Rolly Rimonador, Boy Villamor og usab ni John Mill. Ni Sir Anik Corrales diha sa Poblasyon 3, ni Ma'am Jean El Llorente og ni Salvio Madanggit diha sa lungsod sa Balilihan. May pagpamina usab diha ni Nung Salve og Nestor Simafranca, ni Mr. Zal de Torion, og usab diha ni Ma'am Inday Sumaylo diha sa Puok Pantalan. Sa atong mga kaubanan sa Bible Apostolate, pinanguluan sa direktor ni Father Julius Lupot og sa mga kanhing nga direktor ni Father Victor Toralba og ni Father Boots Palapar. Ni Ma'am Chita Maniwang, good morning. Ni Ma'am Puli Garsuta, ni Sunya Kapirik, Dolce Camazzo, ni Lita Toralba, maayong pagpaminaw. Og usab, mayong pagpaminaw diha, no, sa among mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform Kundar, no, sa atong mga guards diha, ni Binzi ni July og ni Mario diha, good morning. Ni Boy Hill og Marifel Torero, good morning. Ni Hill Bungato, mayong pagpaminaw. Ni Sierle Simafranca, Judith Simine, ni Helen Sumampong og ni Churing Adaptar diha may pagpaminaw. Og usab diha may pagpaminaw ni Ason Istocado Noronio, ni Nise ni Manoy Cris, og usab ni Aika Parides, ni Arsi Marohom, ni Feto Regosa, ni Francis Baogbog, ni Dudong Concepcion diha sa Tip-Tip. Uy, pista ron sa Tip-Tip, no? Mayong piyesta diha. Dong, no? Og usab diha ni Tony Maligsa. Good morning to Yupi og Sir John Diez diha. Og usab ni Dudong og ni Babit Godes. Ni Kagawad Malu Humamil og ni Jaime Humamil. Ni Dudong og Fe Elaya, ni Rachel Ceplo, ni Cha Alderite. Good morning usab diha ni Ma'am Pingping Morhia, no? Ni Prud Morales og ni Cole Morales diha. Og usab diha mayong pagpaminaw ni Sione Rica Madas. Good morning to former congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa diha, ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobillo, ni Sir Minard Butalet, no, ni nung Hilly Bertumen og ni nung Manuel Bertumen. Good morning. Og usab mayong pagpaminaw diha ni Ruel Helen Nicole og ni Chelsea Pumatong, no. Og usab mayong pagpaminaw ni nang Wilma Gran, ni nang Lily Lupina, ni June Marta Gadiada, ni Mr. Nilo Pamaong, ni Icon Edwin og ni Walay Inting. Og usab diha ni Jessica og ni Hede Acero. Good morning. Piesta usab nila karon diha sa Barangay Tip-Tip. Apil po ni si Mamayet og ni Sir Buboy Likong nga nagpiesta karon sa Barangay Tip-Tip ning Dakbayan sa Tagbilaran. Usab, may pagpaminaw ni Titi Tuni Sarabya nga naminaw usab sa atong programa, no? Usab, may pagpaminaw diha sa atong mahigala ni Dr. Caroline May Dacquio, ni Jan og ni Lini Mulit Diaz Kanangkaan Kurilya, ni Brad Iprin Tabaong, ni Sister Jenny Rata diha. Og usab, good morning to Ma'am Pamlison diha, good morning, no? Og usab diha ni Lulu Olaybar, ni Arman Kadayday og ni Daisy Ungkog. May pagpaminaw diha ninyo, no? Og usab sa itong mahigala sa kaingit vendors diha. Good morning diha, no? Nganha ni Sarya Udtuhan, ni Liklik Arado, ni Imyat Ogis diha. Kumusta, no? Ni Susan Barimbao, ni Mayet Suarez ay datiranti, ni Brad Ula, ni Ining Diha, Silya Tumulak, Pitoy, ni Lua, good morning. Andis Ugdili Ogis, Junior og Bergy Cable. Ugusab ni Isoy Niluwag, kumusta? No, ni Tito Niluwag, Raya Niluwag, Maloy Nukulan. Ni Tisi og ni Dungki Tumulak sa atong mahigala diha sa Kugo, no? Diha sa mga dakal-dakal. Good morning ni Brad Tuyong diha og nananit dakal-dakal ni Nilo Padunat. Ni Sir Argio og ni Ma'am Milisimo, good morning. Ni Norma Simania, good morning. Ni Trini Castulo, ni Carmen alo sa mga naminaw sa atong programa, ingon man usab ni Ma'am Norma Bildia nga naminaw usab sa ato nga tulumanon, no? Ni retired provincial prosecutor Macario De Losa, good morning usab diha sir, og sa tanan nato nga mga suki nga mga ting paminawan. Maigson ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong Santos nga Ebanghelyo. Dinukutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 21, ngadto sa 28. Mibiya si Jesus ni atong dapita o miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tero o sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita, miduol kaniya og mituwaw, Sir, anak ni David, kaluy-i in taon ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya og miingon, pahawa, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae umiluhod sa tubangan ni Jesus, Sir, tabangi in town ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o gipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa galon. Ug si Jesus mitubag, inday, pagkadako sa imong pagsaling matuman ang imong gihangyo, uniadto dayong gutlua naayo ang iyang anak. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlawa mauron ang ika 20, no, the 20th Sunday in ordinary time. Ug karon mao ang happy birthday, no, ni Father Roque de la Peña. Usab niya ni Father Joaquim Midikiso. Karon mao ang kapistahan sa barangay Tip-Tip ning Dakbayan sa Tagbilaran. Maigsun ko diha ni Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon nagisgot may tungod sa babae nga adunay dako nga pagtuo ug lig-on nga pagsalig ngadto ni Kristo. Sa miaging Domingo, no, atong gisgutan ang may tungod ni Pedro nga tinuod dunay pagsalig ni Kristo o gani mingon diha nga palakwa ako Ginoo diha sa dagat, diha sa tubig. O didto tuod milakaw si Pedro padulong ni Kristo, pero nakamatikod si Pedro nga dihay hangin nga mihuros diha kaniya, og didto maigsuon ko nahadlok siya og unsay natabo kaniya, nalunod si Pedro. Unang giingon diha ni Kristo, umingon si Kristo nga, dali Pedro, gidawat si Pedro ni Kristo o ang sulti ni Kristo mao nga pagkadyutay sa imong pagtuo. Unsay netabo ining babae karon? Hilabihan ang iyang pagsalig o pagtuo ni Kristo. Iya lang gisultihan si Kristo unsay netabo sa iyang anak nga ang iyang anak giyawaan o miluhod nagpakiluoy ni Kristo ang maong babae o maigsun ko gumikan sa hugot o ligon nga pagtuo ni Kristo, ligon nga pagsalig ni Kristo, miingon dayon ang Ginoo nga matuman ang imong gihangyo o niadto dayong gutloa na ayo ang iyang anak. Ligon nga pagsalig, ligon nga pagtuo ang iyang gipadayag o didto maigsoon ko na angkon unsa ang gipangayo sa babae, no, nga gani wala niya itong aktuha ang anak niya. Kay didto man sa balay, apan pinaagi lang sa sulti ni Kristo ang maong anak nga babae nga giyawaan diha-diha na ayo gumikan ni Kristo kay naluoy si Kristo sa maong babae nga adunay ligon o hugot nga pagsalig ngadto kaniya. Mao ni maigsuon ko diha ni Kristo. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, apel na pugko ni ine nga di ay atong batunan ang hugot o ligon nga pagsalig ngadto sa Dios. Yes, tinuod na nga sa atong kinabuhi daghan gyud ang mga pagsulay nga budangat sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Mga temptasyon sa atong kinabuhi maigsuon ko ug uban pa, no, mga trials, mga challenges nga budangat sa atong kinabuhi. Di ay ang gikinanglan maulang ang pagsalig ug pagtuo, ang hugot nga pagtuo ngadto sa Dios nga kanang imong gipangayo, imo gayod nga madawat. So mao ni maigsoon ko ang mensahe nato sa atong ebanghelyo karong Domingo, ha, nga di ay kanunay nato nga ligonon ang atong pagsalig ngadto sa Dios. Maigsoon ko, anay gihapon kamo nagtubay sa ato nga tulumanon sa atong programa ang Lantawan, usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide. Maigsoon ko, magpadayon ta. Sa miaging Domingo atong gisgutan ang may tungod sa Asunsyon. Sa English, Assumption. O gani gitawag na sa Latin o ad sumere. Nga dunay gahom nga nagpasaka ni Birhen Maria ngadto sa langit o kana mao ang gahom sa iyang anak nga mao si Kristo. So ad sumere nagpasabot, gipasaka sa langit. Dunay gahom nga nagpasaka. Kay lahi man ang kang Kristo ad sendere, meaning ascension, nagpasabot nga pinaagi sa iyang kaugalingong gahom siya misaka ngadto sa langit. Unya dihatay punto nga gisgutan nga katong giingon diha sa Roma kapitulo 5 versikulo 12 nga gumikan sa sala ang tanang tao mamatay. So ang silot sa sala mao ang kamatayon. O gani matud pa ni Amon Pumatong, mingon siya nga sato pa kay namatay man si Kristo, buot bang ipasabot nga siya adunay sala kay namatay man si Maria nitong 48 ide bot bang ipasabot nga si Maria adunay sala. Maigsoon ko ugmaw kini dunay punto si Amon, no, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. But please take note nga naigingon nga in every general rule there is an exception. Doon na yoy exception. So meaning though namatay si Kristo, though namatay si Birhen Maria, maigsoon ko sila exempt.

0: Nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto wa og palit na.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ngaw mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hey Cita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimo hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Video Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikas 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research